0: o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din hi kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din nyo nisatestingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
0: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
2: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: Ang itaba mo kasaligan nga cargo trucking services. Ayaw ka balaka, aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz. Life Talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug makakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din nilamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill. Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D, Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
1: Ma-expire man gani ng tambal nga di gamiton? Unsa pa ka ng feelings nga dili tagdon? Ow.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting! Pusay!
4: Malay ko ba ng feelings ni mo? Ganong mdegwe mo tagad? Problema mo na yan? Ganong man ang mga feelings mga katropa ang importante mo ginagkaroon panahon na?

0: Pasiko. Ha, kana ganing nag-away na karon mga katropa ning nga lubat man ni ato mga kuandari ti pa. Kana nag-away na karon ang mga vlogger kuno matud pa ni PBBM, ha? Kay ang subri kuno matud pa mga katropa, wala na daw nagkadima og hatag lagi daw, ha?
1: O ang subri ayaw atli.
0: Unay feelings dapat.
2: Mapriso ka.
0: Diba, Angel Cumania and Ronnie Piho, good morning. And Richard Ramos, mga katropa. Ganyan pa rin yung uba na ito, mga katropa. Nagpaminaw na ito, diri ka ron. Oh. And niya na akong kape, natimpla na ako. Kaya naman dyan, ang ako ang kutsara, mga katropa. Yung nani na style, ganina, lapad pa ni. Pero imo ni piloon, mga katropa. Oh, na, kutsara na na siya. O niya, mo na na siya, mga katropa, ang imuhang ikutaw. Oh. Muna siya. Eh, naupangita. No, saray. Tak-tak niya muna. Dobling purpose na. Pero hugasin po ng sashi ni mo, mga tropa. Kahit pag-inom ni mo. Grabe mga granules, mga tropa. Oh, makita na ako din, mga tropa, ang moringa. Kining turmeric. Ang lutaw na. No? Pag-inom ni mo, ano, mga tropa. Kaya init-init. Tumani. Huipi-huipi po na gamay. Okay. Napasok pa niya mong dila. Na. Nanam! Grabe ka nanam, Gidoy! Basta lagi, pag makainom ko mga tropa, lagi ba? Ha? Mubalik na rin ako ang pagka-lagsik sa toplawan ng tropa. Kung saan nagunang orasa ron, alas 8.30 na, di ba? Karina TCL, good morning and blessed Thursday morning, Sir Alan. Uga tanang katropa, dalaygon ang atong buhi nga Diyos sa walay katapusan. Salamat kayo. No? Muni ganahan ako mga katropa, ganyan itong mga godly na to ng mga listeners. Dirita mga katropa, be. Si Pulong Duterte, wala man yun yung makapugong mga katropa sa mga pamahayag lagi ni Vince Dizon. May kalabutan sa proyekto sa sapa diya sa Bangkal, mga tropa. Kinabanggit mga ni Dizon nga ako po ay nagagalit, no? Ako po ay galit na galit. Bakit ikaw nagagalit? Hindi ka naman inaano ng mga taga Davao. Nato'y taga Manila, mga tropa, no? Ako ang nahinabi ba. Siya mabuti na lang itong si Vince Dizon ay at saka yung mga secretary and cabinet secretary ng ating presidente ni-welcome pa rin siya kahit na galit yung mga taga Davao City. Sabi ko sa kanya, kagabi lang ha, nag-usap kami. Sabi ko sa kanya, hindi naman ganun talaga yung mga taga Davao dito eh. Disiplinado naman kami. Yes nga, may mga bagay na hindi tayo magkakaintindihan at galit nga sila dun sa mga issue lang. Pero hindi naman personalan. Kasi official pa rin yan sila sa ating pamahalaan. At welcome yan dito. Eh, sino bang hindi masaya niyan? Nakikita na nila yung problema. In actual mismo. Masaya nga tayo na pumunta dito si PBBM. At siya yung nag-inaugurar dun sa ano? Sa kining four-page housing unit dyan sa ano? Sa Talomo River. Talomo River ba na? Sa Kalinan Riverside eh. Kalinan Riverside. Masaya tayo niyan, pero hindi gano'n na, basta dahil suko ka, manabla na lang po ka, di man may criminal og mind.
2: Pinawa!
0: Di man may criminal instinct. Di man may pareha sa mga militante, mga labay gitlog.
2: Pinawa!
0: Mga katropa, muna ay liso din na. Dito mga katropa, ito paminahon sa Makadyot, be, para magairanta og asa ang ipanukaran sa galit din. Ay, hindi naman galit, eh. Nag-i-explain naman ito si ano eh, si Pulong, be. Maminatag portion lang ni Vince Dizon sa mga wala nagkaabot kagay na. Katong iyahang portion dia si Royce na. Ibalik na to.
3: Masyado yung perwisyo ng mga kababayan natin dito. Diyos ko, makita niyo ba yung nangyari sa mga bahay dito? Nakakagalit talaga. Kasi nangyari na pagkato 2019. Last time na umangat yung tubig 2019. Although mas grabe yung nung biyernes. Pero since 2019, wala nangyari dito. Hindi in-address. Kaya dahil ako nagagalit, dito sa DINAT, kahit na bago siya, na talagang nagagalit ako kasi meron na palang pagpapataas nung dike doon, mga mas mataas ng 2 metro. pero naputol. Hindi tinuloy-tuloy. So ang tanong ko, bakit? Hindi daw nila alam. Alam mo, bilyon-bilyon ang pumasok na pera dito ng DPWH. Ah.
0: Bilyon-bilyon.
3: Tapos ito, ini-estimate ko, napakaliit lang na gastos nito. At hindi ito mahirap gawin. In fact, papaumpisahan ko na today. No, sinabihan ko na itong DE at saka yung regional office natin na kung ano yung level ng taas ng mga gabion doon, ituloy-tuloy na para tumaas na to. Kasi yung mga matataas doon, ang sabi sa akin ng mga tao, hindi sila, may pumasok pa rin na tubig, pero hindi kasing grabe nung pumasok dito. So ibig sabihin, kung yun nagawa sana, na 7 years na yung dumaan, since 2019, hindi grabe masyado yung perwisyo ng mga kababayan natin dito. Diyos ko, makita niyo ba yung nangyari sa mga bahay dito? May nakausap ako kanina, lola pa na halos umakyat na siya, pumasok na siya sa kisam niya kasi grabe.
0: Okay, stop sa dato niya, engineer. So, kone mga katropa, no, ang pamahayag ni Vince Tison, nakakagalit talaga. Na-mention niya na merong multi-billion of peso na pumasok diyan para budget natin diyan. At alam niyo ba na sinasabi rin ni Pulong Duterte? Mone ang reaction ni Pulong Duterte, mga katropa, sa iyahapon nga statement. Tama ka, Vince Tison. Nakakagalit talaga. Nakakagalit nga ang mga taga-Talomo had to endure another devastating flood 7 years after 2019. E sino bang hindi magalit yan? Nakakagalit nga despite the existence of the JICA Davao Flood Control Master Plan submitted to the national government as early as 2023 and it remained unacted upon. E sino ba namang hindi magagalit yan? No? Duterte pointed out that Tison himself admitted he had only recently learned about the JICA Master Plan and that funding would only be proposed under the 2027 General Appropriation Act. So, nag-react si Pulong ano yung mga tropa nga para bagang hindi mo alam na meron na palang master plan dyan, eh nasaan na yung budget na sinasabi mo na multi-billion of pesos?
4: Bullseye!
0: Nandyan lang po yan sa loob ng inyong opisina.
4: Bullseye!
0: Eh, gusto ko nga arang, gusto ko nga rin tawagan dito si ano eh, si, sige lang, bukas assignment nyo sa akin ha, na tawagan ko po itong si ano, si Dean Ortiz. Eh katabi-katabi, nakita ko sa video doon si Dean Ortiz eh, kahit na medyo glooming yung skin niya at medyo maitim-itim yon si ano, si Dean Ortiz, magkikita pa rin natin yan. kasi glowing yung skin niya. And nanam ko sila yung mga marching order, mga katropa. We need to understand, no? Pero makita mangod na ako, sir, nga magpa-interview mo kas pikas.
2: Sino ang?
0: Pero gani, kita nga gusto mag-interview, marching order, eh kapag ka-flood control yung pag-uusapan, ay hindi na daw siya magsasalita. Kasi ang national na daw ang magsasalita. Eh bakit kapag ka mga development nandiyan ka, pinopost mo pa yung mga interview mo sa kabila. Di ba? Medyo unfair din ano, sir. So kapag ka kami po dito yung tatawag sa iyo, sasabihin mo may gag order kayo. Pero tingnan natin bukas kung presente pa ba yung gag order na yan. Davao City na ito, ha? Ito national na issue, Davao City, ito ay magsasagot na yan sa atin si ano, Dean Ortiz.
4: Bullseye! Bullseye!
0: So, ito ngayon, Monde yan eh, Tagalog, mungunin si Pulong, diba?
2: Pinawang!
0: Sabi ni Pulong, so, ang tanong, nagbisaya rin yun si Pulong. Asa mandiay ang plano sa tulo ka tuig? Natulog or gipatulog?
4: Bullseye!
0: Ambot lang. You ask why nothing substantial was done after 2019. That's a fair question, but the answer is not outside the DPWH. Naa mismo sa inyuhang opisina. Ayan. So, monay. Kumbag ni Pulong mga katropa.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Grabe. Grabe na. Grabe kainit. Yung kwarta mga katropa. Mga isbuta. Ah! Basta lagi. No? Murag wala raman din sila mga katropa ng mga million-million nga mga budgetary mga katropa. Dari sa tua, doon na tayo mga nagkadaya nga mga budgetings dari na ay 415 million, na ay 50 million, na ay 18 million sa mga revetment mga katropa. Dako-dako yan yung Davao City mga katropa na dapat maning uban pero wala lang daw matiwas. Ako, nalipay po ko mga katropa nakita ni Vince Leeson, to be fair with him, no? Nga nakita niya nga, oh, nga nung wala man itiwas ah? Bitaw, tama! Ha? DPWH, sagutin niyo yan. Bukas, ipapasagot natin yan kay, ano, kay Dean Ortiz.
4: Bullseye!
0: Sir Dean, bakit ba naman hindi na tapos yan hanggang sa dulo, ha? Hanggang sa bukana. Kitawagin nagbukana, mga tropa, kay dito nagbuka na. Oh? Ang dagat o ang river, mga tropa, buka mangod siya ang river, musulod ang dagat, katumagong panahon na, mga tropa, kay high tide.
4: Bullseye!
0: Taas pa kayong tubig nga, bulog sa tubig ikan sa bukid. Pagabuti rin mga katropa, nag-iganay sila mga katropa sa dagat. Muna nga, nagbuswak din na padulong atos kabalayan. Walay ulan ha.
4: Bullseye!
0: Pero
4: bullseye!
0: High tide yan. Kuan mga katropa, giniganing high tide siya o kining sa tawag ani baha abot mga katropa. Right, so motong reaction ni Pulong Duterte.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Ato sang ambakan mga tropa, dura kita ay 21 minutos ng palabay, sigala sa 8 sa buntag. Baka jutbi kay murag balikan ito ng impeachment trial kagahapon. Ang impeachment trial, ika-10th day sa impeachment trial against kay VP Indesara Duterte. Balikan na ito ng unusual o kining suspicious mga katropa ng mga comment aning uban, no? Lahi-lahi yun sila ba? Depende mo na sa imong gusto nga ipatuwag, no? Pero kung gusto nyo kagkasayuran o niya pag tanaw kung doon na ba yung malis ning atong witness mga tropa nga iduot niya si Inday Duterte, what may problema siguro dito? Well, ang nakamatikod ani mga tropa, walilain kundi ang graduate mga tropa sa University of Penal Colony. University of Prison sa UP mga tropa ni graduate. Robin Padilla. Ato lang sa Iron Drabe, ang isa ka video clip ako nga ipanood sa inyo mga tropa. Okay, ipapatanaw din sa ito ang mga nagatanaw din sa ito ang live karon. Kining topic ang unusual comment sa witness nga kanhi Land Bank manager. Doon ay papaklaro ang mga katropa pangutana si Senator Judge Robin Padilla. Sige daw, Chief, atong paminahon dami.
5: Pagka sinabi pong unusual, hindi pangkaraniwan, hindi po ba?
6: Yes, sir.
5: Kapag sinabing suspicious, ibig sabihin kahinahinala.
6: Apa, sir.
5: Wala po kayong nakitang kahinahinala, hindi po ba?
6: Wala naman po.
5: Apo, ibig sabihin hindi po illegal.
6: Wala naman. Ang ano lang po kasi namin is yun sa check and cash.
5: Man. Opo, ibig sabihin wala pong illegal wala po. Kayo nakita. Okay. Maraming salamat po sa prosecution naman po ako.
0: Yan, sa prosecution.
5: Ginoong prosecutor, pangkaniwan po ba ang confidential fund?
0: Chihuahua.
7: Your Honor, yung confidential fund po, sa akin pong pagkakaalam, ito po'y binibigay.
5: Pangkaraniwan po ba siya na ibinibigay?
7: Depende po sa mga government agency at saka
5: so hindi po siya pangkaraniwan kasi depende.
7: Tama po.
5: Salamat po.
0: Yun. Very simple as that, no? Mga katropa, kamalo ba ka mga katropa ng anong inanang iklaseng pagtubag nila? Di, nakita na ito dire karong mga katropa ba, no? Nga si Robin Padilla, kahit ganyan lang yan si Robin, pero may mga dating yung kanya mga issues, ang kanya mga tanong, no? May bigat ang kanya mga katanungan, mga katropa. So, simple lang, na iyahang gusto niya. Solid ang iyahang banat dito mga katropa ni Senador Robin Padilla. Kaya ang iyang punto dito, hindi ba porky unusual or di pangkaraniwan, suspicious na or kaning kaduda-duda na agad, no? Mga nagigingo niya, no? So, iyang gipuga dito mga katropa ni Robin Padilla, yung witness, no? So, diyan nakuha na niya ang oo. Iyan mo siya, opo. Opo, opo, oo. Pare, opo, oo. Sa pikas nga bahin po mga katropa, Niingon po ni si Chua mo to, no? Chua. Oopod. Tapos ang laban, mga katropa. So, dito na siya ni Banat ngayon sa prosecutor. Gipangutana niya si Chua. Si Chua, yang gipangutana, mga katropa, unsa ba yung standard na ba yun ng confidential fund sa tanan ng mga opisina? Siyempre, mo, nitubag si Chua dito, mga katropa. Hindi. Okay, dili man di ay. So, kay hindi. So, ingon si Robin, unusual. Siya, oo. Kasi, hindi lahat ng insya meron yan. Hindi siya suspicious. Na pa isa mga katropa, si Bam Aquino. Gusto ni Bam Aquino ba nga bawion na ba? Ni Samot na may noon ka legit mga katropa yung noon ang transaction. Unsa ba ito? Unsa na itong imbestigahan na niyong legit man eh? Ayun na si Bam Aquino. Itong paminahon si Bam Aquino din na katropang Royce.
8: Okay, yung suspicious po, ano po yung regulasyon kapag nagsasubmit po kayo ng suspicious transaction? Ano po yung batayan? Bakit ang isang transaction ay suspicious?
9: Kung sa tingin po namin ay doubtful po yung transaction.
0: Mm.
9: For this particular po, hindi naman po kami nag-doubt kasi alam namin po na legit po yung transaction.
8: Kaklaruin ko lang po, yung cheque ay mula po kanino?
9: Mula po sa Office of the Vice President.
8: Hindi po, dyan po napunta yung pondo, no? But kanino po, anong account galing po yung perang yan?
9: Sa Office of the Vice President nga po.
8: Because it was already downloaded to the Office of the Vice President from the Treasury. Is that
9: opo,
8: correct?
9: Opo.
8: Okay. So this is OVP funds na napunta kay Ms. Gina Acosta na SDO po nila. Tama po.
9: Basta yung si Ms. Gina, yung payee po ng cheque.
8: Yung payee. Okay. Nabanggit niyo po kanina na unusual po yung laki, no? Kapag ganun po, do you report this to any agency? Kung nagtatakhan niyo po na parang ang laki naman ito, do you do any reporting or wala na pong reporting yan?
9: I'm sorry, Your Honor. May we invoke po yung AMLA rule na hindi po kami pwede mag-disclose any information po regarding sa reporting.
8: Sa reporting? Okay.
9: AMLA rule po siya.
8: Let me rephrase the question. Ang government transactions po ba ay sakop ng AMLA rules?
9: Makakasagot po niyan ang AMLC po.
8: Hindi, pwede niyong sabihin, hindi ko po alam yung sagot. Kayo po isang branch manager. So, kayo po yung nasa landmark ng ilang taon. Alam niyo po yung mga rules. Nais ko lang pong malaman kung ang government transactions ba ay sakop ng AMLA regulations po natin.
9: Wala naman pong exemption po doon.
8: So, sakop po siya?
0: Sakop. Wala okay. Exemption.
8: So, ang sinasabi niyo po ba sa AMLA rules ay kasama ito sa mga covered or suspicious transactions? Tama po ba?
9: Yun nga po. So, I invoke po na mag-prohibit po ako magsabi po nito.
8: Okay, let me rephrase. I'm sorry, these are simple questions, no? Regulations lang po ito. So, ulitin ko, sakop ang government transactions sa AMLA regulations, correct? Yes.
9: Lahat po.
8: Yes. At ano po ba yung rules natin pagdating sa pag-report sa AMLA? Above a certain amount? Tama po ba?
9: Opo.
8: Opo. Magkano po yung limit? Kapag above, what amount po yan?
9: More than 500,000 po.
8: Any amount above 500,000, whether private po o gobyerno, nire-report niyo po sa AMLA?
9: Supposedly po.
8: Okay.
9: Supposedly.
8: Yan yung covered o yan yung suspicious? Yung over 500,000. Magkaiba
0: covered
8: po yun, di ba?
0: So yun yan,
8: okay. Yung suspicious po, ano po yung regulasyon kapag nagsasubmit po kayo ng suspicious transaction? Ano po yung batayan? Bakit ang isang transaction ay suspicious?
9: Kung sa tingin po namin ay doubtful po yung transaction. For this particular po, hindi naman po kami nag-doubt kasi alam namin po na legit po yung transaction.
8: Oh. Okay, klakrawin ko ha. Kanina po, sabi nyo personally, meron kayong pagdududa, pero officially, hindi po kayo nag-report na suspicious transaction po ito.
9: Wala po akong sinabing may pagdududa.
8: Kanina, sabi nyo, nung nagtanong si Senator Tulfo, sabi nyo,
9: unusual po ang nasabi ko po.
8: Okay. So kahit at sa tingin po nyo, unusual ito.
0: Okay na. Gabi si Bam Aquino ha, yan yung bitcoin-bitcoin mga katropa ha. Wala naman siyang sinasabi na pagdududa eh. Unusual is different from... unusual is different word from pagdududa or suspicious. Ano ka ba, Bam Aquino? Mabuti pa si Robin Padilla sa iyo. Gusto mo talagang ilagay dun sa bibig ng witness na yaan na meron siyang mga pagdududa, hindi nga siya nagdududa eh. Kasi alam niya naman, legit yun.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Ano baka? Ano baka? Ano ka ba? Mauna mga katropa. So, what would you expect doon sa defense team? Doon sa defense panel? Eh, magko-cross-examine pa kaya sila? Wala na. Wala namang mga nakakasama sa defense at saka sa respondent yung mga pinagsasalita nila. At saka, hindi naman na dinideny yung cheque talaga. Hindi na dinideny yon. Ang gusto lang ni Lela de Lima talaga na gusto niya nga, kining overview sa witness, ganito kalalim at kalaki ng mga wini-withdraw. Eh, kaliit nga lang yan. 150 million lang yan eh, para sa DepEd. Di ba? Kaliit-liit na nga lang yan eh. Di ba? Apat na cheque, magiging ano yan, 300-600 million. Yun na yung ano, hinahanap nyo. Kung na saan. Eh, huwag nyo lang bubusisiin isa-isa. Meron namang COA eh. Ang COA dapat ang magsalita kung nasaan o saan patungo yung 125 million na yon. Eh, kasi audited yan. Ang tinitingnan nyo, yung illegal na withdrawal, wala kayong makuha sa witness na yan. Illegal, legit yan eh. Kaya anong sabi ni POA? Magkatanong ka pa ba? Sige daw. Ito na ipadungog daw ni si POA Kininga Engineer. Una kita mag-break. POA, magko-cross-examine ka pa ba? POA. Nandyan si POA dyan.
10: Honor, unang-una, sagutin ko lang po yung pretense ng inyong tanong. No? Sabi nyo, this is a constitutional body, hindi po ba?
0: Moraga delete na siya mao dai to no kato dai tong kuan isa katong isa to unya na lang siguro si Puwa ha una si Puwa kay nagpuwa-puwa na ba niya wala na ba tulog na si
2: Puwa
0: nagpuwa-puwa na ba niya nga kalimutan ani karon wala pa no ni karon unya na lang si Puwa kay kato dai tong kuan katong iya dai tong gi kuan si Villanueva nga murag shock si Villanueva ba no. Anyway, mobalik ta taon mga tropa no, human lamang sa pipila ka mga reminders tong master control. Uban pa mga issue lang, trabaho lang, walang personal lang sa programa nga Bullseye, pero wala tay utang na diri. Jing Pigarido, may buntag nimo. And Rose Balais, good morning. And Karina TCL, good morning from Kwanisha si Angel Comania. Mayong buntag and also kay Ronnie Peho, mayong buntag nyo din ha. Mubalik ta mga katropa, human lamang sa mga reminders sa itong Master Control. Alas 8.32 na.
11: Need pa ba og notification para mag-gets nimo nga like tika?
12: Kaklarek sana!
11: Exciting!
13: XFM
11: XFM.
13: Kaklarek sana.
11: Exciting.
14: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics. Or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
15: M2C Graphics Davao.
16: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
12: Kaklarek sana.
11: Exciting.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
17: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, Your perfect escape above the city.
12: Clarex!
13: Exciting!
18: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan Pharmacy, Ses Generics.

0: Pharmacy Saman, Mama Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Nangita ba mo kasaligan nga cargo tracking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Tracking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Tracking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Tracking Corporation. DX Trio Tracking Corporation. DX Trio Tracking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: Kay balo ko dili man jud ka busy. Dili lang jud ako ang imong priority.
3: Kaklarex sana.
2: Exciting. Pusay.
4: Magbuot ka.
5: Pinawa!
4: Hindi ka ka-prioridad. Siyaan ba na? But-an na eh, Bareta. Ang akong prioridad karon mga katropa, kining ako ang ginom kay Bugnaw na, oh. Nanam! Nanam, gini nga ito ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Turbida gayod, no? Doon na tayo mga pipila karon mga katropa, nga tagaan itong pagtaga, dataon-taon, mga katropa. Ha? Kay nagsige ng taanig, pamulitikahay ning ato ang mga membro sa Kongreso, mga katropa. Murag nagka-inlabay na rabaron sila si Ping Lacson o si Alan Peter Cayetano. Nagka-inlabay silang duha. Murag nagkulan na lang ni. Magbugno ni silang duha mga tropa. Muhan na rabaron na si Alan Peter Cayetano. Giaway ko ni kuan. Onya, si Ping Lacson po mga tropa. Wapo, otro pod ha. Nagliho mga tropa. No? Mahimuot ka ni nila.
5: Pinawa!
4: State of the Nation address nga iyaha si Kwan kontra Sona po ito kang Alan Peter Cayetano. Si Risa Ontiveros na rin nabilin sa majority. Wanay naminaw. Grabe no.
6: Bullseye!
4: Punta dili mapiktuhan ang kining impeachment decision mga tropa to convict or not to convict ramang yun ni mga katropa nga ito ang ipaabot ni karon ha.
7: XFM impeachment coverage. Impeachment coverage. VP Sara, absuelto, absuelto o convictado?
4: Convictado. Pero bisa pa man tuon mga tropa. Nanabado ako ng POA niya. Kaya nabitin ta ito kay POA. Okay. Agigsumpay ka ganyan mga tropa. Kaya pikas sa video nito akong gibati ganyan. No? Di ba, ganyan si Ruben Padilla, nag-question siya o ganda na siya ay kanaganing kamaturan nga unusual is different from suspicious. O niya, gusto yun nga ligwata ni Bam Aquino mga tropa nga nagdududa siya. Hindi ko naman sinasabi na nagdududa po ako eh. Legit naman yung transaction eh. Tapos ang laban. Wanay kapangutan na mga tropa si Bam Aquino para hindi siya mapaghalataan.
5: Pinawa!
4: Dili ka rin mga tropa. Nga naman nga, wala na may nangutana dito sa defense panel. Amo na explanation ni POA. POA.
8: Sa totoo lang, it wasn't really on the legal strategy side. It was more of, doon naman sa naging testimonya ng witness, wala naman tayong nakitang issue doon. Wala namang questionable, wala namang damaging na nailabas ang ating witness. At regular lang naman na yung witness ay nag-identify ng mga cheque at hindi naman natin kino-question yun. So, I didn't want to prolong the proceedings and, you know, be petty by asking questions pa kung hindi naman kinakailangan.
4: Ayun! Saan naman kami nakita na itatanong, ano ba, totoo naman yung sinasabi niya talaga, legit. Unusual lang yun kasi malaki. Yun lang siya. Yung usual pala niya na sinasabi, yung nakikita ko lang, yung mga taga-libo-libo lang ng mga withdrawal, yun, napakalaki nun sa aking mga mata, unusual sa akin yun. Hindi naman, sinasabi na kapag unusual ay talagang illegal na. Kaya nga, doon siya nililigwat-ligwata ni Bam Aquino. Sabi naman ng ng dating Land Bank manager, okay, wala naman ako sinasabi na nagdududa ako. Sabi ko, unusual. At ibig sabihin po nyo, legit. Tapos ang laban. Eh, magtatanong ka pa.
5: Pinawa!
4: Direkta mga katropa, kaya hindi siya mamatuod nga nagkainitan na nila sa impeachment mga katropa ng trial. 10th day na mga katropa and 11th day karon. Nagmatala tag morning, grabe naman yung binumbahay po mga katropa. Kita mag-launch tag rocket launcher mga katropa, pero ang ato ang problema dito sa West Philippine Sea.
5: Pinawa!
4: Sa West Philippine Sea mga katropa, dapat mahulga na yun ang ato mga inchikan ni mga katropa, kaya patugpahan na ito ni rocket. Natanawa ra. Kita ka na mga katropa, gibumbahan at nakaroon mga katropa, huwag kinigaling waypuas nga bumba gikas dagat. Manawar ko niya mga tropa, ako ipakita nga video ha. Okay, ang China Coast Guard giya bombahan o gatubig na po ng atong barko. Di ra ba ni barko mga tropa nga unsa no? B-Far Bianisia, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga barko mga tropa dito sa West Philippine Sea. Nga mao ni ang nagtagad unta mga tropa di sa to mga kaigsoonan din ha. Labi na to mga Fisher Fox na to diha mga tropa kung ugaling doon sila gusto nga ipahibalo, no? Gibumbahan na po ni water cannon sa China Coast Guard ang vessel number 3302. No? Nadia tong atong video engineer, sige dai pakita daw na engineer, ha. Kana siya mga tropa, ha. Mo na siya ang sige lang, ipakita lang ang video, no. Ay down lang ang audio, ako lay describe na kay para mahibalo nila kung anong naunsa na siya. Oh, grabe mga tropa. Samtang nagaran ang video mga tropa. Duha gyud ka. Dagko kayong mga host, mga tropa, ang nag-bomba nga to sa barko sa B-Far. Ang damay, no? Kanang China Coast Guard vessel number 3302, ang barko sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga BRP Dato Dumangsil or MMOV 3012, bago lang ni sa milabing simana lang ni nahitabo mga tropa. Samtang naghimo kuno matud pa og legitimate nga operation sa West Philippine Sea, niduol ning Chinese Coast Guard nga vessel. Spray dayon. Oh, nag-spray din sila pagkaway batunis yun yung mga
5: pinawa.
4: Kuya ro ba ni magpagawas mga tropa og kana ganing balita dito sa ilahang komunista media mga katropa. Grabe ka, dispabor ba jud sa to, ilaha gyud tanan pabor. Sila na gidasmag, i-splice pa ang video na sila ang gidasmagan. Ayaw ni mga inchika ni men, pantos di ko nigmata, ang mata ni pantos di ko natugan ng purdibling tayaon. Sumala sa ulat mga katropa, binumba ng water cannon ng CCG ang kanang hulihang bahagi o kining starboard astern ng BRP Dato Dumangsil mula sa layong humigit kumulang 40 yarda. Nangyari ang insidente habang ang barko ng B-Far ay nasa 13.36 nautical miles mula sa timog silangang pasukan ng Panatag Shoal na kilala bilang Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Bagamat nakatuon ang water cannon sa barko ng B-Far, nananatili umanong ligtas ang mga sakay nito at pinagpatuloy ang kanilang misyon sa lugar. Kinundina ng mga otoridad ang patuloy na pagharang, pagsunod, pananakot at panghihimasok ng China Coast Guard sa mga lehitimo na operasyon ng B-Far sa West Philippine Sea. Iginiit nila na ang mga naturang kilos ay naka-apekto sa mapayapa at lehitimong pagsasagawa ng mga operasyon ng Pilipinas sa loob ng mga karagatang sakop ng bansa, no? Taas-taas po niya news at itong gibasa mga tropa. Ang bottom line din ang mga tropa, ito na sabtan nga wa gyud sila undang kada nemo agi nga barko isprehan na enta. So magupo niya itong barko mga tropa, mangispray mo ra man lag nang spray bulak
5: pinawa.
4: Kusgon mga tropa mura nang spray lang ganing ganing karwasan gani mga tropa nya mura lag ihis tabili gani mga tropa nga bayli. Unya kini ilahang maigo ka na mga tropa, magkasama guna. Siguro ispray na to ni siya itong ispray ni Marlo Dre kay makaputol tog tiil sa kahait. Kana mga tropa, makaligo ka na, medyo sakit-sakit yun na dapat si mong body na, pero dilito pareha itong kada ganing sa car wash gina mga tropa, maghinlo ka nga imong panipison pag maayo mga tropa. Muna'y dapat atong itira na nila na ubalos na ba? Tirahan na to sila kada ganing spray sa car wash gina mga tropa nga pwedeng talinisa mga tropa nga magkaputol o gumago.
5: Pinawa!
4: Gaya't na ubalos, grabe yung mga atake na nimulan. Para mo tagal na mga inchika na. Bullseye! Bullseye! Kapa, si Garbo na ilahang barko mga katropa nga gadako lang daw ang agi pero wala mo na. Hindi naman na makamaneuver. Bullseye! Storya rin na ito, eresibo.
5: Pinawa!
4: Pero lupigod tayo sa mga bullying. Ay, ako. Anyway mga katropa, una kita magkatapos ha. Nadumduman ako ni mga katropa, no? Ako na ipabati mga katropa para makaingunta nga ginatawagan na ito ni kinato ang assignment magudiri mga tropa usay na sa pang last portion nato ni mga kuan ha para madunggan yung mga tropa nga ginatry nato ning kining UHI nga company mga tropa nga nagmagahi lang gyapon kini og bayad wa gani nagipag-negotiate unsaon pagbayad nila mga tropa ang kining ilang gipangbiyaan nga mga trucking companies. Dinis sa Davao City mga tropa ha. Ato ni nga try og tawag, miss ko lang ko na to. Mutubag di ay. Pero nitubag ni siya off air, pero alam niya ngayon na nag-on air tayo. Sabi niya, ako naman ay sasagot din kasama yung ano ko. Nag-usap muna kami ng abogado na

0: yung kumpanya ninyo na UHI ay lehitimo po yan at hindi kayo fraud. Dekada na kayo eh, di ba? No. So, titingnan natin mga maya ha. Tempa ha. Nakalimutan ko lang yung pangalan mo dito. Oo. Wala eh. Magpasalamat ka. Nakalimutan ko yung pangalan mo dito na na-save ko. Ha? Okay. Sandali ha. Magsandugay. Gusto ko lang ma-miss call ni. Oo. Ha. Nawala yung ay messenger pala ito. Dapat pala dito tayo sa ano? Ha? Dito tayo sa contact number. Oh. Wala yun diri, no? Anyway, tempa UHI. Wala po. Wala man the speaker cellphone siguro ni nalubat na ako na save, ha? Nakalimot na ko engineer ako dani pa-charge ni si Muhani, no? Na human na natong programa di ay tuod, no? Nalubat man ni ako isa na ako ka cellphone. Lang ugma lang ka Ma'am Gi. O tawagan kita mamaya ha. Nagiginig man ngayon, ipaparinig ko po sa inyo ang gusto ng kabila. Gusto naman pala nila na mag-usap na lang kayo para walang gulo, no? Para ito din, hindi ka na matatakot sa anino mo. Tulungan mo yung mga trucking companies na mabayaran sila para ikaw din na na-assign sa Davao City. Ikaw na ngayon nagsasabi na takot ka na sa Davao City talaga. Eh, bakit pa naman matakot sa Davao City pag wala kang ginagawa? Di ba? Pag wala kayong ginagawa, wala kayong dapat na ikakatakot sa Davao City. Pero pag meron kayong kamalustagan dyan, na ginagawa po ninyo, at iniipit nyo na yung mga kakontrata ninyo, at hindi nyo binabayaran, eh, matakot talaga kayo! Bullseye! Bullseye! Ano naman tayo oras? Dunay oras sa bandi na ito. Dunay panahon na pa din na mag-igo. Ngayon itong panaglawis sa kanginan, ato na lamang kinitibawasan niya ito ang kape mga katropa, gikan sa Yes Wealth Incorporated. Nang atong klinik na himutan kini sa Kawayan Drive. Ito, kanak ko. Ito, mga katropa. Kanak-kanak, kaya dinalo ko ka, hindi matag, di hurot na, duwara to ka sa shade eh. Ako, makahurot ko lima ka sa shade sa program. Pinood lang. Ihinguhaw na ako ni. Ang atong klinik, mga katropa, nahimot lang kini sa Yes to Health sa Kawayan Drive, ang Yes to Health Clinic na ito, mga katropa, sa Cellpol Building at bang ni sa Kawayan Drive. GSIS Heights ni mga tropa ning ato nga Duckbine sa Davao. Ang schedule ni CJ Nidroda, si Doc CJ Nidroda, Lunes ug Martes live na siya. Pero na siya mga online nga mga pag-advise mga katropa, magipag-coordinate lang mo sa secretary dia sa Yes to Health nga si Shikaina. Pagkikitae lang na mga katropa. Medyo shy girl lang na si Shikaina, pero mabait yan. Medyo hindi siya masyado nagsasalita, pero mabait yan si Shikaina pag nagsalita kayo, ha? Okay, mabalik. Ay, mabalik ta. Undang narita, balik lang gyapon. Ana na mga katropa. Mura na tayong sugod kanunay, no? Pag nakakapi ka sa tuang Santon Gold Coffee Mix, mura kag nagsugod kanunay mga katropa, mura kag ng alas 5 pagyapon sa kadlaon. O niya, alas 9 na dito hapit mga katropa. Ang atong oras mga katropa, alas 8:51 na day, no? Undang pata. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas. Wala ba kayo utang rin sa mga wala man ato na greet rin mga katropa, ha? Katong winner ka ganina, congratulations sa imo ha. Nag-message na ba ka diri? Kaya mag-Gcash na yun ta, no? Nawala ni nun di ako ang live diri mga tropa, no? Gadyot lang kayo, no? Anyway, salamat matsalam na lamang mga tropa. Tanan ng mga nagpaminaw sa 89.1 sa inyong mga sibihanan, sa inyong mga radyo diha. Sa mga sibihanan mga katropa. Ako si Alan Abais Magaingon Kamatuuran ang Sandigan. Oras. Alas 8:52.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye!

0: Pinoy's Eye. Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM.
1: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
2: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.

0: ka Clarex sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko kaya sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Maglamgo na good ko. Kaya ito dili man. Basta mag-ilong ko ang Santon Plus.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District, nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakita anang sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
8: Oh, mo ba? Tigamitan man gugo anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
9: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
9: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pud kini sa mood.
8: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Pharmacy, Mia and Jen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamat Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: Ang tandem nga inyong dikahinaman matag adlang Domingo nga magkompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga pananguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalokal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao. Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one ang show all-in-one nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika, o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
2: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
1: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
2: Kaklarex sana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarex, Ana!
5: Exciting!
2: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras sa XFM, alas 9:02 sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Extra, extra, balita.
4: Extra, extra, balita.
1: Gikan sa XFM Davao News Center, ani nga ng ekstra balita ning orasa. Hatod kini kanato mga katropa sa Zanthone Plus Gold nga gama sa 100% extract supplements natural ingredients. Aduna kini mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic og spirulina. Zanthone Plus Gold mapalita sa mga butika sa inyong dapit.
4: Extra, extra balita.
1: Sa detalye mga katropa sa itong ekstra balita, karong buntaga DPWH mogamit og quick response fund alang sa Talomo River Rehabilitation. Imando ni DPWH Secretary Vince Dizon ang paggamit sa quick response fund kon QRF aron sugdan gilayon ang dredging og pag-ayo sa flood control structure sa Talomo River ning Dakbayan sa Davao. Atol sa inspeksyon, nakita ni Dizon ang wala mahuman nga gabion structures og ang kakulang sa dredging sulod sa kapin usa ka dekada nga moy gingong nakapalala sa pagbaha sa naisgutang lugar. Gingon sa kalihim nga kinahanglan gilayong aksyonan ang problema aron malikayan matud pa ang susamang pagbaha nga nakaapekto sa mga residente sa Talomo og kasikbit nga barangay. Gimanduan usab niini ang imbestigasyon sa pipila ka mga personnel og engineer sa DPWH tungod sa posible nga pagpasagad sa implementasyon sa flood control projects.
4: Extra, extra balita.
1: Musahanig sa tuang extra balita mga katropa, DepEd maghimog investigasyon sa pagbunal sa maestro sa Davao de Oro. Ipasalig sa Department of Education kon DepEd nga magsugod na sila og mas lawom nga imbestigasyon sa insidente diin gibunalan sa duha ka maestudyante ang ilang maestro sa Elizalde National High School sa Mako, Davao de Oro. Nasayran nga nagsugod ang panaglalis human gisita sa maestro ang usa ka estudyante tungod sa pagsulob og iring sulod sa eskwelahan. Sa ulahi gingong gisumbag sa igsuon sa estudyante ang maestro o gitabangan pa kini sa duha ka magigsuon sa wala pa sila mapugngi sa ubang mga estudyante. Nakahatag na o nakapasa na og reklamo ang biktima ngadto sa Philippine National Police kon PNP samta ang duha ka mga estudyante gidala na ngadto sa Social Welfare Office alang sa hustong pagdumala ingon man counseling.
4: Extra, extra balita.
1: Alas 9:05 na sa buntag mga katropa og mga katunag langkob sa ekstra balita ning orasa. Alang sa duga balita impormasyon, bisitahan lamang ang Facebook page sa XFM Davao. XFM Davao Katropa Digital o ang Sentro Media Facebook page mga katropa. Musunod na ang programang sentro inyo makauban. Katropang Juvet o katropang Jasper Magon sa gikan alas 9 hantod alas 10:30 karong buntaga. Katropa mo sa balita, Juvet Espanyol. Kamatuuran ang sandigan.
4: Extra, extra balita.
1: Alas 9:06 sa buntag.
2: XFM Davao. Kamatuuran ang sandigan.
0: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.
8: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw araw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
5: Mas gipalimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa bundag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyu, Bricks Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod og batas nga balita, alas 6 sa bundag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gitapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya og Jovette Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang Sandigan. Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig na tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
7: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
5: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din yun lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida. Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
6: Kaklarik sana!
10: Exciting!
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
10: Kaklarik sana!
11: Exciting!
10: Exciting! Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, Clarix, kayong alas 9.13 na sa buntag.
2: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatulan. Sentro. Sentro. Sentro.
3: Sentro.
2: Sentro.
3: Sentro.

0: una sa tanang dalaygo ng Diyos sa way katapusan ka trupa Davao, Mindanao, Pilipinas. May nga bundag, welcome sa tuwang tulumanon ang programang Sentro. Inigya po nanukad mga kaigsunan sa XFM 89.1 Davao. Adlaong Huwebes kita karon. Pitsa 30 sa bulan sa Hulyo 2026 mga kaigsunan.
1: Sentro.
0: Katropang Jasper Magunsa Magtimon, gihapon sa programang Sentro. Manuban gihapon ta mga kaigsunan. Ingaw-lingaw ta samtang magkisayod sa mga impormasyon og balita ng atong mahagdaw. Ning adlawa, awa sa kagahapon mga kaigsunan. Importante katropa nga ikaw doon ay pakipakisayod ngadto sa impormasyon din sa itong palibot. Lokal man baka nga ito sa international, labi na sa mag-isutan mga national news mga kaigsunan, na ikaw ako dapat magpakabana.
1: Sentro.
0: Kita mismo, ito ang palibot katropa, di ta magtinanga, inay magpakabana ta. O sabay ni tabo sa itong palibot, labi na sa isutanan sa politika. Aron di kita mailan, pag-abot katropa sa 2028 mga higala. Oo, kay basin magbason na po da, no? Anang, oy, buto mang kuan ni Talpulano. Diba? Mas maayong ikaw, good mismo mo dissect mo ila-ila sa kining imong pagabutuhan sa opisyal sa gobyerno na imong ilok-lok sa pwesto, mga kaigsunan. Kaya kung wa na maok na inyong ipang lok-lok sa pwesto, katropa, imong atong kagalingon, atong pagabasulong. Diba? Kaya magpadala ta sa grupo, kinsa mga grupo mo, hung-hung sa tua, kay kini maogoy butuhan.
2: Pinoa!
0: Ano naman kaisunan, di ba? Isa may na-scam ka ron. Kita? Kitang tanan. O, nalahin mo tagipang butuhan ka, tropa. Pero mas mayo ikaw mismo ang dunay desisyon sa pagbuto, sa pagpili mismo kinsa yung ibutang diha sa panggoberno mga higala.
1: Sentro!
0: Di ba? Kaya magbasol-basol ka niya, ikaw mismo po ang mabasol, kay ikaw po mismo wak yung kay klaro o wak kay kaugalingong desisyon kinsa ang ibuto sa diha sa pag dumala sa pwesto, either lokal o baka national posting mga kaingsunan.
1: Sentro.
0: Kumusta kita karong adlang Huwebes, throwback Thursday kita karon katropa. Kung throwback Thursday ta tong makita da mga katropa ang bagahulagway sa atong naaging mga katuigan, nagkita mismo hangtod karon ni survive. Ni survive pa ta katropa, dapat mo survive pa ta sa maabot nga mga adlaw. Pinagi sa pag-inom sa mga produkto nga healthy katropa. Ang healthy nga mga products sa Yes to Health Incorporated. Doon ay tatak ni katropa nga Y2H. Kini mga produkto, pabila kini mga kahon, mga boxes ni katropa sa kape na to, sa ato mga soft gel capsule mga katropa. May tatak ni mga isunan nga Yes to Health. Ayaw mo padala katropa sa mga bugos da nga mapalit sa kilid-kilid o baka sa uban po nga mga establishmento. Dapat doon ay tatak katropa nga Yes to Health sama sa kinigay Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga makapahealthy, kape nga makapagwapa, kape katropa nga makapaanyag, makapahami sa tuwang pamanit kini El Santon Gold Coffee Mix. Aga binipisyon ni katropa, gumikin kay mo batok usab kini sa kakapoy sa kalawasan, mo boost sa tuwang natural energy. Usab kung kamo dili kayo focus dahil sa iyong gitrabahoan, kini makatabang kaliyo aga Santon Gold Coffee Mix. Doon na kinisangkap katropa nga mangustin, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione o kini nga collagen. Nagiusa para giyod sa tuang panglawas o mulsangko ta sa maayong panglawas mga higala, mga kaigsunan. Mapalit ka na siyempre sa tuang studio XFM Davao. Of course, ato ang Yes to Health Clinic diribanda sa my cell pole building GSIS Heights, Matina, Davao City katropa. Yeah, usap sa nagunang butika sa inyong nahimutangan. Sabi na sa kiniga Mercury Drug o usap katropa sa kiniga South Star Drug. Ban pa nga mga drugstore nationwide. Usap sa online, pinaagi sa Shopee.
1: Sentro.
0: Alas 9.22. Sa tuaga panagabanuban, katropa taw-taw itong makauban sa patungan sa paring partner mga kisunan. Na nagapaanyag pa. Kasi magipaanyagan na ni Engineer Royce. No? Katropang sexy sassy. Kaya ika nga ni sexy sassy. Grabe magiging daw ang korimbas. Ito nakalabay nga kining adlaw.
2: Pinawa!
0: Unang nag-luya katropa ka to nga sparring partner as usual as useful. Ganaan ko ani katropa Engineer Royce. Grabe ito ang as usual as useful. Pero nabantayan ni sexy sassy nga medyo nag-luya o niya lutang noon. Huwag kayo sa focus kay grabe daw ang kuhanan ni kanang kusa na kanang basta lagi. Hindi ka patang alam. Basta lagi kanang kuhan, kanang Butang ko baka nga gubang mga bull joints. Wala yung katropang Jovette Espanyol.

0: Good morning.
1: Maing aga good morning, buenos dias katropa ga Jovet.
2: Good morning mga katropa. Happy Thursday morning kanatong tanan katropan Jazz sa mga katropa natong aganina pa nag subaybay sa to ang programa.
1: Ganina pa, mga wala pa yung ronda balita.
2: Katropan Jazz nakasubaybay na dito sa XFM Davao. Good morning sa inyo ang tanan mga katropa. Asa mga nakaplastar karon sa ang sulok ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao mga katropa.
1: Ate Will, ikaw ba yan?
2: Ayan, Bito, good morning sa inyo hang tanan mga katropa. Og sit back and relax. Kay kami gihapon ni katropang Jazz ang bahala sa inyo. Medyo na dugay tagsulod kay na nag-ob pa ang imuhang partner katropa.
1: Grabe no kanang term nga na nag-ob katropang Jupit sa panahon sa kuwaga panahon nga asa maka nag-ob tubig.
2: Oh, na nag-ob pa kog tubig. Kun dili makapanag-ob.
1: Oh, wa ba kita tubig literal diri karon.
2: Wala kaya gani ka.
1: Kay nganong naunsa man ni nga umot tubig supply sa tubig diri karon sa Shrine Hills mga katropa.
2: Sa tubig katropang Diyos nga magamit sa ano, wala po tayo tubig mainom karon mo na nga na nag-ob pa in tawon.
1: Ayan, dapat no. Papay tubig dahi.
2: Kung saan na lato
1: ang... Katagan galon na itong
2: i-umpra. Kung saan na lato ang Zantong Gold Coffee Mix ni katropang Diyos. Para sudla na nga ito ang tubig.
1: Ay kabala ka, basta kay mutulo. Pana kung mutulo. Napatay mga watersheds.
2: Napatay watersheds.
1: Napatay watersheds.
2: Napatay water reserve.
1: Ay, inubra mga ng tubig. Ganin, iawas mga isa. Uban nga mga lugar. Nawa ay tubig ang Davao City. Na ay tubig ang Davao City, katropa. Yagi, magana yung sadayik nga kulang-kulang. Okay, kabidya lang, katropa. Katropa, Jumit, kamusta ba yung adlang Huwebes? Kay karon pag... maudi ay ang nindot imo ang aura karon kay 3-0 Monderon.
2: Ah, 3-0 karon. Oo.
1: Kanahan pa ang aura kay nabutay mo tunol sa ko ang matibo. di ba? Ana lang katropa.
2: Maudi ay katropa Jazz. Unya mabal-a na to na unya mga katropa. Anyway, okay kaya tong adlang Huwebes katropa Jazz.
1: Labi na? Kung
2: labi na ko na ka Zantown Gold Coffee Mix sa mga katropa. Sugdan na to tong adlaw sa pag-inom og healthy nga kape. Ang ato ang Zantown Gold Coffee Mix. Ana man jud na everyday sa to ang to start our everyday katropang Jazz.
1: Dili to kick your ass.
2: Dili
1: to kick to start your day.
2: Your day mga katropa. Kumbaga mag-kick off ta ba sa to ang everyday mga katropa nga good vibes of course nakahigup ta og healthy nga kape. Sentro.
1: Sa to ang motivational quote mga kaigsoonan, your only limit is your mind. Ayan, si pasabot ani katropa no. Your only limit is your mind. Lahi po tong sky is the limit, katropang Jovet.
2: Lahi po tong sky is the limit. Kumbaga nagpasabot ni siya nga sagad katropang Jazz, ang ato ang limitation is naalang sa tuang hunahuna. No? Kumbaga, ay dili na ko ni kaya. Dili na ako ni makabot.
1: Kumbaga, mind conditioning ka. Sa imong kaugalingon nga, imis kaya ni mo, di inyong kaya katropang Jovet.
2: Kumbaga, dili na ako sa sulayan tungod kay sa kuang mind, dili na ko kaya. No, nanggingon mga katropa nga, your only limit is your mind. But if ato ang mindsetting mga katropa nga magkinaunsa kaya lagi na ko ni kaya gani sa uban ako pa kaha no so that's the time nga maginahinay tagpaningkamot mga katropa and ma-achieve nato nang mulampus ta no kanang mga gingon nato nga dili nato kaya malagpasan nato na
1: kumbaga naara sa hunahuna ang tanan katropa nga Jovet kumbaga ikaw nga age is just a number. Kaya na masanong na wala, di ba? Ang uban ngayon nga, di naman makaya na ako. Eh, kitiguang naman yung taon ko. Usama man ako ni pagkamadaan ni nga di naman ko, di man nakaya. Pero naagin na sa una-huna katropang Jovet.
2: Yes, sometimes mga katropa, dili, kumbaga, dili babag ang dili obstacle, dili babag mga katropa ang naa sa tong palibot or unsa man ang challenges nga moabot sa tuwa, dili na sila babag. Sometimes ang babag is kung unsa nga tong gihuna-huna.
1: Ayan. Alas 9:28 katropa. Sentro sa balita. Sa tuwa ka sentro balita to ni kanyo sa Premium D3 Coffee Mix. Palagsikon ang atong kalawasan pinagi sa pag-inom og kining Premium D3 Coffee Mix katropa mapalit na sa Shopee ug usab mga isunan sa Yes to Health Clinic. O nang hanig sa tuwaga sentro balita ni kaya panahon na. Opisyal nga gideklara sa Malacanang pinagi sa Proclamation number 1372 ang Agosto 14, 2026 isip special non-working holiday sa Davao City alang sa pagsaulog sa Kadayawan Festival o Indigenous People's Day. Nagtugot ang maong deklarasyon sa mga Davaoino nga aktibong maka-apil sa nagkadaiyang kalihukan o sa Kadayawan o sa salabing dako o gailadong kultura o gapasalamat gapista sa Pilipinas. Gilauman nga musaka ang ihap sa mga turista o mga bisitang nga mutambong sa mga parada cultural presentations ug uban pang mga selebrasyon nga gipangandaman sa lokal nga pagkamahanan. Matod sa mga opisyal, ang holiday usa-usab kapag ila sa dakong nga kontribusyon sa mga lumadnong komunidad o sa kultura nga maoy pundasyon sa Kadayawan Festival.
2: Sa Pikas Bahin, mga katropa, formal nang gisugdan sa 11th Regional Committee Defense Group kan 11 RCDG ang Basic Citizen Military Training kan BCMT Class 1-2026 sa Camp San Gabriel sa Mintal, Davao City. Mabot sa kapin 120 ka mga civilian volunteers gikan sa Davao City ug ubang probinsya sa Davao Region ang miapil sa 45 ka adlaw nga pagbansay aron mahimong kabahin sa Army Reserve Force. Atol sa pag-abli sa programa gingon ni Colonel Romeo Bautista III sa 10th Infantry Division nga training o military training o BCMT training dili lamang kini ordinaryong military training kundi usa ka proseso sa paghulma sa disiplinado o responsableng citizen soldiers. Lakip sa mga leksyon ang basic military knowledge, customs and traditions, sa military protocols o disaster response aron maandam sila sa pagserbisyo sa panahon sa kalamidad o nasudnong emerhensya.
1: Sa Pikas Bahin, patay ang usa ka sibilyan og duha pa ang natalang samdan sa engkwentro tali sa grupo sa 11th 8th Base Command sa Moro Islamic Liberation Front o MLF o garbadong mga sibilyan sa barangay Estado Matalam, Cotabato. Matod sa militar nga nagsugod ang pinusina ilas 4 o launa 4:40 sa hapon samtang nag-harvest o lubi ang grupo sa mga armadong sibilyan sa mga lugar. Tungod sa mga insidente, kapin o sa gatos ka pamilya ang napugo sa pagbiya sa ilang balay o gipahimutang sa mga evacuation center sa barangay Estado o barangay San Roque sa Kidapawan City. Samtang padayon karon ng clearing operations o security patrol sa militar o kapulisan, aron malikayan ang posibleng pagbalik pag-usab sa panagbangi sa maong lugar.
2: Samtang mga katropa, namatay na ang maritime instructor sa Aklan Polytechnic College nga si Timoteo Humayaw human sa pipila kaadlaw nga pagatiman sa intensive care unit kan ICU tungod sa grabing bunog ngayang naangkon sa barangay Mabilo, New Washington, Aklan. Sumala sa mataho gingong gisumbag ang biktima sa usa ka 19 anyos nga lalaki nitong Hulyo 26 nga mohinungdan siyang kritikal nga kahimtang. Human sa insidente, gidala gilayon si Humayaw sa ospital apan wala na kini makarecover og sa ulahi na matay ang maong biktima, mga katropa. Naana karon sa kusudiya sa kapulisan ang sospetsado samtang hikay na ang kaso ngay pasaka bato kaniya og nagpadayon imbestigasyon sa maong insidente.
1: Alas 9:29, mga kaigsuna, nagdesisyon ang legal team ni Vice President Sara Duterte nga dili na mag-cross-examine sa usa sa mga testigo sa House Prosecution sa impeachment proceedings. Matod ni Defense Spokesperson Attorney Michael Pua, wala na sila nakita nga isyu nga kinahanglan pa nga supakon sa testimonya ni kanhi Land Bank Manager Violeta Constantino. Nasaran nga si Constantino mao ang naghisgot sa pag-encash sa 4 or 4 ka mga checking nga nagkandidat kini og 125 million pesos matag usa. May kalabutan kini sa confidential funds sa Office of the Vice President. Dugang panipuang ang paghulagway sa testigo nga unusual ang mga transaksyon o sa lamang ka personal nga obserbasyon o dili baka impluensya sa legal nga mga isyu nga gisgutan sa impeachment court.
2: Matapos ang anig sa itong sentro, balita mga katropa, may pahigayon ng anti-submarine warfare exercise ang Philippine Navy uban sa mga pwersa gikan sa Estados Unidos, sa Singapore o Peru, isip kabahin sa Rim of the Pacific con RIMPAC 2026. Gigamit sa pagbansay ang BRP Miguel Malvar sa Pilipinas uban sa mga barko o aircraft sa mga kalyadong nasod aron mapaayo ang koordinasyon batok sa submarine threats. Sa simulation exercise, ang barko sa Peru mo'y gihimong enemy submarine nga gingong malampuso na detect o na neutralize sa mga lakip nga puwersa. Matod sa Philippine Navy, ang maong pagbansay nagpaligon sa kaandam o interoperability sa mga kaalyadong nasod alang sa Maritime Security o Regional Defense Cooperation.
0: XFM Katropa.
1: Alas 9:31 ng Katropa sa tuag ya panag-uban-uban. Atong na kanin sa premium D3 coffee mix, katropa ang Jovet.
2: Kana mga nagluya diha, mga katropa, tungod kay sakit ang ilang mga kalawasan, ilang kabukugan o baka muscle, katropa ang Diyos, kay ang uban grabe og gym, no? Nagsakit ang mga muscles, mas gwapo, mga katropa, higupan nato nag premium D3 kay mapaligo ng ato ang mga kabukugan og muscles, mga katropa. Of course, sa mga medyo kanabitong dili kay healthy og ngipon, mga katropa, dakong tabang po ng premium D3 para paligunon, ipa-health ang ato ang mga ngipon, mga katropa. Isa ka higup lang, mga katropa, sa tuang atong premium D3 coffee mix mapalit sa mga butika o sa tuang Yes to Health Clinic nationwide.
1: O sa abdari, katropa, sa tuang Studio XFM Davao. diri karon no kung tawag mo mga isunan mo tawag pud mi sa muhang kuanan. Katrupaga jobet. Sa kini ito mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Usab sa mga nasimong kilan katrupang jobet ang magalistahan sa to ang mga kining parmasya. Nasimong right side katrupaga jobet aga parmasya mismo sa to ang klasa mapalit kini ito ang mga produkto nga dunay tatak Yes to Health mga higala.
2: Ayan mga katropa, pwede mo magpalit no sa inyong mga suki nga mga parmasya, sama na lamang sa Rogen Pharmacy, Soyo Pharmacy, Sizel Pharmacy, Yurzel Pharmacy, AJM Turil, Brea Pharmacy Mental, HealthMed Mental, Benja Pharmacy Samal, Butika Liana. Pwede po rin mga katropa sa Princess DS Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, Jeyo and Jen Pharmacy Sandawa, Jeyo and Jen Panakan. Mahimo sa mga katropa rin sa JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Sasa, Ogsa Roland, sa Pharmacy Samal, ingon man sa Golden Drug San Pedro.
1: Ayan, magaga, good morning! Good morning! Ang katropa, kagagasabay-bay, ingon pa ni katropa ng Jupit, wala pa ronda balita na na in town sila mga kaisaunan.
2: Naka-monitor na katropang Just nagpaminaw sa ilahang karadyo ano, sa frequency mga katropa, dial sa inyong radyo 89.1. Good morning sa inyuhang tanan mga katropa, sa mga naminaw karon sa ilang mga sakyanan katropang Just,
1: sana all na sakyanan nagpaminaw karon
2: sa kadalanan at mga X-Force taxi drivers.
1: Good morning
2: sa inyuhang tanan, asa man mo naka-plaster katropa, maayong buntag. Mayad nga aga sab sa mga katropa nato nga nagtanaw sa tuwang Facebook live karon, ato ang valedictorian katropang Jazz, no, first honor gid ni siya, Ma'am Jing Pegarido. Good morning mga katropa, God is good all the time mga katropa. Salamat kay Ma'am Lovely Con Lucernas. Good morning Sir Jazz, God is good all the time. Asa man ganda Juvet, hinahanap-hanap na talaga ang ating
1: siya,
2: ganda
1: katropa, no, ang ganina na nagkabo
2: nagkabo
1: nagob or nagkabo
2: pagkabo rago dito panagob rago dito.
1: Ang nagob katropang Juvet is katong
2: kagayanon man good me
1: and katong samuan na nagob katong nagdala o katong
2: dagko na kayo
1: kawayan bitong nagbutangan ng tubig
2: nga dagko kayo
1: sugong sabot mog sugong katropa
2: bitayanan sa baldi.
1: Kaya yung mga Gen Z karon wala nakasabot sa isugong ito.
2: Wala ganit, siguro nakasabot sa'yo na nag-ob katropang Jazz.
1: Ang katong nag-ob, basi maalaan nila nga na nug-am.
2: Or ang ilang nangabo, basi ilang kuhan, kay kabo rapod. O, dito mga katropa, sa mga kagayanon na nag-ob na siya. Na nag-ob pa ko kaganina mga katropa, kay medyo bigado ang tubig diri sa shrine, no? Good morning katropang Ma'am Rech Palacios. Good morning katropang Sir Justin and Ma'am Ruben. Watching from Tugbok, Aeyong Family. Ayan, good morning sa inyo, Adrano, sa tanang Aeyong Family nga naminaw karon. Katropang Elmer Curioso Cabillo. Good morning Sir Justin og Ma'am Jovet. Good morning sa kanimo diha, Sir Floro Lamparas. Good morning Sir Justin og beautiful Ma'am Jovet. From 76A.
1: Adjective, verb, adjective ba?
2: Kanang ako, di ko pwede nga dili i-mention katropans. Beautiful, Ma'am Jovet.
1: Gabi, di ba sa bastang yun, ha?
3: Easy.
2: Kalma.
1: Alright, alas 9:35 na. Malipat til ko ni Engineer Royce, kaya sa taas yung gumutan na, no? 9:35 na sa kinig ng morning katropa. Ito pagbalik o niya katropa nga Jovet, kaya ang system loss charge matanggal gikan sa bill sa kuryente. Next year pa daw!
2: Uy! Ingon
1: nila.
2: Abin ako automatic katropang Jazz. Pero naman doon ay mga ano, kailang i-consider.
1: Nabang ko yung nabasahan katropang Jovet nga malugi na ilang kumpanya.
2: Ha? Malugi daw?
1: Kaya dapat daw tubagon ang subsidiya ni ini sa gobyerno na po. Oy,
2: so magpa-subsidy na po doon niya. Tax na pula ni katropang Jazz.
1: Kay kung anuhon daw, sa loon nila katropang Jovet, maligo daw, malugi. ang private company o kanyang mga distributor, utilities. Isa ka cooperative akong na dunggan katropang Jovet, somewhere in Visayas to. Nga, ano daw, kini nga dapat sa guton mismo, o somewhere in Luzon o Visayas nga kini nga no, power provider, sa guton daw sa gobyerno, pinagi sa subsidiya, kining system loss charge. Kung di daw masagot, malugi daw sila.
2: So kana isa na sa ilang ginasubay karon katropang Jazz kung makaya ba aksyonan kana sa tuang gobyerno, kay dali lang manggod kayo ang maghisgot katropang Jazz katanggalon ang pangutana kung makaya ba ang iyahang domino effect mga katropa.
1: Ayan, no, kaya mga isunong sapay dapat kanang tanggalon sa gobyerno at least Muis ba ang kining kapit Oscaron sa tuang mga kaigsunan? Kita mismo ang mga paninapi kay rabi nakapait ka tropa. Muis ba kubaga kanang at least makatagamtan po sila kining dili man kaharuhay kahayahay ka tropa nga jubin. Kanang dili pinga nga maglisod pinagi sa mga charge ano in town. System loss charge nga itan wa kita kabalo ani nga nag diba? Wa mo tay labot nung taan eh. Kita mo yung nagbayad.
2: Kaya nagbaguod.
1: Mura na katropang jubit bang nga nung gikaltasan ko ani nga wa man ako ni nahimo. Nga na bitaw mga kaisunan. Okay lang nahimo na ako, nakumit na ako ni katropa. Alas 9:37 na ito na isigutan o niya sa itong pagbalik mga kaisunan. Kaya mo yung mga reaction opinion ni ini katropa kay ato mong subayin o niya ato ang Davao City Police Office kay karon ang culmination sa Police Community Relations. Importante ba ni katropang jubit no? Kining PCR. Importante ni mismo sa tuang mga kapulisan, sa tuang law enforcement mga kaigsunan, nga mapaduol sila ngadto sa tuang komunidad.
2: Yes.
1: Diba? Kung ni adto ang patrol car kahadlokan sa bata, muna'y panghadlok sa mua sa una, samtang kami bata, pang, oy,
2: sige,
1: di ka matulog, nabay patrol car, oh. Hadlok, ano ng bata. Karon may sunan, kanang mapaduol ang kasing-kasing sa kapulisan, vice versa, sa komunidad, ngadto po sa tuang kapulisan. Ayan. Ako dahil i-congratulate katropa nga Jupiter to ang kapwa Pilipino, Filipina tennis star Alex Iala, no? Iyang gipildi ang kapwa pud Pilipino nga may dugong Pinoy puni katropa nga Jupiter si Fernandez, no? Si Fernandez mga isunan sa ilahang inkwentro kagabi ini oras sa kiniga Pilipinas mga katropa. So ang iyang nakaatbang sa DC Open sa Mubadala DC Open gining nga si Lela Fernandez sa Canada na may dugo usab kini matud pa mga kaisunan nga Pinoy. So puro Pinoy ang nag-atbang mga katropa. Masa impresibo ang gipakita sa tuang Filipina tennis star nga si Alex Iala 6-2, 6-2, 7-6 ang kining ilahang kuan katropa nga jubet no kan kartada ni daog ato ang pambato. Then pasok na sa kining quarterfinals kining si Alex Iala. Hoping ta katropang jubit ha.
2: Makabot gid niya katropang jazz no.
1: Ganahan ko kuang gid no kanang ingon palagi na katropang jubit na buinas gining color green ba. Green ba suot ni green, Alex. Oh. Malay mo mag champion si Alex ani. Ana ba ya si Abi Pisara nga bless lang gyud siya no. Katong sa survey. So ang kuan ba sulod nga tuig green bagyud kapit ng jubit ang color na to no. Okay, nabay po tuing Sir Jazz may atong color sa uniform green
2: color po. Basig mo na ang lucky color katropang Jazz.
1: Okay. Lailahe man yung color si Alex Iala sa matag white.
2: Ako tournament. Ma-observe na ko kay of course naka ano magid na naka pink, nay white, nay blue sometimes. So pero
1: karon color green. Alay mo swertihon ni sa green si katropang Alex.
2: Katropa.
1: Mura ka ng kaubas sa trabaho lang ano? Si katropang Alex Iala mga katropa. Si Alexandra man iya. Ngayon, isutan niya katropa, no? Bitaw, sa sports news na mga kaisunan na at least mga katropa, kumbaga, despite sa mga kasikas ka sa politika, nagyabot ay mukatawag yabot na katropa kay natay mga atleta na naningkamot nga masapawan ang bad image sa Pilipinas sa sitanan sa politics. No? Labi na banda po sa West Philippine Sea. Uy, katropang jubita, ang grupo sa mga bloggers, si Lance ba? Sa kinig West Philippine Sea, gipromotar nila, ilang giadtong sagoy istorya mismo behind anang mga kagubot diya mismo ginagmay ng atensyon diya mismo sa may West Philippine Sea.
2: Kumusta po ang kahimtang sa mga residente? Maka
1: ingon nga katupang jubit mga kita, simatag kumidya din no, about anang mga barko diha or kining mga nahitabo diha. But maka ingon ka bang
2: dili lalim
1: ang ato ang mga kaigsunan dito. Masabtan po na to sila do katropa o maka ingot bang ato ang magiging lugar pero ganun na ani man ta karon. Di ba? Tanawal ko ng ni Lance paunsa niya gihimo ang iyang content diha mismo katropa sa Kiriga West Philippine Sea. Kamuda kog ayaw mo si tanaw ng mga girls sige kita sayaw sayaw. Tanaw mo sa
2: educational content.
1: Kung di mo tanaw sa mua, kung di mo tanaw sa mua, mo tanaw man lang mo may choice. Anapo mo ang mga content katrupang makaingon tanga malingaw mo ang uban ng mga katawa o kinad subiit na mga isunan granting na magdali punta sa kanay mga informative bito katrupang jubit labi na sa isutanan sa history sa Pilipinas no? Ito yung mga kaila sila bugtan na unang TikTok yung tanga wala mo na pull ang mga singgilangka wala kini India sa unang si Mita bito katrupang jubit no? Minaw pa yung si Mita ron. Ang ito yung posting ako, i-down.
2: Pero mga ano, kan mga halos nagahubo.
1: Mga lubot na makita. Sige, nandang-hanan tayo. Unfair po ni si Mita ba? Ngayon tanga lalaki, ganyan si Mita tingali. Oy, alas 9.42 na. Kung naisgutan o niya katrupa, labi na katwag system loss charge o kinig police community relations sa culmination di losan karang sa tuwag kapulisan. Malamang sa pila ka mga pahinumdum oras, mga higala. Alas 9.42 na sa buntag.
3: Kaklarik sana!
2: Exciting!
4: Oras habag ka rin niyo sa Windsor.
5: Time check brought to you by
6: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition. Fresh and golden brown delivered straight from our oven to you.
4: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Matt Forest o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
3: Kaklarik sana!
2: Exciting!
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now! M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
8: M2C Graphics Davao.
9: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Moayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
10: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
11: Send money abroad quickly and easily. With Enlil Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlil Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: Kaklarik sana!
2: exciting!
13: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of

0: ang nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM

0: a Pope. Centro.
1: Balik ta katropa sa tuaga panagubun uban alas 9:49 na sa buntag. Kami katropa dunay sunog in town na natala or na hitabo diri banda mga higala. Sa may ano kini no kagahapon di sa may Purok Tres Matina Grabahan Barangay Matina Crossing Davao City. Og usab mga higala niabot kini sa third alarm ang kini nga mao nga sunog. Matulpa sa ato nga Bureau of Fire Protection dunay 41 ka mga pamilya ang apektado, 101 ka mga individual. Ang langkop kini sa 101 ka mga individuals ka tropa og usab 16 ang totally damage nga kabalayan or structure sa kinig sunog mga kaigsunan. Ayan, kagani ng kadlawon, I mean. Under investigation pa kini ka tropa ha, ang mismo ang kining maong insidente karong panahon sa ato aga BFP. Muna nga bisan pa man kung dunay mga pagulan-ulan, di ba? Usual ato ingon nga adunay sunog kay init ang panahon, but dili ta makaingon may sunan kay para ani ka tropa kadlawon ni tabo kini nga maong sunog na banda sa mga alas 2 sa kadlawon reported kini ang ato sa ato nga BFP mga higala. Kung asa ongoing pang investigation sa cause of fire. Ulot ang sunog kalayo, but unsay hinungdan tinubdan nganong nagdilaab, unsay hinungdan nganong dunay kalayo mga katropa kaganina. Unay ni sangko may sunan sa kiniga pagkasunog sa pila ka mga kabalayan. Ingo palagi nila daghan daw mga boarding houses da banda sa may agrabahan bitaw kining libna sa daghang mga kwanda kining mga trabahante o usab mga estudyante tagrabahan area mga katropa. Duha ang mga nanimuyo diha, gamera ang mga residential nga kanang tag-iya goodbye. Usually diha mga boarding houses and kada no nga paupahan parintahan nga mga balay either estudyante for college sa kining UM o usab kining nga mga trabahante sa mga naguna or kining duol nga mga establishmento mga kaigsunan. Good morning kay Sir Uncle Dars, good morning watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Gloria Malala Apelo, good morning, listening XFM Davao Digital sa Bayugan. Centro. Sa mga tropa nga nagpaminaw sa laing lugar, masama mo inyong nahimutangan karo, no? Pait paghihapon diha, pareha din sa Davao City. O mas bintaha diha, compare sa uban po nga mga lugar. Ayan, si Ma'am Gloria shared down. Oy, katropa ha, pag share mo, comment mo din, may sunan kay ato ang New Year's Peak Mountain Resort. Lagi hapon katropa katong ano wala pa naka-claim tong last week ata no katropa ga Geoffrey do kun paminaw si katropa ga Geoff karon na paligo sa tanang listahan ani sa uban kay kung na-claim na bato nila mga isuna na ilahang ano kining passes ba para makadto sa New Year's Peak Mountain Resort din ugma mag-raffle na po si katropang Alan Abais. Lain na po nga grupo, lain na po nga batch mga kaingsunan, makatagamtam, makasinati, makatilaw. Grabe, grabe po ng tilaw ka po pangyas. So, makatagamtam sa unsa ka bugdaw ang New Year's Peak Mountain Resort. Kung umuadto mo sa New Year's Peak Mountain Resort, dapat dala mo o takintakin mo daan mo kaingsunan o kining kape. Sama na lamang sa Santon Gold Coffee Mix mga kaingsunan. So, pag-adto ninyo katropa, dapat naka...

0: dala mo Santon Gold Coffee Mix para inot mo na magkapi-kapita mga igalang kung bugno ang panahon, mga pita. Diba? O mo na naandan sa tuwag mga isigkaingon nga mga Pinoy. Diba? Kung bugno, bisa ka init, mga pim ka uban, how much more kung kaning bugno ang panahon, bugno ang palibot ka tropa, makapangapig yun ta. Kapita sa kining kaping nga makapaanig, wakahami sa tuwag pamanin, ang Santon Gold Coffee Mix mga kaigsun. Centro! Tawad-tawad itong i-check ang linya ni Katropang Marvin Ibano kay naasya karon sa DCPO Katropa regarding aning culmination sa tuwag nga PCR month no sa tuwag nga kapulisan unsa ba kinsa mga dinapit nga bisita da Katropang Marbs o usab unsa ba ang mga programa nga gihimo sa tuwag nga kapulisan ning bulana in relation sa kiniga PCR month sa tuwag nga kapulisan adre mismo sa tuwag nga Davao City Police Office mga Katropa. Culmination program sa ika-31st PCR month celebration sa kilig Davao City Police Office. Nindot na ba ang building sa ito ang kapulisan? Last na ko nakabisita Katropang Marbs, mapag ito akong ma-memorize. Karon, di na ko makaila kung musulod ko na karon sa DCPO. Okay, naganag building bago na mga official sa ito ang kapulisan. Lahi ibitan no, kung nakasafield kay mas daghang kag maila-ila. Kaming taon nga namin rin, banda, tagsara po ni makagawaan. Huwag niyo, mailhan. Katropang Marbs, mailin mo lang katropang. Ako na ba yung magawa sa Katropang Marbs tingali? Kay, okay naman ko Katropang Marbs, sumingon ang nga, ikaw na po yung gawa sa. Wala yung bulima na. Gitaw, Katropang Marvin Ibano. Live report. Live report.
1: Marbs. Yes, sa inyong oras sa Katropang Jasper, Katropang Jemetro,
0: Marbs, kanang inaya lang kita sa
1: program. Liga madunggan niya. Davao City Police Office, subay ni Ling Ika, 31st Police Community Relations ang PCR Month Celebration. Karoon na ito ang paminaw. Nagmig sa higikan sa DILG at Davao City Police Office, Katropang Jasper.
2: You can only have authority with trust. You have partnership because authority makes people obey, while trust makes people cooperate. Number two, maaasahan. We are living in a bagong Pilipinas where challenges are new, such as cybercrime, illegal drugs, mental health issues, and calamities. But one thing must never change. The police must be maaasahan, meaning must be ready before, during, and after a crisis. They respond fast, they know the law, they solve problems and not create new ones. They are trained, disciplined, and masaligan. Number three is nararamdaman ng bayan. This is the heart of PCR. Policing is not measured by the number of arrests, but by the number of lives transformed. It is about presence. It is about the officer who visits school, who joins the feeding program, as we have seen no earlier, who coaches the youth. Kung nararamdaman ng tao ang tunay na malasakit, or if the people feel safer because you are there, then peace becomes real, not just a report. To the Davao City Police Office, on behalf of DILG Davao City, we commend you for the effective implementation of the Police Community Relations Program. PCR Month has reminded us that public safety is a shared duty by the police and the community. To the City Government of Davao, we commend your unwavering support, the provision of the needed resources to the partner agencies, your investment in personnel, structure, equipment, for Peace and Order and Public Safety Program has empowered the police and protected all Davaoans. To the rest of the stakeholders, you are not just partners on paper. You are force multipliers. And Davao City has long been a model of peace and order because we choose Ugnayan or Pagtinabangay. You and the stakeholders, the barangays, church, the school, and private sectors are considered the other half of PCR. If we move as one, crime has no space to grow. As we close PCR month, let us not lose the program. Let us instead institutionalize. Let every day be a police community relations day. Remember that if we all walk together, this cause every day, our peace is stronger than any crime. People do not care how much until they know how much we care. Thank you.
3: Thank you.
0: Marbs, kista to kanina Marbs nag speech.
3: As a symbol of
1: subay ang kininga pangal kay representative Mangud.
3: As a symbol of
1: sa to aga DILG Davao City director mga katropa. So yes.
3: Okay. The men and women of Davao City.
1: So actually ato paga gina
3: allow us to present this flag of appreciation.
1: Before pa man ang mga minsan, minsan na po'y kay pahigayon kaganina nga paghatag o pasidumugan na inibis mo nga mga stakeholders. Even sa ito ang mga kapulisan nga nangunan
0: yung
1: pagpahigayon or dakhan nga mga accomplishment sa subay sa maunga monthly celebration ng katropaga just for the ng PCR. So, akin ito na pinapasiugda ang akin tinabangay, yung sa tinabangay. So, akin pagpalikon sa relasyon na sa itong kapulisan nga ito na kana sa kapulidad pinagi sa iyang mga programa na isip kabahin na hindi nga tayo mga spago pinigilas mong kayang polis at mga dapat maasa at nararamdaman
0: ng Marbs, na ba yung mga highlights niya sa mga program nila nga ilang gihimo within this month? Kumbaga, di ba, culmination naman eh. Na ba yung mga highlights sa unsa mga activity and programs nga ilang gihimo sa community and community nga kumbaga naka-benefit or vice versa katropang Marbs?
1: Yes, ang highlight sa kanina sa ilahang mismo nga video presentation ang kini mismo ilahang narumbo manggod kadaghanan sa ilahang kining PCR activities kini ato makaigsuunan nga na sa kini nga geographically isolated and disadvantaged area so ito na sa mga hilit nga lugar sa to ang dakuyan sa Davao Katropa nga just for so kana no ang nahimo labi na sa paghatod og kining mga pagtabang nga matukod ang mga tulungaan makahatag og kining mga gamit no, alang sa mga kabataan estudyante nga nagkinahanglan labi na kinahanglan gayon mga katropa and of course paghatag og kini mga relief goods nga do sa ato makaigsuonan nga walang wala gyud in town na katropa nga just for so kini hiniusa kini nga gipahigayon sa tanan na, nga mga police stations apan kaganina katong mga station commanders nga giila gumikan na niining mao nga mas dako og mga accomplishments asama na lamang diri sa May Santa Ana police station sa pag-panguna kana ni police major Richina Lagnayo ang station commander at the same time diri sa Talumo police station. Actually, kay nabalhin naman kini si Major Lagnayo diri sa Talumo area katropag Jasper. No? So, mauna ang mga pamaagi or rather sa Turil.
0: Turil.
1: Kaya si Major Richina Lagnayo mga katropag.
0: So, from Santa Ana to Turil siya ba, di ba? From Santa Ana to Turil.
1: Yes, Turil. Yes,
0: si ano, si Turil dati katropang Marbs, katong babae sa
1: yes,
0: si Major.
1: Sa Talumo. Talumo si ma'am. Police station na si Major Bautista.
0: Ah,
1: yes,
0: mas maayo. Kaya so, nasa sa iyang area katropang Marbs, si Major Bautista.
1: Yes. Yes, kana mga katropa. So, kini ang gipsi si Ugda, ng mga kalampusan, and napaghatag o black recognition, and of course, uban pang mga kining uban pa nga mga gamit no sa agiga pag pasiuda sila mismo nahimong tabang kontribusyon na nahimong malampuson ang epektibo ang kining mga programa sa tuang gobyerno pinagi sa pagtinabangay katropa nga Jasper. So sa kasamtangan nagpadayon pa ang pictorial opportunity niining mga orasa sa nagpadayon nga programa katropa Jasper.
0: All right, gikan sa region Marbs na ba yung mga bisita sa region or kining sa mga local officials nato na po diha?
1: So far as ato ang Davao City LGU no in behalf kang Davao City Mayor Sebastian Basil Duterte girepresentahan kini ni PSSO head retired colonel or police colonel Angel Sumagaysay. So inoon wala inoon kini gihatag nga pamahayag no in behalf sa Davao City LGU katropang just person sa kasamtangan daw ana sa talitapos bahin sa mga programa ang kini pagkita ko karon.
0: All right, katupang Marv, salamat kayo sa kini kay impormasyon gikan sa tuaga DCPO.
1: Yes, ana atong impormasyon na uga update no ano kad dagi kadin sa Davao City Police Office subay sa nagpadayon nga culmination program sa ika 31st Police Community Relations Month celebration. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News. Live report.
0: Daghang salamat katropang Marvin Ibano sa culmination mga kaigsoonan sa atoang kapulisan sa Police Community Relation. Kanabi to ang pakigsandurot mga programa nga mapaduol atong kapulisan ngadto sa atoang komunidad aron ma-feel sa komunidad nga safe, protected, di ba? Yan naman ang mga kaigsoonan. Kumbaga kung sa ano pa ni, kung dito pa po ni sa Kabukiran NTF LCAC Tirada. No? At dali ka ng katropa, lahi po ni sa ano, kining atoang kapulisan, no? Dugan na ni nga mga programa sa atong kapulisan. Gina-modify, gina-augment lang nila every year paunsang dunay mga programa nga makatabang usab, makabenepisyo ato ang mga residente, makabenepisyo either sa seguridad o sa mga pamaagi katropa nga benefited ang ato ang community sa mga programa sa ato ang kapulisan diri mismo sa ato aga Davao City Police Office mga kaigsoonan. Sentro. Right, alas 5 na sa ato aga panagubanuban. O nya sa ato magbalik katropa tong isikutan ni, kining kalabutan lagi sa tanaw sa uban, labi na sa ato ang Department of Energy, 2027 pang matanggal gikan sa ato ang electric bill, ang system loss charge. Ana baka dali gud, ana baka dugay or dali rali kayan? Katropa, ana baka dugay nga isgutan ni sa atong Congress? Katropa, kung i-priority ka ni, may isgutan man diretso ni mga katropa? Nag-open na gud ang laing ano karon sa Congress. So good na po sa trabaho nga rigorous nga trabaho. Unta dili lang puro investigasyon mga kaigsoonan. Ang isgutan noon niya. Samtang kita maglawig sa kining programa tud kaninyo katropa sa Premium Dietrich Coffee Mix kamo naglaluya diha nag maupay pagbangon kumbaga naghinuktok pa da katropa kay ang trabaho karo pag taud-taud launa pa sa hapon ang makalas 12 sa hapon sa kautohon katropa inom ta sa kining Premium Dietrich Coffee Mix mga igsoon makapalangsik sa tong kalawasan ang sangkap sa kining atong Premium Dietrich Coffee Mix mapalit na katropa sa nagunang butika Shopee, usab katropa sa tuwang Yes to Health Clinic, apil na katropa sa tuwang XFM Davao, labat pangita ang dunay tatak Yes to Health. Oras mga higala. Alas 10 Science na sa buntag.
4: Baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
5: Kaklarek sana!
6: Exciting!
7: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU here. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU here. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: XFM.
8: Kaklarek sana!
6: Exciting!
9: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
10: Zanton Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingi bla.
10: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka cyclist, pirmi gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
11: Is premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Mapalit sa mga butika.
14: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
15: Dili na lagi.
14: Kalit malang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
15: Sa muka, oy.
14: Duba, gimingaw ba yako ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na akong.
15: I'm tired. Stress.
14: Dong.
15: Unsa man gyud?
14: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
15: Turbo.

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy.

0: ug Golden Drug San Pedro.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now! M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics. Or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
5: Exciting!
6: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
7: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
8: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di gyud na mula hutay o reply.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Alas 10:17 katropa sa tuag panay kabanuban sa programa Baga Santro. Ayan, baligtas sa tuang programa. Naipipilak ka baga senador karon mga kaigsoonan ang naasa top voting preference, no, sa gilusad nga Okta survey. Kini mga idol niyo ni mga kaigsoonan. Oh, baka kini mga gitingala gyud ninyo katropa nga mga senador karon nga magpa-re-elect ni sa tuig 2028. Kini sila si Senator Ruben Padilla, Rafi Tolfo ug Alan Peter Cayetano. Migula kini katropa nga nag-una sa listahan sa posibleng pagabutuhan sa tuaga mga kapwa Pinoy alang sa 2028 senatorial elections. Sumala pa kana sa Okta Research mga kaingsunan. Si Padilla dunay 53.9%, si Tolfo Rafi dunay 47.4%, samtang si Cayetano dunay 45.4% sa hypothetical 2028 senatorial preference list. Subay kini sa tugon ng Masa Non-Commission Nationwide Survey sa second quarter sa 2026 nga gihimo sa kilig Okta Research mga kaigsunan. Now, ang uban nga mga gawas atong tulo mga katropa nga nag-una nga posibleng butuhan sa tuang mga kaigsunan ato mga katropa, na po yung laing uban, no, kining naasa top 12, kining si Grace Po, si Vico Soto, Lauren Ligarda, Manny Pacquiao, Paolo Pulong Duterte, Ben Tolfo, Abby Binay, Jinggoy Estrada, Mark Lapid, Francis Chis Escudero, Aquilino Coco Pimentel, Mark Villar o Gasani Angara. No. Amo na katropa nag-appeal or nalangko ba sa kiniga survey nga voting preference na para sa senatorial sa 2028 mga kaigsunan. Amo na nag-una matud pa karon, no, kog pangutan-on kini ato mga katropa kung kinsa ilang butuhan, appeal sa ilang gusto nga mahimong senador sa 2028 mao na mga kaigsunan. So hoping tanga kini nga mga mudaog gapuhon katabang kini katropa sa pagpaubos, no, pag kung di mamawagtang ang kalisod kapit o sa tuang mga kapwa Pilipino, mga katropa ni nga panahuna nga ingon palagi nila mga kaingsunan nga nagsamot ni noon ang kapait karon ning panahuna samtang nagadugay ang administrasyon nga ingon sa uban, ha, ang uban po dway pakialam basta kay mabuhi maka survive sila sa pila ka mga katuigan. Naning gamot, naning tiil, mga kaingsunan. Wasi, pakialam sa natan sa politika kay mora mo natin gihapon. Mag-apil-apil sa politika. Wa, mga po sila, madaw-daw diha daw mga kaingsunan. Iba, Mam T.L. Caras, may ngibuntag, katropa nga Jovet and Jazz. Nakaapas pagin ko gamay. Dako-dako, biya po, ma'am. May nabatay mga 6 minutos or 8 minutos. Si Carlo Jose James Torifranca. Good morning kanimo, Sir Carlo. O usab kay Sir Rex Ordinisa. Good morning mga katropa, salamat kayo, no? Ating ato mga katropa karon nag-subaybay. Masarap mo itong hotline diri. Nawa mga hotline na paliho ko katropang Engineer Royce kung masing na pa yung nag-palabtik dito. Nara diri sa kuatubangan. Masarap mo ito si katropang Job, katropang 80. Nasa iyang kining hotline, manggood mga katropa. Alright mga kingsunan, sa mga issue karon sa tuag na sa Pilipinas, sa mga nag-unag yung mga balita karon katropa, ilabi na sa sultanan sa kiniga politika o national issue, kiniga impeachment trial ni VP Sara, kiniga gikaing investigasyon na po sa Taguig City. Apil naman yung Taguig City katropa. Kaya yun pa ni Senator Papilio Lacson, matun pa, nag-turnover na siya mga ebidensya labod sa gikaing proyekto diha ng anomalia sa Taguig area. Mga asa sa infrastructure projects kini og iyang gisubmiter iyang mga ebidensya ngadto sa ato ang ombudsman mga kaingsunan. Apil sa mga dagkong mga balita karon sa tuaga nasod Pilipinas mga katropa, kinig tax, no, katong proposal nga suportahan ang pagsaka sa income tax exemption ngadto na sa 350,000 pesos katropa. Kining nga 50,000 paubos o kining gikan 350 paubos pa ni wa nay tax mga kaigsunan. Okay, katropa nga Jubit mo ni suportahan kini usab katropa sa labor og legislative departments nato, no. So mo mani ang mga dagko nga mga isyu karon og balita nga ato ang nasugata karon adlaw. Apil na usab kini nga kadaogan sa ato ang Filipina or Filipino tennis star Alexandra Alex Iala nga gipili ni ang defending champion nga si Leila Fernandez aron mo advance sa quarterfinal sa Mubadala DC Open sa Washington DC. Oh, ayan mga kaigsoonan. So, katropang Jubit, no? Kanag, proud, proud ba ka nga Pinoy ka katropang nga Jubit?
1: Ay, of course, katropang siya. Singong biya ko nga, patriotic ka ayo ko.
0: Ang ko, medyo...
1: somehow...
0: 60-40 ko.
1: Oo, somehow katropang Jazz, it makes us sad, no? Dili, magin na ito na ikalimod. It makes us sad, kanang sometimes mag-think ta being Pinoy, kay... tungod sa ito ang government. Tungod sa pamalakad sa ito ang gobyerno.
0: Di naman tanan, but...
1: Naipipila, no, nga. Taraw na ito itong health, mga katropa, services, medyo...
0: layo, good kayo.
1: Layo kaayong biya. Kung i-compare na ito, ha?
0: Kung naamay zero billing...
1: Maningkamot pa kagpila-pila.
0: Masakit ang katong sigig paluam sa biling. Mo na po yung masunod in town, masunod sa ospital. Pilingan na kadali ang proseso.
1: Stress na in town o grabing paningkamot. Mo gani mga katropa. Siguro kung na'y mga tanaw na to, mga differences katropang Diyos, medyo biya ang Pilipinas. And that's what makes us sad katropang Diyos. Pero being Pinoy, no?
0: Proud.
1: Proud gihapon ta.
0: Proud na lang. Proud na lang.
1: Magitay choice katropang Diyos, no? Kung maga, di man po ta pwede nga maging Swiss citizen. Kaya di man kita makapuyo dito. Kaya kung tanaw na to, ang sa medical services sa Swiss katropang Diyos, libre sila dito. Sa Switzerland. Libre sila dito. And, kadungog ba mo itong balita, mga katropa, nga ang boyfriend ni Nadine Lustre, which is, dual citizen.
0: Swiss siya.
1: Di lang ko sure kung Swiss, but ano siya, na siya ay citizenship katropang Diyos, nga tungod kay citizen siya ato nga lugar, wala gid siya nabayaran sa iyang chemo. Kasi cancer patient siya. Pero kung diri sa Pilipinas, I doubt katropang Diyos.
0: May mga package na sa ito ag PhilHealth, pero dili kitotally
1: na ma-zero.
0: Or basta, naman na katropaan lagi doon tingali kung implement sa gobyerno ba nga ikaw masakit ka, ato lang ka ng ospital. Basta kay Filipino born citizen ka, unsa ba imong status sa kining kinabuhi, o baka kung money mo income, kung manay income nga leverage sa kining income katropang Jubit, nga kung 50,000 pa obos, libre mo tanan. Kung pasaka ka, pataas pa rin mo income mo po ni, nalakay porsyento nga bayaran sa ospital. Nga ba? Dali mo rin taon kung nagkagamay ang income, nagka-lisod gud hinoon nga katropa nga Jubit nga makabayan syempre sa kinig hospitalization. Namay mga adto mo dito sa mga clinic.
1: Makulbaan po ta kay maduta dito.
0: Mga strict po ta na dito nga.
1: Baka ha, basigwa.
0: Matubang sa imuha.
1: Basigwa ni Tang Balderi.
0: Kaya ito pong nang nagbantay sa clinic, wa po yung sildo. Para sa una sa kinig nga uban nga mga, di na ko mention mga government hospital, nga ba, gamay pa silang tao, nagdugay pag sildo, munang pag-abot sa pasyente
1: dito,
0: gisapot na daan.
1: Pati sila makuhaan pod katropang
0: mga attendant.
1: Munang uban mo abroad. Pati sila sa pluton, maglagot sila. Kumbaga diba, madamay ba?
0: Ikaw, example, isa ka nurse, imong bantayan, sample lang, mga 30 ka ward. Na ikaw na isa nakatukad, di pagkakahuman sa injection sa isa, manawag na butong sa pikas. Kabut, ana, wala good ka. Sa puton juga ana, mga katropa. Munang, pag-abot sa laing pasyente, natingala kang kusmaot na ang kining dagway. Anyway, sigula na katropa nga Jubit. Dito sa ito ang kining nga tugisgutan o pagisgutan. System loss charge daw, matanggal kini sa bill sa kurente next year pa katropang Jubit. Kaya naman to si Pangulong Bumbong Marcos nga tanggalo ni katropang Jubit. But may reaction ana si Kuano, si isa ka business tycoon katropang Jubit, no? Isa-isa ka kinig interview.
1: Ano man good katropang Jubit?
0: Ang si good na wala katropang Jubit. Paita gini sa tuwang Facebook kay ibis ato nang basa.
1: Saka pa mawala katropang Jubit. Pero bitaw kini man good mga katropa, naa man good shy kining gitawag nato nga kanang good and kaning negative impact mga katropa, no? Sa tua sa mga consumer mga katropa, makaingon gyud ta at some point matabangan ta sa tuang pagkabugat, sa tuang palas ano, no? Labi na sa tuang billing matagbulan mga katropa tungod kay unsa dako good no kung sa sama sa gi-mention ni katropang Jazz no nga mga charges under aning system loss charge mga katropa, dako pud ang matanggal sa tuang billing. Now kung mahimo man kini, as mentioned pud kaganina, doon ay pipila ka mga electric cooperative provider mga katropa, kini mga business owners na to, ang mupalagpod katropang Jazz. Tungod kay, kumbaga, para sa ilaha ang balik, or sa ilaha musumbalik, no, ang kining mga charges nga gi-charge sa tua, sila ang magbaguod pod. Now, ang gusto nila karon mga katropa is i-subsidize kini sa gobyerno. So kung unsa ang mga matanggal sa tua mga katropa sa matag consumer, mao to ang i-subsidize sa gobyerno, which is kuhaon gihapon sa kaban sa katawhan.
0: Oh, si ano ha, si MVP ang ina ni katropa nga Jupit, ug chairman sa Meralco ni katropa nga Jupit ha. Kay ingon pa niya, we will not survive kung asa sa i-quote katropa nga Jupit no sa isa ka interview. When you push electricity through copper wires, there will be resistance. The longer the lines are, the more the resistance will be. It is not a question of inefficiency. There is a cost to it. So the real question is who bears the cost? Kinsay mo
1: baguod
0: sa kining
1: charge mga katropa.
0: Ingon pa sa kinig Meralco. Kay ano pa katropang Jubit, dili sila mo survive sa ingin ani nga klase mga kaisunan sa mo ipatuman kini.
1: Nakita na ko katropang Jazz ba no?
0: Kumbaga murag ang dating ba ko atong mining kayo ni katropang Jubit, nagpalit kag isa ka balding nga tubig. Sample lang ha. Tapos gidaga nimo paingon og Sign Hills, tapos nag-awas-awas.
1: Bayaran gihapon.
0: Bayaran to nila sa ilang gikuhaan. Which is lugi la sila. Okay, nahulog magud anak sa ingani nga miningkay nga istorya kumbaga nag-deliver kag tubig sa kuha, nag-awas-awas dito kini buslot gamay, kumbaga ako di man buslot ila pag nayabo gamay, nagkimbakimba ang kining akawtong balde, gi-appeal ko ni magbayad as consumer ko. Amo di pasabot ni Bugong Marcos. Now kung dili daw mo subside or I mean subsidy ang gobyerno, kinsa sila mo sa
1: sila
0: subsidy ato.
1: Ato.
0: Kung pila to kakimba niya yabo niya, malugi na sila ato. Okay, why di sa mo survive daw katropang Jubit? Meaning kay na nang istorya katropang Jubit ha.
1: Muni atong nakita katropang Jazz, dili lang sa electric na kining mga cooperative mga katropa, dili lang sa kining industry no, sa electric industry mga katropa. Makita nato sa tuang energy industry, sa tanan klase sa tuang trabaho no, katropang Jazz, nga kailangan balance gid siya katropang Jazz. Kay kung mupaborta sa consumer, sometimes ang kaluluoy pod kining mga negosyante. Kung mupabor pod ta sa mga negosyante, of course nabuhi-buhi po na sila katropang Jazz.
0: Ang problema kay ang dato naman sila
1: ang katropang Jazz. Dato na pod sila. Nauban katropang Jazz nga naningkamot lang pod, nauban nga dato na gidaan. Kung mupabor pod ta sa mga negosyante para maibsan ang kabugaton nga gidala-dala nga paadlaw-adlaw sa mga consumer, dunay posibilidad nga di pod sila makasurvive. Hinay-hinay pod og
0: pila man gyud pod day ang system
1: actually,
0: loss.
1: Actually, naa man pod katropang Jazz, no, matud pa diri ang bill daw sa kuryente or maibsan daw siya around 5 to 10% lang daw.
0: Kaya murag nahulo bagud nga ang consumer nagbayad sa electricity nga
1: wa
0: pag-abot sa balay, nagbayad na ta.
1: Wa nagamit, kumbaga.
0: Wa pag-abot sa tuang gatugkaran, wa pag-abot sa tuang mitrohan sa plangka, gibayaran na nimo. Wa pa ilabot tong nilusot mga kaigsunan sa plangka or sa mitrohan nga atong gigamit. Tong daily usage nato sa either sa mga sabisiminto, balay ba na unsa balay inyong gipuy-an mansion. Gibayaran po na nato mga kaigsunan. Muna ang pasabot na ni Pangulong Bongbong Marcos nga wa pag-abot sa tuang nagbayad na ta. Now, tikali, problema na ba na nato gihapon katropang nga Jubit? Kumbaga, kita ba'y magbaguod inun ana, di ba? Okay, kung ay nga naman lang malugi, nilugi na yun. Hindi na muna concern sa kiling nga konsumante, kaya nga muha, sa to, realidad nga pagka-istorya, kung pa may appeal ana,
1: inyo
0: mo ng negosyo.
1: Kumbaga, diba? Ang bayaran na mo, kung unsa lang to among nagamit.
0: Ano nagamit? Ano ba? Nahulog mo yun na ni nga, kumbaga, magbayad mi sa wa na mo nagamit.
1: Which is, baga problema dako, na nila.
0: Dakong punto na sa kining ano sa tong ingon sa suna, mga kaisunan, which is good na mga katropa. Kung tinipunta sa side sa negosyo nila, nag-negosyo man na sila mga katropa, din na, I don't know kung mohatag ba po og subsidiya, ilibigay sa katong mga cooperative.
1: Ang gagmay cooperative.
0: Ato ang gobyerno. Kaya nahulog ba hinoon nga musalo ang gobyerno ni ini. Mapag ang gobyerno na lang magpadagan sa ato ang mga power provider nato mga kaigsunan, di ba? Kaysa kung ano man lang magbago din taon, do dili man nakadako tingali katropang Jubit, pero itigo mo ni kita butila ni katropang Jubit, no? So anyway, mo ni ang giingon ni ano ni Secretary Sharon Carin nga possible ni kining mawala ni nga bill sa kuryente sa kining system loss charge 2027 pa mga kaigsunan. So tong klarohon katropang Jubit, ha, ang system loss mo kini ang bayaron or bayaran sa kuryente, alang sa kuryente na wala samtang kini ni agi o gihatod gikan sa mga power plant paingon sa balay. So kini duha ni ka klaro o duha ka pananglita ni maisunan, kini ga hinungdan ani technical losses init sa mga wire o kagamitan o non-technical losses mo ni ang ginakawat mga tamper diha labi na sa mitruhan o guba nga mitruhan o sa kining linya sa kuryente mga higala.
1: Napod diri ka tropang Diyos, ato lang i ano no, at least mahibal-an lang pud nila unsay mga positive and negative impacts, no, kung mapatuman kini siya sa 2027 mga katropa. So mga positive nga effect ani, most probably muubos ang ato ang bill sa kuryente around 5 to 10%.
0: Sa 2027 natay gitawag consumer's perspective o kining sa provider.
1: So let's say mga katropa, sa atoa mga katropa, mas ubos ang bill sa atoang kuryente, no? So naa sa mga 5 to 10% ang atoang less sa mga sa bayron nato sa kuryente matag bulan. And of course, no, so since katropang just na nay less sa atoang bayron nun, sa atoang expenses matag bulan, magiging able na ta nga makapalit or maka-budget sa uban na ito nga palitunon katropang Diyas. Ikaduha, ang positive po ani, possible nga mapilit, no, ang kining mga kumpanya sa kuryente nga mag-invest sila katropang Diyas. Tungod kay dili naman nila pwede ipasa sa mga consumer, no, ang kining bayro nun. So mapugos ang distribution utilities, no, sama sa Davao Light, Meralco, sa pang-electric cooperative, sa pag-ayo sa ilahang mga karaan nga mga wire katropang Diyas o mga transformer para dili sila malugi, no? So pwede sila mag-invest. And ang negative ani katropang Diyas, posible daw matud pa nga dunay pagsaka sa ubang charges. No, kung walay mo subsidize ani katropang Diyas, posible nga ang epekto, posible mga katropa ha, nga dito sa ubang charges na pud mo igo.
0: Oh, gihapon tanggalon lang system loss.
1: Dito na gihapon
0: magbayad gihapon ta dito.
1: Dito mo igo sa distribution charges. Oh,
0: lugar katropa nga kita nagi loss ni rehani, no, tanggalon ganina para
1: maibsan,
0: wala ang burden sa kining konsumante sa pagbayad sa maong bill, kay hambog kaayo, taas kaayo nya kung additional na sa lain nga
1: charges katropa
0: servisyo.
1: Dari dunay possibility mga katropa mo nay giingon, no, nga negative effect niya sa DSM dito daw ipakang katropang Diyas sa distribution, supply and metering charge. So mas daghan ang gagmay cooperative ang malugi o mas daghan posible nga mawad-an og trabaho katropang Diyas. And ang ikatulo, dunay posibilidad nga mas daghan ang brownout nga masinati sa unang tuig nga pa-implement kining system loss charge or pagtanggal aning system loss charge sa tuwa mga bill mga katropa. Of course kay gabag-o man, no, gailis man mga katropa or ga change og mga transformer o sa pana mga kable mag-upgrade sila, so posible nga mas daghan tag may experience nga mga brownout. So muna ang atun pa, no, ang posible nga mga epekto aning pagtanggal sa system loss charge sa tuang bill sa kuryente mga katropa.
0: Basta gisaad na ni Pangulong Bumbong Marcos 2 years na kung di na ma ano katropa nga Jubit, na di pa lang nangan idaan sa papagpalupan na itong racket. Diba? Di nga nakagaling may choice ang kuna provider kung somehow i-amend kining iperalo katropa nga Jubit, diba? Kung kining iperalo isigutan nato ni kung ma-amend ni wala kining ka system loss mga kaigsunan, na ang kumpas da mismo sa Kamara o Kongreso sa Senado nga mapatuman kini next year mga kaigsunan. Ma'am Juliana Liano, good morning. Nagabuntag Ma'am Jubit. Araw-araw, blooming ka, ma'am.
1: Mugin ako ganahan. Ani ako, mga katropa. Kanang lus-luson, jud ko, katropang Diyas. Kanang tamang ilad lang, good, katropang
2: Diyas. Daghang salamat.
0: Pasalamat po, katropang Diyas.
1: Daghang salamat, mga katropa, sa kanunay nga pag-atik sa kuha. Pagpatuos ako ang maugin na siyang tinuod. Kaming na po mutuo, katropang Diyas. Ha? Hapit na kumutuo.
0: Hapit raman di ay. Gihapon na. Kwitis na lang katrupang ipalupad.
1: Kwitis na lang?
0: The Philippines will...
1: Hindi na rocket. Hindi na rocket.
0: We'll launch our own rocket, which is the local term, kwitis.
1: Good morning, power duo, bagtik nga Sir Joss. Ugmaan yag nga Ma'am Juvet.
0: Lahi pa ni meaning sa bagtik ba yan, ma'am? Kay baho og. Alas Joss, 37 katropa sa ato ang trending.
3: News, hot, hashtags, intriguing. Unsa di ay ang trending?
1: Ay, atong trending mga katropa, Ma'am Karina TCL, mo gid ni ang bagtik katropa Jazz.
0: Sa pangalan pa lang, flat screen na.
1: Ang bagtik mga katropa, katropang Ma'am Karina kay humanoid robot na imong Buddhist monk katropang Jazz. Ano'ng bagtik ko? Ang mga monk monghe nga tinuod kay
0: bahal lang na ko system lo sa baran basta nako ingana sa balay. Malingaw ko katropa nga Jubit. Oh, aura ko na.
1: Abay ka, get me some water. Nag-ampo ka tropang Jazz.
0: Oh, isa no. Yo kayo no. Mulakaw nga. Atchop Boulevard pagin mulakaw ba? Mulakaw man lang.
1: Plastic kayo, plastic kayo.
0: Ana, nabitaw ko an abi na ko ga Pirates of the Caribbean sini nga kuan. Oh?
1: So, unsa ba na siya? Na siya human understanding ka tropang Jazz kasi
0: i-remote mo dali na siya. Ano man talite control ano?
1: No, oo. Oh, oh.
0: Oh, ano? Buddhist monk.
1: Buddhist
0: monk. I mean robot.
1: Mura siya ano mang katropa ba? Monghe siya nga humanoid robot. So humanoid, kumbaga mulihok siya same as
0: human.
1: Human. But akong pangutan ako na ba siya kanang human knowledge katropang Jazz?
0: Ampo siya.
1: Ampo man siya.
0: Huwag ihulat kung mo baktambling siya katropang Jubit.
1: Istorya po siya katropang Jazz kasi na yung mic siya atubangan.
0: Iya yeah, ba din ang tingog? Dili, oy, kanang ano na siya dunay sermon ba? Wave po siya.
1: Wave po siya. So feeling sa ba remote ba na siya or na siya
0: controlled ba siya?
1: Controlled ba siya or na siya kanang human
0: kanang intelligence kid ba nga yes. Muna ko mula ka diha ko mo ano,
1: wave ko kanay kana na good.
0: Asa man ni siya. Amo ni pagabot niya ko ganina pa ni orang lakaw siya.
1: Achop kay mula ka mo na kadto.
0: Oh. Pura lang ka nang gibuto ba? Bitaw eh.
1: Pero ang akong ginalook forward is kanag yung humanoid robot na ang yung physical feature is
0: dagway human yung tao. Yun. Actually, mamuna akong gitanaw. Ganong ingan ang mga dagway, no? Tingali, na sila
1: metal gihapon siya.
0: Na sila tingali ka katropang Jubeda, possibility ba nga likayan nila nga human image? Kaya bitang dagway, kumbaga Jubeda ang forma. Dahil, nagunahin mo on, di ba? Ibutang...
1: Paras kay Madam Tussauds ba?
0: Diba? Nga to ba? Itong sa wax.
1: Wax. Mahimo yung forma sa forma. Tao ba? So, pwede why not, di ba? No? Pero ayaw lang sa siguro, kaya basing matingala na ta, daghan at parihag Jubit o gnawan.
0: Kaya ko maglingkod sa isa ka fast food chain, mag-order po ba, kagisugo ka tropang Engineer Royce. Abo, isi, nalagis Jubit din eh. Hi, Jub, digin managan.
1: Digin managan.
0: Kadagway, humanoid ay, bitaw ay, ka tropang Jubit. So, anak high-tech ang to ang generation karon mga isunan. Yes. So, puhon, anay tingali, makaingon
1: tanga. Basing mauna ka tropang Jazz.
0: Mamalingki, ana, humanoid na.
1: Mamalingki ang mga trabahante gani ang mga trabahante karon na anay mga restaurant nang naga-serve is mga robot. Nanay mga kana nagahimo kana sa production mga katropa nga robot na.
0: Na. Actually sa mga gining manufacturing sa ano robot na ba
1: sa gawas?
0: Oh di lang maingon nga robot kita sin pare ato pero ang yung machine ba nga hydraulic na siya, robotic na printing. Totong giadtoan nga the other day.
1: Oy,
0: good morning kay
1: Pampay,
0: no?
1: Oh, Pampay.
0: Sa
1: F2. F2 Clothing and Burda.
0: Ay, good morning
1: Jazz.
0: Sa to ang team da. Ayan po ho, no? Salamat kayo.
1: Po ho, no? Ato sila makauban, magiging family na ng XFM, no? Kauban sila, Ma'am Faye. And ginalook forward na ginawa katropang Jazz nga masuot na ginatatato mga bagtik na
0: mga uniforme. Of course, ang M2C Graphics, good morning sa to ang M2C Graphics. And of course, sa to ang New Year's Peak Mountain Resort team.
1: O sa ano din katropang dyan sa mga gusto pa magpa-enroll na nagadawat gihapon ang MATS College of Technology, no? Katong mga gusto sa aviation, nursing, na
0: addition,
1: sila. Katropang dyan.
0: Sila
1: tayo
0: katropang
1: maritime, o, na sila dito. So, kung gusto mo mga katropa, bisita mo sa MATS College of Technology.
0: Mga mga partners katropa, mga kasangga sa XFM Davao. Alas 9:41 na sa tuaga panagaburuban ang programang Sentro Gipalihuhan kini sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated sama na lamang
1: sa Xanthone Plus Coffee Mix, Xanthone Plus Gold mga katropa, itong Xanthone Gold Coffee Mix. Ingon mo itong Turbo Male Enhancer Vision X Plus Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, Xanthone Gold Herbal Tea, Glare Skin Herbal Soap, pag itong Xanthone Gold Herbal Soap mga katropa.
0: Uban si Maduga ang programang Rated PG. Inyo makauban sa pambagod vibe si
1: DJ Sexy Sassy. DJ Sexy Sassy mga katropa, nga ready na, nangutan na siya. Thursday karon no?
0: Wala impeachment.
1: Wala impeachment.
0: Ay, para makatingog na ko sa kong tigmo.
1: Ay katropang
0: Jazz. Siya tigmo? Siya tigmo kay...
1: Gano na, musak...
0: Igawas, isulod, mudako. Sto?
1: Dili, kung bugnaw...
0: Mudak
1: kung init mo gamay o murag mauna.
0: So nabalikod siya.
1: Mauna katropa Jazz ang tigmo no. So nanay pa premyo mga katropa, murag dako na ang pot money ni DJ Sexy Sassy. So atangin ninyo musunod na. And hapit na gyud katropang Jazz. It frightens me kasi hapit na gyud. Next week na gyud katropa.
0: Atangin katropa ang X. Ano makauban si
1: DJ Babe Zabrina.
0: Oh, ang baboy ng bayan. Oh,
1: boy. Hoy, dili. Babe ng bayan to sa katropang Jazz.
0: Okay, katropa.
1: Next week na to siya ninyong madunggan. X-rated alauna hantod alas 3 sa hapon. Alright na.
0: Hapit na?
1: Hapit na, good. Hapit na ang ano, panic attack, hapit na.
0: So, mamina.
4: Mauna na ang akong ipaabot ninyo.
0: Yung paabot. Next week na katropa niya, alas 12 po sa Udo, ang atuwang XFM News Nationwide. Ito makauban, XFM Miga Manila. Inabagan ta sa ito ang engineer, Engineer Royce Arrieta, also known as...
1: DJ, it's your boy, RK.
0: Sa ngalan sa Kinadibuka Gapuera sa Sun News and Cardiver sa XFM Network Philippines.
1: Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinyoobos ng alagad sa kahanginan, katropang Juvet Espanyol.
0: Katropang Jasper Magonsa sa programa Gasentro. Kamatuoran ang sandigan.
5: Sentro.
0: Oras katropa. Alas 10:44 na sa buntag.
5: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
3: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
9: M2C Graphics Davao.
10: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Kaklarek sana!
1: Exciting!
11: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX DX3O Trucking Corporation.
12: Ang DX3O Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
13: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
1: Clarex!
7: Exciting!
14: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic.

0: Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Ka-Clarence, Ana?
3: Exciting!
2: Exciting!

0: 81.1 XFM Davao Katropan Digital. Good morning, good morning, good morning. Maayong buwintay. Hello mga Katropan. Have a blessed morning. Kamusta mga Katropan? Kamusta inyong kabuntagon? Today is Thursday mga Katropa, adlong Huwebes, July 30, 2026 mga Katropa. Ako niyo makauban sa kahanginan, ang sweet og sassy. May lain ng mga Katropa, DJ Sexy Sassy. And welcome mga Katropa sa atong programa
1: Rated PG.
0: Programang pampa good vibes, pampawala sa kalaay, pampawala sa kaguol. And syempre mga Katropa, pampagana, pampagahi. And syempre mga Katropa, di mawala gato ang pagikash. Mga Katropa, ready na inyo ang mga radyo diha, no? Paduol na sa radyo mga Katropa para madunggan din mo atong pahula this morning. Para isa ka sa mga makakuha sa tuang pagikash. Siyempre kung matag-anan ni mo ang atuang pahula this morning. Ayan mga Katropa, live na kita sa tuang Facebook page. Ayan, paitaalang ang XFM Davao Katropa Digital. Live kita karon mga Katropa, i-comment lang inyo ang mga shoutout, inyong mga song request, dami mga panawagan mga Katropa, hala i-comment lang diha sa tuang comment section. And syempre mga Katropa, dapat na anamoy load diha no, para mo tawag sa tuang hotline para tubagon ang atuang pahula this morning. Mga Katropa, ang atong hotline or atong number nga inyong tawagan, 0969-333-0537. Again mga Katropa, 0969-333-0537. Mga Katropa, hopefully anamos maayong panglawas. Hopefully anamos maayong mga kamot. Wala gi pa sakitain, wala gi na binuangay. Mga Katropa, stay put in standby. Balik pa nga itong programa
2: Rated PG.
0: Hindi lang mga Katropa, sa itong pagbalik itong ibuhagay ato ang mga pahula this morning sa 89.1 XFM Davao Katropa Digital.

0: Как Кларик Сана.
1: Exciting!
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung gianto sa daladalang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
5: Lami nga kung kung sa nang kopi, Santon Kopi Mix kay sa unang mga kopi, abdos akong tiyan, pero nakuha ko na, ayaw kay ba? Kaya ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kutukutok. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni si Dr. Sayes to yun, na yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
4: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next. Daghan ang natubangan.
6: Permigyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumara na akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
2: Vision X, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Premium D3 user.
7: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyaan kay Kusay, magsige og duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang guys, kuwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
4: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo. Pakusog.
9: Turbo.
8: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
8: Doble ang kalipay.
10: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
11: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
10: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
11: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
12: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
12: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
14: 7 Plus Herbal Soap.
15: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Bili na!
14: Santon Plus Herbal Soap.
2: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
17: Lisod man gani tuuhan ang on the way, kana pa kahaimong I will stay.
18: Da Clarex, Anna.
1: Exciting!

0: That was a great song, mga katropa. Internal Flame by Bangkaus. Stand. Oras sa Pilipinas, alas 11:16 na sa Kabuntagon, 11:16 in the morning. Good morning, good morning. Magandang umaga. Isang napagandang umaga ho sa ating lahat. Siyempre, napaganda ng ating umaga kasi maganda tayo this morning. Ganun lang yun ang labanar. Good morning sa mga katropa natin nagpaminaw sa itong programa everyday. Sa mga suki-suki nga di makalugi. Good morning sa mga walagi pang inan o good morning di yan. Good morning sa mga walagi pang update. Ay, kulbaan. Mga katropa, 11:16 in the morning. Ang oras atod ka natin sa Turbon. Mga katropa, sulit ka ko ang naka-Turbon. Makatabang kinin sa sex life ninyo mag-asawa, mga katropa. Ang Turbo FDA approved. Maong safe, imnoy. Mag-Turbo na, mga katropa. Mapalit sa Shopee o sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar. Good morning, Ma'am DJ. Musta? Lagay mo dyan. Ayos lang. Tumataba pa rin. Anyways, magandang umaga sa ating mga viewers. Labirin sa to ang online world. Hi, Rex Ordiniza. Good morning, DJ Sexy Sassy. Happy Thursday. Pa-request DJ. Okay, thanks. Ato na siya itry, ha? Kung wagid siya, Rex, awat ay mahimo. Hindi ka na ito pwedeng pugsun o di good siya. RJ Labini. Good morning. And Daryl Casasas. Good morning, good morning. Mga katropa, di na ito dugayon. Ato na ibuhagay ang itong patigmo this morning. Mga katropa, unsay mutindog kung ulan. Muhigda kini kung init. Once again, mga katropa, unsay mutindog kung ulan. Muhigda kini kung init. Muligid-ligid yun siya, mga katropa. Alright, this is 150 Gcash na siya, mga katropa. Kasi ako sa Bisaya pa, natinggom na siya, mga katropa. Ito, mga katropa, gusto silang mas dako-dako lagi daw. Hindi sila gusto o gamay. Gusto sila dako. Okay. Alright, mga katropa, kinahang lang mutawag mo sa tuwang number para tabago na nga tuwang pahula this morning. And syempre, kung ikaw nakadaog na, mga katropa, ihatag na nato sa uban sa wapan nakadaog. Taga na itong chance ang mga wala pa, mga katropa, ha? If ever ikaw, na sige na balik-balik, tama na. Mawag ka naman sa iban. Again, mga katropa, unsay mutindog kung ulan, muhigda kung inyan. Mga katropa, nga itong number 0969-333-0537. Kahadlok ba ng pangutanahan? Angay, bagod ikahadlok.
1: Pinawa!
0: Yung song raw na hanggang ngayon, ano yun? Siya. Anyways, mga katropa, kamusta inyong morning diha, no? Kamusta inyong pagbangon, mga katropa? Wa ba'y ginabati ang sakit sa likuan? Wa ba'y ginabati ang sakit sa dughan? Or nakulangan ang dyan ka sa tulog, mga katropa? Nabitin dyan ka sa tulog, no? Bitaw yung mga katropa, lami dyan ka yung taon iligid-ligid, no? Hilabinigid kumbog, no? Ang panahon. Lami iligid-ligid, mga katropa, basta kay mag-ulan-ulan. Oh, ginasi ang problema. Hi, Eric! Uy, napalong. Nakang tayo nitawag. Ulit ka, katropa. Ewan na bantayan.
1: Pinawa!
0: Makaya ra ang kasakit sa dughan, DJ. Pero ay nga, kasakit sa hawak, di makaya. Ganong sakit man ang hawak ni Rex. Nag-unsa dahi si Rex kagabi. Ganong sakit man imong hawak si diha, Rex. Murag ang laki, ana, maulaw. Mu-answer, ana, DJ ba? request mong DJ sa nadalawa ang puso. Ano magduha-duha manggod?
1: Pinawa!
0: Ang tubag ni Pau Faron, saging daw. Sure, eh?
1: Pinawa!
0: Ngano na kayo kung magsaging B? Bahalag saging, basta loving.
1: Pinawa!
0: Alright, mga katrapa, we have caller on the line from 458. Hello, good morning. Kinsinig taga-asa. Alam mo, ragagaling man.
1: Pinawa!
0: Hello, good morning. Kinsa ni og taga-asa? Ayo. Good morning. Kinsa ni og taga-asa?
2: Ikuan ni ma'am si Alex si ma'am sa lain ma.
0: Hello. Alex, Alex nang?
2: Oh, Alex Kabuhayan sa lain ma.
0: Si Sir Alex Kabuhayan. Nakadaog na ba ka sa kompahula, sir, o wala pa? Nakadaog na ba ka sa kuang pahula, or wala pa?
2: Wala pa, ma'am.
0: Ah, wala pa. Okay. Sige, sige. Akong ulito ng kuang pahula, sir, ha? Sir Alex. Nag-unsa man yung siyaw, eh.
1: Pinawa!
0: Okay, unsay mo tindog kung ulan? Muhigda kung init. Unsa kini?
2: Kandila na kung tagana naman kung tama ba? Kandila.
0: Kandila? Oh.
1: Pinawa!
0: Bakit mo nasabing kandila?
2: Ah, wala nga kung nauna-unaan ako.
0: Mawari mo nauna-unaan. Oh.
1: Pinawa!
0: Pero sad to say, that's wrong. Ah. Mali po siyo.
1: Pinawa!
0: Okay. Basig na, shoutout na lang diyan katarapang Alex.
2: At sige, shoutout lang ko dito sa may Malugon, Sarangani, ma'am. Sa ako ang... Mama, nga si Mama Nanay, huwag akong mangintuot. Nga si Dilma, si Flora. Sa Buhayan, Bangigit.
0: Alright. Okay. Katropang Alex, klaro ba? Ang ito ba? Clarix, ana, ana. Okay, katropang Alex, klaro ba? Katropang Alex, klaro ba?
1: Pinawa!
0: Katropang Alex!
3: Sayang.
0: Katropang Alex, klaro ba?
2: Klaro ba?
0: Ang imong ito ba? Clarex kayo, ana. Okay, take three. Katropang Alex, klaro ba?
2: Klaro ba?
0: Sige na kay katropang Alex, dagang salamat. Ano ba mga katropa?
1: Pinawa!
0: Lisod yun kaayo.
1: Ayaw!
0: Wala tayong magagawa doon.
1: Pinawa!
0: Anyways mga katropa, ang pahula ni Sassy, unsay mutindog kung ulan. Muhigda kung init.

0: Nahihirapan sa tumang kalisod.
1: Pinawa!
0: Alright mga katropa, unsay mutindog kung ulay na muigda kini kong init. Once again, ang atong number 0969-333-0537. Kung makuha ni mo ang saktong tubag mga katropa, you have 150 Gcash. It's up to you kung gusto ni mong i-load. Pag merienda. May na lang mga katropa, na kay 150 diha. O naminaw na kakaisasi mga katropa, naka 150 ka. Uhong Miss DJ. Uhong? Masarap ba yan o
1: Pinawa!
0: Mga katropa, unsay mutindog kong ulay na muhigda kong init. Makalibog unsa ka na kay kining ako rain or shine man ni mutindog, lipod ni mao ang tubag.
1: Pinawa!
0: Di yun na mao ang tubag, Rex, kay rain or shine man na imuha mutindog, magina na imuha diha di ay. Kakulba ba na o
1: Pinawa!
0: Mao nang di kita mapakita aning Rex kay kulba di kay siya.
1: Aya!
0: Ivan. Anyways, mga katropa, 11:26 in the morning. Ang oras hatod ka na to sa Santa na Plus Gold. Isa sa ingredients din ni mga katropa ay ang ampalaya na makatabang sa pagpaubos sa fat o cholesterol sa ating lawas. Aron aron malikayan ang stroke o heart attack, Santon Plus Gold mapalit sa Shopee o sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar. Hi, I'm Beth Abeliana. Good morning. Kamusta diha sa Japan, katropa? Oh, sige, mga katropa, tagana mo oras para maghuna-huna, ha? Sa saktong tubag ani mga katropa. Sayang po, may nalang. Mga katropa, unsay mutindog kong ulay na muhigda kong init. Sit back, mga katropa. Ikod sa diha. Relax lang, katropa. Ay, mabalik pa ka itong programa, eh.
2: Rated PG!
0: Inilang sa 89.1 XFM Davao. Katropa Digital.

0: XFM.
1: Gak larik sana.
2: Exciting.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural protection araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
4: Nak, merienda time na.
5: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humo, og humo.
4: Tinuod na ura, lami gid ang mga pain sa Dian Bake Shop. Sure pag yun da, na always bago ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ora, sa Dian Bake Shop yun nato na ginakuha.
5: Paborito yun na ko na ma, mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
6: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalina, o Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
7: Kaklarek sana!
2: Exciting!
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now! M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics. Or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
9: M2C Graphics Davao.
10: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: kung nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products

0: Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Mga katrupa, andam diba ta sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
4: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
3: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
5: Maayo pa ang petrolyo kay ni taas apan ang sweldo, wagyo'y uminto.
6: Clarex, sana!
2: Exciting!

0: Thou was reads ang mga katropa, nagmamahal kahit bawal, by Narex Bernard. Ganun man ganyan mga katropa, nga di yun malikayain, nga mafolta sa usa ka tawo nga di na pwedeng mahaloy. Tungod ka na siya tag-iya, or tungod kay nanay na panag-iya siya. Anang yun mga katropa, basta kay gugma, nagmamahal kahit bawal. That song requested by EJ Maglangit.
1: At hindi magbabago kayo.
0: As kamay sa mga nakatry dira o higugma sa taong di na pwedeng higugmaon. Namang yung ibang tao mga katropa nga kusog kayo magpa-fall.
2: Pinawa!
0: Nainon dahil kanila nga single man ko. Tagay kong chance para ipakita na ko sa imo kung unsa tika ka love. Sa tinuod mga katropa minyo di ay
2: pinawa!
0: Dahil sana nga namang good mangilad pa man pwede naman ingnon depende sa abot
2: pinawa!
0: No! Mga katropa, oras sa Pilipinas, alas 11:50 na sa kautuhay. Ang oras mga katropa, hatod ka na to sa Turbo. Gamita kini 30 minutes. Usa maglabing-labing kang misi. Siguradong mas mulami ug muligoon ang inyong relasyon. Mga katropa, ang Turbo FDA-approved among safe imnoy. Mag-turbo na, mapalit sa mga butika. Nationwide. Nandiyan ni taas o kamot o.
2: Pinawa!
0: Pwede ra di ay DJ, pero depende. Depende sa abot. Magstorya na lang good sa tinuod, baka naman. Bitaw eh. Or even ikaw siguro mga katrapa.

0: Tungod kay nahikot naman ka. O, ano'y kagawa sign? Kaya nahikot naman. I-love na lang imong partner diha. Kaya na naman kay partner. Oh! Iman pwede nga tagduha, tagtulong, tagupat. Oh! Kaya nga uban, wala din sila partner. Kaya na sa inyo tanan.
1: Pinawa!
0: Gihakop naman ninyo tanan.
1: Ayaw!
0: Lagay po ninyo si Rex dire.
1: Pinawa!
0: Maloy mo kay Rex. Nakatry na ko na DJ na in love ko, pero dili pwede kay di mo sugot iyang ban.
1: Pinawa!
0: Abi na kog ang parents. Normal gyud nga di masugot ang bana. Uy. Di mo na, dili man na siya kaguran Rex nga pwede ra hulman.
1: Pinawa.
0: Ani gamon niyo gamit, iuli lang ha. Pwede pod next day lang, uli na niyo gamiton. Unsa na kaguran?
1: Pinawa.
0: Di ba? Anyways. Kadi jung request ni EJ.
1: Pinawa.
0: Nakatry na ko na DJ na sa isa kawalay duhain.
1: Pinawa!
0: Unsa?
1: Ayaw!
0: Wala ko kasulay na DJ pero sa di itugot sa ginikanan kasulay ko.
1: Pinawa!
0: As in. Kawawa naman, oy. Pero di ko kaya. Alright, mga katropa, balik tayo sa ito ang pahula. Oy!
1: Pinawa!
0: Tama ng gugma. Kainit kayo ang panahon. Alright, mga katropa, atong balikan ng ito ang pahula this morning. Once again, mga katropa, unsay mo tindog kung ulain, muhigda kung init. Mga katropa, once again, prioritize na to ang mutawag ha sa itong number para to bago na nga to ang bahula this morning sa 0969-333-0537. Again, mga katropa, 0969-333-0537. Once again, tawag na mo mga katropa para to bago na nga to ang bahula. Ito po yung tumataging ting na 150 pesos pa GCash. DJ, gwapo unta, nagamiton ang turbo. Galing lang kay kung makuhita sa atong asawa. Ano? Masuko man, oy.
1: Pinawa!
0: Which is katropang Alex, that is good problem. Sayo. Good problem na siya.
1: Pinawa!
0: Kaya, kung dili masuko imong asawa, kung siya ang nagapanguhit, that is bad problem. At least, diba, satisfied kaayo imong partner sa imong kaisa. Siya naman mismo ang mudili.
2: Easy.
0: Diba? Siya naman ang muingon nga, tama na. Di na makaya.
1: Pinawa!
0: Good problem na siya. Again, mga katropa, unsay mo tindog kung ulay na muhigda kung iniyan. Manatay mga pipila ka mga komento dire mga katropa o kadaghan bag-comment dire ni katropang Edward. Nagbaha man iyang comment dire. Good morning DJ Sexy Sassy watching here at LPUCLI showroom by Sir Manoy Alves. Good morning. Mayang pagpaminaw diya sa inyo ano. And lovely kon Lucernes mayang buntag ma'am ganda. Kabuti or mushroom daw iyang tubag. Iman pa si Edward, daghan kayang tubag, payong or umbrella. Hala, payong, kainit kayo.
1: Pinawa!
0: Once again mga katropa, tawag mo sa itong number para tubago ng atuang pahula this morning. Ayan, 0969-333-0537. Alright, meron tayong caller from 251. Hello, good morning. Kinsa ni Og Taga-asa.
1: Pinawa!
3: Hello!
0: Good morning!
3: Hello, good morning!
0: Palayo gamay sa imuang monitor, ma'am, kay ga-eko-eko kita.

0: Ma'am.
1: Okay. Kinsa ni og taga-asa?
0: Taga-long Tangeria.
1: Unsa?
0: Dili ko may Central Bank.
1: A Central Bank. Kinsa ni? Unsa pangalan nato?
0: Susan Ampongol.
1: Unsa to?
0: Susan Ampongol.
1: Susan. Susan.
0: Yes, ma'am.
1: Okay. Okay, Susan, akong ulito na ako ang pahula ha. Unsay mo tindog kung ulan, muhigda kung init? Unsa kini?
0: Ice.
1: Ha?
0: Ice, ma'am.
1: Ice. Ngano na kayo mag-ice?
0: Hindi ko bugna sa iyo mugahi.
1: Mhm.
0: Init na. Mulunay na siya.
1: Ikatawa lagi ko.
0: No, kwansya ba?
1: Matunaw. Oh.
2: Pinawa!
1: Pero sad to say, that is wrong. Hindi po siya.
0: Okay, bakit akong tawag nung ha?
3: Sayang.
1: Okay. Oh, nagipaong na niya. Eh.
2: Pinawa!
1: Na-discourage din siya. Eh.
2: Ayaw!
1: Okay, mga katropa, napatay pila ka oras, no? Pila ka minuto, rather. Unsay mutindog kung ulan. Muhigda kung init. Tawag-tawag, mga katropa, sa atong number. Tawag lagi tawag.
2: Pinawa!
1: 0969-333-0537 Nangayo og hearing ni ang nanawag numero sa swerte.
2: Pinawa!
1: Ang sagaw ka diyo eh. Tawag lagi.
2: Pinawa!
1: We have another caller from 548. Hello, good morning. Kinsa ni og taga-asa. Good morning.
4: Hello, good morning.
1: Yes, kinsa ni og taga-asa.
4: Orfeo man.
1: Unsa to?
4: Sa LTO.
1: Ah, sa LTO, hala. Oh.
2: Pinawa!
4: LTO, sure, ma'am.
1: Ah, okay. Unsa'y pangalan?
4: Si Manoy Alub.
1: Unsa?
4: Manoy Alub.
1: Ay, si Manoy! Ikaw dahil na Manoy! Okay, akong ulitin.
4: Yes, mm-hmm.
1: Akong ulitin akong pangutana, ha? Unsa'y mutindog kung ulan, muhigda kung init?
4: Nag-comments naman ko, ma'am. Mapaw na lang itong kuha ng titatawagan ng tingin mo, ma'am. So,
1: unsa ganito ba?
2: Pinawa!
4: Kaupas or mushroom?
1: Ha?
4: Kaupas o mushroom?
1: Oh, mushroom. Bakit mo nasabi?
4: Pag ulan mo, ma'am, nagyan mo lang sila mo naubo, ma'am. Pero mm-hmm. Pag pinit na, malusaw mo na sila, ma'am.
1: Mga tumbawa. Mm, kayo mga lalaki, ang galing nyo talagang magpaliwanag, no?
2: Pinawa!
1: But sad to say, that is wrong. Hindi.
3: Sayang.
4: Okay lang, ma'am.
1: Okay lang, okay lang.
4: Drive lang, man.
1: Di ka mag-ool.
4: Ha, tito, kaya
1: nagkita mong gusto
2: mo, ha? Pinawa!
1: Mubanat pa dyan, eh. Sige na, eh. Shoutout na, diha.
4: Shoutout, pili sa mga kauban, ma'am.
1: Mm-mm. Isang pa dyan. Wala na.
4: Sa mga 11 na office.
1: Okay. Thank you. God bless. Hello. O napag-gini sa pakatropa, pahabo. Last na gini siya, kaya wala nga tayo igong oras, no? Okay. From 9, 4, and 6. Hello, good morning. Kinsa ni og taga-asa?
2: Pinawa!
1: Wala, pahinayag kayo. Gaiko-eko, good ta.
2: Pinawa!
1: Kinsa ni og taga-asa?
5: Dosawang, si Buhala, sa Galanang.
1: Okay. Unsa'y mong tubag, katropa? Paspasan na ito, kwarta i-oras.
2: Pinawa!
1: Unsa'y...
5: Pero sa Kenan, ma'am.
1: Ha? Unsa?
5: wiper sa sakyanan.
1: Ganun na kayo mga wiper sa sakyanan?
5: Kung nagpulan ma, magpindog ma na siya ma, magpuntuan sa sakyanan.
2: Pindog ma!
5: Matigda lang na siya.
1: Oh, bakit mo na? Yun na yun.
2: Pindog ma!
1: Okay. Oh!
2: Pindog ma!
1: Sad to say, that is wrong.
2: Pindog ma!
1: Okay, maligid siya pa sa luagid siya kay maligid siya.
2: Pindog ma!
1: Okay, shout out na lang kung nakay i-greet diha katropa. Ha? Di na? Nang luod na ka?
5: Di lang. Salamat.
1: Mm-mm.
5: Kira lang.
1: Okay, salamat.
2: Pindo ka!
1: O, diba? Wala tayo kong oras mga katropa. Ugma na sa daw.
2: Pindo ka!
1: Dugon sa una itong hilot-hilot mga tropa. Di na yun makaya.
2: Ayaw!
1: Alright. Mga katropa, unsay mo tindog kung ulan mo higda kini kung init. Wa jud.
2: Pinawa.
1: Ingnan mo tawag di man mo tawag.
2: Ayaw!
1: Mga katropa, ugma na sad atoy padayon para 200 pesos na gid siya aron mag-ilog na gid mo mga katropa.
2: Pinawa.
1: Alright, kini si Sexy Sassy nga nagaingon, ang pink kanunay, halong kanunay. Kaya kinabuhi mga katropa, puno giyod sa pagsulay. Mga katropa, ugma na sa same station, same program, same DJ. Maayong pagpaniudto.

0: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
1: Headlines. Ang mga pangunang headlines, mga katropa, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Committee on Energy Chairperson Erwin Tulpo nag-alboroto sa system loss charges. NGCP sinisi.
2: Headlines. Senate President Win Gatchalian at pro tempore Tito Soto ipinagtanggol ang pagbibigay ng committee chairmanship kay Senador Jinggoy Estrada.
1: Headlines. Senator Jinggoy Estrada nagahain naman ang petisyon para mapagpiansa sa kasong plunder.
2: Headlines. Defensor at Espiritu humiling na makapagpiansa sa Sandigan Bayan sa 75 million peso plunder case.
1: Bureau of Internal Revenue, mga katropa, nagsampa ng tax evasion cases laban sa Pogo Link Firm at iba pa. Mayigit sa 416 million pesos na buwis sinisingil.
2: Pangulong Marcos Jr. pinayagan ang paglabas ng tax records ni VP Sara para sa impeachment trial.
1: Palitang Regional DPW Secretary Vince Dison, ikinagalit ang munipalpak na flood control project dyan sa Davao City. Congressman Pulong Duterte umalma.
2: Sa balitang international, death toll sa magnitude 7.1 na lindol sa Japan, umabot na sa 17.
1: Balitang showbiz, Department of Transport o Department of Tourism magsasagawa ng watch party bukas para sa SB19 Chicago performance.
2: Sa balitang sports, Alex Ayala pasok na sa quarterfinals ng DC Open matapos patumbahin ang defending champion.
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
1: Alas 12:02, katropa. Pananghalian po tayo ngayon ng Webes 20 o 30 ng July 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din yung napapahinggan ng XFM News Nationwide sa Palawan, Cebu, Davao at iba pang lugar sa buong Pilipinas.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian Depart.
3: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng balitaan mga katropa, tinalakay sa Senado ang issue ng system loss charges. Kasunod doon ang panawagan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin na ang pagpapasan nito sa ating mga consumers, kung saan pinaunahan ni Senate Committee on Energy Chairperson Erwin Tulpo ang pagdinig. Sa pagdinig, binusisi ang mga panukalang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act ay yung tiyatawag po na EPIRA, kabilang din yung mga reforma na naglalayong pababain ng singil sa kuryente. Palakasin ang Energy Regulatory Commission at protektahan ang kapakanan ng mga consumers. Sa kanyang privileged speech na system loss and its impact on electricity consumers, iginit ni Tulpo na hindi dapat ipasa sa publiko ang gastos dito sa system loss at itinuro ang NGCP bilang isa sa mga dapat managot sa mataas na system loss charges.
4: Bakit hindi ho ninyo dagdagan yung linya para wala na po tayong line rental? Diyos ko po Panginoong kong bayan, meron ng systems loss, may babayaran pa siyang line rental, patong-patong na po yung binabayaran niya. Pero mo line rental, magbabayad pa yung tao, may babayaran na siya sa Cebu na systems loss, may babayaran pa na line rental. Problema ba ng consumer? Yung pati linya ng kuryente, babaya. Alam niyo ho, I'm very disappointed, inabuso niyo yung mga consumer. Kasi walang imik si Juan si Maria. Can you explain that to us, NGCP? Pati line rental, sinisingil sa consumer. How?
1: Kabilang din sa mga tinalakay sa pagdinig ang lifeline rate, pagbabawal sa cross-ownership ng generation companies at distribution utilities at iba pang hakbang para mapababa ang buwan ng bayarin nating lahat sa kuryente, mga katropa.
3: XFM News Nationwide.
2: Suportado ng Philippine Exporters Confederation Incorporated o PhilExport ang panukalang alisin ng system loss charge sa singil sa kuryente. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, Sinabi ni Phil Export President and CEO Dr. Sergio Ortiz Jr. na matagal nang hinihintay ng publiko ang naturang hakbang at naniniwala siyang magiging malaking ginhawa ito hindi lamang sa mga negosyante kundi pati sa mga ordinaryong consumer. Bagamat kinikilala niyang maaaring hindi ito agad maipatupad dahil mga kailangan ng pag-amyenda sa EPIRA law at may pagtutol mula sa ilang power industry players, naniniwala siyang maisusulong ito ng pamahalaan. Dagdag pa niya, makatutulong ang pagtanggal sa system loss charge upang mapababa ang gasto sa kuryente, lalo na sa sektor ng negosyo at manufacturing na matagal nang umaasa sa mas mababang halaga ng electricity.
1: Sa kaugnay pa rin balita, naniniwala si PhilExport of Philippine Exporters Confederation Incorporated President and CEO Dr. Sergio Ortiz Jr. na may ilang benepisyo o pakinabang ang pagiging upper middle income country ng Pilipinas. Pero hindi pa daw ito sapat, mga katropa, para matugunan ang mga pangunahing hamon sa ekonomiya ng bansa. Sa interview ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Ortiz na maaaring makatulong ang bagong status na yan sa pagpapabuti ng credit standing ng Pilipinas at sa pagkuha po ng mas magandang lending at financial terms na posibleng magresulta sa mas mababang interest din sa mga pautang.
5: Meron naman, meron mga disadvantage din, ano? Maganda pakinggan, pero hindi enough mako-recover natin yung loss of today sa atin. Dahil medyo nahuhuli tayo sa mga kapitbahay natin sa in terms of investment, in terms of tourism, yung classification ay disadvantage. Well, itong malaking problema nga natin, ay kumalat sa buong mundo yung ating iskandalo nito dahil ang dahil hindi natin nasosol at hindi kumbisido mga ano na masosol natin.
1: Bukod dito, iginit din po niya na bukod sa bagong income classification, kailangan pa rin tugunan ng ating pamahalaan ang mga issue gaya ng korupsyon at iba pang hadlang para makahikayat ng mas maraming foreign investments at mapanginabangan po na mas maraming Pilipino ang pag-unlad ng ekonomiya.
3: XFM News Nationwide.
2: Naging committee chairman sina Senador Jinggo Estrada at Senador Dante Marcoleta sa kabila ng kanilang pagkakaditine kaugnay ng mga kasong plunder. Sa ginirap na pagtatalaga ng committee chairmanship, itinalaga si Estrada bilang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms at si Senador Dante Marcoleta naman bilang chairperson ng Senate Committee on Tourism. Ayon kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, isinagawa ang pagtatalaga ng mga committee chairmanship upang maipagpatuloy ang trabaho ng Senado at matugunan ang kahilingan ng majority block na maayos ang operasyon ng mga komite. Ipinaliwalag naman ng Senate President Pro Tempore Tito Soto III na isinuko niya ang paumuno sa Committee on Electoral Reforms dahil nakasanayan sa Senado na ang bawat senador ay may komiteng pinamumunuan. Tiniyak naman ni Senate President Win Gatchalian na hindi maaantala ang trabaho ng mga komite dahil ang mga naitalagang vice chairpersons ang mga ngasiwa sa mga pagdinig habang nananatiling nakaditine sina Estrada at Marcoleta.
1: Senate President Win Gatchalian at Senate pro tempore Tito Soto pinagtanggol ang pagbigay nga ng committee chairmanship kay Senator Jinggo Estrada. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
3: Live report.
2: Pinagtanggol ni na Senate President Win Gatchalian at Senate President Pro Tempore Vicente Soto III ang desisyon ng Senado na italaga si Senador Jinggo Estrada bilang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation sa kabila ng kanyang pagkakaditine at 90-day suspension. Ayon kay Gatchalian, nananatiling senador si Estrada kaya maaari pa rin siyang italaga bilang committee chairperson. Anya, sa pamamagitan ng naturang posisyon ay magpapatuloy din ang pagpapasahod sa mga empleyado ni Estrada dahil ang kanilang sweldo ay magmumula sa pondo ng komite. Dagdag pa ni Gatchalian, hindi maapektuhan ang operasyon ng komite dahil maaaring gampanan ng vice chairperson ang ilan sa mga tungkulin ng chairman. Samantala, sinabi naman ni Soto na alinsunod sa patakaran ng Senado ang pagbibigay ng committee chairmanship sa mga senador. Ipinaliwanag niya na ang pondo ng bawat komite ang panggagalingan ng sahod ng mga empleyado ng isang senador. para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita,
2: naghain ang kampo ni Senador Jinggo Estrada ng petition for bail sa Sandigan Bayan 5th Division kaugnay ng kinakaharap nitong kasong plunder na may kaugnayan sa umano'y maanomalyang flood control project. Sa kanilang motion, iginit ng kampo ng senador na walang matibay na ebidensyang nagpapatunay na nakipagsabwatan si Estrada sa kanyang mga kapwa-akusado sa naturang kaso. Layunin ng petisyon na payagan ng senador na makapagpiyansa habang nagpapatuloy ang paglilitis sa kaso. Nakatakda namang pag-aralan ng Sandigan Bayan ang petisyon bago maglabas ng desisyon ukol sa kahilingan ng kampo ni Estrada.
3: XFM News Nationwide.
1: Nagain po sina dating mamabatas Mike Defensor at negosyanteng Joseph Espiritu ng petisyon mga katropa para mapagpiyansa sa Sandigan Bayan. Kaugnay ng kinakarap nilang kasong plunder na may kaugnayan sa mga hindi pagdedeklara ng 75 million pesos campaign donations ni Senator Rodante Marcoleta. Sa kanilang petisyon, iginit ang kampo ni na Depensor at Espiritu ng arrest warrant ay binatay lamang sa probable cause na nila hindi sapat para ipagkait sa kanila ang karapatang makapagpiyansa. Iginit po ng depensa na wala umanong matibay na ebidensya na nagpapatunay na ibinigay ang muna yung mga donasyon bilang kapalit ng posisyon ni Marcoleta o nagsabwatan ang mga akusado para makalikom ng ilegal na yaman. Sa kasalukuyan, wala pang tinatakdang pagdinig ang Sandigan Bayan sa mga petisyon para sa piyansa ni na Depensor at Espiritu na kapwa nakaditine dyan sa Quezon City Jail sa Payata.
3: XFM News Nationwide.
2: Nagsampa ang Bureau of Internal Revenue o BIR ng tatlong kasong kriminal sa Department of Justice laban sa isang Pogo Link Company, isang construction firm at dalawang VAT-registered real estate sellers dahil sa umano'y tax evasion na umaabot sa mahigit 416 million pesos. Pinakamalaki sa mga kaso ang sinampa laban sa Zun Yuan Technology Incorporated na may tinatayang pananagutang buwis na 402.74 million pesos. Matapos umanong hindi ideklara ang malaking bahagi ng kita nito mula sa offshore gaming operations. Kinasuhan din ng BIR ang AEP Construction dahil sa umano'y undeclaration ng taxable income na nagresulta sa 6.2 million pesos na kakulangan sa buwis habang nahaharap din sa kaso ang dalawang VAT-registered real estate sellers dahil sa umano'y maling deklarasyon ng transaksyon na nagdulot ng 7.31 million pesos na tax deficiency. Ayon kay BIR Commissioner Carlito Martin Mendoza, patuloy na hahabuli ng ahensya ang mga individual at kumpanyang sadyang umiiwas sa tamang pagbabayad ng buwis upang mapanatili ang patas na sistema ng pagbubuwis at mapanagot ang mga lumalabag sa batas.
3: VP Sara, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage.
1: Mga katropa, inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalabas po ng Bureau of Internal Revenue ng Income Tax Records ni Vice President Sara Duterte para isumite sa Senate Impeachment Court bilang bahagi ng patuloy o nagpapatuloy ng impeachment trial. Kasama rin sa piniyagang isumite ang tax records ng asawa ng Vice Presidenteng si Attorney Mance Carpio at ng mga kumpanyang may kaugnayan sa mag-asawa. Alinsunod sa itinakda ng National Internal Revenue Code na nangangailangan ng aproba ng Pangulo bago mailabas ang nasabing mga dokumento. Ayon po sa impeachment court, hiningi ang mga record upang makatulong sa pagbusisi kung may umano'y unexplained wealth na hindi naaayon sa lehitimong kita ng Vice Presidente. Ngunit nilinaw ni Presiding Officer Senator Francis Escudero na magsisilbi lamang mga ito bilang financial baseline at hindi bilang ebidensya ng panibagong impeachable offense. Sa kasalukuyan, pinoproseso pa ang mga isinumiting dokumento bago ito maibigay sa magkabilang panig.
3: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng bawat bayan makikinabang program sa lalawigan ng Tarlac. Ayon sa President's Report to the People 2022-2026, layunin ng programa na palakasin at pabilisin ang suporta ng pamahalaang nasyonal sa mga lokal o local government unit o LGU. Hanggang Hunyo ngayong taon, umaabot na sa 22.22 billion pesos ang direktang naipamahaging pondo sa 1,266 na LGU sa buong bansa. Pinalakas din ang tulong sa mga barangay sa pamamagitan ng Socio-Civic Project Fund ng tanggapan ng Pangulo. Sa ilalim ng programa, makatatanggap ang bawat barangay ng 100,000 piso para sa mga proyekto sa kaunlaran at kaligtasan at karagdagang 100,000 piso para sa 5 presidential scholars. Hanggang Hulyo 2 ngayong taon, nakapaglabas na ang pamahalaan ng 4.69 billion pesos para sa 23,431 na barangay habang patuloy ang pamamahagi sa mga natitirang barangay. Sa nasabing pagtitipo, nakipagkita rin si Pangulong Marcos sa mga presidential scholars mula sa Tarlac. Nasaksihan din niya ang pamamahagi ng bigas sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF at pinangunahan ang pag-aabot ng cheque na nagkakahalaga ng 102.2 million pesos sa 511 na barangay sa lalawigan ng Tarlac bilang pinansyal na tulong mula sa SCPF.
3: XFM News Nationwide.
1: Mahigit sa 400 na mga titulo ng lupa ang naipamahagi na raw sa mga magsasaka. Ang DAR ay pagpapatuloy ang reformang agraryo. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
6: Mahigit 400,000 titulo ng lupa na ang naipamahagi ng pamahalaan sa mga benepisyaryo ng reformang agraryo sa nakalipas na 4 taon. Kasunod ito na binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA 2026 ang patuloy na pagsusulong ng mga programa para mapalakas ang karapatan at kabuhayan ng mga magsasaka. Ayon sa Department of Agrarian Reform o DAR, magpapatuloy ang pamamahagi ng titulo at pagbibigay ng suporta sa mga agrarian reform beneficiaries upang mapaulad ang kanilang buhayan at makatulong sa pagpapatibay ng seguridad sa pagkain ng bansa. Iginit ang ahensya na tuloy-tuloy ang kanilang trabaho hanggang sa lahat ng mga magsasakang naghihintay ng sariling lupa at mabigyan ng pagkakataong magkaroon ng mas maayos at patatag na kinabukasan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Breaking news. Breaking news.
1: Kapapasok lang ng balita, mga katropa, kinumpirma ni House Prosecutor at Bicol Saro Representative Terry Ridon na piniyaga na nga ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang BIR na isubmit sa Senate Impeachment Court ang tax records po ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister na si Attorney Manases Manscarpio. Ayon kay Ridon, inihatid na ngayong umaga na mga kinatawan ng BIR ang nasabing mga tax records sa tangkapan ni Senate Secretary Ray Bantug na nagsisilbing clerk na impeachment court. Isinagawa po ang pagsusumite bilang pagsunod sa sabina na inilabas ng Senate Impeachment Court.
3: Breaking news! Breaking news!
1: Alas 12:19 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po ay napapahinggan din sa iba pang XFM station sa Wow FM 94.1 Canlaon, Y101 Cebu at XFM 95.7 Bayugan at sa XFM 104.7 Malay-Balay.
3: Balitang balitang regional. Regional.
1: Unahin natin ang balita galing Davao. DPW Secretary Vince Dizon ikinagalit ang umunoy palpak na flood control project dyan. Si Congressman Pulong Duterte naman ay umalma. Katropa natin sa balita, Jobet Espanyol, XFM Davao.
3: Live.
7: Ikinagang ni DPWH Secretary Vince Dizon ang umano'y palpak na itinayong dike sa Bangkal, Davao City matapos na pag-alamang ilang taon na palang pinoproblema ng mga residente ang pagbaha sa lugar ngunit wala pa rin aksyon. Dahil dito, hindi napigilan ang kalihim na questionin kung saan napunta ang bilyon-bilyong piso na inilaan sa nasabing proyekto.
8: Nakakagagit talaga eh. Kasi nangyari na pag ito 2019. Last time na umangat yung tubig 2019. Pero since 2019, huwag nangyari dito. Hindi in-address. Kaya ang gago ako nagagit dito sa DE natin kahit na bago siya. Kasi meron na pag ang pagpapataas nung dike doon, mga mas mataas ng 2 metro. Pero naputol. Hindi tinuloy-tuloy. So ang tanong ko, bakit? Hindi daw nila alam. Alam mo, bilyon-bilyon ang pumasok na pera dito ng DPWH. Tapos ito, ini-estimate ko, napakaliit lang na gastos nito at hindi ito mahirap gawin. So ibig sabihin, kung yon nagawa sana na 7 years na yung dumaan, hindi grabe masyado yung peruisyo ng mga kababayan natin dito.
7: Ibinunyag ni Dizon na 10 taon na umanong hindi nalilinisan ang nasabing dahika na siyang sanhi ng pagkabuo ng makapal na putik kaya't hindi mapigilan ang pag-apaw ng tubig sa kabila ng laki at lapad ng dahika. Agad naman ay iniutos ng kalihim sa Department Engineers na tugunan ang problema ng nasabing proyekto at imbisigahan ang mga nagpatupad nito. Matapos ang pahayag ni Dizon, agad itong inalmahan ni Davao City 1st District Representative Congressman Paulo Pulong Duterte at sinabing ang problema ng palpak na proyekto ay nasa loob mismo ng opisina ng DPWH. Iginiit ng kongresista na walang ginawang aksyon ang pamahalaan kahit na isumite na ng JICA Davao ang flood control master plan nito noon pang taong 2023. Kaugnay naman sa malaking baha na tumama sa Bangkal, Davao City noong Hulyo 14 ng gabi, nagpahayag din ng pagkadismaya si former PNP chief at kasalukuyang MMDA chairman na si Nicolas Torre III matapos ding mabiktima sa trahedya ang kanilang bahay sa binahang lugar. Ayon sa Davao City Social Welfare and Development Office, aabot sa 13,000 na mga residente sa Talomo District ang naapektuhan sa nasabing baha. Mula rito sa 89.1 XFM Davao, katropa nyo sa balita, Juvet Espanyol, XFM News.
2: Cagayan Valley NDRRMC nagbabala sa posibleng pagbagsak ng debris mula sa Long March 6A rocket ng China. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tukigaraw.
9: Naglabas ng babala ang Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Council o CVDRRMC kaugnay sa posibleng pagbagsak ng debris mula sa rocket na ilulunsad ng People's Republic of China ngayong araw, Hulyo 30. Ayon sa Memorandum No. 64 Series of 2026 na inilabas ng Office of Civil Defense na pirmado ni OCD Regional Director Alberta Mogol, magpapalipad ang China ng Long March 6A rocket at may posibilidad na ang ilang bahagi ng rocket ay babagsak sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Batay sa naturang memorandum, tinatayang babagsak ang mga debris sa layong humigit kumulang 83 nautical miles mula sa Dalupiri Island, 88 nautical miles mula sa Babuyan Island dito sa lalawigan ng Cagayan at 104 nautical miles mula sa Burgos, Ilocos Norte. Dahil dito, mahigpit na pinapayuhan ng publiko lalo na ang mga mangingisda na iwasang maglayag o pumasok sa itinakdang drop zone upang matiyak ang kaligtasan. Samantala, inalerto na ng CVDRRMC ang mga miyembro nito na mag-monitor sa mga nasasakupang lugar habang pinapaalalahanan din ng publiko na agad ipagbigay alam sa mga otoridad sakaling makakita ng hinina ng debris at huwag itong hawakan upang maiwasan ang anumang panganib. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, itong yung lingkod si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: May guro ang patay matapos pong suntukin ng 19 anyos na lalaki sa New Washington, Aklan. Katropa natin sa balita, Mariani Tolentino na XFM Kalibo.
10: Makalipas ang ilang araw na pananatili sa intensive care unit o ICU ng isang ospital sa bayan ng Kalibo, pinawian ng buhay ang isang lalaking guro na Aklan Polytechnic College o APC matapos itong suntukin ng 19 anyos na lalaki sa Barangay Mabilon, Washington, Aklan noong Hulyo 26. Kinilalang biktima na si Second Officer Timoteo Tim Humayaw, faculty member ng APC Maritime Department at residente ng Barangay Poblasyon, Kalibo. Ipinahayag ni Police Major Dande Gonsaludo, jefe ng New Washington PNP na kapwa na imbitahan lamang sa isang advance celebration para sa graduation ang dalawa, kung saan sa gitna ng kasiyahan at inuman ay nagkaroon ng mainitang argumento ang dalawa hanggang sa nawi ito sa matinding komosyon. Agad namang responde ang MDRMO at mga kapulisan sa area at itinakbo sa ospital ang biktima matapos itong magtamo ng mga sugat sa katawan. Samantala, agad ring na arresto ang suspect matapos ang insidente. Kaugnay nito, kinumpirma umano ng pamilya na binawian ng buhay ang biktima matapos ang ilang araw na pananatili sa ICU. Kasalukuyan namang nasa kustodiya ng New Washington PNP ang suspect habang hinahanda ang kasong frustrated homicide. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, XFM News.
2: Kaso ng dengue sa Cebu, sumipa sa gitna ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
11: Patuloy na binabantayan ng Cebu Provincial Government ang pagtaas ng mga kaso ng dengue sa lalawigan matapos makapagtala ng 381 kaso sa 25 lokalidad sa nakalipas na 5 linggo. Ayon kay Provincial Health Officer Dr. Jenina Canoya, posibleng dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan ang pagdami ng kaso dahil nagiging paborable ang kondisyon para sa pagdami ng mga lamok na nagdadala ng dengue. Dagdag ni Canoy, nakabilang sa naitalang kaso ang mga outpatient at inpatient na ginamot sa mga ospital na pinangangasiwa ng Kapitolyo. Pinakamaraming kaso ang naitala sa Toledo City, Barili, Talisay City, Consolacion, Carcar City at Medellin. Samantalang 2 pasyente mula sa Consolacion at Compostela ang nasawi dahil sa dengue. Sa kabila nito, nilinaw ni Capitol Lapiso Health Consultant Dr. Elise Nicole Catalan na wala pang idiniklarang dengue outbreak sa lalawigan. Aniya, mahalagang maagang maipalam sa publiko ang pagtaas ng kaso upang makapaghanda ang mga pamilya magsagawa ng mga hakbang sa pag-iwas at agad na magpakonsulta kapag nakaranas ng sintomas. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: At panghuli po, 69-year-old na lola ang natagpong patay sa isang abandonadong bahay dyan sa Santiago City. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM, Santiago.
7: Natagpuang wala ng buhay sa loob ng isang abandonadong bahay ang isang senior citizen na babae sa Barangay Dubinan, East Santiago City. Kinilalang nasawi na si alias Leti na residente ng Barangay Sagana dito sa lungsod. Ayon sa investigasyon, na diskubre ang bangkay bandang alas 7:30 ng umaga ni alias Bising na 60 anyos na lola na pansamantalang naninirahan sa naturang bahay. Batay sa paunang investigasyon, 2 araw bagong insidente ay bumisita si Leti sa kanyang kaibigan na si Bising at ang siya na manatili muna sa lugar. Kinaumagahan na magising si Bising, nakita na niya ang biktima na nakahandusay sa sahig sa tabi ng kama at wala ng buhay. Agad itong ipinagbigay alam sa mga tauhan ng Police Station 2 at City Forensic Unit na nagproseso ng bangkay at lugar kung saan ito natagpuan, na nagresulta naman para makitang walang indikasyon na pinagmalupitan ng lola. Patuloy pa rin naman ang investigasyon ng mga otoridad na matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkasawi nito. Mula rito sa 104.8 Act sa FM Santiago, para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News. Weather
1: update. Katropang Brian, patuloy na binabantayan ng PAGASA ang 2 LPA, kabilang isa na nasa loob na ng bansa na nagdudulot ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon.
2: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, tumawid na sa Southern Luzon ang naturang LPA at inaasahang magdadala na lamang ng mahihinang pag-ulan bago tuluyang malusaw sa loob ng susunod na 24 oras.
1: Yung isa pang LPA, mga katropa, nasa labas pa po ito ng PAR, ay namataan sa silangan ng Eastern Visayas. Halos hindi gumagalaw, pero asahan daw po na malulusaw din ito sa mga susunod na araw at hindi magkakaroon ng direktang epekto sa bansa.
2: Sa kabila nito, pinapayuhan pa rin ang publiko na maging handa sa panandali ang pagbuhos ng ulan na posibleng maranasan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas.
1: Sumikat ang araw today, 5:39, lulubog 6:26. Mamayang gabi.
3: Balitang International.
1: Atid po sa atin to ng Santon Gold, katropa, sa International. Umabot na sa 17 ang kumpirmadong nasawi, habang 6 pa ang walang vital signs matapos yung magnitude 7.1 na lindol na tumama sa Kumamoto, Japan. Kabilang sa mga nasawi, ang 4 na kataong na recover mula sa gumuhong Aeon Shopping Mall na pinaniniwalaan pong tinamaan ng malakas na pagsabog ng gas matapos ang lindol. habang nagpapatuloy pa rin ang search and rescue operation. Nagdulot ang lindol ng malawak na pinsala sa Kyushu, kabilang ang mga bumagsak na bahay, tulay, sunog at pagkawala ng supply ng kuryente at tubig sa libu-libong kabahayan. Habang patuloy pa rin pong nararanasan ang aftershock sa lugar.
3: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inanunsyo ng Department of Tourism na magsasagawa ang kanilang ahensya ng watch party para sa gaganaping performance ng P-pop group na SB19 sa Lollapalooza sa Chicago. Ayon sa DOT, gaganapin ang watch party bukas sa Rizal Park Open Air Auditorium sa Maynila, kung saan kinakailangan lang ng mga dadalo ng online registration para makapasok. Bukas ang venue para sa listening party at pre-show program ng 1:30 a.m. bago ang pinaka-live stream performance na magsisimula naman ng alas 4 ng umaga. Matatandaan na kamakailan ng inanunsyo ng DOT na isang SB19 bilang kanilang bagong tourism ambassadors. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang sports!
1: Hatid sa atin ang sports ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Pasok na po sa quarterfinals ng Mubadala BC Open ang ating Pilipina 10 star na si Alex Ayala, matapos talunin ang defending champion na si Leila Fernandez ng Canada. The score na 6-2, 7-6, 6-1. Matagumpay pong ipanalo ni Ayala laban sa loob ng 1 hour and 53 minutes. Ayon kay Ayala, naging susi sa kanyang panalo ang pagiging matyaga at matatag. Sa kabila po ng mga mahihirap na sandali sa laban, kasunod ng nauna niyang panalo laban sa Olympic champion din na si Shang Quinwen. Sa susunod na yugto ng torneo, mga katropa, makakarap po ni Ayala ang mananalo sa laban ni na second seed Elina Svitolina at qualifier Polina Kudermitova para sa pwesto naman sa semi-finals.
3: XFM News Nationwide.
1: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayin na po ang XFM News Nationwide ngayong Webes, July 30, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila, at sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Ubera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino, hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
3: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
3: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyag, di ka mabiyag. XFM katropa mo. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
12: Ka-Clarence, Ana?
13: Exciting!
12: Exciting! Exciting!

0: ang mapagpala at malusog na araw mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa maghatid sa inyo ng mga sikreto solusyon sa kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang Santon Plus Gold at ang kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remili Tuoy. Ito po yung liko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Nakasaya po na live dito sa ating pong programa. At syempre, ating pong mga kapanayam, ang ating pong kapartner dito sa ating pong talakayan, Doc Ronald Paler. Magandang araw po, Doc.
1: At magandang tanghali, mga katropa. Enjoy kayo sa inyong pagkain ngayong tanghali pong ito, kasama sa atin pong sa inyong pagkain ang pakikinig po sa ating programang The Secrets of Health. And panibagong araw, panibagong talakay naman po ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito, na kung saan ay may in connection doon sa ating microbiome or gut microbiome, at kung paano mapapaganda ang mga good bacteria sa ating tiyan, na kung saan ay nakakaapekto din sa ating overall health. Yan po ang ating tatalakayin, mga ka-wellness, mga katropa, dito lamang po sa ating programang The Secrets of Health.
0: Samahan po kami ni Doc Ron dito sa ating pong talakayan. So, magigitan ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries po niyo about your health, at text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At kung hindi po ganyan kamasalan yung mga katanungan, napakalagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito, ha? Siyempre tayo po napapakinggan sa lahat natin po mga XFM stations and Solid FM at sa mga ibang partner stations po natin nationwide, ha? At paumanhin, wala po muna tayong Facebook live streaming. Medyo nagkaroon ng technical problem ang atin pong pang live stream. Ayan. So, sa mga listeners po natin sa atin pong programa, welcome po tayo muli sa panibagong talakayan. At pag-uusapan natin itong mga kapakipakinabang na mga punto sa pangangalaga at pag-iingat ng atin pong kalusugan, ha? Kaya kung meron kayo mga dyan, mga inquiries patungkol sa pag-uusapan natin, nako, itanong nyo lamang yan sa atin pong programa, ha? Mahiyang magtanong, mga ka-wellness. At sa mga kababayan natin, ha, na gustong makasubok ng atin pong mga produkto, sa mga hindi pa nakatry ng mga products ng Yes to Health, bisitahan nyo ating mga authorized dealers, especially ang Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, and South Star Drug. Ay pwede rin mabili dyan ang atin pong Santon Plus Gold at ang atin pong mga healthy coffee, especially yung Santon Gold Coffee Mix at yung Santon Plus Coffee Mix natin. Ang mga healthy coffee po natin ay mabibili na rin sa Fisher Mall Supermarket. Ayan, putahan nyo po yon, mga ka-wellness, ha? And of course, sa Shopee, pwede kayong makabili ng atin pong mga produkto sa atin pong official Shopee page, Yes to Health 2011.
1: And of course, mga katropa, ang atin pong mga Yes to Health products ay mabibili rin sa ating mga Yes to Health clinics. And of course, hindi lamang yan, doon po sa mga pupunta sa ating klinika para bibili ng ating mga produkto ay meron po kaming mga special discounts, lalong-lalo na sa ating mga senior citizen. Ang gagawin lamang po ninyo, pakidala lamang ang inyong mga senior citizens ID para kayo ay maka-avail ng ating special discounts. Sa Yes to Health ay pwede din kayong magpakonsulta, mga katropa, no, mga ka-wellness, doon sa mga bibili at gusto ninyo ng consultation ay pwede po kayong magpakonsulta. At ang Yes to Health ay meron ding mga unique na mga programang pwedeng makakatulong sa inyong mga pangangailangan, target ng inyong mga karamdaman. Meron po kaming programs at mga services gaya ng cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang, Korean therapy, biozapper therapy, and of course, terahertz therapy. Diyan lamang po yan sa ating pong mga Yes to Health clinics, mga ka-wellness.
0: Mm-hmm. Yes, mga nagbabalak pong sumubok at gusto po ninyong matry ang mga services na in-offer ng Yes to Health, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Father Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound. Tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Paul Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako si Leticia Uy. Bumibili ako dito sa Yes to Health ng Santon Plus Gold. Okay naman ang effect sa akin kasi lumitin yung thyroid ko. Naka 8 months na ako na nabili. Ay, pang 9 months na ngayon. Kaya, yun. Dire-direcho ko kasi hindi pa ako nagpapakuha ng yung T3, T4 para sa thyroid. Yan ang magandang effect nito kaya bumili rin kayo. Ito nabibili ko lang ngayon. Susunod na ko pa ulit hanggang tuluyan ang lumiit yung aking bukol sa thyroid. Yun lang. Salamat.
5: Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
6: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ahead sa atin ng Santone Plus Gold. Ang napakabisa at napaka-powerful na supplement na kaagapay natin sa pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Ngayong araw po mga ka-wellness ay pag-uusapan natin itong gut health and human microbiome. Lagi natin itong nababanggit, Doc Ron, dito sa atin pong programa kung ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malusog na digestive system. Especially yung tinatawag na gut. Ano ba yung gut, mga ka-wellness? Lagi sinasabi, ang lakas ng gut mo.
7: lakas
0: yung guts. Meron ding parallel, kumbaga. Yeah. Sa atin pong kalusugan, mga ka-wellness. Ayun ba na ang human microbiome? It consists of 10 to 100 trillion of microbes. Mm-hmm. Kabilang na dyan yung mga bacteria, viruses, fungi. Lahat yan sila, Doc Ron, ay nasa isang environment. Mm-hmm. Doon sa atin pong doon sa ating pangangatawan. At namumuhay sila doon sa ating pangangatawan at meron silang ginagampanan din na trabaho. Hindi lang yan sila nandyan na nag-free lodging, mga ka-wellness. At alam mo ba na meron silang timbang na about 2 to 5 pounds. Ganun kabigat, ha? Ang pag pinagsama-sama mo, ito sila. At itong mga microorganism po na ito ay sa malamang, eh, na-out number nito ang human cells natin, biruin mo. Mm-hmm. 10 to 100 trillion.
1: Trillion.
0: Ang bilang nila sa loob ng pangangatawan natin, ano? At meron silang unique, tinatawag na microbial fingerprint, ano? At yun po ay nagsisilbing vital or virtual organ controlling sa atin pong digestion, sa immunity natin, and even sa atin pong mood. Mm-hmm. Tulad yung lagi mong binabanggit, Doc Ron, ano? Na pagka hindi healthy, yung microbiome sa ating gut, mm-hmm, eh nagiging ano tayo, nagiging moody nagiging yeah, itong yung mahina ang immune system natin, or lagi tayong masakitin, ano, mm-hmm, at laging hindi natutunawan, mm-hmm, mga ka-wellness, ano. Alam niyo ang interesting fact, ano, about our human microbiome, itong tinatawag na hefty organ. If collected together, pag pinagsama-sama mo yun sila, your body's microbes would weigh about 2 to 4.5 4.4 pounds, mm-hmm, roughly, kasing bigat na yan ng utak ng isang tao. Mm-hmm. Grabe, ano? Ang cell count naman yan in a microscopic level ay nakikita po yan. Ang actual human somatic cells, ano, ay may ratio ng roughly 1.3 to 3 times kesa dun sa cellula po natin, mga ka-wellness. Ha? Pero mo, ganun kadami. Mm-hmm. At pag pinag-combine mo yan sila, Doc Ron, ay bubuo ng isang organ na rin
1: organ
0: sa atin pong pangangatawan. Ngayon ang tanong is, gaano ka-importante itong gut health, at ano yung mga trabaho nila, anong trabaho ng mga bakterya na yon sa loob ng atin pong pangangatawan? Ito ba hindi nakakabahala, o ito ba ay meron ding significant role sa pagiging malusog ng isang tao?
1: Yes, of course, especially sa ating cognitive function, mm-hmm, Doc, ano. So, merong tinatawag na brain connection, the gut and brain axis. Mm-hmm. Ibig sabihin yung connection ng tiyan at saka ng utak. Ibig sabihin, napakalaki ng role ng ng health nitong ating tiyan, especially itong ating microbiome, doon din sa ating cognitive function. According sa study, ang gut and brain axis ay nagkakaroon ng mood control. Siya yung pangunahing nagbibigay ng mood control. Mm-hmm. Ang gut bacteria, alam niyo ba na ang gut bacteria natin ay nagpo-produce 90% mm-hmm of our body's serotonin. Kaya palagi pag may mga pasyente sa clinic, pag tinatanong ko, pag sinasabing nahihirapan makatulog, pag sasabihin mm-hmm nahihirapan makatulog, tatanungin ko, pinakaunang tatanungin ko, nakakadumi ka ba araw-araw? Mm-hmm. Kumakain ka ba ng mga gulay? Kasi kapag kayon, yung mga determining factor, kapag ang isang tao ay hindi nakakatulog ng maayos, kasi 90% ng serotonin level ay produced ng ating mm-hmm mga gut bacteria. Hindi lamang yan, ang mga gut bacteria ay nagkakaroon din o nagbibigay ng stress response. Mm-hmm. Ibig sabihin, kapag stress ang isang tao, ang microbes ay nagpapadala ng signals doon sa ating brain via the vagus nerve. Mm-hmm. At ang mga gut bacteria nito ay nagre-relieve ng mga stress through the gut and brain axis. Mm-hmm. Ito ay two-way communication network na nag-link between sa digestive tract at saka sa ating brain. Ang beneficial microbes produce calming neurotransmitters. Mm-hmm. Ibig sabihin yung mga bacteria na yon mm-hmm ay nagpapadala ng mga neurotransmitters katulad ng serotonin at GABA.
0: Mm-hmm.
1: Yung GABA ay yung mga pagkain sa ating brain. Ang serotonin is sa mood hormones na siyang nagpapababa ng stress hormones katulad ng cortisol.
0: Mm-hmm.
1: So ibig sabihin, kapag kaya sinasabi ko palagi, kapag malungkot yung microbes sa tiyan ninyo, mm-hmm, malungkot din ang isang tao. At kapag ka napoproduce nito, pag pinapareduce na yung cortisol hormone sa ating katawan, it create anti-inflammatory compounds mm-hmm na nagpoprotekta sa ating nervous system.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lamang yan, ha, hindi lamang nagpapaganda ng mood at nagpapababa ng stress. Ito din ay tumutulong sa atin ng ating mental clarity.
0: Mm-hmm.
1: Kaya mapapansin ninyo, kapag umaasim ang sikmura ninyo, tuliro yung tao. O kapag maasim palagi ang sikmura, tapos hindi nakakadumi na maayos, tuliro ang tao at hindi nakakafocus ng maayos. Sapagkat ang imbalanced gut can contribute to brain fog and fatigue.
0: Mm-hmm.
1: So isa din pala na palatandaan, kapag ang isang tao ay tinatawag na palaging pagod,
0: mm-hmm,
1: tapos

0: inflammatory. Healthy microbes prevent chronic body-wide inflammation.
1: Mm-hmm.
0: And also, friendly bacteria occupy the space to crowd out dangerous pathogens. So, mm-hmm. ang gagawin niya, parang kukuyugin niya yung pagka mm-hmm. merong ano, virus o bacteria, pupuntahan nila yun at kukuyugin nila at papatayin nila yung mga ano, mga tinatawag natin mga foreign invaders mm-hmm. oh. sa ating katawan. Also, it produces energy and digestion.
1: Mm-hmm.
0: Ang microbes natin ay nagmamanufacture mga essential vitamins
1: mm-hmm.
0: katulad ng vitamin B and vitamin K.
1: Mm-hmm.
0: Kaya itong mga vitamins na ito, kapag kakulang sa ating katawan, and in fact, hindi natin ito makukuha sa mm-hmm. nature na pagkain. Uh-huh. Ito ay produce, mapuproduce lamang ng mga gut bacteria.
1: Mm-hmm.
0: Itong B vitamins, especially itong vitamin K. Also, mm-hmm. fiber breakdown, ang mga fermented complex carbs at mga short chain fatty acids, ay yun yung mga pagkain ng mga, ano, yung mga tawag natin microbiome.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, kapag kauminom kayo ng premium D3,
1: mm-hmm.
0: magiging happy yung ano ninyo, yung good bacteria. Oo. Kasi yun yung pagkain nila. Sino ba naman na kapag hindi ka nakakain, hindi ka maging happy?
1: Tama.
0: Kaya pag merong nakakain yung mga good bacteria, ay nagiging happy sila. Mm-hmm. Especially dyan yung mga short chain fatty acids, medium chain fatty acids, ay nagpapaganda sa ating gut bacteria. And also weight management, yung bacterial mix influences mm-hmm. appetite signals and also fat storage.
1: Mm-hmm.
0: And isa sa mga ano, sa mga research na yung mga as na mention ko na nakaraan, na kapag kayong isang bata ay nasesaryan sa ina ipinanganak
1: mm-hmm.
0: is mas mataas yung probability or inclination niya na maging obese mm-hmm. kaysa doon sa normal delivery.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung bakterya ng nanay ay nahigop ng bata pagpanganak. Mm-hmm. Kaya kung mapapansin mo yung ano, yung labasan ng bata at saka yung labasan ng dumi, mm-hmm. magtataka ka bakit pag nung ginawa ng Panginoon magkadikit mm. sapagkat yun ay nagiging source no paglabas ng bata pag nagiging source ng tinatawag na bacteria or microbiome sa katawan ng isang mm-hmm. bata. Kaya nga sa ano sa US kapag ka problemado yung tiyan
1: mm-hmm.
0: at kulang ng diversity
1: mm-hmm.
0: Yung ano diversity ng gut bacteria mm-hmm. merong tinatawag na fecal transplant.
1: Mm-hmm.
0: Magbabayad ka noon ha, kukuha mm-hmm. ng dumi doon sa healthy na ano mm-hmm. healthy na tao tapos ilalagay doon sa anus ng ano ng kulang yung gut microbiome mm. para mag-diverse, masalong mag-diverse yung mga gut bacteria
1: mm-hmm.
0: at sobrang mahal na procedure yun, yung tinatawag natin na fecal transplant. Ganun mm-hmm. kaimportante ang gut microbiome or ang influensya ng ano mga bacteria sa loob ng ating tiyan sa overall health natin.
1: Oo. Ibig sabihin, Doc Ron, napakalaki ng role ng mga bacteria po na ito sa overall health ng isang tao.
0: Mm-hmm.
1: Ano lang yon, nasa sa atin na lang kung paano i-manage, Doc Ron, mm-hmm. yung mga bacteria po na yan. Ano? Since meron silang ginagampanan na role sa atin pong pangangatawan, we must always keep in check
0: mm-hmm.
1: yung mga bacteria na yon.
0: Mm-hmm.
1: Kung maayos pa ba yung trabaho nila, sakto pa ba yung ginagawa nila mm-hmm. sa loob ng pangangatawan natin, natitraining ba natin ng maayos, merong tinatawag na ganyan, di ba?
0: Uh-huh.
1: Merong training ng
0: mga
1: bakterya, para magiging ano din sila, malakas sila at kaya nilang lumaban dun sa mga ibang mga mikrobyo na papasok sa atin pong pangangatawan, which is yun yung mga harmful
0: mm-hmm.
1: Microbes. Ano? So, Dr. Ron, ano po yung mga factor kung saan nakakaapekto sa diversity ng gut bacteria natin? Ano yun yung mga factors na pwede makaapekto doon?
0: So, isa sa pangunahing nakakaapekto sa ating sa ating gut bacteria mm-hmm. or gut health is yung choice, food choice natin.
1: Mm-hmm.
0: Kahapon, pinag-usapan natin yung ultra-processed foods.
1: Mm-hmm.
0: Alam nyo ba na ang pinakaunang nadadamage o namamatay kapag ka pumapasok yung mga ultra-processed foods sa ating katawan is ating gut bacteria.
1: Mm-hmm.
0: So, ibig sabihin, pag namamatay yun sila, of course, nagdi-deplete, bumababa yung gut bacteria, it affects our overall health, your digestion, your mood,
1: mm-hmm.
0: your production of energy is naaapektuhan. Also, kapag kayo ay mahilig kumain ng mga matatamis masyado or too much sugar or tinatawag natin mga refined sugar.
1: Yeah, no.
0: Hindi yung ano ha, bali doon sa ano, doon sa tinatawag natin na mga fruits na mga kinakain ninyo, yung mga whole foods. Pero yung ang sugar na sinasabi dito na nakakaapekto or pumapatay doon sa mga good bacteria natin is mga refined sugar.
1: Mm-hmm.
0: Ang nangyayari kasi yung mga refined sugar, especially

0: yung mga ultra-processed foods, yun yung pagkain ng mga bad bacteria. So doon sa tiyan natin, merong good bacteria at bad bacteria.
1: Mm-hmm.
0: Pagka madami ang good bacteria, maganda yung takbo ng katawan.
1: Oo.
0: Maganda yung takbo ng brain. Pero pag na-overwhelm naman ng bad bacteria, kapag ka mahilig kang kumain ng mga maasukal na mga pagkain or refined sugar, kasi yun yung pagkain ng bad bacteria, is namamatay din yun at bumababa yung ano yung number nila at nagkakaroon ng yeast overgrowth.
1: Mm-hmm. Oh,
0: especially doon sa mga may problema sa diabetes, merong tinatawag na candidiasis.
1: Mm-hmm,
0: doon sa mga
1: yeast infection.
0: Oh, yeast infection. Kasi ibig sabihin, yung yeast infection, yun yung isa sa determining factor na ang good bacteria is outnumbered ng mga ano, bad bacteria.
1: Oh.
0: Kapag ka nagkakaroon ng yeast overgrowth. Also, paggamit ng mga artificial sweeteners, yung mm-hmm. HFCs, also yung mga ano, yung mga corn syrup.
1: Mm-hmm.
0: Also, kapag ka kayo ay yung fiber intake ninyo ay kulang.
1: Oh.
0: Kapag kayo ay hindi mahilig kumain ng mga gulay. And also, ito din, sobrang paggamit ng antibiotics.
1: Mm-hmm. Nako.
0: Namamatay ang ano. Kapag may mga ano pa naman ngayon, kapag kaunting lagnat, bili agad ng antibiotic, bili ng aspilit. Yan po ay hindi maganda. No? Also, kapag palagi kayong stress,
1: mm-hmm.
0: Nag-a-alter ang stress. So, pagkakulang ang gut bacteria, na-i-stress kayo, at kapag madami ang good bacteria, nare-relieve yung stress. Parang cyclical yung ano yung mm-hmm, effect noon mm-hmm. sa ating katawan. Also, kapag kulang kayo sa tulog, and ito ha, doon sa mga mahilig uminom ng mga alcoholic drinks, no, ito ay nagdi-destroy ng inyong gut health or microbiome.
1: Mm-hmm. May mga factor doon, Doc Ron, ano, na kung saan makakatulong ang suplemento natin, yung Santong Plus Gold, sa mm-hmm. pangangalaga ng good gut health, kung tawagin.
0: Yes.
1: Ano? Kasi yung ano natin, yung Santong Plus Gold, meron siyang garlic,
0: mm-hmm.
1: which is yung garlic, very plenty siya dun sa inulin fiber,
0: yes.
1: kung tawagin. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Ang inulin fiber po, mga ka-wellness, is a plant-based soluble fiber.
0: Yeah.
1: At ano yan siya? Prebiotic. Na ninonourish niya, ano? Yung good gut bacteria natin,
0: mm-hmm.
1: at kinokontrol niya. Mayroon din niyang effect dun sa pag-control ng blood sugar,
0: yeah.
1: at ng digestion ng isang tao.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, yung inulin fiber na yun, hindi lang naman siya sa garlic makukuha. Ano? Pwede mm-hmm. siya makuha sa onion,
0: mm-hmm.
1: yung half-ripe banana.
0: Yung yeah.
1: maniba
0: na lang.
1: Saging. Mm-hmm. Yan. Eh, napakayaman pala yan sa inulin, mga ka-wellness. At maraming pang iba na pwede siyang pagkunan. Mga yogurt, ano? Mm-hmm. Unsweetened yogurt. At mga yung ibang pang mga prebiotic. Ano? So, yun sila ay mapagkukunan ng inulin fiber na kung saan isa yun, Doc Ron, sa nagnonourish mm-hmm. dun sa atin pong
0: gut bacteria.
1: Mm-hmm. Ano? Pinapa-healthy yun sila, pinapalakas yun sila para magawa nila yung optimum functions nila dun sa atin pong gut area, mga ka-wellness. Ano? So, sa mga kababayan natin na kaya nga iba na hindi maganda yung panunaw nila,
0: mm-hmm.
1: masama lagi yung pakiramdam nila.
0: Mm-hmm.
1: Pag nakakainom ng Santong Plus Gold natin, nagkataka sila, bakit umu-okay ka agad yung
0: nare-relieve.
1: Kanilang pakiramdam, nare-relieve mm-hmm. yung kanila pong mga iniinda na mga problema.
0: Mm-hmm.
1: Because of that, nasusolusyonan pala yung problema na yon na doon sa bacteria nila mm-hmm. ay nangyayari. Ano? Especially, yung Santong Gold Coffee Mix natin, ay meron din yan siyang napakagandang ano, source ng fiber
0: yeah.
1: mga ka-wellness. Ano? Walang refined sugar pa kasi, yun nga, nabanggit mo kanina, yung mga refined sugars or highly processed na mga carbohydrates,
0: mm-hmm.
1: yun yung kalaban naman ng ating
0: gut bacteria
1: mm-hmm. yung mga good bacteria natin. Ano? And in the other hand, yung mga ano, mga natural sweets from mm-hmm. Fruits, ano, like yung mga fructose na yan, mm-hmm. and even yung ano, Doc, yung some milk, ano,
0: mm-hmm.
1: ay nakakatulong din, like yung milk from plant-based also,
0: yeah.
1: Like soya milk,
0: almond, rice,
1: mm-hmm. lahat ng mga produced from plant-based ay nakakatulong yun siya sa ating mm-hmm. pong gut bacteria, mga ka-wellness. Napakaganda yun para sa pagpapalusog ng ating good bacteria. Ngayon, Doc Ron, paano naman natin ma-identify yung isang tao na may problema na sa kanyang gut health?
0: Mm-hmm. Ito yung mga ano, yung mga signs and symptoms mm-hmm. na may problema kayo sa gut health at mga signals na kung saan ang inyong bacteria or good bacteria sa tiyan ay hindi gaano kadami. Number one, mm-hmm. kapag kapala palagi kayong bloating, palaging puno ang tiyan, palaging utot ng utot. O, pagkatapos ng kumain, parang ano, parang punong-puno ang tiyan, hindi naman gaano kadaming kinakain.
1: Yung iba dok nagtatanong, dok, pag kumain ako ng kamote, eh bakit utot ako ng utot?
0: Well,
1: hindi ba maganda? Hindi ba kasundo ng tiyan ko yung kamote?
0: Isa din 'yan, no? Isa din 'yan sa ano, sa ang kamote kasi is napakataas sa fiber. Mm-hmm. Also mataas din siya sa starch. Mm-hmm. So kapag kumain kayo, halimbawa may problema kayo sa ano, may problema kasi sa digestion. Mm-hmm. Of course, nagka-cram yung dami ng ano, sasabihin yung starve, nagutom yung ano, yung mga microbiome ninyo. Pag nakita silang may pagkain, nagpo-produce din yun sila ng gas. Mm-hmm. Kaya nakakaroon kayo ng gas. But then yung frequent bloating, yun ay cause noong mga tinatawag natin mga bad bacteria.
1: Yan.
0: Kapag ka frequent. Mm-hmm. Kapag ka ano lang, yung tinatawag natin na kapag ka kumakain lang kayo ng kamote, is hindi po yun, ano, hindi yun cause ng mga bad bacteria.
1: Yes.
0: That is caused by good bacteria. And it cleanses our, ano, our lining ng ating tiyan. Also, bowel changes. Kapag, say for example, may mga palagi kayong may diarrhea and also doon sa may mga constipation. Ibig sabihin, lalong-lalong may chronic constipation, that means your bacteria is depleted, stomach cramps, sumasakit ang tiyan na palaging nangyayari sa inyo, and possibly mas marami merong mga parasites sa loob ng tiyan liban dun sa gut bacteria, ha. Also kailangan din yung i-check yan. Acid reflux or irregular indigestion, o kapag humihina yung sphincter, isa nakakaapekto dahil sa sobrang gas na pinoproduce ng ano, ng mga bad bacteria sa tiyan. Also ito, pagka constant fatigue, palaging pagod na pagod, wala naman masyado ginagawa, pagod palagi ang katawan. Skin irritation katulad ng acne, eczema and dry patches, yung mga ano, yung mga problema natin, alam niyo ba yung mga skin problem, hindi yan problema sa ano, sa balat.
1: Sa balat mismo.
0: Hindi yan sa balat mismo. Ang problema niyan doon sa loob ng ating tiyan.
1: Kaya ngayon iba dok, kahit na anong lagay nila ng mga topical na panglagay, mga cream, mga ano-ano, hindi nawawala.
0: Kasi
1: balik-balik lang.
0: Kasi hindi man nandoon yung problema.
1: Mm-hmm.
0: So, kaya may mga pasyente sa clinic na kung saan merong ganun, eczema.
1: Mm-hmm.
0: Ang ginawa ay pina-detox and also pina-inom ng pang-flushing ng pampadami kasi may chronic constipation, and then pinainom ng high dose ng vitamin C and also mga food supplement. Afterwards, 1 to 2 months, unti-unting nawawala yung mga eczema nila. So kaya isa sa mga ano kailangan tingnan is yung ano, kapag ka na may mga eczema kayo, posible ang inyong tiyan na may mga problema.
1: Mm-hmm.
0: Intense craving, lalong-lalo na doon sa gusto palagi kumain ng matatamis at yung mga highly processed foods. Yun yung mga bad bacteria, sasabihin na, gutom kami, kumain ka na ganito, feed us. Pero kapag ka ang pinapakain mo yung is mga good bacteria, ang mga pagkain din na hihingin sa inyo is yung mga good or mga wholesome foods. Also, yung mga food sensitives, yung let's say for example, meron kayong mga problema sa tinatawag natin na allergic reaction doon sa mga
1: food
0: pagkain.
1: Allergies,
0: yeah, food allergies. Also, kapag ka nahirapang makatulog, isa yan, palagi. Pag ka nahirapang makatulog, probably may constipation, probably umaasim ang tiyan. Yan palagi ang tinitingnan natin. Brain fog. Pagka palagi kayong nahihirapan na makafocus at matapos yung mga trabaho nito. And also, anxiety or low mood and also depression could also link onto yung tinatawag natin na gut problem, mga ka-wellness.
1: Mm-hmm. Yan ha, mga ka-wellness. Kapag ka nakikita nyo na yan yung mga simptomas, ano? Ilan or karamihan sa mga sinyalis na yan ay nararamdaman nyo na. Kinakailangan nyo nang i-check yung gut health po ninyo, mga kababayan. Ano? Maging mindful kayo kung paano mapadami yung yung community ng good bacteria. Sa inyo pong gut area or sa inyo pong gastrointestinal tract, ha. Kasi ano rin yan sila dok, kinakailangan meron kang gagawin na pamamaraan kung paano mo isasaayos yung community doon ng mga good bacteria. Kasi napakarami nga yan, ano? Sama-sama yan sila. Iba't ibang klase ng mga mikrobyo na kinakailangan. Iba't iba rin yung paraan ng pagpapalakas mo sa kanila.
0: Mm-hmm.
1: Pagka nagkamali ka dyan, sa halip na yung mga kakampi mo yung mapalakas mo, mm-hmm, yung kalaban. Yung
0: mga kalaban, mga bad
1: kalaban
0: bacteria.
1: Ang, no, napapalakas natin. Kaya nga yan, pabalik-balik yung mga infeksyon sa iyong pangangatawan,
0: mm-hmm,
1: mga iba't ibang mga komplikasyon, ano, mga simple at mga malang karamdaman. Kaya kinakailangan maging mindful po tayo ha, sa kung ano yung ay papasok natin sa atin pong tiyan. Okay? Sa ating pagkabalik, ating pag-uusapan naman kung ano-ano mga bagay ang dapat gawin at mga easy steps sa partner, Doc Ron, ano,
0: mm-hmm,
1: para gumanda ang diversity ng atin pong gut bacteria. Standby lang po mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang
0: The Secret of Health.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako si Alejandro, 37 years old, nakatira sa Barangay Bakungan, Pagtugnisi sa City. Dati laging masakit ang ulo ko dahil hindi maganda ang aking bowel movement o nahihirapan ako magbawas araw-araw. Pagkatapos ng aking cleansing program dito sa East to Health, natuloy-tuloy na pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, naging normal na ang pagbawas ko. Subukan nyo rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Bisitahin nyo rin ang Yes to Health Clinic.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
4: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong programa. Sa mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan po natin, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Balik tayo, Doc Ron, sa ating pinag-uusapan, ano, patungkol sa healthy gut, ano,
0: mm-hmm,
1: or itong gut microbiome kung tawagin. Yung lack of sleep, ultra-processed foods,
0: mm-hmm,
1: kulang sa fiber ng mga pagkain, alcohol consumption, and some medications ay nakaka-apekto yan sila, ano, dun sa gut bacteria po natin. This may result sa anxiety, depression, at kung ano-ano pa. Mm-hmm. Doc Ron, ano po ba yung mga pwedeng gawin ng atin pong mga ka-wellness para gumana yung gut bacteria natin at maging maganda yung functions nila sa ating pangangatawan?
0: So ito yung mga simple habits, mga ka-wellness, na pwede po ninyong itrick yung inyong tiyan,
1: mm-hmm,
0: para dumami yung inyong mga gut bacteria.
1: Yun.
0: At kapag dumami yung mga beneficial gut bacteria, ito ay nagpo-promote ng magandang digestion,
1: mm-hmm,
0: and also mamaintain ang balance ng microbiome and also ang ating cognitive function. Number one, fiber-rich mga pagkain. So, yung mga fiber-rich na mga pagkain, yun po ang dapat ninyong gawin. Of course, ano yung mga pagkain yan? Katulad ng oats, saging, yung sinasabi mo kanina, Doc L, na manibalang.
1: Yes, oh.
0: Yun ay napakagandang source ng tinatawag natin, mm-hmm, na inulin fiber. Ito, palagi namin ginagawa, ano, sa bahay. Kapag ipagulong mo yung isang ulo ng ano ng bawang,
1: mm-hmm,
0: na ano na hilaw, pagdating dun sa dulo, wala nang tira yan. Balat na lang ang tira.
1: Mm-hmm.
0: Kasi, nasanay kami kumain ng bawang. Though kapag ka nagtatrabaho kayo, medyo maamoy nga lang sa ano, sa bunganga,
1: mm-hmm,
0: but din napakaganda ng pagkain ng fresh na bawang and also yung ano, yung onions,
1: mm-hmm,
0: fresh onions ay napakaganda kasi meron siyang inulin fiber. Also berries, yung mga beans, ang beans ay napakaganda ng source ng fiber. Lentils, leafy greens ay magandang pagkain sa ating mga gut bacteria.
1: Mm-hmm.
0: Liban doon sa mga gut, doon sa mga green or yung mga fibrous na mga pagkain,
1: mm-hmm,
0: fruits and also vegetables. Meron ding tinatawag na mga fermented foods na mga pwede nating kainin para magpaganda ng mga good bacteria and also magdagdag ng diverse, no, magpadami pa ng iba't ibang klase. Parang ano ba, parang sa mundo ba, isang diversified na community, let's say sa US, merong Hapon, merong Pilipino, merong Koreano, nagkakaroon ng contribution ng knowledge. Ganon din yung mga gut bacteria natin. Kapag diverse siya, mas marami ang nagagawa at mas maraming health benefits ang ano ang naibibigay sa atin. Mm-hmm. So ito yung ito yung mga fermented foods, Doc L, ano na mm-hmm. pwedeng mapagkukunan nila ng mga good bacteria. Also yogurt, mm-hmm. Yung yogurt, hindi yung ano, hindi yung nabibili ninyo na nakapakete mm-hmm. at naka ano na flavored na. Kefir, yung mm-hmm. kefir is also fermented na ano, fermented na tinatawag na milk, mm-hmm. pero meron siyang tinatawag na pinanggagalingan ng fermentation niya is yung tinatawag natin na kefir. Also kimchi, doon sa mga mahilig sa mga Korean na mga pagkain, kimchi is napakagandang source ng good bacteria. Traditional sauerkraut. Ang kaibahan na ito, tandaan niyo, iba yung ano, iba yung pickles mm-hmm. sa ano, sa sauerkraut. Yung pickles kasi ay ginagamitan ng suka, which is not good for your gut health. Mm-hmm. Samantalang ang itong ano, itong sauerkraut, ang nilalagay lang yan is water and salt. Mm-hmm. At yung water, yung salt doon ay nagiging ano siya, parang preservative para hindi ano, hindi masira yung ano, hindi masira yung repolyo, mm-hmm. di kaya yung Chinese cabbage na ginawang sauerkraut, o di kaya yung ano, yung lettuce na ginawang sauerkraut. At doon yung mga sugars noon ay kakainin ng mga bakterya pag humahaba ang panahon, kaya yun ay preservation. Napakagandang source na good bacteria at yun ay source ng live cultures ng mga ano, ng mga good bacteria para sa inyong tiyan. Also healthy hydration, o doon sa mga ano, mga hindi masyadong umiinom ng tubig at gusto ninyong pagandahin ang gut health ninyo, uminom kayo ng saktong dami ng tubig. Yeah, drinking plenty of water helps move food smoothly through your digestive tract para hindi kayo magkaroon ng tinatawag natin na chronic constipation. Ito din sa mga ano, habits na ginagawa ninyo na pwedeng makaapekto din sa pagpadami ng good bacteria ninyo is yung pamamaraan ng pagkain. Kasi ngayon fast pace na, madalian, dusbandas
1: alos hindi nang inunguya.
0: Kumbaga is parang nilulunok na lang, no.
1: Minsan nga iniinuman pa ng tubig para lang
0: para
1: maitulak.
0: So hindi po maganda 'yan. Supposedly ang digestion ay nagsisimula po yan sa ating bunganga. Kasi yung ano, yung ating tiyan, hindi naman yan gilingan na parang bato na magkikiskisan doon sa loob. O mga digestive enzymes na pinapadala doon. Kaya yung pagpipino, pagbe-breakdown into smaller pieces doon sa mga pagkain natin, dito yan sa ating bunganga. Kaya nga may ngipin tayo eh. Alam nyo ba yung mga ano, yung mga taong nagkakaroon ng TMG, yung sakit sa ano, sa panga, na kung saan ay sobrang painful yan, nerve problem yan sa mga ano, sa panga ng mga hindi na-align yung panga nila. Ang problema ng mga may TMG, yung hindi ginunguya yung mga pagkain. Kasi supposedly our jaws should be exercised up and down, sideways, left and right. Kapag hindi natin yan ginunguya, of course hindi siya na-exercise. That is why chewing your food thoroughly make it easier for your stomach to process the food, and at the same time mas madali yung digestion and mabe-breakdown yung pagkain, may pagkain yung mga gut bacteria po ninyo. Also physical activity stimulates ng muscles ng ating intestine. Kaya mapapansin ninyo kapag maglalakad kayo tapos hindi kayo naka-CR, mag-walking kayo, maya-maya ang mangyayari kasi mag-a-activate yung peristalsis doon sa ano, doon sa tiyan. Kaya doon sa mga mag-exercise bago kayo mag-walking, magdumi muna kayo. Baka mamaya abutin katulad natin. Aabutin sa kalsada, no, maigi merong ano, merong papel na tapon doon sa tabi ng daan. So, yun talaga. Kapag may problema kayo sa constipation, chronic constipation, exercise is one of the best way na para gumalaw yung mga ano, yung peristaltic movement ng atin pong intestine at maitapon yung mga dumi doon sa colon. Kasi kapag hindi na itapon, kapag hindi tayo nakakatamon every day ng dumi doon sa colon, pamamahayan 'yan ng tinatawag natin ng mga bad bacteria. At mangyari yung mga bad bacteria na 'yon, pagka dumami 'yon, kakainin niya yung wall ng ating mga ano, ng ating large intestine, mm-hmm. doon nagsisimula ang colon cancer. Mm-hmm. Kaya doon sa mga ano, sa mga constipated diyan, kailangan inyong ano, kailangan maging mindful kayo. Mm-hmm. Merong isang libro na yung tinatawag na Building Vital Health, mm-hmm. ni ano, ni Engineer Cayetano, na sinasabi, constipation is the mother of all diseases. Mm-hmm. Kung titingnan nyo, sinasabi doon, constipation is the mother of all diseases. That is the reason why if you are constipated, you need to be very mindful na kailangan maibalik yung regular na pagtatapo ng dumi ninyo, mm-hmm. araw-araw. Kasi mapapansin mo, para sa kusina lang yan ng bahay, mm-hmm. hindi mo mailabas yung basura, 2-3 araw, mamamahaw ang buong mm-hmm. kusina ninyo. Oh. How much more doon sa loob ng tiyan? At saka huwag din magpigil pag magdumi. Mm-hmm. Yung iba pipigilan ng pagdumi, mm-hmm. at alam niyo ba kapag ka nagpigil kayo ng dumi, yung mga ano, yung mga waste material doon sa ano na supposedly itatapon na ng katawan, nari-reabsorb sa bloodstream natin.
1: Tama,
0: kaya ang mangyari kapag chronic constipated kayo, masisira talaga ang ano, ang overall health, kasi mm-hmm. yung dugo nagiging impure,
1: tama doon,
0: nai-absorb yung dumi. And also reduce din ang stress. Mm-hmm. Lowering anxiety helps prevent stomach upset and acid changes. Mm-hmm. Kaya doon sa mga ano, ito din na sinasabi ko din sa mga ano, sa mga pasyente natin mm-hmm. sa clinic, na kapag kayo ay excited, kapag kayo ay malungkot, mm-hmm. hindi kaya merong emotional challenge mm-hmm. na nangyayari sa inyo, and then during meal time nangyayari, mas maiging huwag kayong kumain kaysa sa kumain kayo. Di baling malipasan kayo ng kain kaysa sa kakain kayo, kasi yung pagkain na kinain ninyo, hindi din kayo benepisyo mm-hmm. kasi stress ang katawan, mm-hmm. magpapadala ng maraming acid, mag-aasim ang inyong sikmura.
1: Mm-hmm. So ganda, inom na lang kayo ng mga ano, ng fluid.
0: Yeah, yung mga water. Fruit juices. Yeah, no. Fruit juices, warm water mm-hmm. or yung tap water, mm-hmm. Yun ay mas maganda kaysa kakain kayo. And of course, iwasan din ninyo ha, mga ka-wellness, kumain ng hating gabi. Mm-hmm. Yan ay nakaka-damage po sa mm-hmm. ating gut health.
1: Hindi pala maganda, Dok, yung ano, yung stress eating sa
0: ay nila. Hindi talagang hindi. Ano bang nangyayari doon sa mga nag-i-stress mm-hmm. eating? Di ba nagiging obese, they will have this upset stomach, mm-hmm. they will have this digestive problem, they will have anxiety, they will have depression, kasi doon sa tinatawag na stress eating.
1: Mm-hmm. Yan ha, mga ka-wellness, dapat na mahalaga na malaman natin kung paano yung tamang pangangalaga dito sa ating pong gut health, ha? Especially ngayon nalaman natin kung gaano pala karami ang naninirahan na nandyan. Mm-hmm. Halo-halo na, no? Merong kalaban, merong kakampi, mm-hmm. at maraming pang mga microorganismo na kinakailangan po ating ingatan, kinakailangan din natin na alisin kung ano yung mga hindi nararapat na nandyan. Ha?
0: Kailangan padamihin yung kakampi, yung kalaban.
1: Oo. Mm-hmm. Kaya talagang dapat kumain tayo ng mga whole foods, ha? Mm-hmm. Yung mga mataas sa fiber ng mga pagkain, para gumanda yung diversity ng bakterya sa atin pong tiyan, mga ka-wellness. At syempre, samahan po ng pag-inom ng Santong Plus Gold. Since ang Santong Plus Gold natin, Doc Ron, mm-hmm. May laman man yung tiyan mo o wala, kumain ka man o wala, pwede mo i-take yung Santong Plus Gold. Mm-hmm. At the same time, tulad na nabanggit natin kanina, meron siyang iba't ibang mga sangkap na nakakatulong para sa pagpapasigla at pagpapalakas ng mga gut bacteria natin.
0: Yes.
1: And
0: of course, napakaganda yung Santong Plus Gold mm-hmm. natin as stress relief, ano, mm-hmm. kasi napuproduce, nasusupply niya yung mga essential na mga vitamins and minerals, mm-hmm. which is very essential din sa production ng mga hormones natin, katulad ng melatonin and serotonin sa ating brain, para hindi kayo stress. And also, kapag uminom kayo ng Santon Plus Gold natin, of course, nasusupplyan yung mga pangangailangan ng mga ano, ng mga antioxidant sa ating katawan. And also, this reduces inflammation sa ating katawan, mga ka-wellness, lalong-lalo na doon sa inyong tiyan. Kapag ka-inflame kasi ang inyong tiyan, mamamatay yung mga good bacteria, dadami yung mga bad bacteria. Mm-hmm. Kaya napakaganda mag-take ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day, araw-araw, mga ka-wellness.
1: Mm-hmm. Tsaka sa mga coffee lover naman dyan, ano? Mm-hmm. Na gustong magkape, ay minsan nga lamang eh lagi nangangasim music mura nila doon sa mga nakaugalian nilang kape. Eh alam niyo ba yung Santone Gold Coffee Mix natin, napakaganda rin po nito sa atin pong gut health. Kasi unang-una hindi mga ngasim yung sikmura nyo po dyan. And then meron ding mga sangap ang Santone Gold Coffee Mix natin, Doc Ron, na pagkain din ng mga good bacteria.
0: Good bacteria.
1: So, kasi merong fiber din yung ating ano eh,
0: yeah,
1: Santone Plus Gold.
0: May lumilitaw na mga green yan.
1: May mga floater yan na nandyan. Ibig sabihin, herbal coffee yan, mga ka-wellness. Ano? Na yun ay nakaka-benepisyo din doon sa atin pong gut health. Ha? Okay, sa doon sa iinumin natin ng mga highly caffeinated na mga coffees na hindi mo malaman kung ano nangyayari sa katawan mo pagka makainom ka noon, ano? Habang iniinom mo, eh parang okay pa. And then after a while, eh yun na, kakabahan, sinisikmura, nangangasim yung sikmura, ano?
0: Sa so, dami ba naman ng ultra-processed ingredients?
1: Oo, ayan. Kaya sa mga gusto mag-shift ng kanilang coffee, subukan nyo ating Santone Gold Coffee Mix. And also yung ating ano, Doc Ron, yung ating Santone Plus Coffee Mix. Ang Santone Plus Coffee Mix natin, very beneficial din yan siya sa atin pong gut health.
0: Gut health, yeah.
1: Kasi meron yan soy.
0: Soy, yeah.
1: Soybeans. Mm-hmm. No? At alam na natin, yung mga soy products, eh yun yung pangunahin din na
0: fiber source.
1: Fiber source at pagkain ng mga bacteria.
0: Good bacteria.
1: Good bacteria sa atin pong tiyan. No? Yung mga nabanggit mo kanina, no? Yung mga fermented na soy products. Yan. Eh, good sources yan siya, no? Ng pagkain ng mga bacteria sa atin pong tiyan, mga kaibigan. Ha? So, Santone Gold Coffee Mix, Santone Plus Coffee Mix natin para sa pagpapalusog ng atin pong pangangatawan. Ha? So, mga sumakabin yan, ipuntahan na pinakamalapit na mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
1: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Kung may pahawal kayong katanungan, ha, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Doc, meron po nag-text ito. Doc, ano pong pwedeng magpababa ng blood sugar? Dominga Binayog po ito ng Cagayan.
0: So, Ma'am Dominga Binayog, with regards sa pagpapababa ng blood sugar, well, of course, kailangan ninyong i-take yung ano ninyo, yung maintenance medicine. Meron po tayong tinatawag na ano, na complementary supplements. Itong Santone Plus Gold at itong Premium D3. Ang trabaho ng Santone Plus Gold, meron po yung charantin mula po sa Ampalayan na napakagandang pagpapababa ng ano, tumutulong na magpababa ng blood sugar, and also polypeptide P. Kapag ka meron kayong insulin resistance, yun yung polypeptide P ay ano niya, ititrigger niya yung mga cells na gamitin yung ano, yung tinatawag ninyo yung inyong mga ano, inyong blood sugar na hindi na po magpapadala ng insulin ang katawan. So yan ang kagandahan. And also yung ano, yung Santone mula doon sa mangustin ay napakagandang protection para doon sa mga nasisira na beta cells doon sa ating pancreas para mag-produce siya ng tamang dami or mga kailangan na tinatawag natin ng insulin production sa ating katawan. Also, ang Premium D3 ay nagpapaganda din sa tinatawag natin na insulin insulin sensitivity. Kaya mapapansin ninyo, kapag umiinom kayo ng Premium D3, hindi kayo pa agad na gutumin. Kasi ito yung problema ng ano ng mga may diabetes, palaging gutom ng gutom.
1: Oo.
0: So instead na hindi na kakain ng madami, mas lalong kakain ng madami, mas lalong palaging mataas yung blood sugar at saka insulin. So kapag nakatay kayo ng Premium D3, tulungan nito na magiging sensitive yung mga cells ninyo mula doon sa insulin, and at the same time hindi kayo magugutom palagi at hindi kayo magkakaroon ng cravings, and of course makakatulong na ano, mapababa yung inyo pong blood sugar level. Ang pagtitake po ng Santone Plus Gold, one capsule 3 times a day, 30 minutes, pwede po niyong before meal or after meal. And also ito pong ano, itong Premium D3 natin is take it 2 soft gels 2 times a day after meal. So isa sa umaga, breakfast ninyo, after breakfast, and after ano, after ng bago after ng dinner po ninyo pagkagabi, para po gumanda yung insulin sensitivity po ninyo. Ma'am, ano uli yung pangalan?
1: Dominga.
0: Ma'am Dominga.
1: Oo, yan. Sa mga kababayan natin na nahihirapan sa pag-control ng kanila pong blood sugar level, hindi lang kasi single entity yung kinakailangan mong gawin, ano? To manage your blood sugar level. So, yung mga nabanggit ni Doc Ron, yun yung mga fundamentals, ano? Sa pag-control ng blood sugar. At yun ang pag-uusapan natin, yung gut health.
0: Yeah.
1: Alam niyo ba, ang mga gut bacteria, tulad na nabanggit natin kanina, ay nakakatulong para i-lower, ano? Or i-stabilize yung blood sugar natin. By breaking down yung mga dietary fibers into short chain fatty acids or yung SCFAs kung tawagin, ano, na yung mga short chain fatty acids na yung Doc Ron ay ini-improve niya yung insulin sensitivity ng atin pong pangangatawan at tinitigger din niya yung blood sugar regulating hormones, gut hormones, at nire-reduce niya yung systematic inflammation sa atin pong pangangatawan. So kung magiging maganda yung insulin sensitivity ng katawan natin, and then nare-regulate pa yung mga blood sugar, gut hormones natin, ano, regulating gut hormones, mas nagiging maganda yung process ng metabolism ng sugar or ng glucose sa ating pangatawan. Alam ba yung mga short chain fatty acids na yan, ay marami silang functions pala, Doc Ron, ano?
0: Yeah.
1: Mas maganda yung pag uptake nila ng glucose, yung paghatid nila dun sa ating mga kalamnan para mas masunog ng maayos and turn into energy. So walang sayang. Kumbaga hindi na popondo yung mga sugar.
0: Hindi maglilitawan sa ating dugo.
1: Yes, oo. Kasi yung iba, anong nangyayari po mga ka-wellness? Pag kumakain tayo ng mga carbs, 'di ba, bine-breakdown niya siya into sugar. Yung mga glucose na hindi natin nagagamit, inaano yan ng katawan natin, kino-convert naman into glycogen. At ini-stored sa atin po mga fat cells or mga fatty tissues natin. Pagka magganda yung metabolism o yung hatid ng glucose dun sa ating mga kalamnan, kapag tayo ay kumikilos, kapag tayo ay gumagalaw, tayo nagkakaroon ng physical activity or exercises, nagiging maganda yung pagsunog ng mga sugar na yon at nagiging energy siya sa ating pangangatawan, ano?
0: So hindi siya naging deposito lang doon at naging stagnant na kung saan pagka maraming deposito hindi na makapasok yung bago. Ang nangyari, tumataas yung blood sugar level.
1: Baga parang deposit ka ng deposit, hindi na withdraw.
0: Buti
1: sana kung pera yan, ano?
0: Kung pera walang problema, madami. Pero kapag sa sugar sa katawan, ako po, yan ay type 2 diabetes, mga
1: yun na nga. At maraming pang karamdaman na pwedeng maidulot nito. So sa mga kababayan natin, walang single solution para sa pag-control ng blood sugar. And I think sa iba't ibang mga problema ay ganun din. Kinakailangan mo ng iba't ibang pamamaraan para mas magiging maganda yung solution dun sa problema po na iyon.
0: Integration, parang tinatawag na integration ng mga ng mga solusyon doon sa pag-inom ng tubig, pag-ehersisyo, magpapainit ng araw, pagkain ng tamang pagkain. Of course, iwasan yung mga pagkain na hindi dapat kainin. Taking your supplements and also taking your medication would greatly help ma-reverse yung tinatawag natin type 2 diabetes.
1: Yun. Ito, may nagpahabol ng katanungan. Doc, matagal na po akong hindi nakakainom ng premium D3. Nahihirapan na akong makabili kasi hindi ako makahanap dito sa amin. Ayun.
0: Saan kaya banda?
1: Gaano daw siya? Lipa, Batangas. Nako, punta po kayo sa natin. Yes to Health, Batangas branch natin.
0: Pero laging malayo siya kasi ang malayo ang, mas malapit pa ang Santa Rosa. Kaysa sa Batangas.
1: Ayun.
0: City.
1: So, pwede yung puntahan yung mga Yes to Health clinic natin dahil always available ang Yes to Health products sa mga clinics natin.
0: Or sa online para mas mabilis. Kung gusto niyang mag-order online.
1: Yes, Shopee.
0: Sa Shopee, search nyo lang po ang ating Yes to Health 2011. Nandun po yan sa shop natin. Baka may free delivery pa kayo. Baka discount pa kayo kapag ka madaming orderin ninyo. Yung user natin dyan po sa lipa.
1: Yan ha. Sa mga ka-wellness natin na gusto maka-avail ang atin pong mga produkto, subukan nyo sa atin pong mga wellness center. Kung wala kayong mahanap dyan sa area po ninyo, nahirapan kayong makahanap, try nyo sa Shopee. At kung meron kayong ma-orderan doon, at kung syempre yung shipping yan, so i-calculate na lang din. Pero kung malapit lang din naman kayo sa mga wellness center natin, meron tayo sa Quezon City, dito sa Santa Rosa, sa Batangas, sa parting norte, meron din tayo dyan po sa Santiago, sa Isabela, yan, na pwede nyong mapuntahan mga ka-wellness, bisitahan po ang ating mga wellness clinic.
0: Galing Lipa, isang sakay lang din yata. Galing Lipa.
1: Yan.
0: Kung may okay. bus galing Lipa, Malibago mm-hmm. diretso.
1: Kasi maganda ang premium dito, ayon sa kanya dok, eh ano daw mabilis daw natuyo yung mga sugat sa kanyang pangangatawan.
0: Kasi ano, napakaganda sa insulin sensitivity and also doon sa ano, doon sa ating immune response ng ating katawan. Kaya if you have those problem, nakakasugat-sugat or mahirap mag-heal yung mga sugat niyo dahil kamataas yung blood sugar, premium D3 lalong-lalo na pagkasabay din ng Santon Plus Gold, napakaganda po yan. Yan po ay subok na hindi lamang yung mga ano, yung mga naggumagamit po ng mga products natin, kung hindi tayo mismo,
1: yes.
0: Doc L, kami mismo ay araw-araw pong nagtitake ng mga supplements na yan. That is the reason why we feel better araw-araw at nakakapagbigay kami ng magandang information sa inyo kasi kami din mismo gumagamit ng mga produkto na yan.
1: Tama, Doc. Oo. Sa akin nga, mga lima yata na supplemento.
0: Supplements.
1: Oh, Ultimate Trio. Tapos meron pang iba na mga ano, para sa ibang part ng katawan. Ano? Mm-hmm. So, yan ang kagandahan pagka mga herbal supplementation ang tinitake po natin mga ka-wellness. Ano? Okay, paano? Nako, napakabilis ng oras natin, Doc Ron. Baka may pahabol ka pa mensahe sa ating mga tagapakinig.
0: Alagaan po ang inyong katawan, mga ka-wellness. And of course, pakainin ninyo ang inyong mga gut bacteria ha, sa pamamagitan ng pagkain ng mga pagkain na mataas sa fiber. At iwasan din ang pagkain ng mga ultra-processed foods para makaiwas na dumami yung mga bad bacteria sa ating katawan. And of course, para healthy po lagi araw-araw, you have to do your exercise, you have to have your healthy habits, and of course samahan po ng pag-inom ng ating Ultimate Trio, ang ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3 para palaging malakas ang ating katawan, iwas sa karamdaman, at happy po tayo araw-araw, mga ka-wellness.
1: Thank you so much, Doc Ron, at maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakikinig at lagi nakantabay sa ating pong mga programa. Sa ngalan po nating butihin na CEO Doc Remilito Uy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla na ngayon ay nandyan po sa Batangas branch natin. And ito yung likod, Doc Michelle Hinas, na kasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang pong laging dalangin ang Panginoon nawa ang siyang patuloy ng kapalakas at ng kapagaling sa ating pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
0: The Secret of Health.
5: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: XFM.
7: Kaklarik sana.
8: XFM.

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
5: XFM. XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.
8: Pasad kayo ni Dar. Oh, please play Kama Mamid Nasty DJ. Tawdaw sa mom. Pag-urabi ko nag-release amo ang parody. Parody MV. Where's Riniel? Ambot lang ni Riniel. Ingon siya, kuan lang daw. Oo. Magkipahaway na daw siya. Ang ngayon kaayo, pwede na pang pang MV DJ. Ang ngayon bitaw no, anak niya si Lodi ko ended to, si Melky Lozarita, kuhang-kuha. Pero feeling ko kuhang-kuha sa, kuhang-kuha ang inis. Anak siguro. Anak lang na. Ito na ang tawag ni Sia, kaya antod makatubag ni Sia. Sabi naman sad po ni si Riniel, sad mo tubag, we. Tubag na yung taon di Riniel. Okay, gihuwat. Ibaan sa taan yung gishare ang ato ang kuan, oy. Gishare ang ato ang tawagan. Ato ang gikabuang ang video. Wala rin na, wala may lingaw gabi. Anyways, ano siya, unsay topic ron DJ, gusto na kayo katambago na kaayo ko. Wala! Nanasad mo anang kusog manambag, ha niya? Wala ba dyan mo nakatarong, ano yung kaugali yung kinabuhi? Same-same, rabaginta din niya, ay kukisa pe kusog manambag, mo po'y otro pong tambaganan, siya po kaayo po buyag. Sa usad ay pangalan sa sunod na DJ, Sabrina. Ayan, at tangin nyo ha, hinahinayan na ninyo siya og stock, ay guwapa sad na dahin. Bisad mo, paluyahon sad mo ani. Ingnon ta mo daan para makapangandam sad taon mo, eh, kaya basin niyag mo hinungdag, makurat-kuratan. May manang natin ginatawag nga precaution and disclaimer. Baga daw, eh. Be, wala maginitubag ang Riniel, oy. Kanus apaka ni siya mutubag, sunod si Man. Bantay, ragin ni Ron. Huwag ako isa puton. Ako gina siyang sulungon kung asa man siya Ron. May pagpaminaw dyan sa itong mga katropa. Dyan karoon na minaw dyan sa may Bulacaw. Hello si inyo, ha. Oh, mingawon daw sila sa kwa sa sports apparel. Dili mo mingawon kung inyo kung pahimuan o jersey. Oh, kumusta ang Sangat National High School boss? Ha? Ay, ang sariling Sangat National High School bossing Doc JJ? Oo, oh, naaman this comment section. Ah, sige lang, na wrong scent ni. Wrong scent. Oh, sige lang ninyo, basing na yung makatubag di as comment section, pero ako di ko katubag sa pagkakaroon yung hindi pa ko ka-search. Pero hinaot o matubag ka na imo mga pangutan na, no? Oo, di man said na ako na matubag karoon dayon, pero hinaot lang jud tawon ko. Buyag min tao na agar mga panghitabo nga wata kahibaw din eh. Ulahit na kinaka-focus na niya itong drama karon. Ang drama na to karon bahin kini. Ano, dukaon na misunod si Mana DJ kay wala na di lagi mo dukaon kay naamoy mama, naamoy huwatpon. Oo, na ay magpainit sa inyong hapon.
6: Ay!
8: pog na ba si aircon diri Doc JJ? Uy. Manghugaman sa dengah kong tutun line. Kadugabon ko. Maginapog nga na ako. Mga sama, gyapon na si Sabrina, ma'am. Ay, wala ko kasabot ni Charlie ma-offend ba ko? Tinawag dyan ang chismis. Mga kusog gina'y ko mga saba. Karoon lagi ko, nagtuo ba yagig ko ay nga kung ginahato din nga kanyang servisyo no kay nagpalami si inyong kahaponon. Pero kusog gina'y ko mga saba, di ay. Ay! Unag-iingon DJ nga, nasayop ka. O nasayop ka sa imong mga gibana-bana din ha. Wa ka na puno sa gugma o pagmayakas. Anyway mga katropa, mubalik na taon-taon sa itong X-rated drama. Sa pagbalik na ko, pokawo na nako ang akong partner. Sleeping Beauty, oy. Ah, mura siya Sleeping Beauty. Kinahanglan hag ka na ko ito siya aron makamata siya sa kamatuuran nga dili na siya ang gipili. Agay. Agay kahapdos. Agay. Anyway mga katropa, here's another song for you guys from Firehouse. No, it's not Firehouse. Actually, this is from Tiffany with her song, It's the Lover, Not the Love.
6: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
8: And now we'll be right back a few minutes later on. Mubalik ta para sa X-rated drama. Mm.

0: XFM.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw, tibo jud ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminom og kape, 3 to 4 cups a day. Ang todsan, tukar na ang akong asil, gasukasukan ako, o kapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ng pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong acid. Karon tuig na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligpon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga nagamit ko ani akong immune system ni kuso, dili ko dali ma-stress. Di mag, dili makuha na kong ulo maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
7: Check.
4: Regular exercise?
7: Check.
4: Vision X Plus?
7: Check.
4: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Mapalit na sa mga butika.
4: Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag-uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
11: Turbo, wagas, amlakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM.
13: Oras sa XFM, Cebu Philippines Standard Time at 1:46 in the afternoon. And Time Check is brought to you by Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mga katropa pampaligon sa inyong lawas, hisgutan ng immune system. Ayaw kalimot nga dapat adunay partner sa matag-adlaw. Sa mga katropa nato din hang medyo dali na magluya, dali na magsakit. Sa panahon karon nga lahi-lahi ang weather, adunay kitang init, ulan. And that's the reason why if you are low sa inyong immune system, may dili ka proteksyon na ng inyong lawas sa mga viruses nga nasa sa hangin o kung unsa man ang naadya nga dili maayo nga mga contents nga musod sa inyong lawas nga magka-deteriorate. Always protect yourself against viruses and diseases sa produkto sa Yes to Health. Naguna niya ang Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C nga mapalit sa mga butika nationwide, labi na sa itong physical store nga available ang tanang produkto sa Yes to Health na adi ubos istasyon sa Z Plaza building from Sunday to Friday. Open sila 9 to 5 p.m. except sa Friday 9 to 4 sila sila pag Friday and every Sunday nagapahigayon sila free consultation and general check-up. Kauban ng atong naturopathic doctor, Dr. Bernie Fajardo, mga katropa. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health.

0: And that was Rockstar Barking Time. Hello, everyone. I'm back again. Hello, Dai. Miss you. Hello, Pudkinit. Miss you, too. How are you? And yes. Ayan naman po tayo. Alam ko, most of you naghihintay niyo. Naghihintay na sa X-Rated Drama today. At ayan, ano ba yung chika, DJ? Ba't natagalan po ba? Ba't po ba hindi agad nag-X-Rated? Eh kasi po, may ginising pa ako. Ginising ko muna siya. Kasi, oo. Reyna, wakay plano ko ano mong parcel. Actually, wala. Kaya nga naman, ang akong parcel, ginahato diretso diri sa ako ang radio booth. So, I don't think I need to get one. Kaya mostly akong parcel, gina-deliver directly diri sa ako ang radio booth. Best friend namin sa mong rider. Ikaw ba naman doon sa isa kabuhan, kapila siya mo hato din hi. Sorry ka, ayo kuya rider ha, if I made you like... Hey, you like crazy. Apa ka talaga? Anyway, mga katro... Shoutout kami dito sa Tokyo, Japan at sa province naman sa North Cotabato, Kidapawan City. Gikan kay Arthur Jack. Hello, kababayan. Samod nga taga Kidapawan sad. Hello sa imuha, Riniel. Good morning, Sawadi. Ano?
1: Namaste.
0: Ano yun? Indian yan eh.
1: Ay, no, hindi.
0: Indian yan. Akala ko Thailand ka. I was wrong. Anyway, kumusta ang pulog?
1: Just woke up.
0: I could see that. Yeah, I could see that. Like
1: just woke up, and then when I check my phone, I saw our very like incredible music video by Midnasty.
0: Oh, you sounds like a
1: yeah.
0: So, I love so how
1: after.
0: But sorry. Yes, oh yes. I love po sa inyo, Adi, ha. Shout out sa XFM Tagum, XFM Davao, XFM Mati, XFM Jensen, XFM Bukidnon. Hello po sa inyo, magandang hapon.
1: Alam mo ba?
0: Hindi ko alam. Yun
1: alam
0: yan.
1: Mo ba?
0: Mahal kita.
1: Sino nagsabi?
0: Mahal kita.
1: Na-crush kita. Di ko kung sinabi. Alam ba niya?
0: Hindi.
1: Ang aking feelings.
0: Ano yun?
1: Alam ba niya sa akin siya
0: nakating? Ay, hindi yan totoo. Crush kita. Di mo ba
1: nagdarama? Ayaw!
0: Hindi ko nag-guess. Kinsa na po ng new DJ. Wala yung new DJ, but ang akong programa, gunitan siya sa XFM Davao ni katropang Sabrina. Mabot ka diha sa studio. Alimot kay kagnawang practice sad tawag kaligo Mayra. Actually, wala si ko galigo every day.
1: Ah?
0: Yeah.
1: Like, why you look so fresh?
0: Natural. I look fresh every day. I always drink Santon Vitamin C. Oh, I do not wash my hair. Because it's not necessary to wash your hair every day.
1: Yeah, yeah.
0: Because you need to preserve the oil from your hair, and that's the nutrients. So I only wash my hair like maybe 4 times in a week. So we have 7 days. Oh, and it's alimuot ka diyan sa studio. Murag kailaguro na ako ni si Dolor. Ay, yeah, pag abot sa personal, mas bati pa din ako ni Ugnaw. Kasi kaya mo kung mga ina-arna, good mo, pa'y bati Ugnaw.
1: Lagi. Any comments sa toong video bang ka nang nahi ko dito si... Wait, let me check. I forgot the name.
0: Dugay ka.
1: Si Ma'am Lorna Margarita.
0: Two days lang di ay ka DJ, yes.
1: She commented, nice tandem.
0: Oh, totoo yan. Totoo po yan, Mami Lorna. Hindi po yan, yan lang po yung chismis na alam kong mapapatunayan at mapapanindigan namin dalawa. Kung okay ra basta mag-live gihapon ka. Oh, time to time siguro maka-live ra ko if dili kay busy sa amo ang mga gingbuhay. But who knows? Oo. Ganda ba? Anong masasabi? Hello po, Archie Dinglas. Ayan. Akong rider kay naasa gawas. Oh, mo ko tinuod yun ni pa. Nabasa pa na ako. Rong saman ko. Mabasa man sad na ako. Dayan. Oy. Kusog ka yung ulay. Masa may mga message na to. Di as to mga subuanon din nga. Sure ko nga na nag-uul na mo din ha. Oo kayo. Kabalo na ba kayo ng Cebu diri? Kaya I love Reniel na.
1: Who's that?
0: Si Ma'am Ann Calderon. One of...
1: Okay.
0: Yes. Ano siya? Konnichiwa.
1: Konnichiwa. Arigato.
0: Arigato gozaimasu.
1: Ay, arigato.
0: Ay, ha?
1: Arigato.
0: Ano di ay?
1: Yeah. Arigato.
0: Arigato.
1: Arigato.
0: Arigato. Ay, yes, konnichiwa. Ano si Dodong John Ray. Ayan, ba si naa siya ka meet-up DJ? Masa yung meet-up, nga naa siya sa higdaan. Meet-up niya si Lord?
1: Ay!
0: Ay, I'm sad. No! Anyway, mga katropa, atangin niyo itong X-rated drama. Tawad-tawad ito ng sugdan. Manang lingkuri na mga katropa. Ka ato ng paminahon, ka andam na mumutambag. Tawad-tawad. Kay muragdagan, kay tambaganan, kay Roen. Ani, ang sagi ito?
1: Ali, Lina. Thank you, Kayo Kai.
0: Salamat kay na Kai sa.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya ang iyong bakit? Ayokong latasaan!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa matubangan!
3: Unsay buhat na ni buhat ng hait ka na ba?
1: Mauni ang butul sa inyong kinatao! Mas sobrang katukirok! Putlon ko ni anumat tagbayang talan!
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: Pak Adam. Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.
3: Sugo sa maing pamitasan, way lambot na mga way batasan, anias akong taparan. Kiliran? Ha?
4: Sorry ako.
3: Way, intros ako. Anias. Mayong hapon kaninyong tanan, labi na sa ato mga suking tigpaminaw sa nagkalaing-laing dapit diri sa Mindanao o Visayas. Manunggan na nga to ang pagsibya karoon. Tukod kay... Wala lang, madunggan ka naman ko sa radyo.
5: Hindi
3: man punta, pwede lang ka ng, kung ano na, tawon eh. Ay, pwede talang tawon ka naman ta sa live. Mga mga katropa, lain na pong sugilan o, oh, nanggipadaan ining programa, kasakit, himaya o pagmayan. Kapanan sa kalipay. O gugma o kalam. Apil na siya, Pirmi. Sabi ko na siya iingon, matuok ko manikadugayan mo. Mayong adlaw sa inyo hadi-hadi, JRC, labi na sa imuhang... Ay! Wala niya gibutang, uy, gisumpayan na nato. Mayong adlaw diha DJ RC, labi na sa mga suking tigpaminaw. Apilan na lang po dog shoutout ka na imong tapad niya murag bagul ang tupi. Pero gwapo ramang gihapon siya kung... Wa na'y lain. Ang importante, nakatulog siya, fresh looking, skin tight, naka-facial.
4: Zentone. Only
3: Ayan. Dahil na pong adlaw, DJ, og naghinaot ko nga ako na ang inyong mahatagan og pagtagad. Mahatagan og kinabuhi ang akong suwatamp. Taga Davao del Sur ko, DJ. Akong pangalan, itago lang og Emmy. Itago na siya, be. Tago, di o. 23 anyos na ko, DJ. Ang akong problema, may tungod din sa akong karelasyon. Nga tumboy.
4: Uy.
3: Do not bite the hands. That finger at me.
4: But please, put inside the hand.
3: Aron inyo masabtan ang tanan, sugdo nato ni nga to ang sugilanon sa sinugdanan kay dili man pwede sa katapusan. Ania, DJ, hatagin niyo oras og panahon ang akong sulat sugilanon nga giuluhan og hulka.

0: Hop! Da. Animal ka? Nagpaka-wow ka lang, babayhan ka! Naguyab-uyab at tumbay! Nagpaka-wow ka lang, gusto ko kaliwat! Buwagi yun ang tumbuya, ha? Buwagi, Begit! Kakundili, layas lang din, eh. Ugdi ka na unya na mungilhong, anak!
1: Pa!
0: Siya o kamigihimong pamilya!

0: Ikut sepakilah kui.
1: Saan rin ako ani no?
0: E mo na dahi kong biyaan ka. Nakaibaw ka na ba yun ka? Kung unsa ko ikaw kamahal.
1: Babe.
0: Ayaw ba yung taon ko biyai ha? Magpakamatay yun ko kung imo nang buhaton.
1: Babe.

0: Salamat. Salamat ka. Salamat kay ako ang imong gipili.
1: Babe.
0: Love you day ko nimo. Tungod kay ako may imong gipili.
1: Di ko makahimo sa pagbiyaan nimo, babe.
0: Salamat kay ka, ha? Salamat yun kaayo. Misamot gina ng akong gugma nimo ga.
1: Usa lang ang akong hangyo nimo, babe.
0: Unsa man ka na?
1: Hinaot na. Di ko magmahay sa akong desisyon nga ikaw nga akong gipili.
0: Di ka na mahitabo, ga. Di,
1: salamat, babe. Salamat.

0: tegak mati ke demo? Ognial demo puyuk dini kay melayas mo dito sa inyo?
1: Oh.
0: Imi. Pila na demo katuig si Bib?
1: Mga unom na katuig.
0: Oo ba? Unom na mo katuig?
1: Pero sa among panag-ipon, mag-usa pa lang katuig.

0: Baon kayo ta kaimi?
1: Ronel, nakaibaw kayo nga doon na ako'y kaipon. Unya, nanguyapagid ka na ako.
0: Oo, oh, naibaw ko. Pero, di man mo bagay ba sa usag-usa?
1: Ronel.
0: Pulos mo, babae. Hindi ganda may tabo nga kamo magkadayon. Tungod kay ang babae alang sa lalaki. Maong kita. Kita ang bagay sa usag-usa, Amy. Kita!
1: Ronel!

0: Ari rin kasi yung bumuha ng runel, ha?
1: Babe, unsa ba?
0: Tubag ako! Kay Patsyon, gitika kung doon na may relasyon! Tubag ako!

na nagsugod ang kasalusan ug manapat na si Beb nako. Ayaw sad Beb boy. Pero tungod lagi kay mahal nako siya. Akong giantos ang iyang gipanghimo din hinako. DJ Reniel. Ang tod, usa ka adlaw. Naos ba na po ng among pag-away? Okay ni, nahita po.

0: bangun.
1: Ayaw biar aku binuk angin. Ayaw biar aku. Nakahibaw ka biar aku kung unsa ko ikaw kamahal. Ako, gisakripisyo sa biyak na kung akong pamilya tungod ni mo, ha? Nag-ipon ta. Tungod kay ikaw sa biyak ang aking gipili. Mau ayaw yung kong biyak.
0: Ngano'n di ka man yun mo to, oh. Nawa may relasyon si Ronel.
1: Sa pagkakaruntuhan ko ikaw. Pero sa sunod, bantay ka lang din ako. Makita ko gan na nagkasulti mo, nagistoryanay mo. O si bisan kinsang lalaki. Bantay ka lang din.
2: Uy, di na maayo. Paita naman mo nung ugod. Abi mo, kuya gano'n ng tomboy. Kung sila na ang mahigugma, kay mupatay gano'n. Muna ikaw, paminawa akong tambag ha, hinahinayin na sa pagbiya ang tomboy.
0: Unsa?
1: Sorry sa kong napuhata. Sorry na ba yun? Hindi na lagi mausap nga akong pagdapat nimo. Promise ka. Promise na ako. Sorry na ba? Please? Nawata na nga akong sorry ka. Hindi, kisa na akong imong leog aron mawa na ang kasakit anak.
0: Bantay bitaw? Og imo pang usbon ang imong pagdapat nako.
1: Di na lagi mausab ka. Promise, dili na.
3: Sige na. Dawata lang akong gugma.
0: Naunsa man ka, Ronel? Ngano gahi man gid kaayo ka? Ngano lisod ka man kaayo pasabton? Diingnan ko ikaw nga ayo na ko sa muka.
3: Sultihis ako. Usap ko'y naa sa tumboy na may dukot ka man yun niya.
0: Mahal ko siya.
3: Imi, sayop yun na ang imong gugma. Tungkol kay di siya makahatag ni mo og hingpit ng kalipay. Tungkol kay di siya laki. Di siya makahatag ni mo og anak.
0: Ronel, kung tinod ko ni mong mahal, ayan ako sa muka. Pasag din ako. Di ko gusto nga mag-away na sa mi. Tungod lang ni mo.
3: Mag-istorya na ka.
0: Ronel, unsa ba? Buhayin ang kamot ko! Nagdali ko tungod kay nagluto og sudan si babe. Nagdali ko!
3: Di, lagi ka mo ang alas sa usap-usap.
0: Buhayin lagi ang kamot ko! Buhayin ko!
1: Unsa, ibot pa sa pati nga ako nakita, ha?
0: Babe!
1: Unsa ni Pat, ha? Nga nung gigunit-gunitam na ni mong akong asawa? Tubag!
3: Di, ino mo siya asawa. Babay ka! Kami! Kami ang alang sa usag-usa!
1: Hilasa, good mo!
0: Babe, unsa ba? Dali na! Mamaulit na sa auto! Dali na!
1: Nga nung di man lang ka mo angkon, nga uyab mong duha, ha?
0: Di lagi may uyab! Unsa ba?
1: Di siya mag-iningon ni Agto, kundi mo uyab!
0: Nga nung di ka man mo toon ako!
1: Di yun! Tungod kay klaro yun sa duha na ko ka mga mata ang paggunit sa inyong mga kamot.
0: Babe!

0: ini. Sorry. Kalimot lang gusto kong kagalingon. Maluoy ka. Pasailo ako ka. Saan ako? Yan ako mausap mo. Yan ako mausap mo ka napat lagi na mo.
1: Sa kong giingon ni mo, yan ako gustong dapat-dapatan ni mo. Pwede siya ka mo tuman. Nasaan pa ka?
0: Nakalitan lang ko.
1: Kibaswabi na ang imong ibati. Pero wadyan ka maminaw na ako. Wagin may relasyon ni Ronel. Pero ginapatan niya ko ni mo.
0: Di na lagi mausap.
1: Di na gini mausap, babe. Tungkol kay mo ulihin ako sa amo. Di na ako!
0: Unsa?
1: Mauulihin ako. O katapusan na ni pag-ilang ko tungkol ni mo. Mauulihin ako. Dilihin ako. Mag-ibos ko sa akong mga sinina.

0: buhay ni Mag.
1: Dili ko.
0: Mubiha ko. Di na lagi ko. Huwag na ta. Di na ko.
1: Sige, biya.
0: Kay Dunagihayaon. Nabuang ka na ba?
1: Oh, nabuang ko ni mo. Mong andam ko mo patay. Og human unya na ako upatay ni mo. Magpakamatay sab ko.
0: Babe!

0: Hadlok ra na niya ni mo.
1: Ronel.
0: Diyak niya eh. Huwag kita mag-ipon. Magpalita din eh. Ato tapuyo, huwag ka nang way nakailan na to.
1: Ambot, Ronel. Ambot.
0: Unungan ta ka, Imi.
1: Nahadlok ko.

0: Baby, sakit kaya kung Leo? Ay, kento mo yung sakot sa Leo.
1: Ay, yung pinong ang sakot mo, buwan na ko. Patsyon dito ka. Kasapot ka. Patsyon dito ka.

kini karon ang akong gikahadlukan. Wala ko masayod kung unsang akong buhaton. Kita naman din ako ang ko Andre, ay akong brao Pahipi sa tabi. Nagkawat-kawat ragani ko og suwat ni ini aron mapadangat diha ninyo ang ako mga pangutana. Ay, kumasakpan ta ani mga apil pamiani ron. Basta may akong buhaton na aron makalingkawas ko ni Pep. Nahadlok ko ngang iyakong patyon. Unsang akong himuon. Angay ba nga mukuyog na lang ko ni Reniel? Ay! Runel! Nga nung nang luspad no ang kukaroon, nakabantay manggug ko nga lahi ang akong pamanit. Sukat siguro nga inani ang ginabuhat sa kuha ni Beb. May sakit ka ako, DGRC. Palihog tambagi ko. Tindi na lang ko ito bang ako sulat sukinanon. Daghang salamat.

0: Madugo ka na ito karoon, mga katropa. Ang kusog nga pagdagugdog niining kalangitan. Tungod siguro nga nakita ang kaanyag sa atong kauban. Anana karoon diha, ang Manalili Beach Resort is now open. Shout out to Ken Alacarsa. Lagoon sa...
1: Sa Villa Gonzalo.
0: Ng mga Lagoon social kani mga kani mga kuan di Doc JJ manggawa sa ng mga beach resort, mga lagoon, mga lake, mga fish pond na akar basta mo ulan. Oo, saksi si Riniel. Ano man, magawas ang puda siya gikan dito.
1: Oh, actually padong ko dito, ikaw man ani ang programa mo agto ko dito.
0: Ano magunsa ka?
1: Maglingaw-lingaw, mag-swim-swim.
0: Ay! Tinood lang sa po dito.
1: Tinood mo nito. Ako.
0: Oo.
1: Look, you're the only...
0: Hello, eh.
1: You want legit, eh?
0: First time na ako nakadungog kung inato ka kusog nga na ako dili sa booth. Kusog eh siya, murag nasuko ang ulan o langit?
1: Nasuko ang ulan kay kanang tungod to sa katong tumboy nga mo patay.
0: Ay! Tama, may gani nakabakta, no? Howd ka, nakabalik na sa itong topic. Ayan, no? Howd ka di, oy, magka-proud, magka-proud. Ate Caller sa Bigazalini, ha? Oh, hello, kinsani, taga-asa ni, maulan pa ba di sa inyo, ha? Kaya dili, grabe ng kidlat o daulugdog nga mong nasinati.
2: Yes, hello. Isang
1: magandang
2: Hindi na siya magdala-dala pa siya bang diha.
0: Mang impaki ana-ana.
2: Pwede mo po niya na pwede mo niya napakasuhan na yan na direct mo na yan ibuhat sa yung tumboy good.
1: Sino?
2: Eh, at yun mo good niya.
0: Yes. The threat. Ano siya the threat? Wait lang, spelling the threat sabi.
2: The threat?
0: Oo.
2: That.
1: Ayaw, ana na lang para sa yun ka na.
0: Ano saman?
1: Pat yun.
0: Dili. Dili. Kapalo mo sa pinakasimple nga spelling? Yatap.
1: Ana.
0: Oh, yeah.
1: Yatap na lang.
0: Si padayon, Marvin. Sorry, Marvin.
2: Ano lang yun yung buhat? Isa pa. Muuli siya sa iyong hilikanan. Hindi mo mag-ihang pag-gakaw diha. Wala man ang tumloy diha. Uli sa dito. Ibili na yung mga gamit niya. Akin po niya. Sakpan mo niya po siya. Yeah, isa pa, ato siya sa barangay. Ato siya sa barangay. Kaya sa Gipuyan nila na Fita, magpa-blatter siya at sa police. Kaya lain naman ang kwan sa iyang good treatment sa iyang tumbalits.
0: Isa?
1: Tumbalits. tumbalits.
2: Dapat, iyara mga kukuha, dili na pagdugugayo na, hawa na diha, isa, at yun no. Pagka diha.
0: Sa may langay-langayon. Hindi na naman tayo langay-langayon pa.
1: Marvin, di ba?
2: Hindi na gina, langay pa nga. Langay-langay. DJ, thanks.
1: Marvin, natanaw ka sa live.
2: Kasi kaya gilip ko yung bijar sa iyo. Pasaka na lang ito na yung bagyan. Gibson kita na po yung
0: ako nang giana gamay. Uy, kaya ka na.
2: Makita na mas... na yung arba. Ay, yung arb.
0: May nang... Ay, na lang sa... Kaya mo na nakapa-inject, magkukaroon ng Marvin. Marag nakapa... Kaya inyo nakita niya. Na ini-comment ganiya nga, nakita daw ako ang bulkan. Sorry ko, ay magun ni. Chocolate Hills.
2: Busog
0: tayo. Ah? Kung kani inyong nakita, ay, huwatag si Riniel.
3: Ay!
0: Eh, nanta mo.
1: Ay, kamuhan na mo ka ng Volcan, Chocolate Hills, Busog.
2: Mas nato pa na kang kwan, mas nato pa ka Riniel, guys.
1: Watch out, huwag ako'y makaklivage. Pakitaan ta mog Mount Fuji.
0: Hala? Mabugnaw di ay. Oh, mabugnaw
1: Mount Fuji. Mount Fuji.
0: Kuyawan. Ana, wapatan ako man sa advice, baliki gud.
2: Basta ano di guys. Mo na lang gud na iyang kwan una ni ang buhat gud. Maadto siya sa barangay.
0: Mhm.
2: Pagpablatter. Pagpablatter siya sa pumboy na nahi ang iyang pagyari, threat ang iyang pagbas. Kaya yun din, bulayas siya dito sa inaha, uli siya dito sa inaha, uli dito sa inyo ang girl.
0: Bitaw!
2: Nadala yung mga gamit, tagli na yung mga gamit niya eh. Uli nung dito, di pati kayo nga nag-upo.
0: Oo! Kuya eh.
2: Tara mo na yung sinina. Tagli na niya, uli dito
0: sa inyo.
2: Palabi na, katsyok pa. Ayun ka niya eh. Iyo nga na ganyan kagpusin niya, di pati sa bulayas niya.
0: Mao.
2: Gusto pa o, batong laki niya magsituan siya pa, ayun, ayun, pagbuy po, uli ko sa inyo.
0: Oo.
2: Kung ano yung mga kagaling yun, safety mo kagaling ko.
0: Safety ba? Safety da yun.
2: Oo, yun.
0: Salamat kaayo Marvin, all the way from Davao. Wala gaulan ang Davao, Marvin. Kaya diri Cebu, grabing paka-paka, diri kas, grabing ulan. Gawas na ang mga.
2: Action na ganyan siya, guan.
0: Ah, action po diri kay grabing yun. Kaya ngayon dito ko nga madungog na namo sa booth.
2: Ha? Bugnaw na kayo ba?
0: Ayan. Dalahir man yung mga bugnaw ang panahon. Uy.
2: Magpangita dito ko ni Ringel.
0: Ala. Kanina.
2: Salamat na sa mga rejoicing.
1: Uy. Pa. Marvin, ka na, pwede ka na mamili ka na mong doha.
0: Ala.
2: Ha?
0: Dili Marvin.
1: Pwede ka mamili na mong doha, Marvin.
0: Marvin.
2: Ko anak ko as.
0: Marvin, husto na. Marvin. Pili ang si Riniel. Kung ikalipay ni mo ang buwan ka niya, Marvin. Marvin!
3: Ako, pili ka, Marvin.
0: Sustiin ko, Marvin. Kinsa man niya mong gihigugma? Ako ba o si Riniel?
2: Si DGRC, ako binahal Riniel kasi ko ako.
1: Ang daon ta ni Marvin. Ang daon ta ni, ang daon ta ni.
0: Automatic man yung crash out na yun ba?
1: Anyways.
0: Ah. Pero,
2: I love the ring yan.
0: Ala.
1: Ala eh. Darong uy. Bugnaw biya ron.
0: Agwi.
1: Lamit na magpainit.
0: No.
2: Sige na magpainit pa tayo.
1: Ayaw kasi si DGRC naman imo ha.
0: Na, tanawa.
1: Di ka ni DGRM.
2: Pero sige lang yun. Naamang gihapon pa rin. Imo bisag ka niya pa rin niya DGRC.
1: Hmm, ito no.
0: Ala.
1: Ay, sa diyang. Lami naman kayo magpainit na din.
2: Sige ko. Sige ko kayo mag-init rin sa hater. Kaya magpainit na.
0: Thank you so much, Marvin, all the way from Davao City. Marvin, katropa mo.
2: Exciting.
3: Exciting.
0: Ayan, 2:33 in the afternoon, katropa. Open ka po na itong linya. 0928-5508-727. Anadre, pa-cute-cute. Cute kaayo si Riniel Medalia. Cute kaayo. Siguro siya naipit bitaw diri ay. Mobiya di ay ka DJ sa emong gigikanan. Ing anak jud ng atong kinabuhi mo salop man ang adlaw sa gapanan. Sa sagpanan apan mo subong kini pagbalik ini kaugma na kaminga man palandungon apan pilit dawaton ang tanan. By DJ hasta la vista baby. Grabe si Elmer Ugay makadag ko an. Mihiyo Gnetti Jr. Maayong hapon DJ kay baw nako kung asa na kung asa ka anha ra ka silong. Dili actually uy, makita na ko yung sa silong pero permi ko sa kuan.
1: Ana do.
0: Ana tik. Hello may hapon.
4: Mayong hapon, DGRC.
0: Okay. Ayan kinsa man ni?
4: Fatima ni, all the way from Mako, Davao di Oro.
0: Ayan. Ito na. Pakikinggan natin ang yung komento. Sige na. Ibigay mo na.
1: ang aming
4: ato pa sa gingon ni Marvin na pala po to yung gitulti nga dapat waitress na dito sa tomboy.
0: Mm-hmm.
4: Kay kung hindi sa waitress basik mapatay siya.
0: True. Biso dahi.
4: Ako alam na isa ato doon ano, barangay
0: kaya isa tabang na
4: mga isang tabang sa barangay
0: protection yun, protection
4: kay isa man po kay isa man po nga tomboy lain na kayo lain na kayo siya huwag kaning patasan iyaw ng patyo iyaw ng kalibuin
0: ala
4: inana po lang naagyan sa ako ang uyab sa una pero di pa barangay yun yan napreso yun tong tomboy nga iyahan di kalibuin sa una
0: kay
4: di pa barangay man
0: yan napreso gid siya
4: napreso kay kuan man kini patyan monta siya
0: ala kadelikado di anak oi. May gani
4: safe. Ikado itong atumboy kay mulata po ito.
0: Safe, may gani safe na siya karon.
4: May gani kay safe na siya karon. Tinanas sa sakong mga
0: kamang. Si Riniel, kaya wapagin siya kita og tao nga mo palangga niya. Last na po, good, gipang warta.
1: Ay!
4: Riniel, oy.
1: Hello, Fatima.
0: Kulbaan si Riniel, kaya maabot na yung chismis mo. Yung sila, usaka gipanabi ni Riniel sa radyo. Wa siya gipanabi, mandaot, ragud ko, good.
1: Hello, Fatima.
0: Oh, Fatima, hello,
4: hello
0: da.
4: Hello,
1: kumusta mga ka-Fatima?
4: Ngayon, tan ikaw ang mapuli ka ni TRC.
1: Ay. Parehas maming duha.
0: Parehas maming
4: duha.
1: Parehas, parehas maming duha na igamay.
0: Ay! Parehas maming duha mang lakaw.
1: Oh.
4: Sana all.
1: Ito, salamat, salamat sa kayo.
0: Salamat kayo nga inyong gidawat si Riniel nga mulingaw sa inyo.
4: Gidawat yung po na ako.
1: Salamat.
4: Ikaw
0: mga po, dugula
4: si Riniel,
0: good,
1: ka nang
4: ikaw
1: raisa.
0: Ay,
1: ano
0: lang-resign?
1: Ano lang-resign?
0: Ngayon tag mapuli ang mapuli ni DJ RC, kanakong Lamion Pod. Ay! Dahil Lamion ang mapuli, DJ Sabrina, XFM katropang Sabrina, all the way from Davao City.
4: Lamion po na si Sabrina.
0: Oo, Lamion na siya. Kabaw ka na kay taga, kuan man ka, taga Mako man ka. Oh, na may XFM.
4: Oh, mag-DJ
0: mo
4: na siya dati.
0: Oh, DJ na siya dati, karo mabalik na naging siya pagka-DJ, kay mo resign mo. Imbis nag-focus na siya sa iyang pagka-newscaster, ani, hawa man si Chinita, napugos ang salo na lang noon sa akong trabaho. Thank you, kaayo Fatima, all the way from Mako, Davao de Oro. Naka-shout out. Go.
4: Shout out lang ko kay Marvin ng Davao o kay Dato Kali.
0: Ayan.
4: Sa ko ang someone to love, si Ate Chris.
0: Sana all.
4: Ang thank you, ha. I love you so much.
0: Grabe naman, sad ni sila eh. Kapuya. Congratulations. Thank you, Fatima. Katropa mo.
4: Exciting!
0: Ayan, 2:38 in the afternoon. Nga nung mo resign ka, DJ, mag-focus na ko sa among business. Anak, karon kusog ang ulan. Shout out na kay katropang Ken Ilarcosa. Nibaha na gidaw diha sa may kuan. Grabing kusuga naman anang bahaa din ha, oy. Oo, diha sa may Manalili Beach Resort. Diya sa may kulon. Kaya, oy. Kaya, oy. Manggawas. Basta tingulan lagi. Manggawas ng mga resort. Manggawas ng... manggawas ang resort. Manggawas ang... Kung saan eh? Mga lake. Gawas tanan. Abi na kong mag-menu na kadi. Diyo ko mag... Kung naaman ko hindi buhaton sa kinabuhi sa karong idara no ang magminyo. Bahala na magpadidyo ko magpatakag punit na pud og laki ay.
1: Ang
0: last nagpataka kog punit. May gani kay nakaikyas pa ko spait nga kapalaran. Ay lisod kay mangita og tarong oy. Mura ra gud nag babae pud lisod pa mangitag tarong nga babae. Lisod pa mangitag tarong nga lalaki. At the end of the day there is no poyek English. Hello DJ, pa shout out di ko Zachary Luin B. Bayoko gikan kay Luis Tating Bayoko. Ding Ngayon daw ang staff sa Hard Handcheck Sports Apparel. Ayan, maing hapon DJ, kay baw ko nako kung asa ka anara ka si Lung Mali. Mali si Mihiyo Ganiti. Sa silong daw ko, Riniel. Oo, ayan. Dukao na misunod. Dili lagi mo dakaon lagi. Inanta mo daan, dili mo dukaon. Ayan. Mo, oh, okay, nabasa rin ako ni B. Okay. Basa rin ting uban diri sa ato ang tawagan. Ato ang Facebook Live sa XFM. Nai-comment diri B nga ngayon. Ano siya nga kanyang... Nanambok lagi ka, DJ. Ay, asa kayong gitanaw. Grabe ka, bugnaw ka, ayo, DJ. Lamia, oy. Wala. O, pag mulayas ka, kanang 12 a.m., aron di ka bantay ang tumboy. Diya ay jud na kay Basin, matitanos ka. Maro matitanos siya. Meron na titanos advice. Sumbong sa pulis dai, ayaw kahadlok kay nang threat na nimo ang boy girl. Para di pod mapagan ang station sa XFM o Serena Chinita. Kay last 2 days na baya niya sa station. Hais, ayay ah. Nagtaba ka DJ RC. May dako lang ng imong mata. Ingon pa ni Darwin Dan. Actually, nanambok siya ko karun kay, ano, daghalag pagkaon sa kinabuhi. Dami magugnilutuan si Ma'am Lai. Ano na makaingon sa tausahay o sana o. Yan, ikaw partner, o sa man imong mahatag nga advice? Oo, wala tay, wala na tay call. Oo, okay, wala na gro'y signal. Ikaw na yung mga tagong advice. Nainingon din niya sa ako ang DJ ang... Okay, medyo sensitive ang comment niya. Pero ako naling basahan, hide na ako siya. DJ ang mga babae para sa lalaki. Ang lalaki para sa babae, ano ang masasabi mo?
1: Kung ano ka nang... As someone who is part of the community... who still fighting for every right and wrong. Bitaw, try, everyone try to accept what we are and who we are, who we loved and want to love.
0: Mm-mm. At the end of the day, basta di lagi mo mag-smiring hoy.
1: Oh, at the end of the day, kay mga tao ra maghihapuntang tanan.
0: True.
1: Makasasaan maghihapunta.
0: Uh-oh.
1: Kaya wala man siyang perfecto nga pagkatao ay ko'y nakanaga-comment perfecto na siya.
0: Relax!
1: Ow!
0: I-hide na ako ang comment. Relax!
1: Bitaw ka nung, try to accept us. Try to love us. Okay. Kaya kung inyo may higugmaon sa ganamo.
0: Higugma ko ni mo. Imoram akong gikomentag as a friend. Okay, panigilan ako sa nasa.
1: Ha? Maningil ka? Ay, higugma, teka. Bitaw ka nang ang kanang kuan, ang kanang inyong gisulting ang para sa laki, para sa babae, o para sa babae, para sa laki. Inyo hasad na.
0: Oo, tinuod.
1: Inyo hasad na.
0: Just kung dili niyo dawat, ayun na lang. Ayun na lang.
1: Basta ayo lang mo pang hilabot. Sa laing tao nga naghihugmaay sa parehan nilang parehan nila og gender.
0: Oo. Pero katotong letter sender magud mo rejurog ka nang medyo ka nang Ragdili siya.
1: Nako yung mga friends yung mga lesbian ha, but they are very good. They are not the same.
0: Oh, dili tanan. Ako sad, I have a very, very, ano, very special sa akin also na omega na diliin, ano?
1: Dili siya mabot sa punto baka ka nang mapatay sila para sa gugma.
0: Yes. Lalan dyan na yung murag ka ng mga naagian siguro si lesbian nga. Murag,
1: ayun lang niyo pareha, adyan tanan.
0: Yes.
1: Murag na kung nagkaw ng kuan ko. Straight nga laki nga. Anda mo patay para sa iyong gigugma.
0: God, look.
1: Ayaw! Pero ikaw sa tanong babe, no? Babe to yung pangalan.
0: Si Bip.
1: Si Bip.
0: Bimbi.
1: Ayaw! Ang sabi sa'yo nakaon mo?
0: Ano mangulata ka, oy?
1: Ano mangulata man ka?
0: Diba?
1: Dili, dili, naabot to sa punto manggod nang mangulata siya kay Toto ni Ronel.
0: Ah, nagselos-selos manggod
1: siya. Selos-selos manggod
0: siya. Gibating manggod siya, kahadlok na, what if? What if imo kong biyaan?
1: Gani, kay gigugma biya siya sa tumboy.
0: What if imo kong pulihan og lain? Mga inana.
1: Kisa to, ako yung maglagot ni Moronel.
0: Ayaw!
1: Ako yung maglagot ni Moronel.
0: Ayaw, relax.
1: Ayaw!
0: Actually, si Rinya magod kinahala nang ipaginawa og lalom. Usap kay Armawa na.
1: Kita ko matambag ni ko ano ni kisa to.
0: Si atong letter sender.
1: Sa atong letter sender nga si...
0: Si Kuan. Si Emmy.
1: Emmy. Die, Emmy, die.
0: Go si Emmy, oi.
1: Die, Emmy, die. Naminaw ka, die?
0: Oo, oh, minaw siya.
1: Naminaw siya.
0: Oo, minaw siya.
1: Die, ako pa nino, die. Pabarangay na lang dyan siya, die, oi.
0: Bitaw.
1: Kaya naman dyan siya, mga yun, siya lang dito, at... Ipaparangay niya. Dito ninyo husayon ang tanan.
0: Yes. Araw maproteksyonan sa siya.
1: Oo.
0: Boy.
1: Para di siya mabot sa punto mga kanang.
0: Mga tasik pa ng dugo din ha.
1: Wala. Na si Emmy no. Gabi to. Ay, Emmy mo. Emmy.
0: Ay, nagot. Bili maayo. Walang sa'yo palang daan proteksyonan na.
1: Kay, di lang masad ikaw mawa. Apil man sa si lesbian.
0: Oo.
1: Kamu man daw doha.
0: Magtigi man daw mo. Ay, nako. Anyway, it's my time to give my advice. Well, I agree. Pangayog taba nga maproteksyonan ka, first of all. Doon sa barangay, kay death threat yun na siya. Death threat na siya. Ay, naipa-spelling sa kuusa ng death threat ha, basta death threat.
1: Spelling nga dyan siya.
0: D-A-A-T-H-T-H-R-E-A-T-H.
1: Spelling ma. Ay, yes! Spelling sa dyan niya. Marvin, okay. Spelling sa dyan niya, Marvin.
0: Sige ko sure tama ba to? Ako lang maingon sa imo kana protection imong kaugalingon, ayaw gyud og pag maging complacent. Labi nag nakabungat na siya nya madapatan na pagid kaniya. Therefore there a sign possible. Kadili lang kana ka usa ka duha ka pila pa niya nabuhat sa imo. So precautions. Ayaw gyud ka ayaw gyud nga maging kampante. And then kana si Ronel, ngano ka ba sa Ronel ikaw gihinungdan sa tanang mga ka
1: ayaw!
0: Ikaw ang hinumdan, Ronel, o gano'n na inani. Kung nagpalayo na lang unta ka, Ronel, o wala na lang unta, diyan ka naghatag og dugang, naisugnon pag ikaw, pwede man takang mo, palayo na lang itawon niya.
1: Dili mo hilak, dili mo hilak.
0: Kapoy ka!
1: Dili, lagi mo hilak.
0: Hindi lang.
1: Kala ni hilak. Awa na nga ito. Ay, kibawa ba ka? Ang pangan sa kong kuya kay Ronel.
0: Ayaw!
1: Pwede ba kuha nito ang kuya?
0: Shout out ka trabay diri sa XFM Palawan 104.7. Hello po, Doms Talentino. Hello, shout out sa inyo mga katropa nato sa Palawan.
1: Hello, oh, we're gonna see you there.
0: Pohoy, makalaagbig Palawan, El Nido.
1: Let's manifest.
0: Dito man the last year, but I'm gonna go back there. I love Palawan. Ayan, nga na magluspat daw siya karon. Ang kinahanglan wato ni mo, magpa-check up ka. Asa man ni Tagum, Dili, Cebu, no? XFM Cebu. Naamag isa kong new surname.
1: Ay, iba ka sa tagline sa mga kuan, sa mga lesbian.
0: Unsa man?
1: Finger licking good.
0: Oh, as in?
1: Sa langhap mo ay nanapit, makita ka lang. Na, malinam na.
0: Ay! Hala! First time na ko nadungog na. Anyway, muna kami ako ng anong luspad ka, duol o doktor, pa-check up kay kung unsa may na masayo may balan, mas better. Angay ba nga mukuyog na, hoy, ayaw giday. Ayaw siya kuyog ka ng Ronel.
1: Ayaw!
0: Palay,
1: siya?
0: Oo, palaylo, ano siya, angay ba mukuyog? Ayaw, oy.

0: muhaday. Sa pagkakaroon, protection ni imong kaugalingon mo, naik una ni imong buhaton, kaduha, mapacheck up ka, katulo, ayaw uban ni Ronel. Palayo-layo. Dili sulbad si Ronel. Wala ka kabalo unsay kayang buhaton ni Ronel. Muna isud mo nahuna nga dili tungod kani sada ko sa katawo tinuod ay tinuod anay ang tumong niya nimo. Muna magbantay jud mo sa mga sadya ginhatag sa inyo kay basig mo na hinungdan nga mabutang ka mo sa kalautan. Og muna hinungdan nga mabutang mo sa lisod ka sitwasyon. Tungod ka na sa problema.
1: Maaya.
2: Lesbian.
0: Tama, no? Anyway, thank you so much mga katropa. What up, Igong Oras. Alas na 50 na ana-ana si katropang Eric Ceres Manait para sa itong programang Asintado. Og mapuna po. And thank you so much today and tomorrow. Tomorrow is my last on-air. Muna ko banin ko niyo ugma sa ako ang last airing sa programang Wanted Kilig o programang X-Rated mga katropa. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, sa inyong katropa, DJ Reyna Chinita and...
2: DJ RM.
0: Oh, yeah. Tinagyaman sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo!
2: Exciting!
3: Sa Clarex sana!
4: Exciting!

0: Mix.
1: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og inom sa tong kape, gatukara kong ulcer. Inagingon ako, sulayan ako kunog inom ang santong Coco Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara kong ulcer. Lamigod kaayo ang santong Coco Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
0: Santong Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix, kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Mayong adlaw, sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na mag-apekto kayo sa akong trabaho. Naghana ko gitomar, pero wala man siya epekto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Melanie DI tagana.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
2: Turbo user, atong paminawon.
5: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itom-itom bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom-itom sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin!
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Kaklarek sana!
6: Exciting!
10: Exciting!
0: Sis the Pain.
11: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Reguid. Paspas kayo mawala ang pain.
0: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
12: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko, ang Southern Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
0: Southern Gold Coffee Mix.
13: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
9: Clarex!
14: Exciting!
15: XFM time. It is now 3 o'clock.
16: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
17: Ayaw ikaulaw nga itom ka, kay naa sa sinugba ang lami, sama sa imuha.
9: Kaklarek sana!
14: Exciting!
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
9: Kaklarek, Ana!
18: Exciting!
9: Exciting!

0: unsaon nimo pagkabot sa imong pangandoy nga mubo man kay ka?
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanong now ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
5: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
6: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
7: Nak, merienda time na.
8: Wow! Akong paborito na merienda sa Dian Bake Shop. Lami, humok o humot.
9: Tinuod na ura, lami gyud ang mga pine sa Dian Bake Shop. Sure pag yun ta na always bag-o ang ilang lutong pine. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop ginato na ginakuha.
8: Paborito gyud na ko na ma. Mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
5: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin,

0: ka Clarex sana.
1: Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
4: The Secret of Health.
3: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutun nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Santon Plus Coffee Mix.
2: Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
3: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
4: The Secret of Health.
3: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
7: Santon Plus Gold.
8: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
9: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
10: Santon Plus Gold.
9: Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usaka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian.
10: Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold.
12: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
4: The Secret of Health.
3: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
4: Vision Next, daghan na ang natabangan.
13: Sukad na nga na ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Nuto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
9: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
4: The secret of health.
3: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
4: The secret of health.
3: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
9: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Ingon ang pingan, nganong kalit manggibyaan?
1: Taklarek sana!
7: Exciting!
11: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
14: Extra Drive.
0: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: I will never fall in love again. Pero og ikaw, asa ra gud nang never?
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Sister Pain.
4: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain 2 years na. Pero dako kay akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
3: Southern Gold Coffee Mix.
6: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Southern Gold Coffee Mix. Dahil always kong gising sa trabaho at alerta sa buong shift. Paborito ko na to.
3: Southern Gold Coffee Mix.
7: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H Prada

0: bahala kung sahay di ta magkasinabot, pero unta piliyon gihapon nato ang sabton, ang usag-usa.
1: Taklarek sana!
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya, ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rin mo, gahi kagyog o.
5: Sige, tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang gud-gugod. Kalipay man ako ni.
5: Ahay, ambo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibatin na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Tagahan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium og uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
13: Exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
12: Oo.
14: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
16: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM.
17: Kaklarik sana!
2: Exciting!
6: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
6: Santon Gold Coffee Mix. Sister Pain.
19: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
20: Mga katropa. Available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod. Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungco, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Kaklarek sana!
13: Exciting!
3: Exciting!
0: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
21: Send money abroad quickly and easily with Envelier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envelier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envelier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Envelier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
22: The time now is 4:30.
23: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
24: Bago pa man magsildo, wala namang kuy kwarta ni oy.
1: Kaklarek sana!
13: Exciting!
6: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
25: Extra Drive.

0: andam ti kahulaton, mabugnaw man ang kanon, malaya man ang dahon, basta kita duha ang magkadayon, let's go na dayon!
1: Paklarek sana!
2: Exciting!

0: exciting!
1: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rabi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Lato ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich

0: vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, Maglare Skin Herbal Soap with Glowtech Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: At ako, iskun pa.
5: Ang imong bawon ng kwarta. Yata ka ni mama ni mo?
4: Opo, papa. Putang ng mesa.
5: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
4: Saton, pati na si, hala, himot ko.
5: Wait lang sa ha, kaya kukuhaon, okay? Kaya raw, unya, igdala sa kadong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
4: B! Ah, manako hinom.
5: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: X-F-M.
8: XFM.
9: Kaklarik sana.
4: Exciting!
6: Southern Gold Coffee Mix.
10: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
6: Southern Gold Coffee Mix. Sister Pain.
11: Ako di ay si Jack. Usaka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mga katropa. Available o pwedeng mapalit ang

0: Pharmacy Saman, Mamat Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Lamia sa batiun, at tong time nga concern pa kay kasakua.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek, Ana!
5: Exciting!
2: Exciting!

0: Ang tinuod nga gwapa, walay pake sa height o weight niya.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
0: New Year speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Peak Mountain Resort. New Year Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
3: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigama sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
4: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
5: Kaklarek sana!
2: Exciting!
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
8: The Secret of Health.
9: Santo Blasco.
10: Ako si Don, sa kamaestra,
11: magka-ulcer ko.
10: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan sa duha ka semana. Ako na jud kaayo ang kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
9: Santo Blasco.
12: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
7: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
8: The Secret of Health.
13: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
13: The Secret of Health.
7: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
13: The Secret of Health.
11: Xanthone Plus Coffee Mix User.
14: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Xanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
11: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: The Secret of Health.
7: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Xanthone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Xanthone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klasing sakit. Inom na og Xanthone Plus Coffee Mix.
13: The Secret of Health.
7: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
13: The Secret of Health.
7: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
15: Kaklarik sana!
2: Exciting!
6: Southern Gold Coffee Mix.
16: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Xanthone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, xanthone at agaricus mushroom. The best!
6: Southern Gold Coffee Mix.
17: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU

0: layo pang petrolyo ni taas pa. Apa ng sweldo? Wag yun, may uminto.
1: Doc Larex, sana?
2: Exciting!

0: daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit yun mo Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako yun kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako dahil si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Dabao de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, umikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Complicado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Cellphone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiscover niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.

0: Align Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
0: Southern Gold Coffee Mix.
3: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ah. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
0: Southern Gold Coffee Mix. Sister Pain.
4: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
5: Usa ka call center agent.
4: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
5: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
7: Daghang klaseng camera, nay digital camera, film camera ug video camera. Pero ang mas importante kay kanang kamerang duha.
8: Kaklarek sana.
2: Exciting.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Kaklarek, sana?
9: Exciting!
2: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Iyak sa Diyos, higala. Buod sa Diyos ngang tao masayon o maandam sa maungadlaw. Buod siya ngang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao at pangaliya kaniya na wala man niya tuuli. O kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala gayon niya hindunggi. O kung saon man sa tao sa pagkadungukon wala yung magwawali sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo gimug na ining tulumanon ang tingo. Sa isgutan ang mga tanda na isulat sa Biblia o ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang tingo. Ang tingo nga muhatag og pasidaan, muhatag og katinawan, mudana sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingo sa Romans. Ug karon, aniya ang inyong alaga.

Maayong gabi eh, kaninyong tanan mga kaigsuunan o mga kaigalaan. O gingon man usab sa atong mga katropa sa nagkalainlaing stisyon sa XFM, sa mga naka-hook up sa atong programa karon, sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, Bukidnon, Zamboanga, Bayugan, San Franz o sa XFM Mati. Usbon ko, maayong gabi eh, kaninyong tanan mga kaigsunan, mga kaigalaan. Ani-ano sab ang inyong ubos nga alagad? Marlon Bohol, live na usab kita karon sa XFM 107.1 Tagum City. Nagaimbita na usab ako kaninyo mga kaigsunan, mga kaigalaan sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa atong programa nini nga kagabion. Then I am still. Magahisgot na usab kita og mga mahinungdanong butang alang sa atong kinabuhi. Apan sa dili pa nato pagahisgutan kanang mga butanga, ato sa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan. Og ingon man usab sa dagahatag og kinabuhi sa atong programa. Ang CEO ni ining istisyon, Doc Remlito Oy, inusab sa iyang kapikas kinabuhi, Vice President Ma'am Olibayan Oy, inusab sa ato nga General Manager, Sir Edwin Garing, Istisyon Manager, Sir Arnel Cortes, inusab sa atong magtikong technician, Sir Kenneth G. Batukan. Usbon ko, mayong gabi eh, kaninyong tanan mga kaigsunan na di nag-suporta noon ining programa nini nga kagabion ang tingog sa reformasyon. O galang usab sa mga kaigsuunan din buot mopaabot sa ilang mga pangutana, mga clarification kabahin sa itong hisgutan no nini nga kagabion. Itong number nga pwede ninyo makuntak 0965-160-3092. Susbon ko mga kaigsunan, ang pwede ninyo kontakon nga number kung aduna mo ibuot ipaabot nga mga pangutana o clarification 0965-160-3092. Og nini nga takna mga kaigsunan, ako nga ipaabot akong mga pagpasalamat o pagtimbaya sa mga kaigsuunan nato labaw na dinhing dapita sa Tagum City. Adun na tayong mga kaigsuunan dinhing adi nagasubaybay usab sa atong programa nini nga kagabion. Sa Bisayan Village, Sister Wilma, sa makanunayon siya nagasubaybay no sa atong programa no nining tingog sa reformasyon. Huwag inusab sa itong mga kaigsunan din ni sa Garcia Bell, Sister Cuny Plinius. Inusab kang Brother Oliver sa Pagsabangan, Oliver Lumando. Maing gabi kanimo da, Brother, uban sa imong pamilya. Huwag inusab sa itong mga kaigsunan din ni sa Maximo, Dok Manasis Dumagit. Mayong gabi kanimo, Dok. Huwag inusab sa imong pamilya o kauban sa Panimalay. Yung usab ang ato nga mga kaigsunan usab dinhi sa Santol, Brother and Sister Masangkay. Ang usab dinhi sa Glorious no nga banda, Brother Rogen Rubino, uban sa imuha nga panimalay. So maayong gabi eh kaninyo. Huwag inusab nga ito ang mga kaigsuunan nga diin nag-undergo Bible study dinhi sa Price Gas, no? Dinhi dapit sa Public Works. Sila Brother Jasper Ibanez, Brother Janber Ibanez, inusab si Brother G. Dryan Co, inusab si Brother John Ortiliano. So may gabi ikan ninyong tanan diya mga brother o
Ako na nga panghinaot nga kamus kanunay, nagasubaybay sa ato nga programa nini nga kagabion nga kamo anaan himutang sa Three Kids Vulcanizing Shop, no. So maayong gabi kaninyo og unya mga La City, no. Aduna pod tay Bible study nga pagahimuon din ha. Huwag yung nasab sa itong mga kaisunan dinhi sa Sinangguti 1 o 2 na akong pamilya diha usab karon sa Sinangguti 1, no, Rubino family o Bohol family, so na diha karon. Huwag yung nasab sa Sinangguti 2 Tagapulot family, so maying gabi kanyo diha brother, happy, no. Huwag yung nasab dinhi sa Brace, no? Dinhi sa Brace mga kaigsunan. Aduna tay kaigsunan din ha nga nasa likod sa Gaisano Mall. Na aduna sila karinderiya diha mga kaigsunan. Francisco family, no? Maayong gabi kaninyo uban sa imo sa inyo usab nga mga kauban din ha sa inyo ha nga karinderiya. I am strong. Huwag yung usab sa mga kaigsuunan sa naglayang-layang dapit sama sa kaigsuunan nato sa Mawab, inusab sa Nabunturan. Itong mga kaigsuunan diha na karoon sa kasubanan. So, condolence sa bungkak ano, family. No? So, nanagyod ang kinabuhi sa tao, adon nagyay kinutuban. No? Huwag walang tanasayod. O, ingon masab sa kaigsuunan nato sa Maragusan. Ingon masab din ha, nga banda sa Compostela, Pacquiao, Brother Pacquiao. Ingon masab sa Rania family. So, maayong gabi eh, kaninyong tanan diya mga kaigsuunan. Ingon masab sa itong mga kaigsuunan nga anaa sa Davao Oriental, no, Mati. Ingon masab sa itong mga kaigsuunan din hi sa Manikling, no, or sa Lupon, Plinio's family, no. Aduna po tay kaigsunan din ha si nga diin nag adayon usab sa pag observe, no, o pagcut on sa ato nga mga prinsipyo, no, sa Dinis Reform Movement. Kauban no ni Brother Plinio's, no, maayong gabi ikan yung tanan diha mga kaigsunan. Yung usab sa ato mga kaigsunan din hi sa Pantukan sa Machiao. Huwag naman sab sa Binaba, no, mga kaigsunan na to din ha mga kaigsunan, maayong gabi ka ninyong tanan. Huwag naman sab sa nakalain-lain nga mga kaiglesyahan, mga kaigsunan o mga suking tigpaminaw nga diin nagasubaybay sa ato nga programa sa tingog sa formasyon, maayong gabi ka ninyong tanan o paimutang na mo alang sa ito nga pagpadayon sa pagtuon usab, no, sa pulong sa Ginoo. Ang atong topic karon mga kaigsuunan ini nga kagabion mahitungod sa adlawng igpapahulay. Apan sa dili nato pa hisgutan kanang mga butanga mga kaigsuunan, maminaw sa ta og sa kaawit gikan sa Pikaslawak.

0: Как пларик сана.
1: Exciting!
2: Southern Gold Coffee Mix.
3: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa kanang Southern Gold Coffee Mix. Dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
2: Southern Gold Coffee Mix. Sister Pain.
4: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yung Sister Pain. Kay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Nahirajin kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka.
0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
5: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan Pharmacy.

0: Pharmacy Saman, Mama Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Ay, di kita matawag og pahinga ani. Kay hago man tagnaw.
2: Baklarex sana.
3: Exciting.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Clarex, Ana.
5: Exciting!
2: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: DSK. DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa.
2: Clarex kayo, mga katropa. Time check is alas 7:03 na sa kagabi. This is your DJ Sexy Angel ng TSK.

0: Ayan, hawak mo ang beat.
1: Tambayan sa katropa.
0: Ayan, oo, hawak mo ang beat. Oo, nagpapawis na ba tayo, mga katropa? Oo, good evening. Maayong asa naman to. Asa naman to. Ayan, maayong gabi sa tanahan nga nagpapaminaw karon sa atong tambayan sa katropa. Ayan. Oo, andito na naman tayo, ang inyong sexy angel. Sobrang sexy, 24-26. Ano nangyari sa monitor? 24-26-34, sexy. Ayan, maayong ka pa sa kagabihon, katropa. Hi kay Sir Arnold Salang from New Corilla, Davao del Norte. Ayan. Si Ma'am Jeanette, from, taga saan po kayo, Ma'am Jeanette? Oo, hello po, good evening. Gamitan natin chohos, te. Ayan, Ma'am Jeanette, apelyado mo, Ma'am? Bantolinaw, Maslay, ayan. Salang, si Sir Harold Salang, no, from New Corilla, Davao del Norte, Porok Tres. Kamansi, New Sambong. Ayan. Complete address talaga to si Sir Arnold eh. Ayan. Oo, maayong gabi sa tanan nga nag-monitor karon sa ilang mga radio. Naglanog-lanog ang atong tingog diyang dapita sa inyong mga lugar. Paki-share sa atong live kay naatay himuon karon. Ikaw lang at ako. Ikaw lang at ako. Oo, meron tang himuon. Natay himuon ka tropa karon, no? O, natay mga gamings, mga Segway dihang dapita. Oo. Oo, kay mga tagtag pa GCash mamaya ka tropa. Andama ang inyong mga cellphone. Oo, andama inyong mga cellphone kay pwede mo mutawag sa atong hotline. Opo. Babanggitin natin ang hotline. Oo, tatawagan nyo ako. Tatawag kayo sa ating hotline, katropa. Ayan, sige po. Okay. Hi, kay Jeline Kalungsod, Simblant. Hi, ma'am. Thank you so much, ma'am Jeline. Galing ito sa malayong malayo to si ma'am, eh, sa other country. Opo. Kumusta dyan, ma'am? Kumusta na po ikaw? Ayan, good evening. Oo, sabi ni ma'am Jeline. Good evening. Og sa akong love-love, naglagnat ang akong love-love, pagaling ka love, og amping diha, love you, TY mo. Ayan, sabi ka, sweet naman ay. Sweet kayo. O, anong request mo mamaya, Ma'am Jeline? Ayan. Sige. Okay po, mamaya-maya. Sige, pag-greetings tayo, to segue natin ang ating mga sponsors. Opo. Itong tugtog na ito, itong programang ito, hatid sa inyo ng, ayan,

0: itong pag happy wife, happy life. Gamita kini 30 minutes usa maglabing-labing kay Mrs. Ayan. Siguradong mas mulami ug muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mala, mapalit sa Shopee o mga butika sa inyong dapit. Pag nakatorbo ka tropa, solid kakong nakatorbo. Makatabang sa sex life ninyong mag-asawa, ang torbo. Ayaw ka hadlok, kay ang torbo, FDA approved ka tropa. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide. Ayan. Kung may balak, no? Pagkahuman o ano, labing-labing kay Mrs. Katropa, dami kay magkape. Lalo na kung ang kape katropa, Santon Gold Coffee. Dami kayo. Feeling drained at work? It's time for coffee. That's not more. More than wake up. Santon Gold Coffee Mix is packed with mangosteen, chia seeds, turmeric. Ito, masarap ito kasi may moringa. Pinakamasarap, gaganda ka, nagkakape ka. Bakit po? May glutathione and collagen. Nakakaganda ng skin. A powerhouse blend to fuel your day. Ang kasarap nito katropa kay my top 3 benefits. Over fatigue ka ba? Mag Santon Gold Coffee Mix. Fights fatigue and boosts natural energy. Enhances focus and mental clarity. Supports daily wellness for busy lifestyle. Stay sharp, stay glowing, all in one cup. Ang sarap nito katropa, no? Kasi nagkape ka na, gaganda ka pa. Walang iba. Santon Gold Coffee Mix lang katropa. Mapalit kini sa inyong mga suking mga butika. Ayan. Si Ma'am Nida. Nasubukan nyo na po ba, Ma'am Nida? Ma'am Nida Lyson Flores. Hi, Sisi. Shout out. June Bucals Davao. I miss you, Sisi. Yeah. See you soon, sis. Ayan. Si Sis Nida. Gamita kini, sis. Makawala sa kakapoy ang Santon Gold Coffee Mix. Lami kayo ni sis. I tried it. Kapag may kwento, may kwenta, sobrang sarap ang ating Santon Gold Coffee Mix. Ayan. Ayan mga katropa, sa mga nagapamati karon, bago lang nagamonitor, bago lang ninyo gi-on ang inyong mga radio dihang dapita. Opo, pwede kayong musalmot sa atong ano katropa ha, sa atong mga naatay mga sabi ni Ma'am Jillian. Para request ng song, Ma'am, Bakit Mo Nagawa by Bern Marzan para sa mga gibihaan. Ana gina siya, Ma'am, na ay gibihaan. Makaingon dyan, tag-ingon na niyo. Kinsa siya. Oo, murag makakanta kita anak Ma'am Jillian ng ganito. Labanan natin ang tukso ng iba. Ayan mga katropa, labanan natin ang tukso para wala nang masaktan. Ayan no, so mga katropa, sa mga nasaktan dihang dapita, ayaw kabalaka, kape lang ang katapat niyan ba? Oo, pag naka Santon Gold Coffee ka katropa, meron ng collagen, may glutathione pa, mawala talaga ang iyong sama ng loob pag naka kape ka katropa. Trust me, I've been there. Trust! Sabi? Oo. Ayan mga katropa, sa ato nagpapaminaw karon, dagan kang salamat. Please share our live mga katropa. Oo, basta pagkape. Oo, pagkape, ano ka ba? Oo, para ito sa ating mga ano katropa, no? Pagkape, ano ka? Oo. Like halimbawa katropa, like halimbawa pa Jude. Oo. Ang favorite color ko is black. Oo, kasi ang dami kong pinagdadaanan sa buhay. Sobrang madilim ang aking nakaraan. Ang sumagot? Sabi ng sumagot. May sumagot ka tropa. Sabi niya, ako, ang paborito kong color ay puti. Kasi, bakit? Ako ang magbibigay ng kaliwanagan sa madilim mong nakaraan. Ay, sabi! Makaingon dyan tag. Ayan mga katropa, sumuon na atong halimbawa, atong mga pa-ek-ek mamaya, no? Sa ating mga pakulo katropa. Oo, sabi ni Ma'am Inday. Oo, Ma'am Inday, salamat sisi, next time coffee tayo. Yeah, Santon Gold Coffee Mix ang atong ikape sis. Oo, sabi ni Ma'am Inday, Jove, good evening po, DJ Angel. Pa-shout-out. Pa-shout-out po from Municipal Treasurer of Santa Maria, Davao Occidental. I thank you po, Ma'am Inday. Ayan, shout-out diha sa Santa Maria, no? Municipal Treasurer. Thank you, kaayo. Kay they are accommodating, good kaayo. Mga butan, good kaayo na sila diha. Sige ma'am, maghatag magpaano ta dara og coffee mix. Santon Gold. Mamapalit na nga tong Santon Gold coffee mix dira sa inyong mga butika diha sa Santa Maria mama. Iano na to, i-try natin, sobrang sarap talaga. Nakakapi ka na, gaganda ka pa. Diba, sabi? Sabing sabi. Maraming salamat ma'am Inday. Please share our live. Ayan, beauty tips lang tayo mga katropa, no? Oo. Mag-beauty tips lang tayo. Opo. Oo, may beauty tips tayo ngayon, no? So, habang marami tayong nakikis, share sa live natin. Oo. Paano ba gumanda? Ay, paano ba gumanda? Kahit nagdidilim. Anong nagdidilim? Dito tayo. Parang ayan. Ay mga katropa, tips tayo sa beauty tips, no? Kaya dami nag-aabang nito. Opo. Alam nyo katropa, paano ba gumanda? Sa totoo lang, mabilis gumanda. Ang dami ng pampaganda ngayon. Lalo na pag nakainom ka ng Santon Gold Coffee Mix na meron siyang glutathione and collagen. Oo, sa atin nagpapa-inject tayo para gumanda. Oo, hindi na ngayon. Iinom na lang po tayo ng Santon Gold Coffee Mix kasi may glutathione at collagen. Oo. Alam nyo katropa, ang pagpapaganda nasa ilalim ng kaibutura ng puso talaga yan. Kahit anong gagawin nating pangpaganda, kung meron kang unforgiveness dyan sa puso mo, wala talaga, lalabas talaga yan. Opo, magmamanifest po yan katropa. Ang sikreto ng kagandahan ay nasa puso at umiinom ka ng coffee mix ng Santon Gold Coffee. Bakit po? Meron po tayong collagen and glutathione. At marami tayong product mga katropa na nakakaganda talaga. Meron tayong ascorbic acid. Ayan. Santon Vit C. Ayan. Pangpaganda ng skin. Opo. Ang dami natin, meron tayong food supplement for healthy body and stronger immunity. Santon Plus Gold. Oo. Meron siyang mangosteen, ampalaya, malunggay, spirulina, garlic. Oo. Ang dami niyang dala ka tropa, all in one na kumbaga. Ayan. So, paganda lang talaga katropa. Ang dami nating pwedeng inumin, pero piliin natin yung mga natural, organic katropa na wala pong side effect sa ating katawan, lalo na sa ating kidney. Ayan. Sir Harold Salang, listening. Opo, thank you Sir Harold from Purok Tres Camansi, New Sambong, New Corelia, Davao del Norte. Ayan mamaya katropa, no? Oo, habang i-enjoy natin ang mga music natin. Opo. Huwag kayong makalimot, mamaya meron tayong pa-karaoke na Gcash. O, magpapa-Gcash tayo. Kakanta tayo, tapos susundan nyo po kung anong sunod na lyrics. Ayan. O, may mga tanong tayo mamaya, no? Mga 8 to 9 p.m. Meron tayong mga sagutin. Sisimulan ko, sasagutin nyo. Ayan. Habang magbabalik ang inyong sexy angel, enjoy muna natin ang mga music para sa inyo, mga katropa.
1: X-F-M X-F-M
2: Taklarik sana!
3: Exciting!
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalan, Davao del Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kung kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka lang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Jason Calves, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Busa ko ka security guard. Yun niya, Permi Mabilar. Kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kay nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jobert tennis, sir, taga matan-aw.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
12: Para sa dynamis?
11: Para sa turnyo ni Mrs.
12: Tour?
11: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
12: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
11: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
12: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
9: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas, ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanami gin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
1: XFM.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
16: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: Sister Pain!
19: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Husa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
20: Sis the Pain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain!
21: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mabibili sa mga butika.
22: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: Kaklarik sana.
23: Exciting!
24: Come on down to Ging's famous bibingka, where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
25: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Matt Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
26: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
27: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-729-5338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
28: M2C Graphics, Davao.
29: Sa kadaghagi pasagdan, naapil pagyud ka?
30: Kaklarek sana!
3: Exciting!
31: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
32: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa.

Ayan. That was requested. Requested by Ma'am Lynn. Kalungsod. Thank you, Ma'am Lynn. Start na po tayo ng ating mga katropa. Pwede kayong tumawag sa 0969-333-0537. Mga tagtag pa GCash karon mga katropa. Karaoke time! Sige, sabayan natin ha. Sayod kun unsa ang angayng buhaton. Handumon ka ba, kasilagan ka ba, o kalimtan na lang? Sa mga taong ano, nahugno ang kasing-kasing o nahunlak. Ayan. Tawag na ka mo or mag-message. Tawag mo sa 0969-333-0537. Intaw na hubsan. Sabay mo og ano, kanta. Ayan, ano ni tawag? Ala, balik tawag be. Kagipatay, manimukol ay. Balik og tawag sa 0969-333-0537. Sige, paabutan nata ang tawag ha. Ayan. Tawag balik mga ate, mga kuya. Kay para ano, para masabayan ni mong kanta ang kaning himayang nahunlak.

call, tawag na call. Basahaw na ito, mga katropa. Sabi nga ni Ma'am Jillian Kalungsod. Kakalungsod ka. Tawa pa, Ma'am, no? Opo, sabi niya, mag Santon Gold Coffee Mix na. Ito yung kape na kaya kang ipaglaban at di ka iiwan. Ayan, sabi, ang galing. Pwede. Ano na?

0: Akin sa siya. Sige katropa, isunod na to ang kinsa siya. Para sa mga katropa, ito yung mga ayan. Sabayan natin. Kay karaoke time. Ayaw nyo talagang tumawag? Pag hindi tumawag ngayon, madadagdag bukas ang pa-Gcash natin.
1: Wako damang mausap ang mga saad mo. Nga mahalon.
0: Karaoke time. Tawag na. 0969-333-0537. Sabayan nyo lang po. Kung makasabay po kayo sa music natin, panalo po kayo. Walang magandang boses, basta makasabay lang.
1: Nasa'yo pang pagtuo o gang pagsalik ko. Kay
0: kasaysayan, wala.
1: Gibalos mo sa akong paghilayo.

feel na feel talaga katropa. Unsay ana akaniya nga wala ako. Kulang gitugyan kong gitugyan mo kasing tanan. Ang kagahapon ka, ang kasaysayan sa gumang puno sa paghamaya. Uga karun kami ngawang mihari ning dugahan. Kay kinggugma imo mang gibudhian. Excited! Oh, feel na feel mga

nila lang. Huli ka na ako. Sige, sabayan nyo ka, tropa. Tawag na mo. Since 0969-333-0537. Ito yung mga bagong segue natin. Karaoke. Karaoke on the radio.

Ayan, gitugyang tanan. Silingan! Nganong nagluib ka, kinsa siyang ipanggamong labaw pa kanako. Unsay ana akaniya na wala ako. Daga naman kaya ni ano, oh. Kinsa siya. Ayan mga katropa, ang ato ang karaoke. Karaoke pa Gcash, opo, wala pang nakapasok. Oo, sa pag-ring. Oo. Thank you so much, sabi ni Ma'am Jillian. Thank you so much, Ma'am. From Riyadh. Fresh from Riyadh. Otong, meron ba? Kinsa siya. Ayun na pala. Ito pala yung katropa, oh. Oo. Kinsa siya. Ayan. Kinsa siya. Oo, parang ganito. Ayan, sige. Ayan, sagutin natin to. Hello? Ato, loudspeaker. Hello po? Hello? Hello, ma'am? Yes, oo. Sige daw, be. Murag, madungog ba dili, ah? Sige daw. Madungog ni mo, imong. Madungog? Ay, sige. Matugtog na to ang atong karaoke, ha? Then, sabayan mo lang, ma'am. Oo. Sabayan natin yung tukso. Okay lang ba yon? Sige. Instant singer to. Ano po yung pangalan nyo, ma'am? Susan. Ayan. Tama ba, ma'am? Ayan. Sige. Tama.

Congratulations, Ma'am Susan! Usa ka mo na ang aning stage. Dawa ta kining isa ka tanong gantang, gantang nga bugas nga mais og naay makabin nga. Og naay makabin nga ginamos, nga gigisa og daghan kaayong sili, og daghan kaayong mga ahos. Congratulations! Nanalo ka ng 100,000. Yes! Nakadaog ka og 100 pesos pa GCash, Ma'am Susan. Ayos ang ibaba, Ma'am Sana, Ma'am Susan, kaya kung koon or i-text diri, Ma'am, ang imong GCash. Congratulations! Thank you so much, Ma'am Susan. I want to restart, no, ah. Matang! Sige, sabayan natin, Ma'am.

Congratulations, Ma'am Susan. Maraming salamat, Ma'am. Pakitext ang imong GCash, Mama. Mamaya, magsisend tayo ng 100 pesos na pa-GCash. Thank you so much. Thank you, Ma'am. Bye-bye, Ma'am. Pakisend ang imong GCash number. Thank you po. Ayan. Bye-bye, Ma'am Susan. Thank you. Ayan. Congratulations sa atong winner, mga katropa, no? Ingon, ana lang kadali. Sabayan nyo lang ang kanta ng ating pag-karaoke. Oo, ng tambayan sa katropa. O, di ba ang galing? Kakanta ka with emotions and congratulations! Ingon, ana kagaling. Oo, ito. Parang, oo. Ay! Ayan, sabi. Congratulations na si Ma'am Susan. Nanalo siya ng 100 pesos na GCash. Mamaya isend natin sa kanya. Yan lang po kadali, mga katropa. Palumbaan ay lang tagtawag sa atong. Ayan, ito mga katropa ha. I-save nyo na to sa inyo ang cellphone. 0969-333-0537 kay paabtikay ni katropa. Kinahanglan, nakainom ka og mga supplement ng or ang ating mga supplement sa Santon Gold Coffee. Ayan, maraming mga supplement yan. Meron tayong premium D3. Meron tayong ascorbic acid from Santon VC. Marami tayong mga vitamins, mga katropa, para mabilis ang atong pagpindot sa atong mga cellphone. Congratulations sa nanalo, mga katropa, no? Congratulations! Ayan! Dagan kayong salamat sa mga pagsalwot, no? Kano mga nagam? Bukas ulit! Ayan! Oo, meron tayong paganyan ulit. Ayan, paubusan ito ng GCash. Congratulations! Ang oras, alas 8 na sa kagabi on. This is your sexy angel. Magpa

0: Как Ларик сана.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganap.

0: narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting! Exciting!

0: kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng naay magbago.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugosibo, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
7: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision Next, daghan na ang natabangan.
8: Dini ako mata, sir. Dini ko kaklaro labi na og madugoyan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
7: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health,
6: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
6: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yun ta og kape. Diri sa Pilipinas adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape o nya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: The Secret of Health,
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
10: The Secret of Health.
4: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
11: Kaklarik sana!
2: Exciting!
12: Sister Pain! Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumarna ko, Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
13: Sister Pain! Tanggalang pain! Fast and safe! Yeah! Sister Pain!
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
17: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
18: Mga katropa! Available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
19: Andito na ang programang mapapasayaw ka. Oo, sasayaw ka dito sa programang
20: Extra B. Extra B.
19: Matag-adlang Sabado, alas 7, antod alas 10 sa gabi. O, ano na, sayaw na!
20: Extra B.
21: Ang mga balita sa buntag, kinahanglang may unod, patas o mahinungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region. Alan Abais o Andy Causon.
22: Alan Abais, Andy Causon.
21: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express,
22: Express
21: Balita.
22: Express Balita.
23: Sweldo na lang eh. Pero, short man ta pirmi.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
24: Tambayan sa katropa.

Nagbabalik po tayo, mga katropa. Sige. Oo. Ayan, asa na tayo? Congratulations sa mga naka... Ay, kanina, congratulations. Oo. Congratulations sa atong nakadaog kanina, no, sa atong pa-karaoke. Sabayan ito. Sabayan ng karaoke with Ma'am Susan. Ma'am Susan, pakitext ng imong Gcash. Pakitext ang imong Gcash.

0: Ngayong gabi, maglabing-labing kay Mrs. Ayaw kalimot pag-inom sa atong Turbo Capsule 30 minutes before maglabing-labing kay Mrs. Para may laban. Ayan, may laban si Manoy. Pagkatapos ng maglabing-labing, pwede kang uminom ng ano po ang inumin na para mas masarap? Ang atong Santon Gold Coffee Mix. Ayan. Nakakapi ka na? Gaganda ka pa. Oo, kasi po may glutathione at collagen. Oo, ang dami niyang dala ka tropa, parang ikaw lang. Ang dami mong dala na nagpapa-aw. Oo, diba? Pag ikaw ang kasama, pag nagkape ng Santon Gold Coffee Mix, pag ikaw ang kasama, mas lalong sumasarap.
1: Ew! Sabi!
0: Hi, Ma'am Nympha. Abi na ko, mauna to. Mauna ko, mauna to. Ano yun? Ayan. Hello, Ma'am Nympha. Ayan. Ayan, mga katropa, mamaya. Ngayon pala, hindi siya mamaya. Meron tayong another segment. Apo. Sisimulan ko, tatapusin mo. Oo. Ako yung magsisimula, tapos ikaw yung sasagot. Okay po. So, meron naman tayo nitong paano. Oo, parang katuwaan lang ito, katropa ha. Katuwaan lang. Anong klaseng katuwaan? Oo. Meron tayong ano, pwede tayong mag-load sa inyo ang cellphone. Oo, meron tayong pa 20 loads. Oo, pa 20 loads. All net text. All FB10 or FB20. Para patuloy ang ating pagsubaybay sa ating sa ating mga katropa. Ayan po. FB20, pa FB20 tayo katropa, no? Tumawag na kayo sa 0969-333-0537. Another winner tayo katropa sa ating ang dami nating mga paano dito pahalipay sa inyo katuwaan lang po ito, sisimulan ko, tatapusin mo. Tawag na sa 0969-330-537. Opo, ang tanong kinsa siya. Oo, ang tanong. Labanan natin ang tukso. Oh, may katanungan tayo. Oh, hindi po 'yan. Ayan, ang tanong katropa. Ayan ang tanong katropa, kung ang kape may gatas, anong tamang timpla ng kape para sumarap? Pag may ano? Oo. Ang sagot nito katropa, ha? Hindi ito ano. Ito ay isang bagay. Ito isang bagay na walang katulad. Kung ang kape may gatas, anong tamang timpla ng kape para sumarap? Pag may ano? Yan lang po. Pag may ano, anong sagot? Sagutin nyo katropa. Opo, ang nagigising ngayon, tumawag kayo sa 0969-333-0537. 0969-333-0537. Oo, kung hindi po kayo makatawag, wala pong tawag. Oo, next, bukas, papalo po ulit ang ating pajikas, ang ating paload. Paload yan siya, mga katrobaha, load yan siya. Hindi yan siya Gcash na cash, Gcash, direct to your Gcash. Iba yung kanina, yung ating karaoke, nasa bayan ng karaoke, na meron tayong 100 doon. Ito, pa-load naman ito, katropa. Mm-hmm. Ang tanong, kung ang kape may gatas, anong tamang timpla ng kape para sumarap pag may ano? Pag may ano? Anong dapat ilagay? Oo. Para sumarap ang kape. Sige daw. Parang, paano ka gumising? Oo, labanan ang tukso ka, tropa. Ayan, sige. Oo, ang oras, alas 8.38 na sa kagabion ka, tropa. Oo. Mag-advise tayo, no? Advise natin yung mga, ano, wala bang tumatawag sa ating hotline? Oo, sa 0969-333-0537. Opo. Sige, pag may tumawag, ibalik lang natin ang ating tanong. Ayan, sige po. Habang nagkakape kayo, sa lahat ng nag-overtime ngayon, sa lahat ng mga call center, pwede kayong magkape ng ating kape na walang katulad. Ang Sandon Gold Coffee Mix ka, tropa. Top 3 benefits po, fight fatigue and boost natural energy. Kailangan ito sa ating mga call center, yung nagtatrabaho ng gabi. Oo, habang nagkakape, pagkasama mo ang Sandon Gold Coffee, ay, sarap. Oo, makafocus ka, katropa. And mentally, oo, clear na clear. Oo, support daily wellness for busy lifestyle. Oo, busy kayo mong life. Huwag kalimutan ang ating Sandon Gold Coffee Mix. Sabi nga ni Ma'am Linang, from Riyadh, oo, ang kape ng Sandon Gold Coffee Mix, hindi ka iiwanan. Ayan, sabi. Sarap naman nun. Sarap magkape pag Sandon Gold Coffee, lalo na andyan ka. Ay, sabi. Ayan, sige po. Ayan, shoutout ko kay Sis Belinda. Shoutout kay Sir Harold Salang. Kay Ma'am Jillian Kalungsod. Opo, sa lahat ng ating si Ma'am Inday. Si Ma'am Inday Jovi. O, tama ba yung pag-pronounce nito? Mm-mm. Sige. Hi, Sis Nida, Lyson, Flores, Napalit. Oo, dyan lang po yan. Isa po ito sa kanyang, ano, ang husband niya to, ang galing kumanta nito. Ayan, it's rock singer. Ayan. Shoutout natin mga katropa, ang Gings Famous. Opo, ang Gings Famous Bibingka. Opo, ayan. Hi, Sis Bing, pakain ng iyong, ano, Gings Famous Bibingka, katropa. Opo. Ayan, sobrang sarap po yan. Lalo na, isabay nyo po sa Sandon Gold Coffee Mix. Ay, sarap ka, tropa. Oo, perfect combination. Ang Gings Famous Bibingka plus Sandon Gold Coffee Mix. Ay, sarap. Parang ikaw lang. Kasing sarap mo, katropa. Pag na-combine ang Sandon Gold Coffee Mix and Gings Famous Bibingka, walang katulad. After mag-labing-labing, ayaw kalimot. Before and after tayo. Before mag-labing-labing, syempre 30 minutes. Before mag-labing-labing, uminom tayo ng Turbo Capsule para happy life, happy wife. Perfect na perfect. Oo. After. Pagod na pagod kayo. Magkape. Habang ipapartner nyo ang Gings Famous Bibingka. Sarap kaayo. Ayan mga katropa. Oo. Ang ating lang sigui. Huwag padalos-dalos sa mga emosyon katropa. Isipin natin, nasa huli ang pagsisisi. Huwag magpadalos-dalos kung ikaw na paibig. True? Oo, I love you ka lang. Kahapon lang kayo nagkakilala. I love you very much na. Wala pong instant katropa. There is no such thing as instant love. Ang gugma, gipaghirapan. Oo, murag bulak lang. Oo, kailanglan itanong ug tarong, bisbisan. Oo, para mugawas ang iyang alindog. Oo, ayaw padalos-dalos. Oo, ganun lang katropa. Give dignity to yourself. Oo, para lang diamond, kailangan siyang saan makikita ang real na diamond. Oo, ang dami niyang pinagdadaanan ang diamond para lalabas yung sobrang kinang, yung elegance, yung expensive. Oo. Wag tayong madaling ano katropa. Alam mo yung konting ano lang, papuri lang, nakikilig-kilig ka na. Isipin mo katropa, lalo na sa ating mga babae, madali tayong mapa-oo pag nakuha na yung gusto ng isang tao. Pag nagsawa na sa'yo, ito na yung katapat. Ganyan! Tapos ito na naman ulit. Ayan, labanan natin ang mga tukso, mga katropa. Huwag tayong padala-dala sa mga atik-atik dyan. Oo. Pagmahal, pinaghihirapan. Pagmahal, nag-i-invest. Walang mahal na binabarat. Hindi ka po ukay-ukay na ibabarat. Ayan. You are expensive. Ganun lang katropa. Ayan. I-enjoy natin ang mga, ang mga music pa. Kasi ang oras, alas 8:44 na sa kagabihan. Habang magpa-music tayo, babalik po ako ilang saglit lang po.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting! New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
5: M2C Graphics, Davao.
6: Mura kog kalag sigig paramdam nimo. Mura pod kag patay. Dead makaayo. Maayo pagbuhok na lang tang duha. Para inigtigulang nato, mag-uban gihapon ta.
7: Kaklarek sana!
3: Exciting! TSK, Tambayan sa Katropa.

Aya, nagbabalik ang inyong sexy. Ang inyong sexy. 24, 26, 39. Nagtaas. Hi, good evening mga katropa ulit. Hi, Ma'am Jingpi Garrido. Ang oras, alas 8:50 na sa kagabion, katropa. Time to relax. Inhale, exhale. You're ready na ang ating mga ulirat, ang ating mga subconscious mind. Ay, ang ating mga spirit, katropa. Oh, ito ano siyang i-prepare para sa maaliwalas na pag mahimbing na tulog. Ayan. 2 hours, katropa. Kung matutulog ka after this program, after nyo sinasabayan nyo ako sa aking mga tawa diring dapita, nagpahinga ka na? Oo. Tips ulit. Ayaw tanawag mga horror ka, tropa. Oo. Kailangan music pa, simpleng music ka lang. Yung mga ganito, yung mga ganyang music. Para i-ready ang imong subconscious mind. Oo. Kasi daw, according sa itong research ka, tropa, pag napanood mo yung 2 hours before ka matulog, magbalik-balik na siya. Kaya ayaw ka tulog, naakay kalagot-got, kasako, kapungot sa imong kasing-kasing. Kay baka urumon ka, katropa. Sa kailangan, let go. Let go. Let love. Magmamantra ka, I am beautiful. I am perfect. I am a money magnet. I am what I am. I am loved. I am prosperous. Ang dami kong pera coming in Jesus' name. Ganan. Ganan dapat. You need to claim it. You need to accept it. Ayan. You need to receive it. Ayan mga katropa. Mag-bye-bye na po kita. Magkita-kita na po sa tamang takna alas 7:00 alas 9:00 sa kagabion matag. Lunes, hantod, Webes, apil lang atong Sunday. Ayaw kalimot sa atong Life Talk with Angel Hill every Sunday, 6 p.m. to 7 p.m. Ayan, i-ready na ang inyong mga habol, ang inyong mga kumot nirang dapita. Oo, ayaw kalimot sa pag-inom sa inyong turbo capsule before mag-loving-loving kay Mrs. mga katropa. 30 minutes before mag-loving-loving. Ugma sa morning, ayaw kalimot pag-inom or anytime, anywhere. Inom sa atong Santon Gold Coffee. Walang katulad ang sarap. Parang ikaw lang. Good night mga katropa. This is your sexy angel. Nang tambayan sa katropa, mag-good night na po. Good night mga katropa.

0: Mutta Klarik sana.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Klarik sana.
3: Exciting!
1: Exciting!

0: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
1: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
0: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
1: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
0: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
2: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station.
4: XFM.
3: Oras, alas 9 sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Mga katropa, XFM!

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Hi, baby. Putahe sa gabi-i na.

0: Just have sent. Kana sa pulga ka padalan diag para sa imo. Okay. Welcome sa tuang programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Ako po ang makaubang karong gabi una ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Ako po, ala ka na kasala. Sige, unya na na, uy. Pero B, sa tinuod lang, wala ko nag-inusara karon because there's someone na sobra kabisi sa iyang life, pero of course, di man pwede nga digin siya mo duty, lain po. I'd like to welcome our one and only...
1: Giabrihan.
0: Double B! Yes! Double B! Yeah! Nangita mo, guwapo, double
1: Bumble
0: B.
1: Oy, may gabi eh. May bang gabi eh, Abibi Cindy, no?
0: May gabi eh.
1: Hindi ko marasab sa itong mga soaking di paminal sa Visayas of Mindanao.
0: Yep!
1: Sa nakatanaw din na sa itong mga live o sa nakatune in sa ato ang mga frequencies.
0: Yes! So, may gabi once again. Ang atong putahe sa gabi, igipaluyuhan po sa produkto sa Yes to Health, particularmente po sa panghulog ni Double B.
1: I'm sorry, guys!
0: Ang atong Santan Plus Gold ug Santan Vitamin C, ayaw kalimot pampaligon sa immune system. Ilubi pa karon Double B nga. Ang panahon is dili na gid siya, ing anak kanindot, no?
1: Yes, kanang bugnaw, unya mo init.
0: Yes!
1: Kung makainit, pretty kainit. Kung makabugnaw, grabe ka bugnaw.
0: Oo, oh, nilabi na karon pag sulod ni Mudri. Unsa yung situation sa gawas sa malay-balay?
1: Oy, it's very foggy.
0: Yes. Foggy.
1: Foggy. So, yahay kayo ron ang mga kuan, kanang naay mga, you know,
0: mga
1: naay kadulog, unya naay turbo.
0: Yaw, di ba? Yahay kayo.
1: Yahay kayo. Yahay kayo. Kanus up man ta maka-experience, ana.
0: Oy, kana ka. Lang. Kana murag. Pero bitaw ninut kay ang panahon karon kaya... Mo ni ang akong ginakanta sa una Double B kanang labi nang magfag-fag sa una sa Davao del Norte.
1: Wow, unsa man
0: ba? Pero makaremember ka aning kanta ha oh. Oh? Oh? Oh yeah.
1: Wala panahon pag ini sa kwan ba?
0: Kayo. Huh? My name is Lucy. Ba, makaremember pa ka Double B? Huh? I had a brand new face.
1: Wala yung kurog ng
0: diba? Muraga, kaninga kanta mo sa unang panahon. May, ano man ka na mga diskuhan sa una? Huh? Tiguang na dito Double B.
1: Kanang dilirap, di pa kaya man.
0: One, two, three, go! Is it a froggy frog frog? Froggy frog froggy afternoon, yeah! Froggy frog frog, froggy frog froggy afternoon. Ah, it's a froggy afternoon.
1: Wow.
0: Diba, oh? Nakarinig Double B sa unang panahon. Sikat kaini siya nga kanta sa unang panahon. Diba?
1: Pero, kuwan kini ka ng mga known kini sa mga early 2000.
0: Early 2000, which is atong panahon.
1: Yeah.
0: Atong panahon kung asa ang panahon nga ang sakit lang ang atong tuhod kay nadagma.
1: Unya, magsiga ang tuhod. Mura. Siga ang tuhod. Oh. Inomentala ni Gawas ang pari.
0: Oh, singhagan sa maestra, okay lang. Mahadlo
1: okay lang
0: sa
1: kung
0: una.
1: Singhagan. Dili, manglupad ang mga eraser, mga chok.
0: O, manglupad ang, sa unang panahon, manglupad ang eraser, mga chok. Okay naman po. Di mo punta ng mga heart.
1: Kanang matugpad itong eraser sa mong ulo niya, mag-aso-aso. Okay lang yun. No?
0: Oling lamig kay sa tinuod lang bi kung kami niyong pangutan-on. Ay, kamo, di mo mo ka-relate siguro ang ubandiha. Pero kami niyong pangutan-on, lamig kay mabalik sa panahon na ang sakit lang ang imuhang tuhod nga nagisi.
1: Pero karon.
0: Karon. Wala na!
1: Sakit imang dumahan nga nagisi.
0: O, lahi na sa karon. Pero bito Double B. Oy, karong gabi una ha! Dili pwede nga wala kita pag-chismisan. Siyempre, kauban ako si Double B. Para po sa tuang Sir BB question for tonight.
1: Yeah.
0: Ang atang Sir BB question, gipaluyuhan sa El Ilion Shell Mobility Station. Double B, what do you have for us right now?
1: Okay, Ang Ililion Shell Mobility Station, no, nagpadayon gihapon sa paghatag up to 5 pesos per liter ka discount sa kada tubil nyo sa ato ang mga selected fuels.
0: Yes.
1: O ang pinakanindot mo ang ato ang Shell Select naga-discount kita og 25 pesos sa kada palit nimo og 250 pesos na kay discount na 25%.
0: Wow! Unsa pay gipaabot nimo bi?
1: Atuana ang mga Ililion Shell Mobility Station sa duol sa inyong mga lugar, labi na sa Shell Select. Ililion Shell Select, kay daghan mo mapalit dito mga frozen foods, mga snacks, tanan nga mga travel essentials nga inyuhang mapalit na agad na din ha available.
0: Yes, and nagkalimot every transaction, ipakita agad nimo ang imuhang Shell Asia app. Kung yes, katong marang QR code nimo, dapat imo na siyang i-present kay na siya mga equivalent ng mga points.
1: Correct.
0: Oh, magamit na nimo, it's either mag-grocery ka sa Shell Select, magpagasolina ka sa Shell, magpa-change oil ka sa
1: yes,
0: Shell.
1: Yes. No? Kung labaw sa tanan bibi, kung sige nila gamiton ng app, pwede sila maka-avail sa itong scholarship, pwede maka-avail sa itong insurance, o labaw sa tanan, pwede po sila makakuha sa tanan ng mga rewards nga naalang mismo makita sa ilang mga app.
0: Yes! Munang kung diri ka sa bukid noon, nakita'y branches sa Maramag,
1: Valencia o Malaybalay.
0: Yes, kanang ang sa Malaybalay, biduhan ni Kabuok.
1: Yes,
0: ang
1: Atbang sa City Hall.
0: City Hall, ang isa sa Atbang sa Polymedic.
1: Yes.
0: Kung naka sa City Hall, 24/7 na ang Shell Select.
1: Correct. O sa Valencia Bukid noon, Atbang mismo sa May City Hardware, abay gyud sa Carnival karon nga naa din sa Valencia. O dito sa May Atbang sa Old Terminal.
0: Wow.
1: Police Atbang sa May Police Station.
0: Munang B, unsa pa imong gihulat kung gusto kag dekalidad nga gasolina, dili basta-basta pang international ang brand, dapat sa El Ilion
1: Shell Mobility Station.
0: Ang atong Sir BB question for tonight, unsay mga ilhanan nga naay kabit imong partner? Murag na ako'y idea. Ay, lahi ragid eh. Unang ko na double B, kung naay kabit, huwag kay partner. Ay, alam ko na! Wala, ikaw alam mo kung single ka, siyempre, di man kita ka-relate sa mga igunaan kay never man, huwag man tayo nasa kiti. Pero, based sa ko ang mga nakalap ng mga impormasyon.
1: Yes. Based sa imong research.
0: Yes. Kapag kada imong partner na ay kabit, matinga daw ka kay bago ang perfume.
1: Bago ang perfume?
0: Yes! Bago ang yung perfume. Ibig sabihin, halimbawa na...
1: Basin mo yun siya nga, kanang nahurot na mangguntong daan muna nagpalit o bago.
0: Pero if you're used to have this kind of perfume, o kung nang naay mag-introduce sa imuhag mas humot na perfume,
1: wow,
0: matingala ka nga, ay, bagong perfume ako ang bana kong asawa. Reg, may pinaghahandaan. Number 2, double B.
1: Okay.
0: Tingala ka kay limpyado, limpyada na.
1: Ay.
0: Basta. Basta lagi. Sa inyo mga komento karong gabi una, pwede ninyong i-text sa 0945-443-5869. O pwede usab ka mo nga mag-react sa itong mga live karong gabi una sa itong official Facebook pages. I-search lang palihog ang XFM Bukidnon, XFM Bukidnon News Entertainment, XFM Davao Katropa Digital, and live usab kita madungog sa tibuok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao, and sa official radio stations sa Radyo Amigo. Amigo. Si Aljun na mukat-kat.
2: Thank you!
0: May gabi isi mong programa. Ang putahe sa gabi, I'm watching here in Purok Orchid, Sabati Street, Barangay Santa Maria, Pagadian City, Zamboanga del Norte, zip code, patay. 7016 Region 9, Mindanao, Philippines. Charot. Kani mo'y mag-greet? Kay kompleto gidang iyahang address, double B, oh.
1: Kana.
0: Na naminaw siya karon diha sa May Purok Orchid, Sabati Street, Barangay Santa Maria, Pagadian City, Zamboanga del North, Zamboanga del Sur, zip code 7016. Oh, Region 9.
1: Grabe.
0: Mindanao.
1: Kompleto.
0: Lahi ra gyud si Aljun na mukatkat kay nag-effort yun siyag type.
2: Sorry.
0: May gabi diha si Mommy Jacqueline Lavis diha sa Hong Kong.
3: May gabi.
0: May gabi i Mommy.
3: Sa mga taga Hong Kong.
0: Ingo nga, natulog na si manager. Muta pa man lagi.
3: Haman.
0: Naka-hashtag. Naka-at-highlight pa manggali.
3: Manager, may gabi din na manager.
0: May gabi sa to ang manager
3: among
0: nga.
3: Among pinakagwapa nga manager sa Tibuok. Tibuok XFM na ha, Tibuok XFM.
0: Tibuok XFM.
3: Pinakagwapa nga manager sa Tibuok XFM.
0: Yes. Napano kay Tuyo Double B?
3: Wala pa ba ya?
0: Wala po. Hi sa kong manghod, LJ Nadaya. Thank you! Si Kuya Lem sa Radyo Amigo Baganga 88.3 FM. May gabi si Architect Engineer Eric Becerra. May gabi
3: Architect Engineer.
0: Si Ma'am Christine. May makauban, sir. May gabi
3: Ma'am Tin. May gabi din ha.
0: Asa si Ma'am Tin na-assign? Dili sa kuan?
3: Dili
0: Polymedic?
3: Sa, dito sa may kuan. Sa may Atbang sa City Hall.
0: Isa to ko nakita sa kuan ganinang morning. Dito sa diri sa Polymedic.
3: Shout out to Ma'am Ellery.
0: Ma'am, may gabi.
3: Basko.
0: May gabi niha.
3: Station manager sa May Polymedic.
0: Yes. Harold Salang diha sa May Purok Tres kaman si New Sambog, New Corellia. Thank you. Davao del Norte o si Monski Aninyon Cuerpo diha sa Cebu. Althea Batumalaki Pontillas, may gabi si Ma'am Ann Abapo.
3: Maayong gabi.
0: May gabi, Ma'am Ann. Regarding sa question, grabe akong trauma sa cheating. Dili ni mo makita ang red flag while ka mo pa. Late na ma-realize ni mo, mao di ay kay mao naman di ay to. Shoutouts mga cheater.
3: Shoutouts mga cheater.
0: Mga cheater. Ayun yung binuangi ang mga kuan, mga parehas na mga tunay na nagmamahal at laging totoo.
3: Wag niyong ano yun?
0: Tarungin mo ba? Ayaw kang ganyan ba?
3: Ayaw mo pagbinuang.
0: Huwag kayong magbinuang. Ala si manager na ilhanan nga na ay kabit, basta mausab siya towards you, mauna na.
3: Mausab siya towards you?
0: Mauna ni.
3: Kanang mga something difference, no, na kan wala man dili man yun ani siya sa unang ano.
0: Yes. Example Double B. Bawa si kita han bawa ko yabta. Simba ko lang ha, simba ko.
3: Ayo, malabayan tag ko Andrea, malabayan tag.
0: Ala ko yung Double B kay kanang example lang usang simba ko man noon kung iingo. Joke ra to. Halimbawa lang, mag-uyab ta. Halimbawa lang, guys, ha, mag-uyab mi ni Double B. Tapos, syempre, sa start pa lang sa inyong relationship, si Double B, sweet kay sa kuha. Kapag naikabit, nasa'y kabit, guys, bagay niyo daan Double B. Pag nasa'y kabit, matingala ka mo, kalit siya ka-sweet sa imo. So, mas sweeter. Mas sweet siya. Okay. Kaya nang murag, ginatry mo gano'n niya Double B, nga i-cover up ng iyang mga bad doings, mga bad actions, mga bad intentions.
3: Okay.
0: Iyan ang i-cover up. That's so, alawa, napunta na commercial break. Mo nang ingon-ana ang iyahang buhaton nga. Kung sweet siya sa pagpanguyab niya sa imuha, sa duration sa naging kamo, mas mo sweet pa na siya kapag ka na siya'y kabit.
3: So, but pa sa but, kung naging sweet na ang inong uyab ron,
0: red flag na na. Red flag na siya. Mo nang
3: pero what if kung moingon kanang sweet sa una karon dili na?
0: Isa pud na siya Double B. No? Isa pud na siya sa mga red flag gihapon.
3: So mo na gitawag nga dapat gyud mga guys na agitay consistency.
0: Wiz. Okay, para dili mo ma-question. Ilabi na pag abot sa labing-labing isa pa na siya Double B. Pag abot sa labing-labing pag ang imo ang partner aduna na ilain, matingala na lang ka. Dugay daw na siya mahuman. Basta, di na lang kumuingon. Dugay daw na siya mahuman. Hangtod sa di na lang gid daw siya mahuman. Murason na lang gid daw na siya nga. Wala na daw kunoy kusog yan tuhod. Yun na pwede.
3: Di, madawat.
0: Sa parehas na mo ni manager nga overthinker. Di na mag-work sa amo kinahanglan gyud nga naay assurance kinahanglan gyud na pag abot sa satisfaction sa imong partner dili ka dapat nga moingon nga gikapuy ka mo bigay ka di mo time karon di mo feel na mantay turbo man enhancer.
3: Bigay gyud.
0: Bigay gyud. O pag night Turbomen Enhancer Double B, ang may tabuan ni mo inom ka. Oh, 30 manakag panihapon.
3: Yes.
0: So 30 minutes after sa imong pagpanihapon, oh, gipalitan man ka sa imong asawa kay tag 85 pesos ra man na.
3: Yes.
0: Mo inom dayon ka ana. Imong asawa pa apilon pud nimo siyang inom.
2: Oh.
0: Kanang ang effect ani sa mga kalalakihan B kapag ka mag-inom ka og Turbomen Enhancer, duha or tulo ka adlaw nga gahi ang dapat mo gahi. Gigunita ni Double B karon ang atong Turbomen Enhancer pamain po, besh, pamain.
3: So call para di pa madudahan na natay kabit.
0: Ay, true. Sa giingon ni Double B, kinahanglan adunay consistency og dapat pag-abot sa pakiglabing namin sa partner, dili pwede nga mo balibad, kinahanglan ka mag-inom sa
3: Turbomen Enhancer.
4: Turbo user, atong paminawon.
5: Ako si Danilo taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
4: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
6: Well, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
6: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
6: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
7: Wala o halagid ka, preoy. Karon pa ka na kay balo, turbo lang ang malakas.
8: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stong! Nagpila inyong gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

0: FM.
1: Gak larik sana.
2: Exciting.
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doa ka ba, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, ninahinay na siya, nagkawala, hantun, nawala na yun. Mga ginay pinakadibis niya kay nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo testimony niyo, alanga, nindot yun.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kaayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rapi kaayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Natatlo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: C. Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: X.
2: X.
1: FM.
3: Kaklarik sana.
4: Anxiety.

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Exciting! Nag-usabong bed. One more time, Double B. Come on.
2: Hi, my name is Lucy. I have something to say. Yeah.
1: Gusto mo mag-isip na rin.
2: Brand new friends.
3: Ay, yun mo pa na
1: ito. Froggy, come on. Saba, oy.
2: He's got big brown eyes. Come on.
3: Yay.
1: Okay. Kumakita lang ninyo sa live, guys. Grabe, may kasipat ka ron. Come on, Double B!
3: Okay, kailangan sa live.
2: This is a froggy frog, frog. Froggy frog, froggy afternoon. Yeah! Froggy frog, frog. Froggy frog, froggy afternoon. It's a froggy afternoon.
1: Wala lang. Niyana mo ko si, niyana mo ko si Double B nga makarelate gudaw siya.
3: Yes.
1: So, una daw siya mga ma-recall ani nga.
3: Tato ka rin pag out.
1: Ay, balik sa programa karong gabi una din ako kalitok. Ay, bitaw. Balik kita sa tang programa karong gabi una, and of course for our Sir BB question for tonight, mga ilhanan, gina ay kabit imong partner.
3: Yes! Paki-comment din ako sa mga ilhanan.
1: Mm-hmm. Ang ato ang programa makauban ninyo hangtod alas 11 karong gabi una. Ay, may gabi ipo kang Mami Josefina Tinambunan.
3: May gabi.
1: May gabi rin ha sa mo sa may aglayan. Si Christine, hello, may gabi. Tagal lagi ka ayo nag-live, bebe. Dali na lang, good. Si architect engineer, parang na-miss niyo tayo agad, Bino. Kinsa ka high cheater? Kinsa ka high cheater, Ma'am Christine? Janelle Badinas from Talisay, Cebu City. Oy, may gabi sa mga taga-Cebu.
4: Thank you!
1: Salamat kayo sa pagpaminaw. Pwede mo mo text ha, 0945-443-5869. Sama rin na sa una nga sa Shell ka nagpatubil. Nindot pa ang dagan sa car. Pero og nagpatubil sa lain, mahibawaan jud kay dili smooth ang dagan sa car. Inga na po ng relasyon, mahibawaan jud nimo nga naay something wrong.
3: By manager na, by manager.
1: By manager na. Yours truly.
3: Tinood jud na ba? Tinood jud na. Kung parang litan na feel nimo nga smooth kaayo. Nya dugay nga, dugay wag yu kay nasinati nga problema. Sa dihan, ni kalitra nagpurot-purot na, untol-untol na ang dagan. Dihan na rin nagsugod na nagka problema sa maka. Kuan jud ka nga.
1: Mauna ni. Alang ni sud gyud. Hi, kang Glenn Tumakin all the way from Cordova, Cebu, si Junlin Rans, may gabi. Ana si Paolo Avelito. Dali ra mailhan, iniguli gikan laag simhuton daw ang tabadidoy og bahong laya per aw. Gabi po ning. Gabi po ning imo Paulo oi. Tuduan jud ta nimo.
3: Wag masyadong anuhin.
1: Wag masyadong ibulgar eh. Patay tayo niyan. Ganyan. Walay laking perpekto sama sa walay relasyon nga perpekto. I-ready na lang nato atong self by making ourselves financially stable and secured. Lisod nang masakitan ka sa gugma o niya, magsakit po ni imuhang bulsa. Make sure you can stand without him.
3: Masakitan na ka sa gugma. Masakitan pa dyan ka sa bulsa.
1: Ay, true. Si manager na ha. Ano po si architect engineer Eric Becerra nga, if dili na interested imong partner bibi sa imuha, one of the sign na pud na siya. La, na, bitaw. Okay, may ilan mang ginanin mo nga na apay interest imong partner sa imuha kay maski yun si imong buhaton, dili ka siya gasawa sa imo.
3: Adi, ako wala pa mag partner pero may ngayon lang yung pag yes. Yes! Correct, check.
1: Mauna ni. Si Kim Chan Son. Si Kim Chan Son. Hello from Dumalinaw sa Pagadian City nga nanihapon. Diri, oy, may gabi.
3: Pangimbita po mo. Unsa may sudan.
1: Si ako si Ann. Si Christine, dili na lang ta mag-tell kung kinsa ang cheater. Lo. sumod din meeting? Lada. Meeting ni ha? Murug
3: meeting di ban sini sila ba?
1: Oh? Meeting mo ri ha? Na.
3: Napa diri oh, double B. Si double B ato ay as nakatry bakahan ni siya. Icheat! Yung sa man red flag para sa imo ha? Siyempre ka nang nagkuhan ka
1: na. Nagsalita na, nagsalita na.
3: Okay, profile na sa iba.
1: Ayun lang naman talaga eh! Kana lang sakit.
3: Pagi, prag, prag.
1: Prag. Pagi. Ay, wala. Sige, sige, sige. Sige. Ulitin mo yung double B. Ihanan daw B nga nanay kabit imong partner kay gi-profile speak na sa iba. Iba.
3: Pagi, prag, prag.
1: Dan, dan, dan. Ay, naku.
3: Tugundig yun sa nimo pagpagabalo nga nag-cheat siya nimo.
1: Profile pic na sa uban.
3: Profile pic naman.
1: Wala na tayo mahimo, anak, kung i-profile pic na sa uban.
3: Diba?
1: Ang imuhang... ay,
3: dili, permiro gidato, dili na gid siya motubag. Mag-call ka, mag-reach out ka,
1: adu.
3: Mag-good morning ka.
1: Adu.
3: Hello, hi. Yeah.
1: How are
3: wala
1: you?
3: Gid, parang malay-balay din naman, nag-cold hanggang sa nag-pugs.
1: Ala! Grabe yan! Ala, grabe. Grabe na gid kayo ni si Double B. Ang
3: feeling atong nahibawaan ni mo. Oh, siyempre... Teary eye. This is Friday Frogs Frogs. Outs ko na, outs ko outs. Na. Ako si Anna. O, dali po ba yan na din? Pero, kung nag-experience mga din ka nga, feeling ni mo na chitan ka. So, huna na ala lang po nga. Ako, gani, huna na lang po nga. Dili lang po ako ang na-chitan. Lagan lang po me. Nakataon lang ako dyan ato mga panahon na.
1: Ikaw lang ang timingan. Wala kita'y mahimo.
3: Ano dyan siya. May gani kay.
1: May gani kay.
3: Naikuan ato ba? Nai.
1: Basta di ko kalimot mo ito ang first time na nag-iilam ni Double B.
3: Mali si Double B.
1: Pinaanan na siya nga, BB, palita ka may istorya.
3: Ay, ay, pagi-pagi.
1: Pagi. Nako, si Boss Lar, ano siya nga, baigid ang maoy cheater. Dili man, di po ta kaingon nga bait tanan, di po ta kaingon nga laki tanan. Pasudlan na diri.
3: Pa istorya ha.
1: Kay kana imong pa istorya hunon Awa. Gubot juta ani ron kay daghan kay nang rebalan.
3: Ayaw, ayaw na kay di tak advertise gyapon.
1: Ang imong partner ana si Kim Chan Son kay isa daw sa mga ilhanan nga cheater ang kanang nanay kabit imong partner kay dili na daw siya mukis sa imuha.

0: Dali. Pero sa mga tao karon no, kabalutan na pagyapoy mga tao karon nga kanang naa sa mga maong sitwasyon.
1: Yes.
0: So pwede mo manawag, pwede mo mag-text nga naa kaani nga sitwasyon, ayaw jud kanang ikaw ra ikaw lang.
1: Oo. Dapat ihan nang yan no, kung naa problema nga murag maglisod jud mo og handle kay syempre when it comes to our emotions man god, there are times na maglisod ta og handle on our own kay nang murag need nato og someone nga maistorya nato, mapagawsan nato sa to ang mga gipangbati kay dili gid lalim nga ikaw lang ang nagsolo sa imong problema pero to nagdipay-dipay ka kamukha mo ra gihapon. Good evening, ma'am. Do you know the story named The Titan's Curse? Some boys wanted to cheat because they thought that their life was gonna be not perfect or something. Tama. Actually, ang mga lalaki, dili lang lalaki, double B.
0: Mm-mm.
1: Even girls, pag nag-cheat daw ka, need daw niyo mag-validation. Yun lang.
0: Ano yun? Nagina siya eh. Kuan.
1: Bahin anang kabit, no? Ako, ana, wala ko kay sa kwarta ko. Ano, yun. Baby, nana password ang phone, baby. Huh?
0: Ah, so kung na nagkabit, nana password.
1: True.
0: Oo, oh, na ko yung nadiskubrihan, baby. So, kapamilya, no? Kapamilya ba niya? Ano ba niya? Kaya, wala siya kabantay nga, giklon sa iyang asawa ang iyang phone.
1: Ala.
0: Nag-chat-chat sa ex.
1: Ala!
0: Chat-chat sa ex. So, karon, natingala pag uli ang mister. Kay, anong pirti maghila ka niyong asawa? So, siya kabantay din nga. Kung unsa i-chat dito, mabasa sa iyang asawa.
1: Mo-appear. Ay! Naku talaga. Sa unang panahon po, double B, ako nang i-share sa'yo. Wait lang. May story dyan nato, ni kinsa cheater, babae ba or lalaki, sagdi na sila mag-cheat, gabaan, raman po na sila. Yung si, ako si Anne.
0: Depende. Kung gabaan.
1: Sa iba yan.
0: Depende man na siya.
1: Ang bot pagbito, double B, no? Kung kinsa ba itong taong gusto kayo mo magabaan, di mo po magabaan.
0: Dili magod. Purpose po nga, kanang, nag-chat-chat kay, naagya po yung mga rason nga nung nahimo po ito niya. Munang, i-consider niya po nato na siya.
1: Oo.
0: Kay, dili, ato po tanahon ba, unsa yung mga sitwasyon nga nung kinanglan na siya mugo or kinanglan siya mag-mutabok sa laing planeta.
1: Yes.
0: Unsa yung mga rason.
1: Pero still, double B, kung dili nakahappy siya mong partner, you might as well just ilet gon lang ni mo, manangkit ka sa tarog. Pero I don't know why it's hard to say goodbye kapag kakabalo kang guilty ka.
0: No? Siguro.
1: Di ba, mutambag-tambag man yung mga friends, biyain na lang na rin, naman kakamali pa yun, ana. Pero nga nung lisod gihapon buhaton.
0: It is because dili ni mo gusto nga ma-hurt.
1: Yun. Kana lang. Love hurts. Ay nako be, speaking of cheating issue. O mga ilhanan nga naanay kabit tangi mo ang partner. Unya taud-taud atangin ninyo ang ato ang live putahe confession.
0: Yes.
1: Isa ka na sa mga hinungdan o nganong nagpadala ang ato ang letter sender for tonight sa yang problema about kabit-kabit issue. Live ni siya B, tungod kay naaman si Double B, ato ni siyang i-drama o niya. Na? At ang iniyo niya taod-taod sa pagbalik po sa toang programa. Of course, before ka nga mo plaster din ha, pagtimpla o sa toang lamian nga Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
0: Yes.
1: Sa mga mahilig magpulaw diha, perfect kaayon ni nga kape sa inyo ha. Kung mo ato mo sa mga dool na Mercury Drug Stores or di ka sa South Star Drug or sa The Generics Pharmacy or even sa Generica Nationwide, pangitaan ninyo ang pinakalamian kay nga kape. Ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. At ang iniyo once again, taod-taod ang ato ang live putahe confession. Kauban po si
0: Double B.
1: And of course, Cinderella Drigi hapon sa ito ang programang putahe sa gabi.

0: by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: Hala, hapit na akong Judy. Pero ang saon man eh. Wala ko ikagasto.
1: Ay, Mami. Ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
0: Nga naman. Unsay na adid to?
1: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
0: Ha? Tinuot? Wala gyud?
1: Oo. Naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
0: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
1: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
3: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
2: Unsa may akong gamiton, boss?
3: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi nga puno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: Ug kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, wag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibawmi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Welcome sa tawang programang Putahe sa gabi, and of course for Putahe Confession for tonight, live Putahe Confession po ang inyong makauban. Ako gihapon po si Cinderella Kauban si
1: Double B.
0: Kami po ang inyohang live dramator. Karong gabi una.
1: Magkakasubukan na.
0: Oh, magkakasubukan tayo ngayon. Inito ang programa sa Putahe Confession B. Kung ano siya ha, kanang rated SPG. Manamuhang yung sa mga katropa nato nga naminaw karon na basing na dili na magustuhan o na yung mga ano ba naman ito okay na basing na aming mga maingon nga mga words na dili nila magustuhan o kamo na lang po ang explain kay wala gid layo gid ka ay mi parang nga maghatag sa ilaha o mga katinaawan sa ilang panghuna-huna. Sa mga ganahan po magpadala sa ilang mga istorya sa kinabuhi, pwede mo nga mag-text 0945-443-5869 o pwede po mo nga mag-react sa itong live karong gabi una, Double B. Unsay ato ang official Facebook page?
1: So, pwede niyo makita itong mga live doon din sa XFM Bukid noon o sa XFM News and Entertainment.
0: Yes. And of course, madungog nga ito ang programa sa Tibuok XFM stations, sa Visayas and sa Mindanao. Di na ko maglangay pa, Double B, kayo nagpaabot na yun. Nagpanikad na niya ito ang letter sender for tonight. Okay. Kaagi po sa mga cheating-cheating ako talaga.
1: Oh my God.
0: Mga nigingon na kung gusto ka nga maging tahimik ang imuhang kinabuhi, ang imuhang love life, kinahanglan di ka magbuhat o anything na makadaot po sa imuhang pamilya or sa imuhang partner.
1: Yes.
0: Di na ko maglangay pa, Double B. Marag naghulat na gini siya. Ganyan na po yung naghulata. No? Ah, sige na. Welcome once again sa itong programang Rated SPG, ang Putahe Confession.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo o paghiya. Ilabi na sa mga tema.
3: Tame!
4: Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahi.
5: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
2: Violence.
6: Buwa, papriso ka. Aga!
2: Sexual. Horror.
7: Hello!
8: Sino yan kasama mo?
2: Og droga.
9: Ayaw rin ma.
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. O sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Inday. Before ko nahimong single balik Cinderella, malipayon kayo ako ang love life. Naka-experience ko kung yun sa kupag-care. Naka-experience ko sa mga kilig-kilig sessions. Naka-experience ko nga ilaag. Tanang kalipay sa usa ka uyab Cinderella, ako nang naagian. O para inyohang masabtan, ania ang akong kaagi. Masalod ko rin sa Shell Select B. Abrihi ang putahan.

0: Paklarik sana!
1: Exciting!
2: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
3: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obemix. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y pian na nabukod ako na. Siguro marag bula na siguro sa kong likod. Matadong.
4: Dali na kayo ma-memorize yung pangalan, Bong ba?
5: Bong, Bong.
4: Dabi Bong, kumusta ang Pilipinas?
5: Ayos lang.
4: Hindot kayo. Hindi tayo naghihirap, Bong?
6: Hindi.
4: Hindi
6: nasa,
4: naman.
6: Nasa ano lahat?
4: Nasa laylayan.
6: Laylayan nila lagay.
4: Ay, Bong, nalagi ka din niya sa social site kasi dali ka agatrabaho?
6: Oo, kanang dili behidor po ko diri, pero dili ko kasagarang gapit kay pares karon na sila ay kada palit ni mo diri o balito 50 na sila datag sila discount ka 25%. So unsa man kaning ganahan kaning mani?
4: Uy, ganahan kay kuan ni mo mong paborito na ko. Mo na si ko ani bitaw dinhi. Lingkod sa siguro ta diri sa isa bangko sa Shell Select.
6: Oo, no, kay unsa man gusto kag kape kay?
4: Aha. Na may kape diri?
6: Oo, na kape diri. Na sila kape diri. So, kung manguta, kung dili nimo pangutan na, sige ko hapit diri kay diri magin kasagara kung mag-stopover, CR.
4: Mm.
6: Oh, natay CR, na sila CR diri nga libyo kayo humot pag yon so mo nang ganahan kung mag-stopover.
4: Oh.
6: Unya nakita pag kita kakaroon nga.
4: Ay, we.
6: Sus, pagpagwapa. Gwapa nimo oy.
4: Karo pag ita nagkaila-ila.
6: Adili, wala mga nag-matter kung bag-urot na nag-ilaw. Importante, nakita na kung nagwapa ka.
4: Mo ba? Hmm. Ano yun? Kabalo ba ka, Bong? Karoon pa ko giing na nagwapa, Bong.
6: Ay, mo ba? So, basino kaning naay kuan ani? Naay ka ng, naay future ani?
4: Ay! Sa tinood lang, Bong, ang last nga nag-ingon sa ko ang gwapa ko, naging kami.
6: Ay! Kasi buto sa sabot.
4: So, naging
6: kami. Basing maging kita, kaya naingaw makugwapa ka.
4: Ay, uy. Kogid ba? Garaon gid ka, ayaw ka.
6: Hmm.
4: Ay, Bong, kaya nang susunod na lang ha. Kung ganahan ka nga, kuha ako ng number, ay. Pwede niyo mo ilista.
6: Sige.
4: Magpagasulina sa ako sa Drisa Shell Mobility Station.
6: Ah, okay. Oh, eh. So, kanarang maniin mo ha? Kanara? Pila na natong drinks pa na? Ay, kabalak ka kay... Akong ibayad ani paywid points mani.
4: Ay kani points ni mo sa Shell Select.
6: Basta na kay app kada tubil ni mo kada palit ni mo og lubricants na si equivalent ng points pwede ni mo na ipalit dire sa Select.
4: Ay uy mauba. Lain pa ato siguro Bong no kanang nag-ingon man ka nga mga pita kaganina na ako'y dala diri nga Santon Gold Coffee Mix.
6: Ah sige tisigan na to.
4: Oh kabantay man kaani akong pamanit nga puti cake ko na amagod na siya glutathione and collagen.
6: Wow.
4: Masing
6: bantog ra.
4: Oh bantog okay ra man gid ka adres sa Shell Select mga Pinoy kani akong gamiton nga kape.
6: Ay wala ni kurat sa ila kay suki man dre. So, ikaw na kadre, suki kadre. Ako suki po kadre. Kira.
4: Sige Bong. Bong kanang di ko magdugay kay napoy lakon ka.
6: Ah, unsa ganito number nimo?
4: 0945-443-5869.
6: Ah, okay. Na kay Facebook, Facebook.
4: Ah, oo. I-search lang ang XFM Bukid nun.
6: Wow. Sige,
4: Bong. Lakos ako, Bong, ha?
6: Okay.
4: Kita-kita so, lang tapuhon,
6: so,
4: Bong.
6: So, mo-chat ko, ha? Mo-chat ko?
4: Sige, Bong. Moto Cinderella. Nagkamabutihan, good mini, Bong. Sige na siya pang-invite sa kuha. Dito may permanente sa Shell Select magtambay. Napay ka sa Cinderella nga siya na nagpagasolina sa kuang sakyanan o ako ang motor. So tinood lang Cinderella, very consistent kid ni si Bongbong. Gasugod na siya pangoyab sa kuha. And very sweet kaayo Cinderella kaya nagadala yun o bulak. Ginadalaan kong pagkaon. Permanente ko ginalibre sa Shell Select. Mutuon na gid ko anang istorya Cinderella nga. Sa Shell Select ang true love. Moto Cinderella sa kadugay sa panahon na abta namig sa katuig. O Cinderella sa pagkadugay na mo. Lahi na ang akong napansin sa iyaha. Kaya kaya po ni Bongbong. Sa una, sa iyo, mangkay na siya maabot. Eh. Sa Shell Select, karong dugay na kayo maabot. Sa Texan, sa siguro na ako. Eh. Tawagan, ay! Na naman di ay! Abrihan, saan ako nimputahan sa Shell Select, bi? Karong pa mo ni siya ni... Kuan, bi? Abrihan, saan nimputahan, guard, bi!
6: Ay! Sorry kay ma'am! Sorry kay ma'am!
4: Guard, duwe kay Abrihan ang putahan! Abrihan, saan nimputahan kay na? Naa si Bongbong, oh, musulod!
6: Uy, sorry kayo ha. Dugay ko, nalangan ko.
4: Kabalo ka sa una, pimenting ka sa'yo mga anidri aba. Sa'yo kay ka mag, sa'yo kay ka na magkita ta. Sa'yo kay ka halos mo ito pag ikagbalay. Halos imo pag ikong sunduon. Karon lagi kay murag, lahi na lagi ka ayaw murag. Ako pa man lagi ang magsiguna-una din niya.
6: Tanan, wang mo kayo, busy kayo ba?
4: Busy?
6: Kayo nga. Traffic dito, traffic kayo. Ulan pag yun.
4: Bo? Imo harong baho? Sabi, pasimuta sa gugusin mong kilikili, be?
6: Ay, ayaw kay, isog kayo.
4: Ray. Lahin na lagi mong perfume. Di ba kita gaan mo tikag perfume, Bong?
6: Kanang nahurot naman to. So, palit ko, bago.
4: Nga no? Lahin na po, di mo.
6: Kano, ay, perfume rin na. Kanang, manguan sa taong sa man na to, Adere. Sa man, manglibre ka?
4: Nga nang sabi, nga nang ginalahin niyo mong istorya, nakailain, no?
6: Ay, kasa, grabe. Bago lang ganit ang perfume, nanadailain. Grabe sa loy.
4: Lain nga tanawa,
6: oh. Nga nang madudahon na magkikagukaroon.
4: Dili man. Ang imong perfume sa una, humot pa kayo ka ng kuan, humot pa kay pamada. Karoon lagi kay Murag, lahi lagi mong baho niya. Kabantay ko nga, pag-ulagi kang alot.
6: Siyempre. Gusto lugar ka nga sa wayon ka usab ning uyab ani nimong inday oy nga kuan magkayo kanang di kabalo mga timan ganahan lugar ka
4: tingi ma pero Bong daghan kay nag-usab sa imo ha Bong una imong perfume akong napansin karon bag-uon mo ang gupit niya sa una garahan kay ka magsuot og t-shirt nga orange
6: grabe kuan giving out job ka kay
4: Dili lagi. Sa una, oh, gasuot ka kanang kuan. Oh, di ka, ganahan di kag orange sa una nga sa nina. Karon yilo na yilo.
6: Yilo kay, siyempre, sumukay itong sigbalik atong kolora. Ay, mag-una po.
4: Oh, manglingkod sa tadin ni Abi.
6: Kulor ni sa silik.
4: Manglingkod sa tadin ni Abi.
6: Unsa man imong ondiro ni Rey. Unsa man, na may siupaw dito. Na may siupaw, bag-una. Bagong
4: ako,
6: bagong kwanong loto, siupaw ka?
4: Siupaw? Kabalok ka, Bong, hindi ko ganahan ng siupaw!
6: Oh, sorry, mani man na ito, no? Mani, pero... Siupaw, donut?
4: Bong, kabalok ka ang tuyo na ako rin sa Shell Select, magpagasolina, magpalubricant, o magpalitog, mani! What's that donut?
6: donut tats.
4: Kabalo ko, hindi ko ganahan ng sopa. Kabalo ko, hindi ko ganahan ng donut. Bong! Nagbago ka na!
6: Itilawin eh, kilamiin eh. Sa magka, oy, upiran ka. Well, sige lang magka, gamani. Muna nga, duda, pati kaning atong pagpaalot, pagpamhumot, pag suot, o yelo, dudahan. Unsa na magka, oy?
4: Di, lahi lang, mong Bong. Kay, imong cellphone. Lahi na ang casing. Daghanap pong nalahi sa imo harun Bong, oy.
6: Unsa naman po na?
4: Di ba ang casing na to Bong, na ay picture na tong duha, di ba? Na remember nganong karon nganong pink na na.
6: Ay kabalaka kay i-transfer man ako imong picture ani wala pa lang nahitabo. So ako pang buhaton.
4: Sa una Bong di ka ganahan og pink, karon ganahan na kikag pink. Pink pa imong casing. So una mo ingon ka sa kuwa nga pagkambyuan ako ng pinky mong casing, mo ingon ka nga dili ka kay di ka gusto nga maalang kag vavagi. Oh, iya karon Bong.
6: Hoy, dai, di ko babay dai.
4: Karon di ganahan na kag Bong. Tapos sa Bong B, naabo ko yung mga wala na balaan nga nabalaan nimo.
6: Wala oy.
4: Pasabta ko Bong. Dili ko gusto nga
6: da, wala lagi.
4: Bong, tulo ka tuig na ta. Gusto ko maka nakay kinatago na ako.
6: Wala.
4: Do, be. Kiss do sa lips, be.
6: Madali lang, dali kayo. kanang slips.
4: Tanawara? Tanawara? Tanawara?
6: Ismak oh. lang, ismak.
4: At tanawara? O, oh, sa una, diri sa sasilik. Diba, pag maalit, diri ah, kay emojo kong kisan, karun kay... Naya siya siguro kay lain
6: Nabi, ka na po yung privacy po. Napoy, dito na po sa private po. Eh.
4: Privacy?
6: Nabi, nay, why mga uyab ni mga tao diri? Oh, kita ka, mga kasir diri, wala mga uyab ni. Kita ka na, niya, magpakita to sa ila. Dili, maayaw makita nila.
4: Nili, Diyod ko, di ko ganahan na ni Bong.
6: Supervisor nila diri, may uyab.
4: Ibong cellphone, nanay password.
6: Hugi mo talaga yung password kay. Saan man eh nga. Inigbutang na ko sa bulsa. So, magpatakag panawag.
4: Tobi, sa una, fingerprint na ako ang nakabutang din eh. Akong tisingan ko, abribe. Di na maabre. Anong ingon na nga nung di naman ginagawad ako ang fingerprints?
6: Na-receipt na, Gubi. Na-receipt ba?
4: Receipt?
6: Na-receipt. Na factory receipt.
4: Bung, lahi.
6: Pati ganit number ni mo, no? Wala na rin. Oh. Pati Facebook mo, na-delete, uy.
4: Bung, kabalo ka. Murag... Hindi na ako maghuna-huna kadali. Magawas ako, maulis ako, kana magkita lang siguro taog mapuhon, Bong.
6: Uy, unsa magkita?
4: Magawas ako, Bong. Salamat kay Bong. Mano lang, mag-text na lang kung mabuhon.
6: Uy, patungin sa, uy. Patungin sa kay ba. Mahutan ka na sa dalan.
4: Ah, dinig ako. Uli ako. Cinderella, grabe na ginang ako ang pagduda sa iya. Wala na ako kasabot. Di rin man sa ingon nag-overthink ko. Pero lahir agad Cinderella. Gikan sa iyang casing, sa iyang tupi, sa iyang perfume. Nausab na ginta na. The way siya mamarog Cinderella, sa una ka short-shorts na mangin din siya. Pero karon hindi na Cinderella. Gasuot-suot na siya aning pantalon nga nag-go kay bukad. At yara ko si Cinderella kung anong ingunani siya. Moto nga akong gikonsyaba. Ang usa sa mga trabahante sa Shell Select na ang pangalan, Christine. Nag-text si Christine. Ako kining abrihan. Unsa? Ang ako... Unsa niyang ingon? Dobby, namugnaw man ko eh. Ako ning abrihan. Ang imong uyab na ay gibit-bit diri sa Shell Select. Unsa? Gili-gili mahitabo. Akong adtuon sa iyong boarding house. Bong, abrihi ko, Bong! Bong! Bong!
6: Uy, labi kay iso po di boy.
4: Abrihi ko!
6: Dito.
4: Abrihi ko!
6: Nonsa ka?
4: Ningon si Christine dito sa Shell Select. Delete-date ko naman ni Ann! Kusa ni Ann! Kisa man si Ann!
6: Pataka-taka naman ka!
4: Bandugro ni Ann!
6: Kisa man nag-text sa'yo mo? Kisa nag-text sa'yo mo?
4: Si Christine! Naingon si Christine sa kuwa na ako nung kay gidit-date bago niya sa Shell Select! Ha? Na ako nung kay gidala nito bago na ako nung kay bagong ipatuwilan nito!
6: Wala ko'y pataka nga! Kana si Ann, cashier na dito.
4: Cashier? Mga gani!
6: Cashier na dito.
4: Niingon ka ni si Ann. Niingon nga si Christine sa kuha nga. Nag-text gani siya sa kuha. Gani. Hala, uy, wala man kung privacy with privacy date. Data privacy ako eh. Niingon. Niingon na ba ito si Christine nga. Dapat ikaw magsama. Bahala na. Niingon siya nga na ako nung kay gina-date bago dito sa Shell Select. Ang pangalan ko niya kay si Ann.
6: Eh, ganyan sa mga pagkabalo nga. Uyab ni.
4: Sweet ko no!
6: Kasi namalik mata lang siya. Ayaw, tawa na. Ay, ito ano.
4: Bong, mong walay kabalo ka mong walay problema sa kuha ko maingon lang sa kuha sa tinuod di man ko masungo.
6: Pwede nga lagi tinuod.
4: Kumusulti na lang di ay katanawa nagbago imong perfume, nagbago imong alot, oh bago pa imong casing, pink pink pa imong casing. Oh. Kasi mo hindi magdula na sa imong habong, bong. Bong.
6: Kanang nasayop lang sila silang pagtuo.
4: Pero bo,
6: dili igna po na sila imong mga kuan din ano, igna po na imong mga intel din ha nga tarong-tarong nga pug report.
4: Oh, aduna siya follow up text. Ako basahon. Nagkis-kis sila diri Cinderella. Wrong scent maguro ni kay Cinderella may gipadalaan ani. Bong, unsa ni ka tinuod? Nagagbay-agbay man kuno ka kang an.
6: Si. Si nagagbay-agbay. Uy. Uy. Uy, hilog mo ra biya kag bata. Hilog mo.
4: Kung anong ilimon pa mang ginanimo, bong. Anong ilimon pa mang ginanimo, bong. Kung tinuod nga, kung tinuod nga na nakay bago, kung tinuod nga nanagid kay Ansi mo, kinabuhi-buhiin na lang ko, be.
6: Kataka na bang ka? Ay, ayaw sa
4: kanang,
6: kuwan na sa, kanang, conduct investigation before you decide.
4: Nag-investigate na ko. Nag-investigate ako sa una, sa unang panahon, bong. Halos ang bulak, halos akong balay mapuno og buwak, mapuno og buwak. Halos sa una, bong, halos ang akong sakin na magsuka-suka tungkol kay imo kong pagkasunaan sa El Elyon Shell Mobility Station. Karon, bong.
6: Uy, wala na. Hurot na kong bulsa, uy. Nga, among bulak, wala na mulak.
4: Sa unang panahon, bong, yung pang magpa-change uwel ka. Oh, dalaon ni mo dali. Dalaon ni mo dali. Yung ano nili naman ako lagi.
6: May change uwel di at good for me, gudo. Pero ikaw sa bayad ron kay... Wapa ko ikabayad.
4: Sa una, bong. Mayingong kaso ko sa una. Bahala gula kay kwarta. Mangutang ka kayo na kay credit card.
6: Na, untol naman credit card. Untol.
4: Karoon na kayo na kay kagraso. Ni, dili ba ka mangayog sorry na ako kay nasakpan ka kay mo limod pa mangyod ka.
6: Dili ano ida. Ito ana nila kanang dili na tinuod kanang kuan na sila kanang nagpataka rag report ba dapat uta kanang imong intelligent gitrain mo nagtaro nga magreport gani. Klaro hog isakto dili kay magpataka ba magpataka.
4: Ilang!
6: Lagot sa ta ano? Anon?
4: Sige lang. Oh, kung tindili o tinuod man gi nga dili ni mao ang ako ang mga amang gipang-ingon sa kuan ni Kristen sige. Mulis ako. Cinderella dili ko kumbensido sa giingon sa kuan ni Bongbong. Kabalo ko nga naay something wrong. Kabalo ko Cinderella nga naagid siya lain. Ma-feel na ko Cinderella from the girl's instinct. Kabalugid ko nga naagid siya lain. Cinderella, hangtod nga. Ako na mismo ang nakasakop sa ilaha. Dili ko, be. Mupustin ko doy, be. Ang sama ni nga kuan. Ang sagat ni nga village. Asura. Silip ko dili. Ing-arong orasa. Dapat ing-arong orasa may nga magkita ni Bongbong pero wako misipot. Tanaw na ako kung ako siyang teksa nga di ko madto. Ako siyang teksa. Bong, di ko mag-anha. Sunod na lang. Yan ang gibot iyang cellphone. Iyang giibot. Iyang gituplok. Tuwara. Nireplanan ako. Ako nang basahon. Okay. Pandamay. Sa una taas kini siya glitanya na pa ni siya mga I love you. Kung hindi ko madayo, karong okay na lang. Dili ka. Ako nang balusan. Dili ka mag I love you na ako. Wala ba kagimingaw na ako, bo? Nasent na. Akong tanahon. Ang yung reply sa kuha. Okay, Pites. Okay, Pites. Usa na yun. ra mangid kay niyang gipang kutsi nga pula. Iyang gisugat. Iyang gisugat. Iyang gigakus. Mao ba na si An? Kana si An? Akong obserbahan. I-text ako si Christine. Christine, kana ba nga babae ang imong giingon? Mao ba na si An? Akong confirm. Confirm. Dili kini mahimo. Muna ang kulay. Ako magtuon sa Shell Select. Dili ko mo sugot. Cinderella sa kong kakulba. Namugnaw ko, Cinderella. Nalindungan akong balahibo. Naniadto ko sa Shell Select. Nangahulog ang akong bit-bit. Nasaanton gold coffee mix. Kaya ang plano untan ako o Cinderella, magkapimit together ni Bongbong. Pero Cinderella, nasakitan ko sa kong nakita. Ang pagkita nila sa kuha. Nisibat si Anne. Ang ingon ani ang nahitabo. Ah, bagakag naong!
6: Uy! Agaya, sakit na.
4: Na! Kulang pa yan!
6: Sakit na.
4: No, kulang pa yan!
6: Uy, nakapagdali nga. Ingon ko, di ka man eh.
4: Kulang pa yan lahat ng mga isa pang sumpok, isa pang suntok. Kulang pa yan sa lahat ng mga pasakit na ginawa mo sa akin.
6: Uy!
4: Bantog ra di ay buong nag-change-change ka og perfume. Ha? Bantog ra di ay nga nag-ping-ping kag casing kay ganahan di kay si Ann og pink. Bantog ra di ay ho.
6: Si secretary na ko na.
4: Secretary? Kisa man gini mo si Ann o yung mong secretary?
6: Secretary na ko na. Paingon mig Dabaw.
4: Paingon Dabaw. Oh, magali na pag naog ni Ann dito sa... Oh? Positive, sakpan!
6: Si sakpan?
4: Sakpan ka! Sakpan na ka na! Sakpan na tiga buhang! Sakpan na tiga! Anong mulimod pa man gimo mga lakiha mo? Anong ginguna naman mo, boys? Ha? Nagkita na gani ka! Naghalok-halok pa ka saya! Naggakos-gakos pa ka saya!
6: Biso-biso naman to! Biso-biso!
4: Beso? Sa lips? Ha?
6: Sayop lang imong pananaw. Oy, ba, siguro ka nga nakatumarog.
4: Nag-Vision X Plus capsule ko mo!
6: Wala na sakto imong kwan. Imong tama sa mata.
4: Kana akong vision bang maskin pag nasa layo makita. Di ka mong makita. Kunang imong pagbinuang sa kuwa mong tinaw. Tataw sa kuwa mga mata mong. Kita kayo.
6: Grabe, ginabisyon na ron. Vision X Plus?
4: Vision X Plus, oo. Muna akong ginainom. Ako, tanin niya. Tapos yung mga isa kabaks. Panuhok na ikaw nga.
6: Ngano ako, gitagaan ko ni mo. Di naman tika lagi maklaro.
4: Pigilin naman ako ang nasa imong huna-huna, bo. O, bito na lang. Maskin pag mag-Vision X Plus capsule ka, maskin pag tinawang imuhang mata, kung imong kasing-kasing din na para sa kuwawa na kita. Sabi na gid kayo, dapat nga nagsulti ka sa kuwa from the start. Makadawat man ko, bong. Makadawat man ko, bong. Ayaw lang ko ingunan niya, bong. Para-parapan ako, bong. I-date ko ni mo sa itong favorite place. There is a Shell Select. Dili mo maglingkod sa itong favorite chair and favorite table. Ha? Dili yun. Wow, mga wow.
6: Ulan man dito, di alam mag dito ni sa kuan nga mapisikay ready, bisulod.
4: Bantog ra o nagdonat-donat pa ka, dark pa ha, chocolate pa. Bantog ra diay nga mag-over kag siupaw sa kuha, yan siya dito'y ganahan og siupaw. Sabi na ka ha, bantog ra nga perte na gid ni mong humuta, bag-o pa imong alot ay pag-abot ni Andin hiya, imuhang buhok dai nang iyang touch. Sama man ay mong lusot!
6: Sakspan?
4: Sakspan na ka!
6: Sakspan?
4: Nya! Isa man gini mong pili yun sa mong duha, siyaw ako!
6: Dili lang tamabot sa inyo na oy.
4: Ano sa mga gidi ay? Hindi mo pwede nga duhami nga ipagsabay-sabay ni mo sa mong kinabuhi.
6: Dili, oy. Kanang. Ah, sige, oy. Magkuhan sa ta, oy. Pahulay lang sa ta.
4: Unsa? Ingana lang ka sa yun sa iyong mga bong, nabiya. Ingana, gini na na yung mga kabit di ay bong. Oh, kung love ni mo ko bong, pag may yung kong magbulag, nadilita magbulag, may yung kong adita magbuwag ka ron, kay musukot.
6: Ika po yung napukusay mo ay puros pagduda.
4: Sabi na ka bong.
6: Sabi.
4: Diba? Kami mga babae, ang gina-expect na mo pa mag-away-away ta, yung may nga magbulag ta, dapat ang inyong iingon sa mo, ayaw lang, bi, ayaw
6: lang. Bulag, bulag na lang ay, hey, mura mangyapon eh. Mabalik lang mangyapon ng istoryahan eh. Bula na lang.
4: Amig ka bong, ang grabe gida ay bong ha. Musa may naaniya bong, wala sa kuwa bong. Ha? Dili na ba ako ang imong first lady? Nagaganaan sa kuwa bong?
6: Dili na. Dili na.
4: Unsa?
6: So, sukad ka raon, ako na lang isa mag-anhin dire sa select.
4: Unsa?
6: Dili na ko ni Lisa.
4: Lisa? Lisa? Kasi naman po na si Lisa.
6: Oh! Dili na ko. Gusto na ko mag-inusara sa Lisa.
4: Grabe ka mo. Grabe na gina yung mga gibuhat sa ko. Magabahan ka ra. Magabahan ka ra! Cinderella. Wala nang ipag-asa nga magbalik may ni Bongbong. Cinderella, yan akong gipulihan ni Anne. Grabe, Cinderella, kanyang mga lalaki bitaw. Sakpan na gani. Mudi na ipa. Sa tinuod lang, Cinderella, dili na ako kaya nga mawala si Bongbong sa kuwa. Siya rin tigribli sa kuwa gasolina. Siya tigpa-change oil sa kong sakyanan. Sa tinuod lang, Cinderella, tulog ka bulan na nga. Grabe akong paghuna-huna sa iya karon. Sakit gihapon kay huna-hunaon. Pero unsaon taman nga si Anne naman ang iyang kalipay. Pugdili na ako. Para sa Butahe Confession.

0: ibig. Pabayaan mo na lamang.
1: Grabe, bilib siya kay Kuaning Kuan de Ribay, kanang sparring partner. Very good. Happy New Year.
2: Masayog, prag. Mukanta og, I'll keep on loving you. Kung sadyang di ako ang sigaw at tibok.
1: Pangarap.
2: Matingala, gini sila po. Kani si Cinderella, gani no? Kay sawa, gini siya basta na si Double B.
1: Di, ibuhi lang namang inyong gabi, mga katropa, ha? Wala tayong, ano dito, wala tayong personalan.
2: Wala, oo. Huwag niyong isipin na baka kayo yung mga pinapatamaan, yung mga ganyan.
1: Oo, walang anuhan. Walang.
2: Pero bitaw, Double B, atong balikan ng istorya sa toang putahi confession ng kaagi ni Inday o ni Bongbong. Ang atong programa, Bigi Paluyuhan sa Santon Plus Herbal Soap. Kapag ka po mga istorya ninyo mga kagid-kagid, mga baho-baho sa ilok ang atoang isgutan, kinahanglan, inyo gina siyang solusyonan. Kay pinaka number one, baya na dahilan nga nung biyaan ka sa imong partner, ka nang imuha ang personal hygiene. Kapag ka nangangamoy kilikili ka na,
1: ano amoy ako, kilikili power?
2: Hindi ako mag-i-stay sa'yo.
1: Oh, ito ba yun?
2: Clear Skin Herbal Soap yan, kapares yan. Pero yung isang nahulog na hindi pa napulot, andun eh. Pero clear actually, nindot, kaya silang duha, ang Santon Plus Herbal Soap, o kaning Clear Skin Herbal Soap, puro na sila na ay glutathione.
1: Yes.
2: Makaputi kin siya, Double B niya. Para mas, usually, pag gusto ko magtipid, pag wala ko extra budget, ginatungan ako na siya kaupat. Kaya para mas makatipid gid ko. Labi na ganang na yung mga manubong ang mga bagong bugas, bagong pamilya sa bugas. Kung now ay...
1: So, basig, di po kanin mo siya musurrender.
2: Di gina siya musurrender. Mas musurrender pa si... Kuan, si Inday.
1: Surrender.
2: Ay nako, okay. Grabe, grabe Double B, no? Ang kaagi ni Inday nga. Gidinay, harap-harapan, gidinay.
1: Kanang you know? In terms of mga ingon ana, kanang masabtan po nato ba na siyempre di magina mo ang kon ang kuan ana magina gyud.
2: Oh.
1: So mga reactions sa mga kuan no, mga naikabit. So di gina sila mo kuan mo kuan diretso mo ang kon
2: kayo man oh.
1: Kay nabiya po na sila kasabihan nga bisag basak pa na ayaw jug angkon.
2: Ayaw gyud.
1: Oh. Ayaw jug angkon.
2: Delikado ning ingon ani. Mahimuot sad ko sa inyong drama Ma'am Cindy og Sir Double B. Oh, ang ayan si Cinderella magdrama lo. Si katropang James Dexter Reyes amatong nahulog ang turboyas. Nahulog yun. Nangahulog yun siya kagayin na positive na sakpan yun. Hi kay Loris Doncilio all the way from Talisay, Cebu.
3: Thank you!
2: Salamat kayo. Nawala na akong feelings ni Molinyan sa mga nasakpan. Yun na naman ko Double B. Isa gid sa mga ilhanan nga naailain ng imong partner or naaikabit imong partner. Kaya nagong... Ingnon mo nga, sige kay wala namang ikakay piling sa ko, magbulag na lang ta. Unya, imbis nga pugngan, ay... Push! Tritsu!
1: Ba?
2: Wala so, na yung, sorry pagduha-duha.
1: Why ka nang, why hugun-hugun?
2: Wala na, din na siya uso. Maingon na yun nga, sige, gusto mo ko magpahuway. Tuuhi ang imong gusto tuuhan!
1: Wait, pero napoy... Di po, ingon nga, tanan ng kuhan niya kay... Usahay, ang babae magod, grabe po na sila ka-overthinker.
2: Ay, true, lala.
1: Grabe ka-overthinker, pero... Kaya naklaruha ginin nyo. Naklaruha gin ba nga? Maugin na kay... Usahay, kanang mga pagduda ninyo. It can cause also nga, mausamot o kabugnaw po kaming mga lalaki. Na po, kay kanang... Kana ba? I don't know, sa... atong partner niya si Boss Jow.
2: Wala na eh. Healthy ang relationship.
1: Healthy kayo.
2: Healthy kayo kaya.
1: Pero usa gina nga usay depende po sa lalaki pero usa nga makapabugna po sa lalaki kanang uber ka madudahon ba.
2: So prior to cheating issues, naagi na siya mga underlying cause. Oh, charot! Kalalo mo ito eh. Na yung mga
1: okay,
2: causes.
1: Okay, fine. Whatever.
2: Okay, whatever. Basin siguro, sometimes we also have to ask ourselves nga before ta moabot sa point nga gibinuangan ta sa tong mga partner, kinahanglan ato usang i-assess atong kaugalingon ba pareha sa naitabo. Si kani mangud si Inday, mer naa siya batasan nga manggidudahon. So basin sa pagiging ingana ni mo day, basin nagsawa si Bongbong nga mas gusto niya katong partner nga naa siya peace of mind, nga nagasalig sa iya kay once manggud nga magduda ka si mong partner, ibig sabihin wala kay salig sa iya ha, and you're already creating the boundaries between the two of you.
1: Sige na lang ay para mahunong ka, sige.
2: Okay
1: mo man na. Dayon, usap po diha, no? Usap maka-apila ka ng mga sulsulira.
2: Ay, kuri.
1: Mga sulsulan ba?
2: Sulsulan. Ang tambag na ako kang Inday, bulaga na lang si Bongbong, unya, mangita na lang siya uglain. Tagaan siya buutan ng lalaki, iampo gina niya. Yeah, oo.
1: Correct.
2: Gina-pray gina ni mong para sa imo. Ako, I have to be honest with you, Double B, never gid ko nag-pray o kanang ihatag sa ko sa Ginoo ang the right one. After sa kong failures good sa life, kapila ka boyfriend ang niagi sa kong kinabuhi nga kanang lahi ang apaso niya, di na ako mahatag-hatag sa ilaha. So, ang prayers gid ako sa Ginoo nga Lord, kung dili ko maging happy, kaning lalaki nga ni ba o sitwasyon, siguro maging swerte ko sa lain.
1: Ana mura ba og kanang like for example sa mo ano sa company, kung i-train kag maayo nya, di ka mahimong effective, so
2: yes.
1: Buhian jud ka, basig dili ka para diri.
2: Oo. Wag ipilit siya. Yung hindi pwedeng ipilit. Wag mong ipilit kasi baka hindi dumikit. Ay, nawala na akong feelings ni mo, linyahan gid na sa mga nasakpan. Pero bilib ko ni Bongbong nga kay honest jud siya. Ningon gid siya nga magpahuway na ta kay gikapoy na ko ani, wala na ko feelings ni mo.
1: Okay, siyempre. Kanang kami po, basta maabot gid sa punto po na ako, lain man, usbon ako, lain ng personality ang mga lalaki. Pero, lagi mga lalaki nga, kanang samukan ba? Kanang dili gusto, gubot ba? Kanang dili gusto, kanang para mahuman na nga issue, wala natin, laing diskasan, undangon, tanan eh.
2: Oo. Naingun na eh.
1: Kay, makastress man.
2: Makastress niya. Sometimes, kanang imuhang partner, kanang mga lalaki manggod, maghilom-hilom lang niya sila. Kanang every time na masuko ka, maghilom-hilom na. Pero pag once mingon na ginang lalaki nga, di na ko. Di man na pareha sa to ang mga babae manggod na. Kita mo, ingag, dilit na ta. Pero after...
1: Murag, ang babae manggod usahay, murag na sila double-minded.
2: Oo. Ang among decisions, being ka ng ano ba, being influenced by our anger. Kumbaga, mag-decision mi ora-orada kay kapangkasuko na di ay mi. Pero pagkataon-taon na after 2 hours, gusto na siya nga lambingon. Pero ang lalaki manggod Double B, pag muingon na siya, di na siya.
1: Muna ingon nga, ayaw pag-decide kung naka sa kasuko. Ayaw po pag-decide o happy kayo.
2: Ay, true. No, nga. Pagkasal lang ito.
1: Human kayo. Nagkagubot na. Wa na. Nag-inihay na. Salusod kayo. So, para kang Lisa. Lisa.
2: Lisa. Wala si Lisa na
1: daw. Para kang Inday, no? Para kang Inday. Ayaw na pag kuana na day. Kabalo ko nga daghan pang mga lalaki din na. Ay, kabala ka. Makakita kag paragid sa imo, ha?
2: Oo.
1: Oo. Kanang ayaw ipilit imong kagalingon nga kanang magkuan na ba na sami nagdecline na ang isa kay ang basin unya kung mabot ang panahon nga isa man tala ra pug ka.
2: Tinuod gid na siya. Hi Megbi kang Arlene plus CB XFM ni Davao na may putahe. Mao ni akong paminawon sa una sa naapay putahe XFM Cebu City.
1: Welcome.
2: Welcome live gihapon po kita sa Cebu ha sa XFM 88.3 Cebu City. Alas 9 hangtod alas 11 sa kagabi on.
1: Yes.
2: Watching from Kanduman, Mandaue City. Exciting. Uy, salamat
3: kayo.
2: Exciting.
3: Wow.
1: Taga Kanduman. Oh, layo-layo ni, mga layo-layo, no?
2: Layo-layo gid kaayo. So, wala namang itong igong oras, WB. I think ang ato ang final words. So, say final words di mo para kang Inday.
1: Kang Inday, kanan na lang kanang i-free imong heart. Then open to another kuan relasyon. Oh, para nga dili ka ma-stagnant sa kang Bongbong. Kanya si Bongbong pod ay pasagdain na to si Bongbong. Okay, sinang malipayo na po to siya. So, ato lang hipanginaot yun nga. Kanang tanang sitwasyon, tanan nga kuanin nyo, maging happy rin mo.
2: ana lang.
1: Oh.
2: Kaya kanang nahitabo sa inyo habang goday o sa inyo ni Bongbong, it's a redirection na it's either kung kamo manggit para sa
1: tama dyan na, no?
2: redirection. Siya. Dili man tanang kasakit sa imong ginabuhi nga gimalas ka. Oh. O sa imong good na among goday ka na murag kanang perception ba nga ginasakitan ka, gimalas ka ana. Pag kanang masakitan ka bi, it's always redirection sa imong dili gid na siya para sa imo.
1: Redirection plus teach you a lesson.
2: Yes, or it could be na para na siya sa imo pero dili pa kini siya ang tama nga panahon.
1: Murag part siya sa kanang kanang bitawang process nga growing process nimo.
2: Yes. Oh! Mo lagi magdali-dali lagi ang uban usahay lang. Mo na siya. So, sa kuwa siguro po, day ka ng tama itong giingaw ni Double B, no? And I think sa karoon, tagaay lang sa siguro og space niyong kaugalingon. Kaya I think you've been rushed into a relationship ng murag dili pa mo both ready. So, hulata ang panahon nga ready na ka because whether you're ready or not, kapag paragid sa imuha, paragid na sa imuha. Double B, panamilit na kay manguli na ta?
1: Yes, no? So, Ayaw mo katagam ha, balik yapon mo sa Shell Select, mamalit mag-snack ka dito day. Oh, basin makita ra gyapon ni Moy Mohang kwan dito, no?
2: Lobby.
1: So, wala na kita igong oras, no? Salamat kayo sa naguban sa ato sa sulod to sa duha ka oras.
2: Yep.
1: Sa nasa live ug nasa mga dial sa mga radyo, no? Kanang sa ngalan sa tibok puwersa sa XFM Network Philippines.
2: Yes.
1: Sa atong manager din rin nung abuotan kayo. Kini na lamang si Double B. Maayong gabi ka na itong tanan.
2: And of course, yes, salamat kayo, Biha, sa inyong pag-stay with us with Double B. Sa sulod again, sa duha ka oras, si Loris Don Sino ni Pahabol Pagino. Hello daw po sa amo ang Mayor Samsam. Di sa may Talisay City, Cebu, may gabi sa inyong tanan. Sa tanang mga politicians nga naminaw karon.
1: Yes,
2: good luck sa itong nasod. Ito, oy, sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines. Ako po ang inyong hanggis ni Princess Bisaya version. Ako po si Cinderella Inubanan ni Double B para po sa
1: Putahe sa Gabi.
3: Init ba kaayo ang XFM? Kaklarik sana!
4: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting! Exciting.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Good morning, katropa. Oras na to, alas 4:02 na sa kabuntagon.
2: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita.
1: Davao, Mindanao, tibuok Pilipinas, sa mga kaigsuunan natong OFWs nga nagasubaybay sab diri sa tuang programa. Mayong buntag kanyo mga katropa, mayong adlaw, mayong hapon, mayong gabi, asa man kamunay butang karon. Ayan mga katropa, welcome, welcome ning laing hugna na sab sa tuang pagpanagban-uban sa tuang ronda hanay sa kabuntagon. Ang adlaw kita mga katropa ng Biyernes na gyud. Muna ikingon mga higala nga TGIF na ibuok sa ako ang ano mga katropa barbe, doda na pon mo, grabe yung mga pangunahuna ba no? Ayan mga katropa ha, ingat daw kita nga Biyernes, thanks God it's Friday mga katropa. Pagyapon mga higala ha, ning adlaw nga Biyernes, July 31 na kita, ning tuig 2026. Ako sa gyapon nyo ha, nga tiga ronda. Matag buntag mga katropa, katropang Marvin Ibano.
2: Runda Balita. Marvin Ibano sa Runda Balita. Runda Balita.
1: All right mga katropa, sa itong makaigsuunan nga nagmata na, nakatune in na diri sa itong XFM 89.1 Davao City. Good morning! Good morning kaninyong tanan mga katropa. Sa itong sa mga kaigsuunan nga nagasubaybay na diri sa itong ang Facebook Live sa XFM Davao Katropa Digital, mayong buntag kaninyong tanan. Good morning! Nagmata na si Ma'am Nita Valderosa, mayong hapon diha Ma'am Nita sa Canada. Ayan si Ma'am Ruby May Fukuzawa. Mayong buntag, ohayo gozaimasu. Good morning! Kung sa itong makaigsuunan,

0: nga nagapani kay sikay na ning mga orasa kay ating klase pagyapon sa mga kabataan mga higala. Labi na sa mga ginikanan, sa mga inahan karon nga nagaluto-luto na. Ang uban nagapanglabada, ang uban nagapamalansya, maing buntag ka ninyong tanan. Sa itong makaigsuunan ng mga vendors nga nagadisplay na sila mga paninda. Sa itong makaigsuunan ng mga karinderya owners, sa mga tigluto din na. Ang uban nagapanggumpra pa ning mga oras sa mga higala, maing buntag ka ninyong tanan. Ato ang mga PUJ drivers, public utility vehicle drivers nga nagabiyahin na amping-amping kanunay. And maayong pagpaminaw dinhi sa ato ang programa. Ilabi na sa ato mga taxi drivers nga nagapaminaw mga higala kay standby lamang kamo mga katropa. Kaya ato ang ipadangat din na kaninyong mga update diri sa ato ang palibot lokal, regional nga ito na kanasan national mga higala dinhi sa atong rondahanay sa Kabuntago.
1: Runda Balita.
0: Alright mga katropa, alas 4:06 na sa buntag, ito maglangay ito ng rondahan, ito ang balitang lokal. But before that mga katropa, itong programa gipalun kini sa mga produkto sa Yastro Health Incorporated. Mokini mga katropa ha, ang mga produktong epektibo food supplements alang kaninyong mga higala, labi na sa matag-adlaw ng mga gimbuhaton. Every now and then mga katropa, bisang kagunit lamang kadiha og silpon na ay free radicals nga musulod sa imuhang lawas. O kanang free radicals mga katropa, makadaot og di ka nakakumpiyansahan mga higala. Hinungdan, importante nga doon nagikitay dapat panglaban ni anak. Na ang landigot na itong immune system ang makasukol mga katropa, di basta-basta mataptan sa mga sakit. Labi na ni mga panahuna nga syor-syor ko. Ana na po yung mga piyesta mga katropa. O pagsunod gayon ni ana ang daghang kaon mga higala. Ana, that's why kung di man mapugnan ang gana sa kaon mga katropa, ayaw kalimot sa pag-inom sa ato ang Zantong Plus Gold. Labi na aromalikayan ang diabetes mga katropa kay pinagi sa Zantong Plus Gold. Malikayan na itong diabetes mga katropa kay dako kinig ikatabang sa pagminos sa pagsaka sa sugar level sa ato ang lawas. Of course, ato makaigsuunan ng sigig baktas-baktas lagi kay gadaginot kay perting mahala na in taon sa kining gasolina. Ang kining presyo sa mga produktong lana. Of course, mga katropa, nag-budget kay naapay galastuhan sa eskwilahan sa mga kabataan. Yun ang bubo na lang kining kaya ra baktasun-baktasun na lang. No? Mga katropa, arumalikayan, mga igala ang kinimismong kining pusi, simba ko lang ha, nabitang mo, mungut-ngut rag kalit yung tangkugo. Mga importante gyapon ang pag-inom sa Zantone Plus Gold mga katropa. Ay magpanormal po kini mga igala sa flow sa ato ang dugo mga katropa. Oras ang 4:08 na ito maglangay itong rondahan na itong balitang lokal.
1: Runda Balita.
2: Local News. Local News.
0: Kumusta man mga katropa? Napabagya po ipag-ulan din sa inyong mga lugar mga higala. E diri sa itong dakbayan sa Davao, labi na sa sentrong bahin. Alinawon na itong sitwasyon sa panahon ning mga oras. Yan mga katropa, that's why pabilin nga po nga mag-igmat mga higala. Ato siyang siren, ang update sa ito ang weather system diri sa itong dakbayan sa Davao. Ilabi na mga katropa, karong adlaw ha. So far, medyo taod-taod pa maning gi-update diri sa CDR ng mga Davao mga katropa kay pasado alas 10 kagabi ipaintawne. Pero inoon, nasubala sa weather system, inalam kita sa trap sa low pressure area mga higala. Ay mga katropa, ang river monitoring sa Lasang area. Mga katropa, kabalo ba mo? Ang inisaka kini mga higala sa code yellow or alert level mga katropa kagahapon sa hapon. Ito na kana late sa gabi mga higala. Apa na tugya pong atangan kung kumusta ang update sa maunga lugar. Lagi na dirin sa may Cotabato, Pakibato. Cotabato naman yun. Pakibato area mga katropa ha. Na ay atong mga residente sa maunga area nag-live. Gapon sa hapon na agyo din tayo dump truck nga natrap. Natrap mga katropa sa dakong tubig. Kalit matod pang mi bulog ang dakong tubig sa sapa. Inundan nga dihang na matikdan sa driver o di nakakumpiyansahan. Nilayat mga katropa na niguro sa iyahang kinabuhi. Kana lang, ngalan nga dump truck, milyones ang kantidad ni ana mga higala. Wa intawong kapungi matod pa sa driver nga magtabiluha mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Manamping-amping sa to ang mga kaigsuunan ha. Labi na kami ng quarry mga katropa. Mayayo na lang maigala kay ang bako, ha? Kining bako, hinay man ang udagan. Pero naka-dali-dali, ha? Labing sigurong kinaway sa iya mismo ang kamot-kamot, mga katropa. Mao nang nakadali siyag tabok, mga higala. Panagam tractor ting pagkadanyo sa pagkaguba, mga katropa. Akan sa gilawon sa tubig sa maong sapa. Hapit na mutupong sa atop sa maong dump truck. Imagine, kahabog anang dump truck, mga katropa. So, yung anang magalang kalalom ang maong tubig sa sapa dari sa may Pakibato area. So, downhill ka na nga to sa Lasang River, mga katropa. So, amping-amping, kanunay sa itong mga kaigsuunan, ha, na nanimuyo sa maong mga lugar o ilabi na. Di kayan ang pagtabok-tabok. Nakadalaging magpa-achop kay nagtanaw si Crush. O baka, mga katropa, nga pugsanon kay masayang sa kini mga gamit nga nahibilin. Mga katropa, siguraduha in town ang safety ninyo, mga higala. Mga katropa, pipila sa mga update sa ito ang syudad sa Davao.
1: Runda Balita.
2: Local News. Local News.
0: Ayan, mga katropa, sa Pikas Bahin, ang kini mismong mga panghitabo sa ito ang nasud. At labi na sa itong lokalidad rin sa itong syudad sa Davao, mga katropa, ha. Pero, or kining milabayang adlaw, wadun na nahitabo nga sunog rin sa may matina grabahan. Sumala mismo sa ito ang mga kabumbirohan, daghang mga pamilya ang naapektuhan. Dili maubos sa 40 kapamilya, matod pa ang apektado sa maong sunog.
1: Runda Balita.
0: Kansang danyos, mga katropa, ha. Ang kini mismong danyos padayon pa nga giimbestigan may galaog posibleng hinungdan or kining gipanukaran sa maong kalayo. Samtang, mga katropa, hinuon walay natala nga injured or casualty sa maong nga insidente, may higala. Mauna, mga katropa, namay mong mabinantayon kanunay, labi na sa mga nanimuyo nini mga light materials ang gama sa ilang mga panimalay. Amping-amping, labi na sa pag-atiman, pagdumala sa inyo ang mga appliances. Na kung kamuga sugnod-sugnod sa inyo ang mga pagluto-luto din, ha, mga katropa. Bantayan dapat di pasagdan nga magdulag-dulag kalayo ang kabataan. Kay kining nahitabo, mga katropa, liman kaana nga pagkadaghan sa mga nadamay nga mga panimalay o ang uban ni ana ang mga kaigsuunan nato. Grabe pa yapon ito ang pag-amping. Ang pangtuhon lamang, mga katropa, sa pagmakuli, pagkulang sa ilang kasilinganan, pati sila nadamay. O nasayod ba ka mo nga totally damaged yun in town ang kadaghanan sa mga panimalay.
1: Runda Balita.
0: Una, maamping-amping kanunay, mga katropa, kinaihon matag-adlaw ang fire safety awareness.
1: Runda Balita.
2: Local News.
3: Local News.
0: Kana, mga katropa, sa Pikas Bahin, mga igalato ang ambakan, ha? Kay, mga katropa, ning milabayang adlaw usab, nakigatagbo, mga katropa, si ang kinimismong German Ambassador nga to kang Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte ning milabayang adlaw. Din ato sa courtesy visit mismo sa German Ambassador, mga katropa, nagpahigayon sila og hamubo mismo nga panaghisgutanay. Ug kansa nasayran nga kini mismo ang una pagbisita sa maong ambassador. Ah, kini di basta-basta kini og pangalan, mga katropa. Ato nga basahon, mga higala. Kining si German Ambassador Pafernoshi. Ah, di basta-basta, ha? Isod ang mga pangalan bitaw ning sa Germany, mga katropa. Mga British accent, ha? Ito mo, ano, kalit na, mother, give me some chocolate. Give me some water. Ah, di basta-basta, mga katropa. Ang mga pangalan, tisingig ba sa mga igala, ha? Ang mga pangalan sa mga German people, mga katropa. O ganyo yung ano nga, challenging kayo, mga igala. Pero yun nun, pinakanindot na, mga katropa, kay ing anak mapakita nung no, akin mismong ka-open alang ni bisang kinsang mga investors, mga turista, even mga official sa mga dagkong nasod, mga katropa. May bisita, agiga pagpakita no, sa ila mismong pagpa-kinimismong pag-ila sa Davao City, isip mo sa urbanized city sa tibuok kalibutan na nagpasiugda sa seguridad, kanapuan, mga katropa, og ilabi na sa kultura tradisyon nga mapasigarbog yun nato, mga higala, sa tibuok kalibutan, mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Kanang mga higala sa Pikas Bahin, mga katropa, by the way, ha, sa tumakaigsuunan ang buot mo bisita sa ato ang Kadayawan Festival.
1: Runda Balita.
0: Kana, mga katropa, lauman ninyo, mga igala, ang kadato sa ato ang Davao City, talking about sa kultura at ini mismong sa mga resources, sa mga tradisyon, apat palambot sa tuang syudad mga higala. Ato katangan, pinagi ka na sa nagkadaiya nga mga aktibidad. Labi na, lauman karong Agosto mga katropa. Aga kini mismo nga naisgutan nga festival kung asa agi atangan gyud sa kadaghanan kini nga indak-indak sa Kadayawan Grand Showdown.
1: Ronda Balita.
0: O kini po nga pamulak sa Kadayawan Street Dance or lay ba dito ha Grand Showdown Street Dance tong sa indak-indak. Kini pamulak sa Kadayawan Grand Parade mga katropa.
1: Ronda Balita.
0: Kaya ang pinila sa atong mga kasika sa Davao City nga atangan karon ka ng bulan sa Agosto mga katropa. And by the way, sa pikas bahin mga higala.
1: Ronda Balita.
2: Local news. Local news.
0: Adunay natala nga landslide mga katropa dinhi sa may barangay Tagakpan, Tugbok District, Davao City. Anini milabay kagapon ka na mga katropa diin. Aduna matudpay balay ug tindahan ang natabunan sa pagdahili sa yuta.
1: Ronda Balita.
0: Kada mga katropa, kay ilalom na sa clearing operation ang mga lugar. Samtang sa initial nga report, walay natala nga casualty sa baong panghitabo mga katropa. O na, kanunay na itong pahimang no pag-awag sa itong makaigsuunan. Mga katropa nga, labi na sa mga nanimuyo sa kabukirang bahin, nga diin taon dapat magkumpiyansa. Ilabi na ni ato mga adunay ipangtukod ng mga gambalay, kilid mismo sa pangpang, o kilid mismo sa bukid mga katropa nga, na pag yung mga punuan sa kahoy mga higala, ayaw kumpiyansa yun in taon. Labi na kung istrit ang pag-ulan sa inyohang lugar, pag-amping in taon ka mo mga katropa ha. Ang mga higala pipila sa mga update sa ito ang palibot mga higala. And of course ha, ang Davao City Police Office mga katropa, sumala pa naka-issue kini og ana sa kapin 3,000 ka mga citation tickets ngadto sa mga ordinance violator sa ito ang dakbayan.
1: Ronda Balita.
0: O kakadaghanan ni ini mga katropa, sumala sa dato sa DCPO gikan July 19 ngadto sa July 25, kadaghanan sa mga naisuhan ni ining citation tickets. Ining mga motorista, mga road violators, mga katropa. Nasa kapin 1,400 ka mga motorista ang naisuhan mauna. Pinakin ni mga nadakpan, mga katropa, ay nagchinilas. Wala ni tuman sa traffic rules. Kanabitaw nagpula pero ni diretso gihapon. Pag-uban pa mga higala, labi na bura-bura ka na. Ang mga katropa pipila sa mga kalambuan, sa mga pagpaningkamot usab sa ato ang mga otoridad, labi na sa itong kapulisan, diri sa ato ang dakbayan sa Davao.
1: Ronda Balita.
0: Oras na ito katropa, alas 4:18 na.
1: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagabalita. Ronda Balita. Marvin Ibano sa Ronda Balita.
0: Oras katropa, alas 4:19 na sa kabuntagon mga higala ni Tabaglangay. Tuloy nga naminaw karon mga katropa, labi na sa nagapamahaw na mga higala, ayaw kalimot parisin na inyuhang gipamahaw din ha. Ito ang healthy nga kape, ang Zantone Plus Coffee Mix. Mao na mga katropa, atong i-remind na po na itong makaigsuunan. Sabi na, katong nag-consumo na ining Zantone Plus Coffee Mix ug uban pang mga produkto sa Yastro Health Incorporated. Mga katropa, ayaw kalimot nga ang inyuha dapat nga mapalit, hinumdumi nga dapat na akanay tatak nga Yes to Health. Kaya ay basin unyag na ayuban na itong mga kinibismong mga nag-imitate. Ani ini mismo mga produkto sa Yes to Health mga katropa, dapat limanan nga aduna kinitatak nga Yes to Health. Na ay logo sa Yes to Health and of course kana mismong seal or silyo mga katropa nga ginabutang din na sa karton mga higala sa matag boxes sa mga produkto sa Yes to Health, dapat naka specific mismo na formado ka nag Yes to Health mga katropa. So Mina o Conor mga igala. Ang mga atong mga katropa nga naminaw karon mga igala. Daghang salamat ha sa padayong nagakonsumo. Ngayon na ito ang mga produkto mga katropa nga masama sa Zanton Plus Coffee Mix. Nga dakong tabang sab kini mga katropa sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan. Nini pagkawala sa memorya mga katropa. Pakusgo ni ini ang ito ang cognitive function sa utok mga higala. Aron dili kita mabiktima na ng wala-wala nga memorya. Basta nun yag sa nagrabihan, nagkalit, simba ko lang may gala. Mismo kamo nakalimot sa inyong mga asawa. Or kinipong makaigsuon na nato. Magpabiktima-biktima na ining pagkalimot-limot pati utang gilimot-limutan na mga katropa. Yawing taon ha kay basin unyag mapriso ka. Kana mga katropa mauna. Mga igala ha, so sabay inyo ang pagpamahaw ni ining Zanton Plus Coffee Mix mga katropa aron sigurado nga busog yod and healthy pa mga katropa.
1: Ronda Balita.
0: Alas 4:21 mga igala dito maglangay rondahan atong pali ato ang sitwasyon sa atong kasikbit nga mga rehiyon.
1: Ronda Balita.
2: Regional News. Regional News.
0: Ini mga katropa ha kay palayon pagbisita ni DPWH Secretary Vince Dizon kadto sa kasikbit nato nga mga rehiyon. Ilabi na atong nagproblema niini mga pagbaha-baha mga katropa o pagsubay niini nagpaday nga mga proyekto sa gobyerno. Kami na ginigitawag o infrastructure projects mga katropa. Sumalaban ni Secretary Vince Dizon sa iyang pagbisita dinhi sa General Santos City area mga katropa, kinahanglan og milyones pesos. Ha? Milyones pesos mga katropa. Atong subayon nga nung milyones pesos. Partikular mga katropa nang inahanglan matod paog 200 million pesos para mahuman kining tibuok mabuhay underpass. Underpass ka na mga igala. Magkala po magkinahanglan. No, that is really billion. Million lang. Kaya daghan mga consideration pang bayaran ana mga katropa. Ayaw huna-hunaan ng mga witik-witik. Ay! Mga katropa, maunang siguro mga igala ha ang kining kabahin yun na sa mga gastuhan na labi na kining mga materialis nga dapat ligon standard sa pagsiguro nga luwas ang pagatukuron nga mga establi or kinimismo mga infrastructure sa kinimismo atong nasod mga katropa.
1: Ronda Balita.
0: Sa pikasbahin mga igala, by the way, nagpadayang yapon kining issue. Unsa man nga issue katropang Marvin. Kung inyong mainumduman mga katropa, kini mismo nga si kini nga dos anyos nga si Ian mga katropa, kining bata nga dos anyos, kini mismo nga viral karon mga katropa, ilabi na sa pag-question mga higala nga kini mismo nga questionable mga katropa ang kamatayon ni ini. Kay naay kagawad sa maong lugar ang nagbutyaga. Kini mga katropa kining si dos anyos nga si Ian dinhi sa may barangay Kamayahan Butuan City. Viral trending sa social media mga katropa ning mga posting mga pagduda nga basin unya. Allegedly mga katropa duda nila nga basin unya something special fishy. Kaya ang ginikanan diyang nakitaan may luha nga nigawa sa iyang mata. Ini mga katropa, hanapan ang gawa siya nagipusasan matod pa. Pero ayaw dahil magtuuan ang mga nagakatag sa social media. Kaya ang madami investigation sa itong mga otoridad. Nga nung? Mga katropa ha? Aga kini mismong nga nung wala matod pa nagpa-blatter ang mga ginikanan. Kung niabot nagpila ka adlaw na di ay na-missing ang ilang anak.
1: Ronda Balita.
0: Anak, kabahin na sa ginaimbestigahan karon mga katropa. Na ay uban mga igala mismo kagawad ha sa maunga barangay. Duda, mga katropa og ang uban magod ng mga allegations kay basin daw gitangag sa inkanto. Basin daw mga katropa nga giingkit o gidagit sa halas. Ang uban madaghan mga speculations mga katropa. Pansiyapon, taliwala ni ini mga higala ha. Dili lalim in town, we don't know. Kung tinuod nga nagmasulubon ang mga ginikanan. O kinsa ba ang responsable mga katropa sa kamatayon ni ining dos anyos in town nga si BBE yan mga higala. Itong atalang duga mga update niya ng mga katropa din nilamang sa XFM 89.1 Davao City.
1: Runda Balita.
0: Alas 4.25 mga katropa ha! Sa pikas bayin mga igala sa mga nagpadayon ng operasyon sa ato ang mga otoridad. By the way mga katropa, sa pikas bayin before na to ang baka ng mga operasyon sa itong otoridad. Dari matod pa sa may barangay Rawis, Legazpi City, Albay. Mga katropa, duha, giingong duha ka mga estudyante ang nakabsan sa kinabuhi. Mga katropa, no? Humaaga, aduna po'y isa ang samdan. Human matod pa na trap sa nasunog nga boarding house ay naisgutang barangay.
1: Runda Balita.
0: Ini mismong nasamdan or injured mga katropa nakaangkon og second degree burn. O guban pang mga samad sa iyang lawas mga katropa. Ini may gala pa din pang giimbestigahan unsay mga pagkulang ni ining boarding house. Unay question. Naa ba kini exit area? O baka ha? Nag-inusara lamang ang portahan alang sa entrance ug exit area. Una sa itong makaigsuunan nga magplano nga mag-boarding house, siguraduha ang safety sa inyong mismong pag-arentahan. Na po entrance area, na po'y portahan nga dito ka mo dapat manglayat mga katropa. Simba ko kadunay mo ulbo nga suno. Tuklok mga katropa. Ano mga igala, mahimo nga mabinantayon kanunay. Mahimo mga katropa nga maobserba kanunay sa pagsiguro sa iyong kaluwasan mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Alas 4.26 na maglanga itong rondahan ato ang panghitabo sa ato ang nasod. Labi na talking about niining mga nagpadayong impeachment trial ni VP Sara Duterte.
1: Runda Balita.
2: National News.
3: National News.
0: Kumusta man mga katropa ha? Kaisanglit gituguta na. Akining labot sa impeachment trial ni VP Sara.
4: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o convictado.
1: Runda Balita.
0: Kini mga katropa ha, kay sanglit giaprobahan na ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang pagpaabli sa mga records ni Vice President Sara Duterte.
1: Runda Balita.
0: Sabay niyo masulti ni Ana mga katropa ha. Ini ang gikahinaman pagmaayo sa prosecution panel mga igala nga gihatagan ang yugtubag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. mga katropa. Kana? Yan mga igala sa pikas bahin mga katropa. Kay sanglit ang House Prosecution nagpangita pakini og dugang nga mga legal spokesperson labot ni ining impeachment trial sa impeachment trial ni VP Sara mga katropa. Subala ni Attorney Tolosa. Kini mga higala nga ang iyaha mismo nga gibutyag kay naapay isa mga katropa. Nga andamatod pang mutabang sa pagpasabot nini mismo mga panghitabo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte mga katropa. Labi na sa pagpaningkabot nga mabatukan kining fake news. So ayon kang or sinabi ni Tolosa. Sumala pang Tolosa mga katropa nga kinibitaw nga mas mahimo silang mainampingon sa ilang mga pampubliko nga mga pamahayag samtang nagpadayon ang impeachment trial. Usapan niini mga katropa. Nagpagawas na po og pamahayag ang Office of the Vice President na pinagi ni VP Sara Duterte nga ngadto sa mga social media labi na sa mga tigbalita mga katropa na nagpagawas ang pamahayag online nga likayan ang pagpakatag og fake news. Dapat lang mga katropa kay unsa una lang ka ng misinformation. Mga igalaho, so dapat keep updated kanunay usab dini sa XFM Davao mga katropa kay isa ka na sa atong ginapaniguro mga igala sa kaninyo mga katropa ng mga tagang gayon o tukma ng impormasyon na alang din ha kaninyo mga katropa. And by the way mga igala, ito sang ambakan unsa kining update ay sa tuang sitwasyon sa panahon mga katropa ha kaya sanglit naamatod pa kining na monitor nga low pressure area ang pag-asa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Hinoon mga igala nakitaan kini og Aga may chance or walay chance mga katropa nga ma-develop nga to sa tropical depression sulod sa 24 ka oras gikan kagahapon mga katropa. Na mangigala o gudugang pa mga impormasyon atong atangan ka na sa Exciting Pilipinas atong makauban din na si katropa nga Briggs Flores. Daghang salamat sa mga nagpadangat sa mga mensahe. Ma'am Jing Pegarido, good morning mga katropa.
3: Good morning. Ayan,
0: Sir Harold Salang Listening Radio.
3: Thank
0: you so much Sir Harold. Oga watching from Purok Tres, Gamansi, New Sambog, New Corilla, Davao del Norte. Maing buntag ka ninyo diha, sir.
3: Good morning!
0: Salang family, good morning sa tanan ato makiksunan nga naminaw mga katropa. Standby lamang kanunay, kay dugang pa mga impormasyon balita ang idangat kaninyo, ipadangat din na kaninyo sa XFM Davao, magigala edri particular sa XFM 89.1 Davao City. Salamat sa mga nagapaminaw. Sa ngalan na lamang sa kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nikusang Pilipino para sa Pilipinas. Ning adlaw kita nga Biyernes mga katropa, July 31, 2026. Kinyo nakauban tig ronda katropang Marvin Ebano. Ug sa sunod nga mga programa atangi. Ug akong magaingon mga katropa, kamatuuran ang sandigan.
1: Ronda Balita.
0: Oras katropa, alas 4:31 na.
1: XFM Davao, kamatuuran ang sandigan.
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
1: Mas gipadimdot ni mga programa, alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Ronda Balita.
5: Ronda Balita.
1: Alas 4:30 sa bundag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Briggs Flores sa Exciting Pilipinas.
5: Exciting Pilipinas.
1: Nagahatod o patas nga balita, alas 6 sa bundag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita.
5: Express Balita.
1: Alas 6:30, walay gipaboran o gitapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais,
5: Bullseye.
1: Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya
5: og Jovette Espanyol
1: sa Sentro.
5: Sentro.
1: Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan.
6: Kaklarik sana!
7: Exciting!
1: Briggs Flores sa XFM Davao.
8: Katrupa, ako si Briggs Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamaturan, ang among gibarugan.
1: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang sandigan.
6: Kaklarik sana!
7: Exciting!
9: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
10: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
11: Hindi na kasi ninyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
9: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
12: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
13: Ako dai si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing na ko, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining coffee day. Dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, istingin niyo inom ning Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
12: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
15: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
16: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
15: Oh, mo ba? Tigamitan man gugkuan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
16: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubos sab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
15: Oh, mo banak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
16: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea kay makastabilize man pud kini sa mood.
15: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
17: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
18: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJ

0: Golden Drug San Pedro.
1: Buka klarik sana.
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Ka-Clarex, Ana?
4: Exciting!
2: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras XFM Davao Philippines Standard Time, alas 4:43.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na, bugtaw na! Oras, Philippine Standard Time, alas 4:31 na pag-iigala sa Kabuntagon! XFM Philippines. Exciting!
4: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
2: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Ligala, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Good morning. May munta kinatong tanan mga katrupa. Oy, pangbago na mo mga kaigsunan kay buntag na. Sige, paghapon mo ligid ya. Ligid gabi, ligid tungang gabi, ligid na pud garo. Ita mga kaigsunan para sa to mga katrupa karon nga namati, naminaw sa tasatag sa ninyo ka mga panimalay. Dapat og kinahanglan na ninyo karon ang preparasyon kay hapit na alas 5 sa buntag mga katrupa. Bangon kay buntag na mga katrupa. Welcome dinhi karon sa Panaguban sa exciting Pilipinas. Adlaw karon nga Biyernes, pizza 31 katapos ang adlaw mahigala sa bulan sa hula July. Katapos ang adlaw sa bulan sa Hulyo kasamtangan nga tuig mga kaigsunan. Good morning sa to mga kaigsunan dinhi karon sa Dakbayan sa Davao sa tulo ka mga distrito nga galangkom sa siyudad. Kumusta mo? Ibahaan na po na mo? Masuko na po si DPW Secretary Vince Dizon. Ano? Unya. Ako na matikdan mga kaigsunan. Mura magnapakong mga kaigsunan sa kanabang kuan bitaw kanabang napakong mahigalang siminto ang ulo mahigala sa tuang secretary sa DPWH. Diyan nabalaan niya mahigala nga wade punduhi ang JICA master plan na mga kaigsunan sugad na itong 2023. Kaubo siya oy. Yun niya nga 2027 na nato na budgetan. De sumuin. Good morning sa to mga kaigsunan diha karon sa mga probinsya sa sakop sa Davao Region. Probinsya diri dapita sa may Davao del Norte, sa Davao Oriental, Davao del Sur, Davao de Oro ug ang Davao Occidental. Welcome sa Panaguban sa Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Inyong alagad ka trupang BRICS Flores sa makiguban kaninyo mahigala hangtod kita sa unahan sa pagatud kaninyo mga impormasyon, mga balita nga tong hatagan ug pagtagad makaigsunan ug ipahibalo nato ngadto sa tuwa mga kaigsunan. Kay nga makisayod mga kaigsunan ko sa mga balita nga nagakahitabo karon sa sulod sa milabay nga mainuras dinhi sa tuwa nga palibot sa rehiyon o sa Dakbayan sa Davao o sa mga probinsya sa Davao Region. O gamayon man ngadto sa langyaw nga makanasuran og sa tuang mismong nasud sa Pilipinas. Pero mahigala nga ito ang mga top stories, mga katrupa nga ito ang hatagan o pagtagad nining buntaga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Palasyo sa Malacanang may aproba sa release sa alang sa Duterte tax record. Dili kuno ni usa ka politically motivated. Sumala pa sa Palasyo sa Malacanang. Samtang sa lugang pang bahin mga kaigsunan, dili karon sa to ang mga balita. Nga to hatagan karon og pagtagad mga katrupa. Palasyo sa Malacanang nga ginatawag nga ang unusual bank withdrawals dapat kuno nga i-report nga to sa EMLC. Amin ninyo mga kaigsunan, no? Unsay dapat pulong imong litukon karon? Ingon na lang ito para light na lang mga kaigsunan. Kayo mo ingon tayo mga kaigsunan kung kanang dili light, amang linti kayo. Giingon na gani sa bangko, sa manager sa bangko, kanhing bangko, bank manager sa land bank. Nag-ingon siya nga, dili man suspicious ang withdrawals, but it is unusual gumikan kay gisod og gym bag. Ambot sa ng gym bag, kanakaning siguro murag puntil mga kaigsunan. Dilaparuhon niya itong manager sa land bank eh. Di sumala pa ni Ate Claire mga kaigsunan, gingon niya, kining unusual bank withdrawals, dapat gireport nung tani dito sa EMLC. Unsa man ni mo ana mga kaigsunan nga, gingon man sa land bank manager mga katrupa nga, ang ilalang unusual lang dito kay gisod sa puntil. Gisod mga kaigsoonan sa kinibang gym bag ang kwarta. Ah, dili mga higala gisod ngadto sa malita. Oh. Unsa man gusto nimo day ante di ay ante? Isod dito sa kanang malita ante. Sa dugang pangbahin impeachment court na kadawat na mahigala sa pina financial documents. Naglutod na karon mahigala mga dokumento nga nadawat karon sa impeachment court. May kilamigitan mahigala sa tax record ni Vice President Sara Duterte sa iyang bana. Sa dugang pangbahin mga kaigsoonan, extension sa LPA nakapikto sa Visayas ug sa Mindanao. Kagahapon bitaw mga kaigsoonan, duna na po'y mga pagpahimang no warning mahigala advisory ang Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ato pahibalo sa ato mga kaigsoonan no nga always good mo nga maminaw, musunod sa mga radio or baka mga kaigsoonan ko musunod sa site mahigala sa Pag-asa or baka mga kaigsoonan ko, dinikaron sa kinibang CDRRMO. Mga kaigsoonan, but sometimes, manggod, ang radyo, mga katrupa, mara ni magtingog, bahalag wala internet, basta kayo na ay radyo. Pwedeng mapahibalo, mga katrupa, ngato sa mga tigpaminaw nga, di na ang bagyo kapadulong na. Mara nga, kanuna ay mahigila paminaw sa radyo, para mahibaluan ninyo kung sa ang dapat ninyo nga himuon. Samtang dunay bagyo nga kapaingon. E di adapita sa Bago Creek, kagahapong adlaw mahigala ni saka kuno posibilidad ang tubig, no? Sama na ito nakalabay nga adlaw, di adapita sa katong pagbabitos may bangkay. Hasta kapila mahigala nag-siren mga katrupa ang Talumo, Barangay Talumo, para i-aware mga katrupa ang mga tao, ang mga residente ng dapita. So, ang tama, di man po ilibyaan ang panimalay mga katrupa. Asalong gisila sa tubig baha, mga iso. 4:53 na, ang ato oras Philippine Standard Time. Dini karon sa tuwang Express Pasada Headlines.
1: Express Pasada Headlines.
0: Sa pagkatun karon sa tuwang mga balita, mga kaigsoonan, dini karon sa tuwang Express Pasada Headlines. Gikan sa lokal nga tuna sa tuwang regional nga mga panghitabo, mga higala, dini karon sa tibok isla sa Mindanao.

0: Sa mga tutkron sa itong mga balita, ang itong hatagan o gapagtagad, pinagi sa itong Express Pasada Headlines.
1: Express Pasada.
0: Una sa itong mga balitang lokal, master plan sa baha sa Davao, Pangitaan, pa di ay kini og pundo karong 2027 pa.
2: Bricks Flores, exciting Pilipinas.
1: Express Pasada.
0: Giangko ni Department of Public Works and Highways DPW Secretary Vince Dizon na ang Davao City Flood Control Master Plan na gihimo sa GCA na human ni atong tuig 2023. Apan hangtod karon wala pa gihapon punduhi. Rason nga iduso niya kini aron nga musunod ang budget sa musunod nga tuig sa tuig 2027.
1: Express Pasada.
0: Amo din ay usa sa mga hinungdan di ay Secretary Dizon. Ano nga may ulbo ang imong kaspa kay sumala pa nimo walay dredging nga nahitabo niya. Ingon nimo 690 million ang allocated budget for the flood control diri sa Dakben sa Davao. Pero ngano nga ingon ani? At least dili gos no, makita nimo nga naagi na dihadapita ang project. Pagkaigsunan, dili man ni sa pagdipinsa, no? Pagkapanalipod na to, nga to sa to ang mga public officials, sila binadya, dapita karon sa DPWH. Kay sigurado ta, mahigala, kung doon na pundo, mga kaigsunan, lihok ni sila! So, naita mo lamang, mga kaigsunan, nga di makaya sa local government ang naisikutan nga proyekto. Karon di man nato ni pwedeng maingon, mga kaigsunan, nga kinibang river, like, for example, sa mga national road, dapat ang DPWH mo abaga sa galastuhon. Kini bang river sama baghapon mahigala sa national road nga dapat ang national government mo magpundo og budget. Kada pa sa iron eh. Kay kini sa pa mga kaigsunan dili man ni hinimo lang sa local government. This is si natural mga higala nga kuano nga agos sa tubig nga miagi sa usa ka lugar like Davao. Kaso lang, diri sa Davao, mahigala siya, naghatag og kinibang pagbaha. Now, remember, nga kining lugaraha, mahigala, doon na po kayo ni Isbaybay. Now, kung mag-high tide, mga kaigsunan, sigurado ta nga musod yung tubig, nga na. Diba? Malay na to, mahigala, doon na yung kuha niya, doon na yung mga barilis o pinit niya. Nag-salum-salo mga kaigsunan, gumikan kay nagsago lamang tubig niya, tubig tampang, tubig para. Na, dinik karon sa dugang pang bahin, mga gala, sa pagkatun karon sa to mga balita.
2: Good morning!
1: Express Pasada.
0: Davao Occidental, kapin sa 1,000 ka mga pamilya nga naigo sa linog, nakadawat na kunog emergency cash fund.
2: Bricks Flores, exciting Pilipinas.
1: Express Pasada.
0: Giyapon na po sa DSWD Regional Office 11 ang emergency cash transfer ECT ngadto sa 1059 ka mga residente dito napita sa may Balut Island sa Rangani sa Davao Occidental. Kinsa napiktuhan sa magnitude 7.8 nga linog natong Hunyo. Ang mga pamilyang naguba, ang ilang mga panimalay na kadawat kini og 10,244 ka pesos sa matag usang kanila sumala pa sa DSWD.
1: Express Pasada.
3: Bangas ka. Mak mo mga talingan.
0: Salamat DSWD ha. Salamat kayo DSWD kay doon nagyapon mo'y puso para sa tuang mga kabos ng mga iksona na biktima in town sa Lino. Salamat kayo, Secretary Rex Gatsalya. Sa rugang pangbahin, mga kaigsunan, dinikaroon sa ito ang mga balitang ito hatagan o pagtagad, mga katrupa. Dinikaroon sa ito mga balitang regional.
1: Express Pasada.
0: Kampanya sa unang barn parliamentary elections, silyado na!
1: Express Pasada.
0: Formal na nga nagsugod ang 45 kaadlaw nga campaign period alang sa makasaysayon nga first Bangsamoro parliamentary elections nga ipahigayon karon nga September 14 kasamtangan nga tuig. Mukabat nga to sa 6,000 or 631 ka mga kandidato ang mapapili alang sa 80 ka mga sets sa parliamento.
1: Express Pasada.
0: Sa rugang pangbahin mga kaigsunan ko, dinikaroon sa to ang mga balita nga to hatagan og pagtagad.
2: Headlines.
0: B2 Gold nagdonar kini og 3.9 million ka pesos nga tabang alangad to sa mga nabiktima sa kalamidad dinhi sa Mindanao.
1: Express Pasada.
0: Gikabot niya gamitunol og hinabang ang Canadian-based mining firm nga mao ang B2 Gold og ang mga lokal nga mga affiliate nini sa Sarangani ug ubang dapit nga naigo sa magnitude 7.2 nga linog og bagyong Inday. Ang tabang gilangkuban kini sa relief goods og materyales sa pagpaayo sa ilang mga panimalay nga nangaguba atol sa linog ug atol usab sa mga pagbaha. Ingon lagi ta usay mga kaigsoonan bang naunsa naman ning hitabo adto sa Pita sa Maydava Occidental, mura naman sila og gikuano. Mura na sila mahigila og gisungog sa kapalaran. Gilinog na mga kaigsoonan, gibaha pa gyud inta. So kana pagpaila na mga kaigsoonan nga sama pud gud no. Kining tawo mao gini usa sa mga hinungdan mahigila nga no nga dunay mga nagbaha. Tao may gila mo ni usa sa mga kuano mo ni usa sa mga hinungdan nganong nagbaha ng lutaw in town ang panimalay sa to mga kaigsoonan dihang dapita gumikan sa mga pagpahimulos sa tuang kinaiyahan. May nalang kay kining mining farm mga kaigsoonan mihatag og hinabang mahigila pero 3.9 million lang. Ha? Sa mingon na to mga kaigsoonan ko nga mamulawan mo diha. Dapita sa may Sarangani daw, open pit naman ang gipatuman diya karon dapita mahiga lang pagmina. Pamatay na dungog diya nga taniling mahiga lang pagmina mahiga lang sa may Davao Occidental. Or baka sa Sarangani province sa Soksarjan. Diba? Oh, good morning, Sir Harold Salang. Watching ko no siya, gikan sa may Purok Tres Kamansi, New Sambu.

0: Nasyonal. Sa tabalitang nasyonal, pag-abli kuno sa tax record ni Vice President Sara Duterte giaprubahan ni PBBM.
1: Express Pasada. Express Pasada.
0: Gigabot niya giaprubahan ni Presidenta Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpagawa sa mga tax record ni Vice President Sara Duterte o sa iyang bana nga si Mance Carpio ngadto sa Senate Impeachment Court aron magamit kini sa padayon sa investigasyon sa Senado. Mamani karon mga kaigsoonan kong
2: exciting!
0: Nagakitabo, dadapita, mahigala sa Senado, gitugutan na sa... Pero... Wala ba nasunod na lapas na ni karon nga mga balaod? Yes. Bisan og ang pangulo mahigala nagtugot but kuan na ba kini ba kana bang mao na ba kini mga kaigsoonan ko ang ginatawag mga katropa nga duna ba exemption ang balaod, no? Pag once ang presidente musulti mga kaigsoonan, baliwa ang balaod. Ha? Ito na may kuan, kini ginatawag mahigala nga individual rights mga kaigsoonan. Kini bang privacy, rights to privacy mga kaigsoonan. Diha karon sa kini bang bank records sa usa ka depositor. Naong mauna, ang ato na yung presidente may violator mga kaigsoonan di akaroon sa katungod sa batang individual. Kumahon. Na mas mayo man po din noon eh. Gumikan kay gusto po nga may balaan sa katauhan mga kaigsoonan. Kung matuon ba ha? Na naglubo mga kaigsoonan, kini ginatawag mahigala nga binilyon ka pesos nga deposit ni Vice President Sara Duterte og sa iyang bana. Dihaon ba kini mga kaigsoonan, diha karon sa ilahang income sa ilang mga businesses. Muna mga kaigsoonan ha, ato ang liliyon mga katropa. Sa dugang pangbahin mga kaigsoonan, dini karon sa ato ang panaguban.
1: Express Pasada. Express Pasada.
0: Deficit sa trade sa Pilipinas misaka ngadto sa 4.94 billion dollars sa bulan kuno sa Hunyo. Bisan pa kung misaka kini og 13.9% ang export sa nasod ngadto sa 46.72 billion dollars, mas didako paghihapon ang trade deficit o ang gintang sa kantidad sa mga gipang import batok sa gi-export sa nasod nining niaging bulan sa Hunyo lamang. Mauron. Deficit de gihapon mga kaigsoonan. No? Mismatch kayo. Sama ko ba mga kaigsoonan? Nagsige naman katubang di akaroon sa kinibang impeachment. Nagsige katubang mahigala sa problema sa politika. Di na hinon makatarong o plano mahigala kung sa kayuhan para sa mga Pilipino. Iyan mga siniligan ng mga tao mahigala. Pulpul po kayong dako. Simpiat mong tudlo, mahigala dagway ang ato ang Pangulo nga. Abi niya mahigala kugihan, pulpul man di ay. Maghulat naman di ay mahigala kanusamo sa lupang adlaw para nga makauli sa ilang Pinoyanan. Tapos eh. Kini mahigala mga balita ng ato ang nabati din ikanon sa ito panaguban. Kaya bisan pa kuno gamisaka og 13.9 ang export sa nasod ngadto sa 46.72 dollar o billion dollar, didako man gihapon ang trade deficit mga higala kay nakita nila diha karon nga dakuha kayo gintang oy kana bang gap no ang kantidad sa mga gipang export sa ato pa dako kantidad ang gi-import kaysa gina-export. Alas 5:06 na mahigala sa buntag Philippine Standard Time mga kaigsoonan. Whoops! Time na mahigala para karon sa tuang break ka. Para nga makainom kita og Santon Plus Coffee Mix mga kaigsoonan. Kape na tambal pa ang kaabag sa tuang maayong paningkamot. Kaabag sa tuang lawas para nga ma-maintain ang maayong palawas na to ang health. Ma-maintain mga kaigsoonan.

0: Pinagi sa to ang pag-inom og Sandon Plus Coffee Mix. Makaigsunan, posibilidad, dakong kayong posibilidad mahigala nga mga wagtang kining ato ang mga sakit o balatian, mga katropa. Nga naman, gumikan kay doon na kini antioxidants, mga katropa. Baba kini ang usa sa mainong dan nga dapat mupilita sa pag-inom, mga kaigsunan, nining pagpili, nining produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Sandon Plus Coffee Mix, mga kaigsunan, gumikan sa iyang antioxidants. Doon na pa lain, mga katropa. Unya, sa itong pagbalik, ha, liyo na itong unsa pailaing itanyag, mahigala nining ato ang Sandon Plus Coffee Mix. Sa itong pagbalik, kuman lamang sa mga paibalogikan sa technical department, alas 5:07 na sa buntag, Philippine Standard Time.
1: Time Check brought to you by Sandon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Sandon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Sandon Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Sandon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Sandon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Sandon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Sandon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad? Mag Sandon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutukuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sandon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Sandon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sandon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sandon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sandon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
1: Sandon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Sandon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, o binigon pa yun kini.
1: Sandon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandon Vitamin C, Sandon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Sandon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen, lakas, proteksyon, at ganda, Sandon Gold Coffee Mix.
9: Kabalo ba kamo nga ang Sandon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang ang mga bitamina o minerales sa lawas. Free Dietary Guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon ng mga pagkaon para maangkon ang tinuod ng kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nag

0: Pharmacy, Mia and Jen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Saman, Mamat Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Forget the past that makes you cry. Focus ra nako para sigira kag smile.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Alright, balik ta mga katrupa. Dili karon sa to panaguban sa Exciting Pilipinas alas 5:14 na gyud sa buntag mga kay. Well, sa makadali lang no. Doon na tayo kinibang pagpasabot sa pipila nato ka mga kaigsoon. Kagahapon nato na pasabot mahigil lang. Unsa may benepisyo makuha nato mahigil sa atong pag-inom na ning kape nga iya sa Yes to Health Incorporated nga Santon Plus Coffee Mix mga kaigsoonan. Dito na ibaluan nato mahigil lang abunda di ay kini sa kinibang ginatawag nga antioxidants, no? Antioxidants mga katrupa. Nga din pwede nga maka abag mga kaigsunan diha sa agak sa tuang maayong panlawas mga igsoon. No, di ba? Patyo niya katong mga cancer cells. Na posible nga mutubo mudako mga kaigsunan o makahatag pa o mas laom nga problema sa matag individual. No? Now, sa pikas gabahin, kini bang soybeans mga katrupa no? Soybeans ning ato ang ginalantaw diri ha. Doon na ni siya ay ginatawag na isoflavones mga katrupa kuno no. Base da karon sa mga health expert nga pagtuon mga katrupa. Ang soybeans para sa inyong kasayuran doon na ni siya ginatawag na isoflavones. Naun sa man siya? Natural kini mahiga lang compound nga naa sa soy, naa sa tanom mga kaigsunan. Kini ginatawag na phytoestrogen. Nga diin naghatag kini og mga pagpasabot mga kaigsunan nga dunay ginatawag mahiga lang mudaot no sa ginibang dunay pananglit kong madaot ang imuhang estrogen mga kaigsunan iyang i-control no. Now kining tanan nga isoflavones mga kaigsunan makita kini primarily sa soy foods mga kaigsunan sama sa tofu kinibang uguban pa no nga mga produkto nga gikan sa soy mga kaigsunan. Now, sama na lamang mahigala sa tuang kape o kini ang Santon Plus Coffee Mix. No? Nanay soybeans mga kaigsunan. Makita ninyo nga after sa inyong pag-inom mga kaigsunan dunay mga kuan dito mga particles mahigala nga naa dito. Kana siya powder kana nga nabasa na humod mga kaigsunan sa tubig. Ato ang ginainom, tubig ininit mga kaigsunan. So muna siya ang soybeans mga katrupa. All right. Nasayod ba mo mga kaigsunan nga duna kini siya maayong unsa ba kini bang kuano? Duna kini siya maayong offer alang ato sa tuang kalawasan. No? Now, maka-relieve kini sa kinibang nag-menopause. Ha? Mo-reduce mga kaigsunan ang frequency kinibitang pagpanginit sa ilang lawas. Ano mga nag-menopause? Mga kababayan, nag-menopause man mga kaigsunan. O niya ang lalaki, hydropause man, oh. Diba? Oh. So, mo din na makita ni mo mga higala nga mag-menopause ang usa ka babae magsigig-singot niya tapos sa puton. Sa puton, may kailangan purti man ding initas lawas. No? Muna, may kailangan hatod ka na sa ibang binungdan ka na sa menopausal ailment, mga higala, no? Sa mga kababayan. Gawas pa niya na, mga katrupa, no? Doon ay ginasulti diri karon kini bitang estrogen. Usa kini ka natural nga chemical o hormone nga responsable sa paglambo sa physical nga hiya sa usa ka babae. Oh. Now, nindot ay ni karon na alang ato sa mga babae mga kaigsunan, no? Kaya nga soplabon mga kaigsunan makapahina kini sa phytoestrogens og nagbind kini ngadto sa estrogen receptors mga kaigsunan. Nga dii nagtanyag og relief no. Nagtanyag og pagka-ayo, pagka-alim gikan sa perimenopausal and menopausal symptoms. Sama na lamang sa hot flashes or kinibang pagpanginit sa lawas. No? Og pag kinibang ginatawag makaigsunan nga pagsingot-singot panahon sa kagabion. Oh, base sa research mga higala, no? Kini mga katropa nga nag hatag kini ang isoflavones mga kaigsunan nag prevent og bone loss og post menopausal alang ato sa mga kababayen. Oh. Mga kaigsunan, mao kini karon ang natun-an. Sukat pa natong natong 2023 do na gani bag-o nga statement may kila ang North American Menopause Society supports diri karon sa paggamit mga kaigsunan sa ku ano traditional nga kinibang soybeans. O kining tanan mahigala atong makuha gikan sa Santhon Plus Coffee Mix. So di modo ato ang pasalamatan mahigala ang Yes to Health Incorporated, pinaagi ni Doc Remily Tuoy. Gumikan kay iyang gihimo kining maong pagtuon mga kaigsunan para sa mga kababayenan. Kag magsige mog inom ani, dili mo kaning gipang menopause mga kaigsunan, dili na mo sa puton. Masige na mo og ngislit. Di na mo sa puton, di na mo labayon og taklob sa kaldero inyong bana. Masige na mo og ngisi. Di ba? Kita mga kaigsunan, dini karon sa tuang mga balita katong tagan og pagtagad mga katropa no. Gusto nato mga katropa nga lantaon kining panghitabo diri karon sa tuang nasod sa Pilipinas. Yun na pa. Duna magkukuy kining taud-taud na ni ba. Kini bitawng pagbaba kuno mahigala sa kinibang survey result ni President Bongbong Marcos. But anyway, dili sa takaron mahigala sa kinibitawng ko ano. Master plan mga higala nga na murabag na shock mga katropa no na nabulaga mga kaigsunan. Ang atong sekretaryo sa DPWH dihang nahibayo nahibalo siya og nasayod nga duna diay JICA master plan para sa baha diri sa Pilipinas. Mm. Na Pilipinas diri sa Davao. Okay. Tempa ha. Now, kay ang Japan International Cooperation Agency, mga katropa, dunay gihimo nga pagtuon paunsa nga makontrol ang baha diri sa Davao City. Considering that Davao City is naa mga higala nagset mga katropa nibarog mga katropa kilid sa dagat no na di ay dagko nga sapa nga gikan pas Bukidnon o kining ginatawag mga higala nga Davao River gikan sa Bukidnon eh di apoy mga small branches of water mga kaigsunan no kining Talomo River kining Lipada sa river uguban pa nga mga sapa des may bunawan mga kaigsunan og lasang no now ang ato ang coastal areas kini mga mulupyo sa mga coastal areas kanunay ni sila magantos panahon sa dunay pagbaha oh di ba gumikan kay ang agos gikan sa kinibang ginatawag na to group water mga kaigsunan mudagay day manginapadulungan to sa creek sa mga river creek mga kaigsunan river basin. Alright. Siyempre, pag muapaw mahigala gikan sa kinibang clip sa sapa, mga kaigsunan, ang tubig, ay mo ato gina sa makabalayan. No? Punan pa, mga kaigsunan, nga matunong ang pagbaha o kinibang pag-ulan, mga kaigsunan ko, sa nga nag-high tide ang dagat. Di modo, dili baka sangko mahigala ang tubig gikan sa sapa, nga to sa tunga-tungang bahin, sa dagat. Gumikan kay nag-high tide man. Habog ba kay na pag mag-high tide mga higala, lapad kayo ang i-occupy niya nga tubig kay mo habog man ang tubig sa dagat. Ha? Siguro kung doon may masukuan ni, dapat kasapaan mo ang sistema sa kinaiyahan na sekretary. Kung nga nung doon ay high tide, ha? Kung nga nung dili na lang kanun ay mag-low tide ang Davao, para nga dili bahaon ang ingonin mo mga kawawang mga tao. Na wala na itong ginabasol, mga kaigsunan, kining tanan. Kining ato ang sekretaryo mahigala sa iyang punto diha. Kaya makaluluoy magyun nga tinuod ang mga igsoon na ito nga nabahaan. By the way, taon-taon na nga mga baha diyang napita, mahigala nga. Sige na lang pang kalos. Nahimo na mahigala kinibang kwan ba? Naanad na ba? Na-immune na. Ang ato mga kaigsunan nga namuyo diyang napita sa Bangkal ug Talomo area. Labi na kanang duldol bitaw sa kwan, duldol bitaw mga kaigsunan sa Lapihan, duldol sa Baybay sa Davao Gulf mga katrol. Now. Pero dihang nasayod siya mahigala, di ba nasuko man to siya? Ha? Nagalit kuno siya mahigala daw ni ulbo ang iyang kaspa mga kaigsunan kay sa kasuko niya kay ngano nga naputol mga kaigsunan kinibang gabion. Kaya ba mga gabion bitaw gikan aning tulay bitaw diri gikan sa may Talomo, gikan sa Matina. Padulong man ngadto sa ubos mga katropa. Unya naputol man na. Naputol na mga kaigsunan, wa gitiwas. O duha man ni kasapa. Kanang sapa nga kanang ginatawag mahigala kanang katong hinungdan nga dunay nakakulata mahigala nga to ang mayor kani ato nga karon vice presidente na og taga sirip no bauno na diha kanang ginatawag na Arroyo compound kani ato ambo to karon kay insect na madto tag iya diha kinsa na si Loy o si Loy-Loy si Loy-Loy ba to si Oy Loy to si Loy ang tag iya diha mga kaigsunan. Now all right. Tanaw ni mo karon mga kaigsunan, habog kayo ang flood control diha mga kaigsunan. Nindot ang pagkahimo. No? Hantod ni abot diri ang sa tulay nga bahin nga dunay mga kana bitong gisulod bitaw og murag silbi box nga mga bato-bato mga kaigsunan. Gabion ang tawag diha. Oh. Now, mo ni karon mga kaigsunan ang ato ang naobserbahan. Kay naputol lagi ko no. Kini, inga po nato, ma-question po nato din karon mahigala siguro ang ato ang taga engineering office. Ngano nga naputol? Tubagan ninyo. Kay ngano gipangutan na mga kaigsunan? Sayop ang gidala nila nga tao dito. Na taga engineering office. Kay wa masayod mga katrupa, unsay iyang itubag sa pangutana ni Secretary Vince Dizon? Kasi janitor tong ilang ipadala. Gawa masayon mahigala kung sa iya matod nga istorya ngano nga walay dredging nga nahitabo diha. Walay pagpalalong pa, walay siltation nga nahitabo. Gidiesel, wala ginadiesel. I mean, mga kaigsunan ang riverbed. No? Gipalamuan ba ang sapa mga kaigsunan. No. Diri karon mahitabo mga katropa no. Kaya bisang pagpalamuan ni mo ng tubigan ni, kining sapaa mga katrupa, bisag tupong pa mga higala sa Mount Apo, kanang ipalawom ni mo mga katrupa, tapos ang dagat mahigala na aras kilid, musod ginang tubig dagat dihang napita pag once na mag-high tide. Di gina ni mo kapugnan ang dagat mga katrupa, musod ginang dihang napita sa tubig sa kinibang maunga suba. Usama na nimo, atangan nimo ng kuan, atangan nimo ng ba-ba mahigala nining maong sapa para nga di makasod ang tubig sa dagat. O ganun na nila siya magmabaw. Kana suspitsa lang na to, ha. But, din ita karun sunda na to mahigala kining sulti ni Secretary Dizon. Ngano nga wala man ninyo ninyo ginadiesel? Ngano nga wala dredging na itabo din ng dapita? Ngano nga naputol ang flood control diring dapita hangtod kutob hinungdan nga pag once na magbaha malampurnas ang mga tagbay diri dapita sa Talomo ug Bangkal. Kana moy dapat tubagon. Dapat ang ipadala sa city engineers sa kinibang dili city engineers kay sa city hall na no? Sa district engineering's office, I mean. Katong matuod nga dunay kasayuran may gala sa mao nga proyekto. Dili kay magpadala may galag daw dyan ito. Unsa ba ito ba ka ng tingsilhig? Ha? Di ba? Unsa ba ito ba ka na niya mahiga lang ng mga technicalities di akaroon mga igsoon sa engineering department engineering district engineering office nga wa man masayon mahiga lang kunsa doon na ba'y pundong girequest para sa diha. Now lately dito daw napakong mahiga lang mura gibunalan mahiga lang o kiniba mo daw gibubuan mahiga lang o bugnang tubig nag-ice-ice nga tubig
1: pinawa.
0: Ang agtang mahigala sa itong sekretaryo sa DPWH, dihang naibalo siya mga katrupa nga wala di ay nahatagi og budget sa iyang amo. Sa tuang Pangulo sa Pilipinas, President Bongbong Marcos, ang JICA Master Plan para sa flood control sa Davao City. Natapos kini ni atong 2023, mga kaigsunan, gumikan lagi kay naglalis-lalis sila si Vice President Sara Duterte. Uwa na mi uban sa iyahang panon. Aw, nagkakaayong uban nga mga project nga wako nun ang lihok ni Rizdabaw mahigala kay why budget? Karon, may kabalong pa mo nga musuko mga katrupa nga to sa mga taga District Engineer's Office nga kamura man di ay wala maghatag og budget para nga matibawas ka ng mga proyekto para sa pabaha ni Rizdabaw. Ha? Mayroon sila diri karon mga kaigsunan. Tanawa daw ninyo. Kamo may nagawit diha nagawit naghawid diha karon sa kinibang ginatawag na kinibang report sa mga pundo nga gahin alang sa Davao. Mga kaigsunan. Gumikan kay dapat mga kaigsunan, once sila mo ingon nga ang laki ng pundo para dito. Tapos hindi ito natapos. Oh. Mamislead ang mga tao dihang napita. Remember mga kaigsunan, dunay mga issue na itong milabay nga local elections or senatorial and local elections na itong 2025 mga katrupa. Nga migula ang issue nga doon ako ng 51 billion nga giallocate mga higala ang DBM alang ato sa First District Representative nga si Pulong Duterte. Muna nga kanunay mga kaigsunan ko no, wa masabti na gumikan sa maong impormasyon ang mga tao mahigala daw nagtuo nga buaya po ning dako si Paolo Duterte. Diba? Tanawa di akaroon sa mga comment mahigala dunay mga nagsulti dito nga maura di ay tama ra po di ay nga dunay kiniginatawag na crocodile park. You see? Gumikan kay dunay misleading eh. Dunay misleading mga kaigsunan. Now, lately, gipagula mga higala sa representante sa unang distrito sa Davao ang katong record nga iya sa DPWH nga mao na ang record 51 sa kantidad nga 51 billion. Nara na sa DPWH. Sila ang pangutan-on o giunsa nila paggasto gumikan kay nasa ila ang kwarta ang salapi. Mga kaigsunan na gi-justify sa DPWH. No? Mga kaigsunan. So, justified. Now, dito ang tabahin may gala, matapos na ang istorya. Gumikan kay justified naman. Pero wala gina may gala, kanunay mutuhop nga to sa nauna sa mga tao, gumikan kay giuna nila sa pag-inform ang public sa mali ng mga informasyon. Di man dahil na corruption, mga kaigsunan, wala man dahil corruption nga naitabo, gumikan kay na dapat man dahil na sa tanan nga mga proyekto, karoon pag magbaha, may gala, ang kalsada sa sasa, kalsada diri napita sa may bangkal, kalsada sa talumo. Kubalik na po karon mga higala katong nga mga tambaluslos, mga kaigsunan nga mga tao sa paghisgot may galabigitan sa sekwitay 1 bilyones ka pesos allegedly nga gi-allocate nga to mga higala sa First District Representative sa office. Na kung doon naman mga pagduda, pasakain na ninyong kaso, ayin na ninyong dugaya. Ha, di ba? Kay Babta na lang katigulang tanawan ko na ang buhok anang ulo aning tuang kuan representante sa unang distrito di ba namuti na na. Oh. Pasakay na ninyong kaso. Kay basig taon-taon mahigila mo pula na po nang iyang buhok ma idadidara na eh. Di ba? Di di lang kay dili lang kay mga kaigsoonan nga dunay kuan ba kana bitawng trial in by publicity. Mm. Now, kung dunay mga kahiwian, it is now the time mga kaigsoonan ko kining giingon niya nga investigasyon. Nala, tibawasan ninyo. Dapat dunay manubag mga kaigsoonan kung dunay may mga sayop nga na. Para nga mga tao po, mga kaigsoonan ko, dili na mag-antos kung dunay mga pagbaha, panahon nga mag-ulan, mga kaigsoonan, maingon mangguta dayon baga, mo baha naman kung dunay uwan. Buwan mo ginay baha kung di mag-uwan. Kaya sa tinod lang, magkala, kung dili ting, kung ting init mga kaigsoonan, kining tubig, kining sapaa, mga katrupa, mura rin siya kanang kanal diha, mga higala, sa inyuhang kanal diha sa ruhas. Open kanal diha sa may ruhas. Yung anak, rana, tubig na nag-agas diha, gamay-gamay kayo. Pero pag once na mag-ulan, muapaw gina sa kanal. Gumitan kay, wana, upaw ng ato mga kabukiran. Panahon na siguro, mahigil lang mananumtag mga kuan dito, mga kahoy dito sa bukit. Parang kato mga lagi, doon na po ipamutlon to mga...
1: Pinawa!
0: Ay, kalami na lagi, linti-linti-on mga kaisunan. Sir Harold, di ba? Sir Harold, listening ko no si sa radio. Salamat ni mo, Sir Harold. Asa man napita ka, Sir Harold? Sa Davao ka o sa ba, no? Si, yan pa ha? Si Sir Randy Santisas, good morning katrupa. God is good all the time, mga katrupa. Si Ruby May Fukusawa, may buntag. May buntag po ni mo, Ma'am Ruby May. Ning Ski Ventura, good morning, sir. God bless. Si Ma'am Lia Manalaysay, blessed morning, Sir Bricks. Likewise, ma'am, no? Si, watching from Purok, taga Purok 3 na inisya, Kamansi, New Sambug, New Corilla, Davao del Norte. Abot itong radyo dyan, sir, sa New Sambug, New Corilla. Ubus pa lang gani kayo na mga kaigsoonan o kwa, no? Kaning wattage na to mga kaigsoonan, medyo ubus-ubus, pero abot gyapon dito sa New Corilla, Davao del Norte. Sir Elmer, Curioso Cabillo, good morning, Sir Briggs. Happy Friday. Yes, sir. Salamat nimo, sir. Good morning. Ma'am Nita Valderosa from Canada, mayong buntag nimo, ma'am. Si Tristan White Gulay, mayong buntag. Katropang Briggs, may buntag po nimo, sir. Si Sir Ordinisa, good morning, mga katropa. Si Sir Rex Ordinisa, good morning nimo, sir. Alright. Muna karon mga kaigsoonan ko ang atuang gi sunod karon nga mga hiskutanan diri mga kaigsoonan. Oh by the way, unyang tawtaw sa to pagbalik may gila mga reports na gikan sa to mga sister stations sa XFM Network Philippines mga kaigsoonan labi na sa Mindanao area ato pakisayran mga gila mga pagitabo sulod sa milabay nga mga inuras. Sa to pagbalik kuman lamang sa mga paybalo gikan sa Technical Department alas 5:37 na sa buntag Philippine Standard Time.
2: Brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
7: Xanthon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
8: Ako si JR, taga-Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nag-antos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Xanthon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
7: Xanthon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip usa ka cyclist, pirmi gid kong gatumar og premium D3 aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Mapalit sa mga butika.
1: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
3: Dili na lagi.
1: Kalit man lang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
3: Sa muka, oy.
1: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
3: I'm tired. Stress.
1: Dong.
3: Unsa man gyud?
1: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
3: Turbo?

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
3: Clarex!
4: Exciting!
5: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
7: M2C Graphics, Davao.
8: Nak, merienda time na.
9: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humo, og humo.
8: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop nato na ginakuha.
9: Paborito gyud na ko na ma. Mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
10: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop. Home to a variety and delicious bread in Davao City.
11: Nangita ba mo kasaligan nga cargo tracking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Tracking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Tracking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Tracking Corporation. DX Trio Tracking Corporation. DX Trio Tracking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
12: Kabalo ka unsay nakapait dinhi sa kalibutan? Kanay nagpuyo ka nga malinawon? Unya na apoy chismosa, ngay labtanon.
13: Kaklarex, sana!
4: Exciting!
14: Good morning!

0: Balik na mga tropa, dili karon sa Tumanaguban, exciting Pilipinas, alas 4:44 na sa buntag, Philippine Standard Time. This time mga katropa, ito sang dawaton karon na mga reports gikan sa itong mga sister station sa XFM Network Philippines. Mindanao area, dilapitan sa may Davao del Norte, sa may Tagum City. Ingon sa kapulisan, may gala nga wagyod nila, gibaliwala kini mga text messages karon nga nagapanghulga nga to sa mga tulungaan. Sa iro na to karon ang kinadibukang detalye sa report, katruba mo sa balita si katrubang Lar Sanyol. Katrubang Lar Sanyol, good morning, please come in.
1: Live report. Gipamahayag sa kapulisan sa Tagum City nga wala nila gibaliwala ang bisan unsang klaseng pagpanghulga, labi na kalabot sa kaluwasan sa mga estudyante nga gipakatag pinaagi sa text messages nga nagtumbok sa duha ka mga eskwelahan sa Tagum City. Ning baguhay lang sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team kang Tagum City Police Station Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, unang nakadawat ang kapulisan sa maong pagpanghulga niyatong adlaw nga Sabado. Humani ini gipangunahan sa HEPE ang pagdeploy og police personnel og intel operatives ngadto sa gitumbok kang duha ka mga National High School lakip na sa ubang eskwelahan sa syudad. Ato sa pagsulod o paggawa sa mga estudyante alang sa seguridad.
2: Natay direktiba na sa tanang eskwelahan sa Tagum City Police Station, dili lang kanang duha ka eskwelahan nga gibanggit sa maong message. Ato ang gideployan og police morning, pagsugod sa klase o pagmuli po sa mga estudyante.
1: Matod ni Colonel Bahan, nagpatabang na sila sa cybercrime unit aron matumbok ang nagpalayos ng pagkatag og mensahe nga nagpahimang nung adunay mga estudyante nga mapusilan, madunggaban o mawad-an og kinabuhi. Giklaro sa opisyal nga doon ay seryosong kaso nga tubangon ang responsable sa makalarma nga impormasyon.
2: So natay balaod ana na regarding ana sa cyber law. So kung mapatud-an na kanang tawhana nagpadala ng message, so malamang magatubang siya og kaso.
1: Dugang panibahan nga wala nila giisip nga prank ang maong mensahe kung dili ila kining gitrato nga seryoso. Apan dako matud pa ang posibilidad nga gisakyan lamang sa mga responsable ang panghitabo sa ubang lugar aron magpanik ang mga gidikanan, magtutudlo og kabataan.
2: Dili nato na sa nga prank na siya kung dili tanan nga mga messages like mga nanana ato yun siyang seryoso.
3: Okay.
2: So dili pwede nato na siya tagaan og take it for granted.
1: Apang dili nila hatagan og higayon ang bisan unsang klaseng hulga nga maguba sa kalinaw sa Tagum City. Luyo ni ini, kinahanglan matud pa agresibo ang otoridad batok sa maong buhat nga gikonsiderang usa ka krimen. Nanawagan sa Colonel Bahan ngadto sa mga gidikanan nga dili mabalaka og padayon nga paeskwelahon ang ilang mga anak aron dili maapektuhan ang ilang pagtuon. Sanglit andam matud pa ang hanay sa kapulisan nga mabantay sa tanang eskwelahan sa dakbayan aron mapugngan ang bisan unsang krimen kalabot sa maong pagpanghulga o gigarantiya nga ubos sa pamunuan. Kontrolado matud pa ang peace and order sa dakbayan sa Tagum.
2: Manawagan ko no sa tanan nga ginikanan, ayaw mo kabalaka, sudla ang inyo ang anak, kaya kami nga mga pulis, andam, nga mo tagana nga mo bantay sa tanang eskwelahan sa Tagum.
1: Walay gipili nga oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alan sa Nikayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lar Sanyol, XFM News.
0: Salamat katropang Lar Sanyol sa report. Yapo ni Yatis ni mga tagapanghulga mga kaigsunan, mga putig itlog. Utob lagi sa hulga mga kaigsunan. Niya, tapos ang panghulgaon kini nga mga sibilyan. Gusto mo makigira? Girahan ang dunay mga basuka, oh. Atuan nyo ng kampus, masundalo, kung kaya ba ninyo? Tunto ni klase sa mga tao. Alam ba ni mong... Labayon tayo kagmaus, bro. Alas 5:47 na may gala sa buntag Philippine Standard Time. Good morning day kay Ma'am Gloria Malala Apelo, Sherdan. Good morning, listening XFM Davao Digital from Bayugan City. Good morning mga taga Bayugan, no? Ma'am Jing Bigarido and Dante Bakong. Kaning Brad, no? Si Brad Dante Bakong is watching. Thank you so much, Brad, no? Ma'am Jing, good morning. Salamat sa pag-lantaw. Sa mga kaigsoon na ito sa atuan. Tabukan na ito kining issue may kilambigitan diri dapita sa may kuanbe. Sa may bukid nun. Kay doon ay mass resignation nga gipahigayon, dili lang sa mga yanong empleyado, apil na mga opisyal. Nga na sa Osaka Water District sa lungsod, sa Osaka lungsod sa da bukid nun. Kung kini mao ang Kabanglasan Water District, kuno mga katrupa. Aw, kay nang resign man, nagmas resign man, no? Do na may mass resignation. Do na pagpasabot karon ang ilahang general manager. Paminaw na to, may gala karon ang report niya karon si katrupang Jao Pagulayaw gikan sa XFM Bukidnon. Karubang Jao Pagulayaw, good morning, please come in.
3: Live report. Naghatag og pagtinaw ang bagong gitudlo nga acting general manager sa local water district sa lungsod sa Kabanglasan bahin sa sunod-sunod nga pagresign sa pipila ka mga opisyal o empleyado sa maong ahensya. Kaliwala sa mga hungihong nga do na usab mga proyektong nabitin. Giklaro sa bagong opisyal kinsa na appoint pinaagi sa board resolution ngadtong Hulyo 17, 2026 nga nagkalain-lain ang rason sa paghawa sa mga empleyado o giproseso kini in good faith ug subay sa humanitarian grounds. Subay sa pahayag sa maong opisyal ni atong Hulyo 30, 2026, opisyal nga nag-resign ang kanhing general manager nga si Ruel. Sa maong adlaw usab, nag-resign isip board of directors si Sir Ruben Hernandez aron formal nga mo-apply sa nabakanting posisyon isip general manager.
4: Yes, nag-resign si Sir Ruel June 30. So pag-resign ni Sir Ruel, on that day po, nag-resign po ng isa ka board of director which is si Sir Ruben. Nag-resign siya as board of director and he was applying for the position of general manager. Mm-hmm. So by that time, sila duha ang nag-exit sa district.
3: Dugang pa ni Bantelion, gawas sa duha ka-opisyal aduna usab empleyado nga nagpasa sa ilang resignation.
4: And pagka-appoint na ko by July 17, mupod ang time naghatag og resignation ang isa sa empleyado. Ang iyahang girason is mag-resign sa siya kitagaan niya o time higayon niya family. Mm-hmm. Kasi since every one pod is iyang baby, napa si baby.
3: Usa ka empleyado ang nag-resign aron muhatag og panahon sa iyang pamilya o sa bagong nahimugso nga bata. Samtang ang cashier nag-tender og resignation tungod sa delikadong pagmabdos.
4: Dayon, gahapon lang nag-tender og resignation ang cashier. Kay ang iya pong gibutang siyang resignation is risky iyang pregnancy. So who am I nga dili na ko i-approve ang ilang resignation na tarong man ang ilang pagpananghin.
3: Apan, gibutyag ni acting general manager nga bisan pa man sa lagda nga kinahanglan og saktong pag-turnover sa trabaho, gidawat gyapon niya ang mga resignation tungod sa mga sensitibo o kabugat sa ilang mga personal nga rason. Bahin usab sa natulog nga duha ka mga infrastructure projects sa lungsod nga naimuta sa Sitio Palo, Barangay Iba o Ganlugan, giparayag sa bagong GM nga usa kini sa mga inherited problems o naabdan na niyang suliran sa ahensya. Tumala sa opisyal, nakikoordinate na siya sa kontraktor sa proyekto sa Palo aron paminawan ang ilang bahin kung ano nahunong na ang ilang operasyon. Mga katropa, aron tinawa atong paranaw, kailangan na to tumaron ang gigama sa Yes to Health Incorporated nga food supplement nga anaanay lutein, siasantin, beta-carotene o vitamin E nga makapatinaw sa itong mga paranaw. Tumar na sa Vision X Plus soft gel capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad, Rizex FM Kidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayo, XFM News.
5: Live report. Live report.
0: Nasalamat ka nubang Jao Pagutayaw. Report na nukad gikan sa XFM Bukidnon. 5:52 na ang atong oras, Philippine Standard Time. Sa katapusang bahin, mga kaigsunan, high value individual sikop sa kapulisan aton sa gilusan nga bypass operation. Katrubang mo sa balita si Katrubang June Marata. Live report, Katrubang June Marata. Good morning. Please come in.
5: Live report. Live report.
6: Yes, Katrubang Bridge Dagmalang Pulson, ang gikasang bypass operation sa itong mga kapulisan sa Kopkani sa Turil, pinauruan usap kini ni Pulisan Major Lagnayo, din banda alas 2:40 ang takna sa kahapunan kagahapong adlaw mismo sa ilang panimalay ang nasikop kini usa ka high value individual na nila sa pangalan si Philip Cordova alias Abing, o 45 anyos kini usa ka ni ka jobless o lumupi o sa may Purok San Roque, Dalyaw Turil ng tundakbayan sa Davao, batod pa nakikansak ang isgutan na suspect na nag-usab sa 500 kapisos, mitunong usab kini siya o usa kasasi sa gikatuan nga siya po. Sa diha nga nadakupan na kaning naisgutan suspect na kuhaan pa kini og laing sasi sa iyang posisyon. Kasamtangan kaning naisgutan na suspect karon magatubang sa kasong pag-isupak sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Katropa mo sa balita, Katropang June Marata, XFM News.
5: Live report. Live report.
0: Nasalamat ka rubang June Marata sa report na nukad na mga kaigsunan gikan sa Turil Police Station. On that note, mga kaigsunan, good morning kay Ma'am Lia Manalaysay is watching. Good morning, Ma'am.
5: Live report.
7: Bangas ka?
0: Salamat kayo ninyo mga kaigsunan na sa inyong pagiguban ka na to. Dinikaroon sa to ang programa Ang Exciting Pilipinas. Thank you so much sa Brad Dante Bakong, Dedapita sa may Canada. Mahigala. From Matanao to Canada, mga kaigsuna. Alright. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines. Kini si Katrupang Bricks Flores sa magbiling kaninyo usa ka may buntag, dalaygon ang Diyos Davao. God bless Philippines, ug moingon. Kamaturan ang Sandigan!
7: XFM Davao. Kamaturan ang Sandigan.
8: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyak. XFM, katropa mo.
9: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas ug mahinungdanon. Paspas, diretso ug tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais ug Andy Causon.
10: Alan Abais, Andy Causon.
9: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
11: Express Balita.
12: Kaklarik sana!
13: Exciting!
9: Alan Abais, sa XFM Davao.
14: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
9: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang Sandigan.
15: Clarex!
13: Exciting!
9: Andy Causon sa XFM Davao.
16: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basihan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuuran. Dili lang trabaho ang pagbalita. Usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuuran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga mutuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako, Mubarog.
9: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang Sandigan.
15: XFM.
12: Kaklarik sana!
13: Exciting!
17: Time Check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
15: XFM.
12: Kaklarik sana!
13: Exciting!
18: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
19: Lina Atenelio, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayo nga magkamatmon ko dugay na sa kubali katulog. Lima na tingani ka tuig nga dili ko makatulog dayo ba unya. Maayo ra ko ang tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man masama ininom ko og Santon Plus.
18: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Claire Skin Herbal Soap?
3: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Aw, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Samsung Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Suntone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Suntone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Suntone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your

0: Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Ka-Clarice, Ana?
3: Exciting!
2: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras katropa, las 6:01 sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Express Balita, Express Balita. Headlines.
4: Sunog sa matina grabahan, 41 ka pamilya ang apektado sigon sa BFP Davao. DPWH nanginahanglan pa og 200 million pesos para mahuman ang tibuok mabuhay underpass. Lima patay human sa kusog nga hangin sa Brazil. World class weightlifting competition ipahigayon sunod bulan. Kanhi TV reporter nga si Ryan Chua gikasal sa Thailand. Mga batan-ong walay trabaho sa China nagabayad aron lang ingnon nga adunay trabaho. Alang sa health alert, paunsa batukan ang osteoporosis, nganong delikado kini.
3: Express Balita, Express Balita.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
3: Express Balita, Express Balita.
1: Luzon, Visayas ug Mindanao, higala may buntag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw kita karon nga Biyernes. Pitsa 31 na nimbulan sa Hulyo tuig 2026. Sa ngalan ni Andorina Causon, ako yung tigbalita karong oras sa katropa nga Alan Abais. Ug karon sa mga hukad sa tong mga balita, una sa tong balitang lokal.
3: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Ang atong balitang lokal, siyempre hatog na to sa Santon Plus Coffee Mix. Kini magkatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa pagkawala sa tuang memorya, mga katropa. Pagkusgon ang cognitive function sa utok nga mo hinungdan sa pagkawala sa memorya o ma-regulate ang pagpitik sa kasing-kasing o mapakalma kini sa nervous system. Tungod kay ang Santon Plus Coffee Mix, wala kini caffeine, ang Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, tambal pa. Gikumpirma ni Davao City Fire District Spokesperson na Fire Senior Inspector na nasa 41 ka pamilya o nasa 101 ka mga individual ang epektado human kini sa dako nga sunog nga miulbo sa Purok 3 Matina Grabahan Barangay Matina Crossing Davao City sayo sa kadlaw ning Bilabeng adlaw kung kagabong adlaw lamang. Matod sa buhatan ni abot sa ikatulo nga alarma ang sunog lason sa pagkaugdaw sa 16 ka mga panimalay nga sa ulahi pulos gipang deklara nga totally damaged. Nadawat sa kabumbirohan ang sumbong alas 2:14 sa kadlawon samtang nakontrola ang kalayo alas 4:17 ug gideklara kining fire out alas 5:01 na sa buntag. Wala hinuoy natalang casualty o injured sa insidente. Parayon pa nga giimbestigahan ang gipanukaran sa kalayo samtang gi-assess na sab sa CSWDO Davao.

0: Nasunugan alang kini sa tukma nga assistance.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Davao City Bypass Road, padayon ang construction sa unang tolled road sa Mindanao, mga katropa. Ang Express Balita, manukad ni Jovette Espanyol.
1: XFM Report.
2: Nagpadayon ang pag-uswag sa konstruksyon sa Davao City Bypass Road o sa ka 70.82 billion pesos nga proyekto nga gitumong sa pagpalambo sa transportasyon o konektibidad sa Davao Region. Sumala sa Department of Public Works and Highways kan DPWH 11, miabot na sa 38.33% ang kinatibuk ang physical accomplishment sa maong proyekto hangtod Abril ni kasamtangang tuig. Nasa iran nga ang contract package I-1 nga dunay gitas-on nga 10.7 km metros, mao'y pinakalayo na ang progreso nga dunay 69.19% nga completion rate. Dugang pa nga usa sa mga pinakaimportanteng bahin sa bypass road mao ang 2.3 kilometers nga twin tube road tunnel nga mao'y unang tolled road facility sa Mindanao. Human sa excavation phase, matud pa nagpadayon na karon ang structural works, tunnel lining ug pagbutang sa mga safety systems. Matud sa ahensya nga kun mahuman, gilauman nga mapakunhod ang travel time gikan sa halos usa ka oras o 45 minutos ngadto sa 49 minutos na lamang tali sa Turil, Davao City ug Panabo City, Davao del Norte. Mga katropa, arong kanunay booster ang immune system madla-adlaw sa pag-inom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Jovette Espanyol, XFMU.
1: Express Balita. Express Balita.
0: DCPO Chief, gila ang kontribusyon sa partner stakeholders atol kini sa 31st PCR month culmination. Suporta sa komunidad sa peace and order, gipa si Ogda. Ang Express Balita Binugada ni Marvin Ibano.
1: XFM Report.
3: Gipangunahan ni Davao City Police Office City Director Police Colonel Peter Madria ug sa DILG Davao City ang pag-ila sa nahimong kontribusyon sa nagkadaiyang partner stakeholders ngadto sa mga nagparayong aktibidad sa kapulisan, ilabi na sa pagmintinar sa kahapsay ug kalinaw sa komunidad. Subay sa gilusad nga culmination program sa Police Community Relations Month celebration sa DCPO Headquarters atul sa interview sa XFM Davao, gibutyag sa direktor nga dili makabut sa kapulisan ang pagpalapad sa mga servisyon ini sa komunidad kung dili pinaagi sa tabang sa mga private partners o stakeholders.
4: Itong PCR celebration natin, ito yung culmination. Nag-invite po tayo ng mga stakeholders, yung mga communities natin, just to give yung recognition sa kanilang suporta at tulong na ibinibigay sa ating kapulisan para masustain po natin at ma-maintain natin yung kaayusan at katahimikan na nating AUR. Sabi ko nga palagi na ang peace and order ay hindi pulis lang ang involved. So marami po tayong mga kasama rito, especially yung ating community na sila ang patuloy nagbibigay ng tulong at suporta para palakasin po natin yung ating pong mga activities at palakasin yung ating ugnayan para masure po natin na maganda po ang resulta ng itong pagmimintinin ng kaayusan at katahimikan.
3: Ipasabot ni Madria nga dili lamang kutob sa PCR month celebration ang pagpasiugda sa importansya sa lig-on nga relasyon sa kapulisan ug komunidad nga tungod niini. Gimanduan na niya tanang nasakupang police stations nga ipadayon o pakusgan pa ang nasugdan ng mga paningkamot sanglit wala matud pa'y mahimong maayong trabaho ang kapulisan kung dili suportahan sa komunidad, ilabi na sa kampanya Bato Kriminalidad. Ang Police Community Relations nagpasabot kini sa padayon nga interaksyon, komunikasyon ug susamang pagsalig sa usag-usa tali sa mga tigpatuman sa balaod ug sa publiko diin nagunang tumong niini mao ang pagtukod ug kooperasyon, pagpakunhod sa krimen o giniusang pagsulbad sa mga problema sa komunidad. Nasayran nga subay sa Presidential Proclamation No. 764, ginaobserba matag bulan sa Hulyo ang Police Community Relations kon PCR Month, diin karong bulana mao ang ika-31 nga PCR Month nga dunay temang sa Bagong Pilipinas, ugnayang pulis at mamamayan, tapat, maaasahan at nararamdaman ng bayan. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Adunay tayo 9 minutos na ang paglagutok sa ikalasay sa Buntanga. Dugang panghukay sa itong abalitang na lokal. Hatugan na ito sa Santon Plus Go. Ang Santon Plus Gold, malikayan ang diabetes sa pinagi kini sa pagtumaar og Santon Plus Gold. Kay dako kini nga tabang sa pagminus pagsaka sa sugar level sa tung lawas mga katropa. Ang Santon Plus Gold available kini sa matag butika nationwide. Sa detalye gipahigayon sa German Embassy sa Pilipinas ug sa German Philippine Chamber of Commerce and Industry ang Regional Green Investment Dialogue sa Davao City aron isugutan ang posibleng mga oportunidad sa pamuhunan tali sa Germany ug sa Davao Region. Gitambungan ang kalihukan sa mga German companies, investors, business leaders ug mga representante gikan kini sa nagadaiya nga sektor aron nga magtinabangay sa pagbalambo sa green technology ug sa sustainable development. Lakip sa gisgutan ang renewable energy, environmental innovations, uban pang green investments nga mahimo kini makatabang sa pagpalig-on sa ekonomiya og paghimo kini og dugang trabaho sa rehiyon. Gihimo ang maong dialog atol kini sa unang opisyal nga pagbisita ni German Ambassador Dr. Andreas Plafernossi sa Davao City. Di nakighimamat kini kang Mayor Sebastian Baste Duterte aron mapalig-on ang relasyon o kooperasyon tali sa Germany og Davao City.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mukabat 12 na ka mga barangay sa Davao City ang nagadawat kini og bag-ong school service vehicles. Ubos kini sa libreng sakay para sa edukasyon nga programa kini nga gipanguluhan ni Liga ng mga Barangay President January Duterte. Gila ang mga nakadawat sa mga sakyanan sama sa Barangay Gumalang, Biao Eskwela, Biao Hokin, Wangan, Tambubong, Tamayong, Saloy, Talandang, Sumimaw, Carmen, Kadalian o Tungkalan. Sumala sa mga opisyal ang programa nagtumong sa paghatag og luwas og libre nga sakay sa mga kabus nga estudyante. Ilabi na kadtong gikan sa layo og lisod maabot nga mga komunidad. Ang 12 ka mga bag-ong sakyanan mupuno kini sa unang siyam ka units nga unang gipanghatag nga tong 2025 nga nagapasaka sa kinatibuk-ang 26 na ka mga school services o service vehicles nga karon nagserbisyo na sa kadaiyang barangay sa Davao City.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Adto na kita 12 minutos na paglagutok sa kalasay sa buntag katapusang hungit sa atong balitang lokal. Nagpadayon ang Land Transportation Office LTO Region 11 sa ilang i-patrol on wheels caravan aron nga mapaduol sa publiko ang nagkalainlaing serbisyo sa ahensya sa mga lungsod o barangay. Pinagi sa mga caravan na mahimong makapa-renew o makakuha kining driver's license ang mga kwalipikadong aplikante, makaparehistro sa sakyanan o makapahimulos sa ubang serbisyo sa LTO nga dili na kinahanglan muadto pa sa district office. Sumala sa LTO Region 11, ang tumong sa programa mao ang pagdala sa serbisyo sa mga komunidad, labi na sa mga lugar na layo sa mga opisina sa LTO, aron nga masayon og dali ang pag-avail sa serbisyo sa publiko. Karong August 8, 2026, mupahigayon ang LTO caravan sa Barangay Catalanan Pequeño Particular sulod sa Residencia del Rio sa mao nga barangay. Giawhag sa LTO ang publiko nga subayon ang ilahang opisyal nga mga pahibalo alang kini sa schedule og sunod nga destinasyon sa i-patrol on wheels caravan sa nagkalain-laing lugar sa Davao Region.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:13 mga katropa ang ato ang hukad sa mga balita, balitang regional.
1: Balitang regional. Balitang sa regional.
0: Ang ato nga balitang regional ato kanato sa Santon Vitamin C. Aduna kini spirulina nga puno kini sa vitamin A og 10 times kini nga mas daghan og vitamina kaysa sa karot. Dakong tabang kini aron nga munindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. DPWH nanginahanglan pa og 200 million pesos para mahuman matod pang tibuok mabuhay underpass. Ang Express Balita manukad ni Lovely Toquero.
1: XFM Report.
5: Gibutyag ni DPWH Secretary Vince Dison nga nagkinahanglan pa og mga 200 million pesos aron makumpleto ang tanang nahibiling trabaho sa General Santos City Underpass. lakip niini ang beautification, landscaping sa ibabaw sa underpass ug uban pang finishing works aron hingpit nga mahuman ang proyekto. Bisan pa niini, giingon ni Dizon nga operasyonal na ang underpass ug aduna na kini mga suga aron luwas magamit bisan sa kagabihon. Gipasiugda usab niya ang kamahinungdanon sa usto nga maintenance og operations ug giingon nga naggahin ang DPWH og pundo aron masiguro ang padayon nga maayong kahimtang sa maong imprastruktura. Sa pagkakaron, ginahulat na lang ang bidding sa maong proyekto aron masugdan na ang pagpanindot niini. Gusto ba nimo limpyo, presko og himsog tanawon ang imong panit? Sulayi ang Clear Skin Herbal Soap alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Katropang Lovely Tukero, XFM News.
1: XFM Report.
0: Katapos ang hukad sa itong baritang regional, ginang gipusila sa silingan sa lungsod sa Quezon. Ang express balita manukada ni Rostom Villafranca.
1: XFM Report.
6: Nakaangkon og samad sa walang aping ang usa ka ginang human gipusil sa iyang silingan sa gawas sa iyang Pinoy-anan sa Purok Demokrasya, Barangay Salawagan, Quezon, Bukidnon. Pasado alas 7 sa gabi ini itong Miyerkules, Hulyo 29, 2026. Ang biktima na ilang si alias Gina, 55 anyos, samtang ang mga suspect na ilang si alias Lando, hamtong ang pangidaron og usa ka wala pa mailhing kauban. Subay sa investigasyon sa kapulisan, samtang nagbarog ang biktima sa gawas sa iyang balay aron maghulat sa iyang bana, ni duol ang mga suspitsado o kalit kining gipusil kausa human sa pagpamusil daling ni iskapo ang mga suspitsado sakay sa puti nga XTZ nga motor paingon sa Barangay San Roque. Gidala dayon ang biktima sa Quezon Health Infirmary Hospital alang sa dinalian nga pagtambal. Apan gibalhin kini sa Northern Mindanao Medical Center sa Cagayan de Oro City alang sa dugang nga medical nga atensyon. Ang biktima gikataho nga anaan na sa stable nga kondisyon. Na-recover sa crime scene ang usa ka basiyo sa bala sa kalibre .45 nga pistola. Sa karon deactivate na ang upland shield o containment ring plan aron babagan ang mga posibleng kaiskapuhan o madakpan ang mga suspitsado nga gawas nun paniining panahuna. Mga katropa, kapibanga healthy imong gipangita, mag-Santon Blasco mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rostom Villafranca, XFM News.
1: XFM Report.
0: Aduna kitay 17 minutos ng paglagutok sa kaalasay sa buntag. Ug karon sa mga hukad sa tunga balita, balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Ang atong balitang nasyonal. Atong ginato syempre sa Premium D3. Ang Premium D3, mga katropa, usa kini ka soft gel capsule nga makahatag gyud og instant energy nga aduna kini taas kayo nga medium chain triglycerides nga kung mosulod kini sa atong lawas modiretso kini sa atay og mahimo kining instant nga kusog. Ang Premium D3, ang vitamin D3 nga adunay BCO og moringa seed oil extract, mapalit na sa mga butika nationwide. Og sa detalye sa itong balita nga national, manukad sa itong sister station, ang XFM Mega Manila.
1: Express Balita. Balita.
7: Sa detalye ng mga balita, mga katropa, pansamantalang hindi muna ay may patutupad ang 85 pesos na dagdag sa arawang minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa Metro Manila matapos magpalabas ng status quo and order ang Pasig City Regional Trial Court o RTC. Ang kautusan ay inilabas kasunod ng petisyong inihain ng dalawang construction firms na kumukwestiyon sa bisa ng wage order number NCR-26 na inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB sa National Capital Region. Dahil po dito, mananatiling umiiral ang kasalukuyang minimum wage rate habang dinidinig ng korte ang legalidad ng wage order na magtataas sana ng minimum na sahod ng mga non-agricultural workers mula 645 hanggang 730 pesos kada araw. Inaasahan namang magpapatuloy ang pagdinig sa kaso sa mga susunod na araw upang pagpasyahan kung itutuloy o tuluyang ibabasura ang implementasyon ng wage increase.
1: Express Balita.
7: Sinimulan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang deliberasyon sa mga petisyon para sa dagdag pasahin ng limang transport groups. Ayon sa LTFRB, pinag-aaralan ang mga kahilingan bunso ng epekto ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng petrolyo at iba pang gastusin sa operasyon. Tiniyak ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II na isasaalang-alang ang panig ng mga operator, driver, commuter at iba pang stakeholder bago maglabas ng final na desisyon. Kabilang sa naghain ng petisyon ang piston, manibela at iba pang grupo ng jeepney, bus, UV Express, taxi at motorcycle taxi operators.
1: Express Balita. Express Balita.
7: Bumuo ang Department of Energy o DOE ng isang joint task force upang ihanda ang technical, regulation at mga kinakailangang pagbabago sa batas para maipatupad ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin ang system loss charge at kaugnay nitong value-added tax o VAT sa singil sa kuryente ng mga consumer. Kabilang sa task force ang Energy Regulatory Commission o ERC, National Electrification Administration o NEA at ang mga electric cooperative na magsisilbing pangunahing grupo sa pagbuo ng mga reformang magpapababa ng gasto sa kuryente at magpapalakas ng proteksyon sa mga consumer. Kasabay nito, sinabi ng DOE na nakikipag-ugnayan na rin ito sa Meralco at iba pang distribution utilities upang makahanap ng praktikal na paraan sa pagpapatupad ng polisiya. Habang kinikilala na kailangan munang amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law bago tuluyang maalis ang system loss charge. Bukod sa mga pagbabago sa batas, pagtutuunan din ng task force ang pagpapababa ng system loss sa pamamagitan ng modernisasyon ng power distribution network, mas maigpit na kumpanya laban sa illegal connections at pagpapahusay ng operasyon ng mga distribution facilities.
1: Express Balita.
7: Inihayag ni Energy Regulatory Commission o ERC na agad nitong ipatutupad ang pagbabawal sa paniningil ng system loss sa mga consumer kapag naaprubahan ng Kongreso ang panukalang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Ayon kay ERC Chairperson Francis Juan, nakahanda ang ahensya na ipatupad ang anumang magiging probisyon ng batas kasunod ng panawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin na ang system loss charge ng mga Pilipino. Gayunman, ipinaliwanag ng ERC na ang system loss ay kaugnay ng gastos sa pagbili at paghahatid ng kuryente ng mga distribution utility, kabilang ang mga teknikal na pagkawala ng supply na hindi lubusang maiiwasan. Dahil dito, sinabi ng ahensya na kailangan pang matukoy kung sino ang sasalo sa naturang gastusin kapag hindi na ito ipinasa sa mga consumer. Sa kabila ng pangamba ng ilang power industry stakeholders sa posibleng malaking epekto nito sa sektor, tiniyak ng ERC na susunod ito sa anumang magiging desisyon ng Kongreso sa usapin.
1: Express Balita. Express Balita.
7: Sa kaugnay na balita, sinikap ng Malacanang napakalmahin ang mga stakeholders sa sektor ng enerhiya kasunod ng panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin ang pagpapasa ng system loss charge at kaugnay nitong VAT sa mga consumer ng kuryente. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bukas ang administrasyon sa pakikipagdialogo sa mga power industry players upang makabuo ng pulisiya na makabubuti sa publiko nang hindi naman labis na makakasama sa mga investors at utility companies. Kasunod dito ng mga pangamba mula sa ilalim ng kumpanya ng kuryente o ilang kumpanya ng kuryente, kabilang ang Meralco, hinggil sa kung sino ang sasalo sa gastos ng system losses kapag hindi na ito ipinapasa sa mga consumer sa pamamagitan ng buwanang bill.
1: Express Balita. Express Balita.
7: Naghain si Senador Risa Ontiveros ng isang panukalang batas na magbibigay sa pamahalaan ng kapangyarihang magtakda ng presyo ng kuryente kapag may state of emergency o kalamidad upang maprotektahan ang mga consumer laban sa mataas na singil. Sa ilalim ng Senate Bill No. 20361, otomatikong ipatutupad ang no disconnection policy sa mga apektadong lugar at papayagan ang mga consumer na ipagpaliban muna ang pagbabayad ng kanilang electric bill habang umiiral ang emergency. Kasabay nito, kinung Department of Energy o DOE na wala pang umiiral na pulisiya na nagbabawal sa pagputol ng supply ng kuryente sa panahon ng kalamidad. Ngunit, bukas umano ang ahensya na pag-aralan ang mungkahing senador. Ayon kay Ontiveros, layunin ng panukala na gawing permanente ang mga hakbang na magbibigay ng proteksyon sa mataas na singil at pagkawala ng serbisyo sa gitna ng mga krisis at kalamidad.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Balik din sa tuwa sa Doc Ben sa Davao. Karoon na tuwang luparan ang balitang international.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Ang atong balitang international atog na to sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, mga katropa, gituyo kini paghimo alang kini sa mata, aduna kini epektibo nga potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang kini aron nga malikayan nga makabaton ug glaucoma, katarata, pterygium ug uban pa nga mga sakit sa mata. Vision X Plus, mapalit usab sa mga butika nationwide. Sa detalye, moabot na sa 5 ka mga tao ang namatay human sa kusog nga hangin nga miigo kini sa mga rehiyon sa Rio de Janeiro o Sao Paulo sa Brazil. Sumala sa mga otoridad, ang hangin na milapas sa 100 kilometro mataga oras mo hinungdan sa pagkatumba sa mga kahoy o poste sa kuryente na nag-apekto sa daghang komunidad. Daghang panimalay usab ang nawad-an o supply sa kuryente. Samtang doon ay mga dalan o transport services na temporaryong ipahunong aron nga himuon ang clearing operations. Nagpabilin ang pagpahimangno sa mga otoridad tungod sa posibilidad sa padayon nga dili maayo nga panahon o gihangyo ang publiko nga mag-amping o magpabilin sa luwas nga mga lugar.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Katapos ang hukad sa itong balita nga international nakahimo o kasaysayan ang Vietnam. Human malampuson nga nahuman ang unang penis transplant sa nasod gikan sa usa ka brain dead donor. Nasairan nga ang pasyente, usa ka 43 anyos nga lalaki, miagi kanyato sa partial panectomy o gipili alang sa transplant human kini sa serye sa medical, psychological o ethical nga pag-assess. Matod sa medical team sa Viet Doc Friendship Hospital, mayo ang pagtubag sa pasyente sa operasyon o wala makit-i ang seryoso nga komplikasyon sa sayong bahin sa iyang recovery. Gihulagway sa mga eksperto, ang operasyon isip dako nga kalampusan sa larangan sa transplant surgery ug usa ka bag-ong paglaom alang sa mga pasyenteng wad-an sa maong organ tungod sa sakit o di ba ka aksidente.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Tatuwa nga balita nga paugnat na sa kusog.
1: Balita Sports! Balita sa Sports!
0: Atoy ka na to siyempre sa tuwang Turbo Man Enhancer. Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta, sigurado kang dili makulangan o maalang-alangan nga to kang misis mga katropa. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit kini sa tuwang mga butika nationwide. Sa detalye, ipahigayon sa Pilipinas ang world-class weightlifting competition na gitawag kini og HD Lift-Off. Nagtumong kini og dugang awareness o garon nga mapaduol ang weightlifting ngadto sa publiko. Mismo ang Olympic gold medalist Adeline Diaz o coach Julius Naranjo ang nagpasiugda sa maong kompetisyon. Sumala pa ni Diaz nga panahon na nga dunay weightlifting kompetisyon ang maayong platform o naay maayong venue tungod kay sa weightlifting unang naka-gold ang Pilipinas sa Olympics. Mahimong espesyal unya ang maong kompetisyon sanglit kini ang ikalima katuig sukat pagkuha ni Diaz sa gold medal niyatong 2020 sa Tokyo Olympics. Dugang pa nini nga gikinahanglan nga mapalapdan pa ang awareness sa maong sport. Busay mo kini aron nga mas daghan ang makasabot ug daghan ang makakita. Samtang mato ni Coach Naranjo nga rumbo sa HD Lift-Off nga ma-expose ang aspiring weightlifters sa international standards samtang ginapromotar kini sa kadaghanan.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Ito nga balita nga showbiz!
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Atong nga to sa Clear Skin Herbal Soap alas sa tuang mga pamanit. O ingon man, mga sakit-sakit katul-katul sa itong lawas, mga katropa, ang Clear Skin Herbal Soap, mga katropa, ang atong gikinhanglan. Mapalit po kini sa itong mga klinika o sa mga butika. Kanhi TV reporter nga si Ryan Chua, oy, gikasal na sa Thailand. Formal lang gikasal sa Bangkok, Thailand, ang kanhi TV reporter nga si Ryan Chua o ang iyang dugay ng uyab nga si Jomar Chi. Sa iyang social media post, gibot ang Chua nga simple lamang ang ilang seremonya o gipili nila nga himuong legal ang ilang relasyon human sa hapit 8 katuig nga pag-uban. Gipasalamaton sa niya ang Thailand government tungod kini sa pagtugot sa same-sex marriage alang kini sa mga langyaw nga gusto magpakasal sa mga nasud. Nasayran nga nito nga Mayo 2, 2026, gipahibalo usab ni Ryan ang ilang engagement din siya mismo ang mi-propose kang Joe Mark man sa ilahang dugay na nga relasyon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa tuwa nga balitang LRG kon lahir agyod. Lahir agyod. Mga batanong walay trabaho sa China. Nagabayad aron lang ingnon nga adunay trabaho. Ang ato ang LRG hatog nato sa Santon Plus Gold. Gama sa 100% extra ka supplements, natural ingredients. Aduna kini mangustin, malunggay, ampalaya, garlic og spirulina. Santon Plus Gold, mapalit kini sa Shopee, Lazada og mga butika sa inyong mga dapit. Usa ka talagsaong trend ang nakailap o nikailap sa China diin ang pipila ka mga batanong walay trabaho nagabayad kini og 30 hangtod 50 yuan matag adlaw aron nga makagamit lamang kining peke nga opisina og magpakaron ingnon kini nga duna sila yung mga trabaho. Sumala sa mga ulat o mga pamahayag ang mao nga mga opisina adunay libreng computer, wifi o kantina. Samtang ang ubang operator nagtanyag usab og peke nga work meeting og boss aron nga mas tinud-on o tinuod tanahon ang work experience. Gituohang mitumaw ang maong serbisyo tungod sa taas kayong unemployment rate sa mga kabataan unan sa dagkong syudad sa China. Alang sa uban kini paagi aron nga adunay adlaw-adlaw nga rutina samtang nangita og tinuod nga trabaho og dili usab madismaya ang mga batan-on nga wa pa makatrabaho.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa tuang health alert hatod nato sa Santon Herbal Tea. Paunsa batukan ang osteoporosis. Nganong delikado man kini mga katropa. Nasayran nga ang osteoporosis o sa di ay kinikakondisyon diin ang mga bukog mahimong nipis na o dali mabali. Labi na sa mga tigulang o kababayanan human kini sa mag-menopause. Aron nga malikayan kini, girekomenda ang pagkaon o paggaong dato kini sa calcium o vitamin D samtang o sama sa gatas, keso, isda, itlog o mga berde nga mga utanon. Importante usab ang regular nga ehersisyo sama sa paglakaw o lightweight training aron nga mapalig-on ang bukog. Di kayo usab ang pagpanigarilyo o sobrang pag-inom sa alcoholic nga mga ilimnon. Matod sa mga health expert, ang osteoporosis kasagaran walay sintomas hangtod mabali ang bukog. Busa mas maayong magpuyo o himsog nga panginabuhi o magpakonsulta sa doktor kung dunay risgo sa maong kondisyon. Abil sab ang maapil nga makatabang ini ang premium D3 mga katropa tungod kay rich kini sa vitamin D3. Magadto na kini BCO ug moringa seed oil extract. Okay usab sa tong lawas ug ato ang mga kabukugan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Og higala mo itong naglangkob sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw, kita karon nga Biyernes. Katapos ang adlaw sa bulan sa Hulyo, tuig 2026, mga katropa, July 31. It's a birthday today, mga katropa, ni katropang Police Lieutenant Colonel of Island Garden City of Samal, si Hamilito o Hamlet Lerios.
8: Sir, nag-birthday!
0: Si Sir Hamlet Lerios, good morning sir and happy birthday also to you!

0: Og sa mga naga-birthday, belated happy birthday sa ako ang igsoong babae. Di ay nalimtan kagahapon, July 30. Si Jemima Tihada na karon. Nakaroon sa Negros Occidental. Happy viewing kang Angel Comania, Archie Sinulitsak, and Altia Bato Malaki Puntillas, Tristan Wyatt Gulay, Tia Alcaraz, Randy Ran Santisas, Mary Grace Cruzada, Rex Ordiniza, and Carlo Jose James Torifranca, Limor Enrub, or Romel Bornea. Good morning ni mo, Kuya Tol. Ayla sa Salik, Ma'am Atling. Good morning. Jing Pigarido, Mayim Buntag, Harold Salang, and Joran Mats, and Juliana Liano, Gloria Malala Apelo, and sa mga nangaminaw karon sa 89.1, mga katropa sa XFM, sa dial sa tuang FM band. Good morning and happy viewing natong tanan na mga katropa. Musunod na ang The Secret of Health, kauban diha nato si Doc Remily Tuuy. Ug ang programa nga Bulsay, mga katropa. Yours truly, inyohang makauban sa issue por issue, trabaho lang, walang personalan. Sangalan sa tuang kritibok ang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines. Ug alan sa nakiausang Pilipino para sa Pilipinas. Sangalan sab ni Andorina Causon. Ako inyong katropa, katropang Alan Abais. Good morning mga katropa. Ako magaingon. Kamatoran ang Sandigan.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Odds Haven, XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
3: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
4: XFM. Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
7: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuuy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
8: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
9: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
10: The Secret of Health.
7: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
9: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Vision Next. Daghan na ang natabangan.
11: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklarong labino o madugoyan kung tutok sa computer. Magluho o magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod o pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian jub ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
5: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision Next Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
7: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Vision Next Plus. Ang Vision Next Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision Next Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
12: The Secret of Health.
13: Santhon Plus Coffee Mix.
14: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santhon Plus Coffee Mix kamo.
13: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
7: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
12: The Secret of Health.
7: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din niyo sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
12: The Secret of Health.
7: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santhon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
15: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
16: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
17: Kaklarek sana!
18: Exciting!

0: Κα κλάρε ξανά.
1: Exciting.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklare, sana!
3: Exciting!
1: Exciting! Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras para sa mga walay relo, alas 6:45 na.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye!
3: Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning!
1: Grabing giraha man, ha? Asa naman to ang kuang tigpalakpak dari nga tulo ka buok. Good morning, mga darling. Good morning, my darling baby sweet. Good morning, ato mga kalomon o mga kaaluman. Kumusta mo din ha ato mga kaigsunan, mga kahigalaan? Sa bisan-asang kapupudan ng ato ang dakbayan sa durian. Kumusta ang ato ang maulan-ulan na ato ang katilingban ng ato ang palibot, mga kaigsunan? Di na bakahay mga malipayon o di bakaha nagbangutan in town kay hangtod karon wa pagyoy lungagon.
4: Pinawa!
1: Undugan niyo itong ako ang lola kaniadto. Sayo sa buntag, magpausok na. Kami po nga magtanaw kanya itong mga tropa sa kining Bukirong area, kalami sa luto ni lola ni Ron.
4: Pinawa!
1: Nagpausok na. Kanya magdangdang na siya bunot mga katropa niya, ibutangan niyo itong takuri. Magtuon na ito, ugnay, tabliya, wa, manisulot. Tinitubig lang.
4: Pinawa!
1: Kanya power of declaration ay kalbido mga katropa, yung kumal, amin, yung siguro yung sabaw ni lola. Pero dito, nag-init og tubig daan. Ngayon ko, kumula mga katropa, yung kula. Anong nagpabukal naman kadaan la, nyawa man ito ay lungagon la. Init na magtubig lang, huwag man ito ay kapi la. Bisa ganong katong kapi, kaysa una mga tropa nga grabig mga ubas.
4: Pinawa!
1: Siya nga, kung ikaw adunay pagtuo, dinha sa tuwang kahitasan, nga siya mag-provide o sa tanan na itong gikinahanglan. Sayo pa lamang sa buntag, ato na siyang pasalamatan, bisa guwa pa tayo lungagon, mag-andam na kitang daan. Tuod man, kuya, pagtuon ako, majikiro niya akong lola. At doon, mga katropa, na ay silingan na mo, mga katropa, nagingon nga, Mads, na ako'y, bugas din, Mads, bagong taon na muning gipagaling. Pino, di gipabukala naman daan, igibutangan, igibugan, luto na yung mga tubig lang. Ano sa mani, anak mo to, isa na pod ka silingan. Mads, nag-kuan mi Mads, kanang nag-harvest mi sa mong kakao niya, tilawin na kuning amo ang gigaling pod nga tabliya, bago raman ni namo ni nga gibuhat, oh, init-init pa. Tigod ka, lami yung ka. Problema mga katropa, kaya wa may asukar.
4: Pinawa!
1: Pero, muna nga, kining ato ang mga katropa nga partner dire karon na sa Yes to Health Incorporated, mga katropa. Diretso na ta sa itong kape mga katropa nga Santon Gold Coffee Mix mo niya ko ang giinom karon din. Nagsikog lingi-lingi din mga katropa sa ito ako ang balasahon sa Santon Gold Coffee Mix. Ha? Kay nindot niya masabdan yung may balaan kung unsa ni ang mga ingredients mga katropa nga naa sa ito ang Santon Gold Coffee Mix. Taod-taod mo ko na gitimpla first na ako ni siya nga mag. No? Unya mga katropa paghurot ani, tumar na tumar. Inom na sad ta. Tilawan sa nato mga katropa ha? Para kadungog mo ba? Nanang! Taganaan lang yun lagi ba? Abas na lagi! Ha? Santon Gold Coffee Mix, mga tropa. Feeling drained at work ka ba? It's time for a coffee that does more than wake you up. Ang Santon Gold Coffee Mix. is packed with mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen. Usa kini ka powerhouse blend to fuel your day, mga katropa. Look out sa mga top 3 benefits ani ato ang Santon Gold Coffee Mix. It fights fatigue and boosts natural energy. It also enhances focus and mental clarity. Supports daily wellness for busy lifestyles, mga katropa. And stay sharp, stay glowing, all in one cup. Ah, basta lagi. Mmm. Nanam!
4: Pinawa!
1: Nanam! Murag ni Kamang ba?
4: Pinawa!
1: Sinya mo na din mga asawa mga katropa. Sinya mo na! Utod mo lang ka istorya!
4: Pinawa!
1: Sa kanikaning facial expression. Dito madalag facial expression mga katropa. Hulata!
4: Pinawa!
1: Hulata! Ugawas ang kape ni Doc Remly Tuuy mga katropa. Nga color green o color pula nga daw sama sa kining atong turbo men enhancer mga katropa kapsula karon kapi na sa kamanang ko na mga tropa basta lagi Roger Kapampangan pa ipasulti o ni mga katropa grabe kahayag sa kong pananaw uy
4: pinawa
1: ang gipasiga na Jerno kinirabang sa ubos Jer sa atong mga pangidaron Jer ngayon ang matama ni munisiga Jer Usa may pasabot ana. Hayag daw ingko ang akong gusto nga resulta diha kanang unsay hayag mangganing kalimutaw di mura pug flashlight grabe mo da. At tangina mga katropa ha kay morning ato ang mga latest nga mga kapidri sa tuwa mga katropa and dili lang na kay men with dili na siya sex enhancer lamang mga katropa. Makapa-ignite pag yun sa ito ang mga paminsar o makapa-strengthen kini o maayo ang daloy sa itong dugo. Kaya matod sa mga doktor, mga katropa, kung si Manoy Huyang na, buti pa sabot, abnormal na ang blood circulation sa imong body, wala na yung supply ng dugo, mga katropa, ngadto sa imuhang tinubdan sa tanan.
4: Pinawa!
1: Magpa-opera nilang kaya ko sa abroad. So, successful ang ilang transplant.
4: Pinawa!
1: Na penis transplant, mga katropa. Successful. Malagi po, doon mo, gibutan ko sa balita, mga katropa, kumutindog ba?
4: Pinawa!
1: Kasi kinaalay, penis. Grabe ang technology karon, no? Tanan na, naantay ka na ganing magpa-transplant na, ang kini mga lalaki, himuag vagina, napoy mga katropa, nga kining penis na po karon i-transplant na po. Saka i-preserve mga katropa sa tambuhi pa.
4: Pinawa!
1: Ito, no? Oga, paningkamot na ito mga katropa nga makahibalota sa itong mga ginainom. Nga kini, doon ay tatak nga yes to health mga katropa. Y2H, yun na. Tatak, yes to health. Sigurado ka mga katropa o makasalig ka.
5: Bullseye!
1: Ito ang partner sa ito ang yes to health incorporated mga katropa. Oy, mga katropa ha. Affected yun ang mga resort ani mga landslide mga katropa diya sa Marilog o sa Marahan area kay di man gud maagian ang kining dalan magian man pero laylay o kaning libutan pero okay kayo dito mga katropa sige magugulan-ulan ang ato ang lakad sa panahon dili Mayo no so doon ay mga panawagan labi na sa taga New Year's Peak Mountain Resort mga katropa. Padayon magyapon sila dito mga katropa sa pag dawat o kaniganing mga bisita na to dito. Pero warning lang diha mga katropa ay mo pag biyahe o gabi-i giingon sa New Year's Peak Mountain Resort sa mga tinudan mga katropa libre na kang mamail diri na dito mabati mangguni mo ang bugna o presko nga hangin kung makasuroy ka diya sa kabukiran uban sa mga nindot kay nga talanawon nga makaparelax kinasi mo ang lawas mga katropa mas malingaw pagyud ka dito sa New Year's Peak Mountain Resort kung magkakaon ka sila mga delicious nga mga buffet meal nga dunay view sa kabukiran mga katropa unya perfect ini para sa barkada pamilya o bisan solo travel ganing mga bear month mga katropa na ami seminar dito ipagayon sa mo ang batch seminar na mo sa elementary school lalimang ka na active lang gyapon nga mo ang mga classmates sa elementarya magmalipay ko ka ang uban na principal na ang uban mga katropa, asinso na sila ang pag-tricycle driver. Kanyanto, sikad-sikad mga katropa ang pag-himong tricycle driver. Karon asinso na mga katropa, kailangang motor, kanang di makina na. Masahiro ang nagyugapon eh. Pero, operator na. Sauna, nangarkila, karon operator na. Ano ganito? Hindi pa yung mga katropa nga kinito ang mga kaigsunan na ito karoon. Nga doon na yung mga pagpaningkamot, doon yung mga pag-asinso. Pagpaningkamot ka, mu-asinso ka mga katropa. Once again, July 31, takaroon mga katropa. Happy birthday sa mga nag-birthday na ito karoon mga panahon. Labi na kang Police Lieutenant Colonel Hamlet Lerios ng Island Garden City of Samal. Siyang hepe ng Island Garden City of Samal. Talaga naman itong ating lodi ah.

July 31, mga katropa. Kini ato ang program nga Bullseye, mga katropa. At ay kabaguhan na po da sa musunod nga simana. At tingin na ninyo, mga katropa, nga ko ang dilibasta-basta ng sparring partner din na, ha? Di basta-basta yun! Di basta-basta yun. Siya, mga katropa, nga... Hi! Ako na po rin siyang paim nun, mga katropag. Liguan ko pa rin siya, mga katropag. Kape din, mga katropa. Ako ang programa, mga god. Mabuntag, abundansya kay mig kape din. Pinawa! Anhin mo din, mga katropa. Pagitaan lang si Alan Abais kay unya, mga katropa, kung maabot atong amuang order. Panghatag na to na dihan ninyo. Bullseye! Basta kay maka-like, maka-share, maka-follow ta, mga tropa, sa itong programa nga Bullseye. Dari ka rin sa ito ang panaglawig siya nga ito sa kahanginan. O gado na kita, dos minutos, una muna nga tayong ika-alas-siete sa buntag, mga katropa. Good morning, dito od kay Gloria Malala Apelo. Mga sayo kayo nakamatakaroon. Lovely con Lucernas. Good morning, Sir Alan. Happy Friday. Sana good ang panahon karon. Kay today na good ang among lipay-lipay sa mountain resort. Ay, tama, no? Go nami dito. Good morning, tanan na katropa. Oy, congrats ha. Lovely con Lucernas. Mayo man dito, walay problema. Pagdalag yung mong jacket dito, lovely con, unyang hapon mong maglakaw, no? Ay, puwerte yung tugnawa karon ang lakat sa panahon. Enjoy mo rito, di mo ganahan mo uli, oy. Sa makabot mo sa New Year's Peak, mga katropa, di na mo ganahan mo uli. Gloria Malala Apelo, good morning, Sir Alan. Aba is always listening, Bullseye. Have a blessed day from Bayugan City. Good morning, mga katropa. Wala po'y good morning, mga taga-Compostela dito, mga katropa. Doon na to'y advisory. Igdaw, no? Wala kuno mo'y klase both sa public o sa private. Karong at lawa. Sige, o ulan-ulan, labi na diha sa kabukiran, mga katropa. Dirita sa ang mga headlines karon. Huwag na inikamang sa kuang tilaok na. Headlines! Ako sa inuman, mga katropa, para dili ni masangit. Hurot! Nanam! Ito mga headlines karon, mga katropa. Headlines! Ato karon sa Santon Plaza, Coffee Mix, BFP, Davao. Sunog sa matinag grabahan, 41 ka pamilya ang apektado. Abi to suruga, mga katropa, ay no. Dili sa may silingan na ta, dili sa to ang lugar, mga katropa, sa Matina. Davao City bypass road padayon ang construction sa unang tolled road sa Mindanao. Ayaw ginaundangan ni CPO Chief Aguila ang contribution sa partner stakeholders at organisa 31st PCR month culmination support.

0: dali sa Marilog area nga lisod kaayo ang kining pagsakay sa mga estudyante mga katropa dali sa may barangay Kilati dapat naata sila ilaha pud ani and katong mga barangay nga wala pa kay dati siyam pa man sila karong bag-o na dungagan na pug tulo mga katropa mo na nga kanunay ni nato nga na monitor no nga nasaka na di ang mga barangay nga ila natagaan mga katropa so all in all naa sila ay 26 na ka mga school service vehicles nga karon nagserbisyo sa lain-laing barangay ning atong Dagbayan.
1: Headlines.
0: Ang LTO Region 11 nagpadayon sa e-patrol on wheels caravan mga katropa.
1: Headlines.
0: Kanya karong August 8 nabasa nato sila mga paskil mga katropa diri sa may Katalonan Pequeño. Sa Katalonan Pequeño lang gi-confirm nga karong August 8 na ay mga services diha renewal, pagkuhag lisensya, bag-o ka SP mga katropa o kining ultimo sa pag-renew sa sakyanan ha. Murag nasipyat ko na kay abinako kada ganing August pa rin ako ang sakyanan mga katropa 7 man diay. Sige ko kanang iyap-iyap January, February, March, April, May, June, July yun, di yun ma-extend mga katropa. July yun yung ako ha. Last day na karon. Mama pa rin yun.
1: Headlines.
0: Ayun ako. LTO Region 11. Basig August 8 na ko. Kay dito ni Dapit sa may Katalon ng Pequeño. Dol-dol rin sa mga. Sa ito nga baritang regional
1: Headlines.
0: DPWH na ginahanglan pa o 200 million para mahuman ang Tibuok Mabuhay underpass dito sa Jensen.
1: Headlines.
0: Di nang sa silingan sa lungsod sa Quezon mga katropa pa ita.
1: Headlines.
0: Pag-inahalay mga katropa, love your neighbors as you love yourself. Karon imong pusilon.
1: Headlines.
0: Balitang international, 5 ang patay human sa kusog nga hangin sa Brazil. Oga unang penis transplant sa Vietnam malamposon.
1: Headlines.
0: Ilaw ni mga tropa uga ng turbo main enhancer di ba katong kape mga tropa nga among gipaabot color green ang sachet ug color pula. Masalagit no skig na manoy.
1: Headlines.
0: Oto ang naglangkaw sa toa mga headlines karong mga panahon na sa tonga programa nga Bullseye. Dita mga katropa sa tuwa mga kasikas sa tunga palibot karon na tuntagan o pagtagad at tungod kay importante man ang mga balita. Kay wata masayod ugma damlag mga katropa, ikaw kakuna po na mahimong unod sa mga balita. Una nga buhagay sa balita mga katropa, tuwa nga siren ang mga kasikas dari sa tuwa nga palibot dari sa tuwa sa Davao City Police Office mga katropa doon ay gibutyag. Ang tuwa nga DCP Chief, mato pa niya hugot nga siguridad. Ipatuman kini atol sa Kadayawan Festival. Oy, dool na dai mga katropa, no? August naman di ay! Nga August 14, doon ay advisory nga walay klase! Way trabaho! Ay, bispiras para sa pagpangandam sa Kadayawan Festival mga katropa. Actually, August 14 and August 15 na Saturday, Friday to Saturday. Indak-indak sa kadalanan. Pero, siyempre, atong kumusta na ito ang security, mga katropa. Labi na kayo natin mga bisita, how secure they are pag Davao City atong isgutan. Doon ay pamahayag ni mga katropa ang ato ang DCPO Chief, ang publiko, ipahimangnuan sa ilang responsibilidad po sa peace and the order, mga katropa. Atong siren ang detalye manukad ni katropa nga Marvin Ibano.
1: Live report.
2: Gipasaligan ni Davao City Police Office City Director Police Colonel Peter Madria ang publiko ug mga turista nga hugot nga seguridad ang ipatuman sa kapulisan atol sa tibuok kapahigayunan sa Kadayawan Festival karon kanang bulan sa Agosto. Sa interview sa XFM Davao ngadto niini gibutyag si direktor nga padayon ang ilang koordinasyon ug kolaborasyon ngadto sa mga kauban ng safety and security clusters ilabi na sa pagpatuman og security deployments ngadto sa strategic areas kung diin kini labing gikinahanglan. Gipasabot sab nga nakadepende lamang sa sitwasyon na sa mga event kung gikinahanglan ang adjustment sa ihap sa i-deploy nga mga police personnel sa paghatag og seguridad. Panawagan sa direktor ngadto sa publiko nga ipadayon lang ang pagtabang ug pagsuporta sa mga programa sa kapulisan isip kabahin usab sa responsibilidad sa matag usa ang pagbantay sa tibuok area of responsibility sa Dakbayan. Gipasiugda usab niini nga kinahanglan kinaiyahon ang culture of security sama sa gilayong pag-report sa namatikdan o mamatikdan kadudahan ng mga aktibidad aron marespondihan ug maaksyonan dayon kini sa kapulisan ug malikayan ang paghitabo sa mga krimen. sa pikas bahin agipagdaligyat sa itong sitwasyon sa panahon ng mga orasa katropang alam din sa itong syudad.

0: sa Davao atong nasinati aug na obserbahan ang madag-umon nga kapanganuran nato nining mga oras sa walay sinyalis sa pagsidlak sa haring araw magakatropa. Hinoon wala pa kita nasinati nga pagpanaligsik niini nga bagay higayuna. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News. Live report.
1: Aduna kita 8 minutos na ang paglagutok or 6 minutos ang paglagutok sa ika-alas 7 sa buntag, mga katropa. Ato pong ambakan ang atong balita gikan pod sa tuwa mga regional patrollers diri sa tuwa sa isla sa Mindanao. Atong abakan sa Tagum City, mga katropa, kapina 3 million dollars sa na-recovered nga illegal nga mga sigarilyo sa Carmen, Davao del Norte, mga katropa. Atong sayro ng balita, manuka Dani. Katropang Bong Algabre.
2: XFM Report.
3: Sa kapulisan, ang kapin sa usa ka gatos ka master cases sa gituuhang illegal nga sigarilyo atol sa operasyon sa kabuntagon sa Hulyo 30, 2016 sa may barangay Taba sakop sa lungsod sa Carmen, Davao del Norte. Base sa report sa Carmen Municipal Police Station, alas 3:40 sa sayong kabuntagon, dihang nakadawat og tawag gikan ka barangay Kagawad, Elmer G. Dikiri nga adunay gibiyaan nga daghang kahon sa sigarilyo daplin sa Tala River sa Purok Uno, barangay Taba sa naisgutang lungsod. Gilayon kining girespondihan sa mga operatiba ubos pagmando ni Police Major Lopi I. Cibreros III, Chief of Police, o sa direktang supervision ni Police Colonel Glenn G. Cristinis, ang Provincial Director. Nakikoordinar usab ang Carmen Municipal Police Station sa Regional Special Operations Group Region 11, Provincial Intelligence Unit sa Davao Norte Police Provincial Office, o Davao del Norte Maritime Police Station, aron masiguro ang husto nga pagdumala sa operasyon. Sa maong lugar, narecover ang 121 ka master cases sa Bosco Cigarettes o usa ka puti nga Mazda Transformer nga adunay plaka nga Kilo Bravo Kilo 7068 nga gituhang gigamit sa pagbiya sa kontrabando. Giba na bana nga mukabat ngadto sa 3,025,000 pesos ang kantidad sa narecover nga mga sigarilyo sa pagkakaron anana sa kustudiya sa Carmen Municipal Police Station alang sa hustong investigasyon aron mailhan ug mapanubag ang mga responsable sa maong illegal nga kalihukan. Nagpadayon usab ang kapulisan sa pagpalig-on sa kampanya batok sa mga pagpamaligya ug pag-apod-apod sa mga illegal nga sigarilyo isip kabahin sa pagpatuman sa mga balaod sa nasud ug pagpanalipod sa interes sa politiko. Katropa, siguruha nga ligon ang imong lawas pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa Rikos ang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagasalamat kini mga katropa nga Bong Algabre. Ako ang gipaabot kini mga katropa nga nanaman tayo mga minilyon ng mga confiscated ng mga illegal ng mga cigarettes. Wa pa ko kadungog mga katropa kung gipangdauban ba ni. Alang tabakoon. Lalaki gidongga ba sa iyang kauban sa trabaho tungod kini sa inom sa Malaybalay City. Ang suspect sa ang suspect mga katropa, kabalo ka? Usa ka minor di edad. Atong siron ang detalye manukad ni Hanilo Tabio sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
4: Nagidilugay sa kutsilyo ang tulo ka mga personahe o kauban sa trabaho sa usa ka hardware sa Landing Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon, human sa kagubot nga nahitabo samtang nag-inom. Nahitabo ang insidente Miyerkules sa gabi, Hulyo 29, 2016, di na biktima ang 21-anyos nga lalaki nga giilang si JD, temporaryong nagpuyo sa Landing Kasisang o lumad nga taga Old Nungnungan, Don Carlos, Bukidnon. Subay sa investigasyon sa Malaybalay City Police Station, nag-inom ang biktima, ang suspect o ang ilang kauban ubang saksi. Samtang nahubog na ang grupo, din gingong gihagit sa 15 anyos nga minor de edad ang biktima og sumbagay. Tungod sa kabataon sa suspect, wala kinigipansin sa biktima. Apan matod pa sa report, niadto ang minor nga suspect sa iyang motor nga nakapark sa gawas ug nibalik nga nagdala na og kutsilyo. Sa walay pagduwa-duwa, ginunggab sa minor ang biktima sa dughan ug hawak. Nakaangkon usab og samad ang biktima sa iyang tungkamot samtang nagdepensa sa iyang kaugalingon. Tungod sa itabo, nangilabot ang mga saksi sa palibot nga mao'y nagkuha sa kutsilyo. Chilio gikan sa kamot sa minor. Nidangat sa lugar ang mga personahe sa Barangay Kasisang BPSO o CDRRMO aron matabangan ang biktima o ginala kini sa Bukidnon Provincial Medical Center. Sa karon, ana-ana sa stable nga kondisyon apan nagpabilin nga ubos sa obserbasyon sa mga doktor. Ang minor de edad nga suspect giturn over na sa Women and Children Protection Desk kung WCPD sa Malaybalay City Police Station. Mga katropa, para sa ligon ng immune system, glowing nga panit o overall vitality, tumarog Santon Vitamin C nga puno sa power. powerful antioxidants alang sa healthy body everyday. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
2: XFM Report.
1: Salamat, Sanilo Tabios, sa XFM News. Bukid non area, mga tropa. Libog na ko sa dalan din na, mga tropa. Kay bago lang dyan ko nakaagi din na, mangod, no? Padulong og Cagayan, og pabalik, mga tropa. Gabi, mga may pagpadulong. Unya, gusto ko muagi ng bypass road. Lusot kag Talakag ba to? Pwerteng layua, paminaon. Kay bukid-bukid ang imuhang latasan. Pwerte mang mingawa, mga katropa. Mo nang dilibi muagi gabi dito. Buntag. Nindot mo agig buntag dito, mga katropa. Kay makita ni mong view sa kabukiran. Basta lagi ang kalsada, mga katropa. Pwerteng taasa. Makita ni mo sa pinakaibabaw nga bungtod. Kaya di mo, pagalangan lang dito, mga katropa. Kung ang inyong tsakyan na, mga katropa, kanaganing turak-turak. Di mo kasaka dito. Kay pwerteng taasa sa bukid, di mo sa kaon, mga katropa. Pero dali ra kayo. Mapalesen 30 to 40 minutes ang ma-reduce sa imuhang biyahe kung diha ka, no? Via Talakag ka, gikan ka og Malalag. Ah, Malalag mo ni? Tama ba? Malalag. Davao del Sur. Malay-balay ba to? Malay-balay. Malalag. Malay-balay. Di na ka muagi og kanang Valencia. Di na ka makaagi og di na ka makaagi Valencia. Di na ka makaagi og Malay-balay. Unsa ka ninang lugar? Unsa ni? Kesuito ka diha. Kalimot ko sa pangalan eh. After this ato, dili Malalag lagi.
4: Pinoa!
1: Valencia, before Valencia, unsa ka ninang diha? Ha? Huwag ka kasuito, dito ko tabato. Before sa Valencia, na ay lugar. Unsa, mangutana ko niya mga katropa, unsa ning before sa Valencia, nasa akong alingagag mga katropa, di ko
4: kalitas.
1: Pinoa! Na siya. Na gikan sa Bukidnon, Buda, human ana mga tropa dito na ka sa kaninga lugar ni. Diha mo agi mga tropa dulong sa Talakag. Lusot na ka og Talakag to Cagayan. Di na ka mo agi og Valencia, di na ka mo agi Balay-balay, Malay-balay, di na ka mo agi ngadto sa Manolo Fortich. Makales ka sa imuhang biyahe. Kana ganing malubat-lubatan ka sa kataas sa bukid, makasaka, maganda itong tura-tura. Di ba kanin mo atras na nag-iya?
4: Pinawa!
1: Ay, mag-agid yan, mga tropa, kung kuana, kung gabi, kay Wagyoy, mga suga. Doon ay mga solar-powered, pero sa mga, kuana lang, sa sintro na lang, mga tropa. Kita, doon na kita ay 13 minutos na palabay si Kalashiti sa buntag. At usan, dili kita ng mga news trends sa karong mga orasa.
2: Bullseye!
1: Si Vice President na Sara Duterte, mga katropa, nipalag kini. Kaya ang speech niya, gipang splice, mga katropa, sa usa ka media network, media online company, nipalagan ni Inday. Kay na-taken out of context na po siya. Ato sa paminaon, una kita magkasi, ini-comment about this one, mga katropa, sa iyang pagpalag, ano? Money ang na-splice dito, mga katropa. Ganyan nga portion lamang. Sige daw, engineer.
5: I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how, for 5,000 pesos. That is how bad gun violence in the Philippines is. And that is, again, yes, EJK. So how can you say that all your listed victims, all your listed complainants are supposed victims of the drug war?
6: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa
1: yan, okay. Hatong karto sa Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nationwide, mga katropa. Kamulo ka, adunay misinformation ani mga katropa. Ang Abante News Online, to be specified, no? To be specific, mga katropa. Nag-post day kini. Dili silang post akong gitan Audrey. Ingon sila nga post sa headings palang daan, mga katropa. Bait manguna kana mo nga I can hire a gunman for 5,000 pesos. And sa 5-point question rule sa mua pa na mga katropa sa kini nga theological nga kuan term, no? In order to interpret the statement, the word to before ka mag-interpret ani, nadyo kay gitawag nga 5-point question rule. Who is speaking? Number one na, who is speaking? And what does the speaker speaks? No? What does the speaker speaks? Unsa man ang iyang gisulti? Unsa unod siyang gisulti? And to whom does the speaker speak? Unay katulo mga tropa, to whom does the speaker speaks? Ang ikupata na mga tropa, in what occasion does the speaker speaks? And the place where the speaker speaks. Una mga tropa ang 5-point question rule. And it can be also applied din sa tuang pagpanarbaho sa media. Who is speaking? To whom does the speaker speaks? And what does the speaker speaks? The place where the speaker speaks? And the occasion where the speaker speaks? Pero mga katropa, kay kung ikaw karon dili ka mag-unahuna ng 5-point question rule, niya karon mga katropa, ang imuha karon unahunaon na naa kay kanaganing ika-sensationalize sa imong report, amaw din yung tabo. Akong basahon ng ilahang pag-sensationalize sa report and the taken out of context mga katropa, si BP Sara, ingon sa Dreo, ingon ang ilang post, I can hire a gunman for 5,000 pesos. Inamin ni Vice President Sara Duterte sa Free Duterte Now rally sa tapat ng International Criminal Court kung gaano kadali mag-hire ng gunman sa Pilipinas sa halagang 5,000 pesos lamang. Nagbigay ng halimbawa si BP Sara na kung may kabit ang asawa niyang si Attorney Man Scarpio, kaya niyang mag-hire ng gunman sa halagang 5,000. Oh. O sabay, pagsabot si Sara, karoon yung siya, oh, ikaw man, Scarpio, kung mag-abit ka, dali rin ako, mag-hire o gunman, mabayad ako 5,000, patyon ka. Pero kung nakakay pangutana mga tropa, in what occasion does the speaker speak? Atol ni sa Daheg, and the issue was the extrajudicial killings. Bullseye! Sige, ato ni nga, ato ni mga tropa ni nga himaymayon niya mga tropa kay doon napatay mga apasumpay may kalabutan usaba niya na mga tropa ha. Kita magadugay din ha mga tropa gmikan kay daghan na karo mga nabiktima may kalabutan niya na. Nagdemand karo mga tropa ang kampo ni Inday Sara Duterte Carpio og unsa man. Iyang i-call out ang abante to uphold the highest standards of responsible journalism by ensuring that its reporting is fair, contextual, and accurate, and by refraining from publishing materials that, through selective editing or sensational presentation, risk misleading the Filipino public. The Filipino people deserve journalism that informs truthfully, reports responsibly, and presents facts in their proper context. Public discourse is strengthened not by sensationalism, but by integrity, fairness, and respect for the truth. Thank you. And signed by Sara Zimmerman Duterte. So that's the yung post, mga katropa. Alright, no, ito na balikan na sa tuapod ng pagbalik sa tuwang mga news trends karong mga oras. Bullseye! Bullseye! Yung kay Dara. Anyway, balik sa dalito. Ayan. So, dirita sa ito, ikanuha mga katropa ng Tagalog, Pagtagad, karong mga oras ha. Ang, motto, statement nga gipagula ni BP Sara kontra Abante News Online. Attorney Claire, taray og walay klarong tubag kon nganong mas gi-prioritize pagyod ako ang pag-type ang rocket launcher kaysa sa room sa mga tunghaan. Kayo na lang ang mga Ate Claire, mga katropa. Pag wala kang isasagot, Ate, eh bakit ka magtataray? Tingnan na natin yung sagot niya.
7: So sabi po rin ni Senator Robin Padilla, wala pa nga po tayong bullet train, rocket pa kaya? And ano pa po ba ang main purpose ng rocket launch na ito?
8: Yung mga tumataas ang kilay, ibaba na nila. Ang iingat natin at ang iakyat natin at ang itaas natin ay ang mga naisi ng Pangulo para sa bansa at para sa taumbayan. Huwag na silang magsilbi na balakid sa mga ninanais ng Pangulo sa pag-asenso ng ating bansa.
1: Ano lang?
7: Nasagot ba? Nasagot ba? Ang problema ng ating lipunan.
1: Okay. Nasagot ba yung tanong ni Bato de la Rosa?
7: Field health system.
1: Kala ko, nag-media na si Bato de la Rosa. Hindi mo naman ang sagot, Tikler, eh. Wala ka namang sinabi. Yung sa kabila, sinasabi niya, common sense. Common sense lang dapat ang kailangan natin. Yun niya, mga katropa, atong isgutan about aning, kining sounding rocket. Unsa rin ang sounding rocket. Ato ni Siron, kung unsa kini, ado na ba'y mga siyentista ani sa Pilipinas, mga katropa, nga nagatuon ani, nga capable ba kini mo handle pod, may kalabutan niya, mga katropa, unsa ang sounding rocket, and unsa ang diferensya ni sa other nga mga rocket nga itong nibalaan. Nakuha din mga katropa, ang nibalang rocket, mga katropa, kining BB rocket panahon sa Pasko. Morin niyo ako ang nibalaan, mga katropa, ang rocket. Kanya, napay rocket, mga katropa, ha? Di lang kayo panahon sa Pasko, kining paborito sa mga abusayap, kining rocket-propelled grenade. Kining kaon sa kining sounding rocket, sounding rocket, mga katropa, ha? O sa itong pagbalik, mga katropa, PBBM, agoy, mitando na kini mga katropa, ang pabuksan ang BIR record sa managtiayong Carpio, alang kini sa impeachment trial.
9: Sino ba mag-sabi? Nalaman nyo ba na may nakikialam ba ko dyan sa... Wala akong sinasabi. Nagtatrabaho lang po ako dito. Wala ako. Narinig nyo ba na nagkukomento ako? Wala.
1: The same with sa kanya sinasabi na
9: narinig nyo ba na may komento ako diyan ay papadakip si Digong wala ka nang ginawa
1: kahit na may ginagawa na yung mga gabinete mo, mga kasangkayan mo, talaga namang wala kang ginagawa. Hindi ka nakikialam. Ngayon, ano yung ginagawa mo ngayon, ha? Wala kang interest, katulad ng sa ICC na mga issue, at pinapadala nyo po si FPRRD. Ngayon, ano yung ginagawa nyo? Pumipirma ka pa. Obviously, pipirmahan mo talaga at mag-agree ka kasi gusto mo yan. Kapag ikaw ay kakalabanin, talagang may paglalagyan. Iba na talaga pag ikaw, ano? So, pabalik kayo ha sa ating pong mga palala. Maya-maya, Elmer Cordillo sa Cabillo, good morning sa imo ha. Randy Santisas, good morning. And Ronnie Pijo, good morning. Ramilunggay, Don Carlos Bukidnon. Ah, Don Carlos din ha. Sa may Quezon, di na ka magi-Quezon. Don Carlos, okay, sa may Quezon. Unsa na nga kwan diha? Unsa na nga province diha? No? Jason Mats, hello Sir Alan, morning mga katropa, watching from Times Beach, good morning naman yan. Roth George, good morning also to you. And Harold Salang, watching from Purok 3, Kamansi, New Sambog, New Corilla, walay trabaho diha, walay eskwela diha karon, kaya pahayag ang nyuha diha, nga mayor. Good morning Sir Alan, abay sa always listening, Bullseye, sa Bayugan City, Gloria Apelo. And sumalapan lovely con Lucernas, good luck this day ha. Happy birthday po sa mga nag-birthday niyo, mga sakop din ha. Mag New Year's pick sila mga katropa. Wow. Gloria Malala Apilo, good morning. And unya, na ako'y utang sa inyo ato ni Basawan mga katropa sa itong pagbalik. Ato na kita ay 24 minutos na paglabay sa ika-alasay sa buntag. Ibalik tayo malamang ngayon mga katropa.
10: XFM.
11: Kaklarik sana.
12: Exciting.
13: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
10: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
12: M2C Graphics Davao.
14: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
15: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muay usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila ay piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
16: Kaklarik sana!
17: Exciting!
18: Time Check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Time Check brought to you by...
19: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
20: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Matt Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
17: Kaklarek sana!
21: Exciting!

0: Sa Clarex sana
1: exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Lina at Inilio, mayo ang Santon Plus. Lima na tinik sa tuwid niya, dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, maglamgo na good ko. Kaniya to, dili man, basta mag-inong ko Santon Plus.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahi si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahi usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining coffee day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin niyo inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
8: Oh, mao ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
9: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric ug cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
9: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
8: Ah, sige nak, pagpalit og daghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Exciting!
6: Life Talk, Life Talk with the Angel Heal. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with the Angel Heal. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Heal nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi din nilamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Heal.
7: Ang Life Talk with Angel Heal gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Heal. Makasali ka!
8: O pamanggani ta nakaswildo pero wa naman ko'y kwartaan ni oy.
3: Kaklarek sana.
4: Exciting.
9: Pusay.
10: Bala kada ko'y kwarta.
11: Pinawa.
10: Basta ako. Doon ako'y kape. Tuhan na ka. Tingog pa lang nimo daan, kabalo ko kay kwarta. Ha? Pero abundan siya kag kape.
11: Pinawa.
10: Ang atong kape, mga katropa, nga, grabing granules sa kamunggay, oh. Unya, tapos, mga katropa, napag-inis siya ay glutathione, doon na ni collagen. So, alam na, kapag may glutathione at collagen, mayroon pa siyang turmeric, tapos siya ay moringa o chia seeds o kining mangosteen, mga katropa. Muning kape, nga, swabing swabe. Nanam! Kamu na lang magnanam!
11: Pinawa!
10: Good morning mga katropa. Para wala tayo utang ganin yung mga katropa. Good morning kayo si Dizon Zabala. Good morning ni Muria. Good morning! And Raxuman de la Piña. Good morning! Good morning po kay Rose Balais. Good morning ni Muria. Elizabeth Himpisaw Gloria. Good morning natong tanan.
12: Good morning!
10: Okay mga katropa. Before ta magahisgot, may kalabutan aning si PBBM nga mitando kini nga pabuksan ang BIR record sa managtiayong carpio alang kini sa impeachment trial. Unsa kahay implication ani mga katropa, dunay confirmation ani unya totoo atong paminaw no. Kang attorney Claire malipayon nga nagapahigayon sa pag balita.
11: Pinawa.
10: Good news kanya mga tropang may balaan kung pila ang mga assets sa managtiayo. Katlo! Hindi, sarog si Mans. Nagapalit si Mans Damay. Dito na mga tropa, bay kay update lang makajot o gamay mga katropa. Ha? Kay kadumdum mo atong na ay question sa City Council si Consial Danny Dayanghirang. Nalimot na ituod ko o update nga doon kanya. But karoon mga katropa, doon na tayo nasagap po nga information. May kalabutan niya ni mga katropa. Ipatawag mo ito niya dapat. No? Katong last Tuesday, ang katong mga taga TSI, Terma South Incorporated ba? Abuitis lang yapo na siya. And gipatawag niya siyempre ang DLPC. Si DLPC ano mga tropa, luoy. Luoy ko kay DLPC. Nga naman, mo'y nahugmakan.
5: Pinawa!
10: Nga naman, si DLPC mga tropa, private distributor siya. Though abuitis ng yapon siya, gipadagan sa mga abuitises ba. Ang gusto ni Consial Dan Dayanghirang, nga kayo-kayo lang naman yan. Kumbaga, murabag musulti ba nga, kamura mang pamilya ha. Sabot-sabot tayo lang good mo. Dili niya ipasa nga murabag ka na ganing nag-ilain na mo sa kaliso din na o dako na kayo mo gasto nga bawion niyo kini inyong gasto nga to sa publiko. may punto man si Consial Danny mga katropa. Nga naman, ang question was that nga naman nga atat na atat mo nga mag-extend sa inyong prangkisa nga kabalo man dahil mo nga walay dugang supply sa inyohang tinubdan sa kuryente kamong distributor utility.
9: Bullseye! Bullseye!
10: Actually, sige mas lagpang explain sa mga press conferences, sa weekly press conference naman din na mga tropa, ang taga-DLPC. Gusto na ko nga magkatubag po mo diri, taga-DLPC, no? Kaya ibig pa lang, mga tropa, bias na gita sa DLPC, mura ba na inyong giingon, mga tropa, nga kami diha, mauni mo na, daotan mi diha, dili mo daotan. Wala po nagsulti nga mga daotan mo, question ni sa katilingban, nganong dali na kayo mo magkapatuyang din ha o uminto sa singil sa kuryente nga kibawa mong krisis karon. Ano man, tungod ka naglisod na ba mo? Or inyohang gisakyan ang krisis karon sa atong ekonomiya para i-justify ninyo inyohang gusto? Di ba? Ano man, kanya atong nagsigi mo pang-alkansi, pa-alkansi, nagpa-alkansi man ni sila. Kibawa matanya na mga tropa nga nagpa-alkansi sila. Ano man, naaman sila tumong. Di mas na pwede mga katropa nga magpa-increase do. Kabutuhon na good nga gusto silang magpa-increase. Dili nila ilaning gi-hide nga information nga to sa publiko kara ang publiko dili masuko nila. Ano naman, nagkinahanglan man sila support sa publiko ilabi na kung o galing mga katropa ang goal nila mag-extend og franchise nga to sa Davao del Norte.
9: Bullseye! Bullseye!
10: Ikaw karon mga tropa, magpa-increase ka karon yat tapos magatubang na dito si DCM dito mga tropa o si gobernador dito sa Kongreso, maingon nga, mahal kayo ang Nordico! O siyempre, barato yun ang DLPC. Di ba? Pero si DLPC, nasayon siya nga kabutuhon ng iyang gusto nga i-increase pero nangita lang siya timing.
9: Bullseye!
10: Karon mga katropa nga dunas lay reason mo na ni. Kaya nakabuot naman nila ilahang gusto. So, basta na sila magpabuhagay nga naman ay mga kapugong.
9: Bullseye!
10: Muna ay kalainan kung ikaw mga katropa government versus private. Ang problema manggod nato mga katropa, kaya nato ang government, ato na lang i-privatize. Ano man, magsige magandang salig sa mga private nga mas maayon sila mo dumala kasi sa gobyerno. Tungkol kaya ang gobyerno mga katropa, bureaucratic kayo ang mga desisyon kumpara sa private nga sila rin magsabot, membro sa board, okay na. Ang gobyerno bisag piso, kwintahon, pero kini mga katropa, mga miyembro sa board, okay na, piso naman na.
5: Pinawa!
10: Sa ato, Adri, mabawi mo ka na ito, nagdako-dako. Mabawi na, kay muna itong himuon na ito. Muna yung kalainan pag-private. Oo. O mati problema din ha sa DLPC, mga katropa, in terms of kanang services, I can salute them, no? For 100 years ba naman sa ilahang mga pagdumala, Adri, sa Davao City, mga katropa, that they can do everything sa mga experiences nato kanila mga tropa wa koy ikasulti din ha and ako gani naga-promote pugko sila mga ipanghimo mga tropa aning ato ang pagpa-beautify nitong city nagipag tie up nagipag partner sila mga tropa may kalabutan aning kining underground cabling mga tropa buhi pa to si kining spokesperson si Rosa Luga, no, magbuutan ka na. At actually, kabalo mo sa kuwa diha, mga taga DLPC nga, ayos ta. Pero kini-issue po issue mo lang ni ato, mga katropa, wala ta, dili ni personalan ha. Wala ta'y personalan din ha. Ang ako lang, dili ko kumbinsido sa inyo hanggipang increase.
9: Bullseye! Bullseye!
10: Labon pa nga na, sig tawag na ko mga tropa, nga ko ang agawit sina nga taga Santo Tomas, Davao del Norte, igudaan naman yun mo din ha, nga bilang mo sa DLPC, di ba? Okay ang servisyo. Siya okay man. Wala problema. Pero makurat-kuratan sila karo mga katropa, gumikan ka nag-increase, lagi ko nag-tuba, rin mag-deligyo na mo increase ang private.
5: Pinawa!
10: Kung ang government mag-increase, naghampag mga consideration, pwede nga taplan, pwede i-subsidize mga katropa, kaya ang government, anad ni siya nga magpa-alkansi.
9: Bullseye! Bullseye!
10: Pero pag private ka, mugasto na kag minilyon, binilyon, binilyon mga katropa niya, mapa-alkansi lang Japon, kaya nila pag-negosyo, kurente.
5: Pinawa!
10: Pagpa-alkansi na lang kanunay. Muna'y wala nakita mga katropa ngadto sa ubang mga katilingban. Ah, dirita kay Maoni, mga katropa. Dirita, dirita. Wala na nakita mga katropa nga pag muingon na gani si private nga Maoni among gusto, you cannot say no.
9: Bullseye!
10: Then, patawag na po. Karon ang katawanan ba? Ha? Kamu government, nagtugot ani nila. Nya karon nga ini palag na po ng mga tao, mga katropa, nga mahal pa man hinoni sa Nordico ni. Eh, mahal pa man sa Nordico. Ang Nordico na pabilig 12. Sila karon mga katropa, dool na 14.
9: Bullseye! Bullseye!
10: Di ba? Anong wala man lagi nagpa-increase si Nordico? 12 ramang Japon kapin mga katropa. Ngayon niya pambuhat ang istorya. Siyempre, kaya kung ma-increase sila, samot nang wala mo kuan nila, mo-subscribe nila. Tungod kay level ang ilahang supply. Gikan sa Wisam, gikan sa Pisam, nagpalit sila sa Wisam mga tropa, napaiuban diyan yung nga giban sila sa Wisam, kaligi money muna. Ito, harap niya ko ng control kay private man na.
9: Bullseye! Bullseye!
10: Pero mga tropa, kay ang ilahang kinutinubdan, enough kini nga i-supply mga tropa diha sa Del Norte, bahalag ingon-ani lang among need. Ang samal gani, gipaningkamutan nila, makakuha sila 50 megawatts, pero ang problema kay gisabotahin ng ilang underground cabling, asa ng water cabling, o kanang o si tawag na yung mga katropa nilang underwater cabling putol.
5: Pinawa!
10: Muna na naglisod sila mga katropa kaya mugasto na po sila o kanang paalsa na po sa kable, mugasto na po sila bayad na to sa barko. Muto nga nawa na nagdimao, namatay po nilang manager. Nawala na kalimao ang mga katropa, huwag na rin kamot sila in town, huwag na ganing apply og 3 megawatts lang na idugang mga katropa dito sa Igacos. Dito sila nag-apply mga katropa, nagpalit nga to sa makibahin mga katropa ang DLPC. O sa tubag sa DLPC kanya to, dili may makahatag og 3 megawatts.
9: Bullseye! Bullseye!
10: Kay na pa may utang na mo.
9: Bullseye!
10: See? Di yun na mapalkansi ang DLPC.
9: Bullseye!
10: 3 megawatts lang yun to save mga katropa sa kanunayang brownout niya to sa Igacos. Wala gitugot. O katong panahon na manggod, init ang isgutanan nga sila ang musulod din ha mga katropa sa Del Norte.
9: Bullseye! Bullseye!
10: Kung sao man yun, ang tao mo riyak, mahal si Nordico, barato si Del Pisi. Eh, kabalo naman ko diri mga katropa sa tuwa sa Davao City. Kung ikumparan sa inyo ha, dira, naaman mo mga katropa sa level up diha karon sa inyo ang mga services sa Del Norte. Na, sige, kung ingon nga, ayaw mo, sige, pangumparan na mo diri. Okay lang diri. Maayog yun sa mo diri ang Del PC. 7 pesos na himong 9 pesos mga katropa, wala kabot ng Jess. Ang mo diri, nag-maintain sa 8 pesos kani ato ang megawatts, ang kini ato ang kilowatt per hour. Hantod nag 9 pesos na kini mga katropa, ay may damay-damaya. Nahadlock may mga katropa ng DLPC, kini mga konsumante sa DLPC, nga mag-extend sila nga wala ginugang mga katropa ang supply.
9: Bullseye! Bullseye!
10: Kay based on the law of supply and demand mga katropa, syempre asa bawion ilang gasto dito gini sa mga tao. And it happened now.
9: Bullseye!
10: Reklamo ta na. Siyempre, ang buhaton sa konsiyo, iguran na, mangutana. Pag humana na, mga tropa, explain na lang nagka ng problema. O niya, ikaw, kamo gobyerno, mauna yung problema ka rin sa pribado. Oh, unsa na pag sustain ani karon? Madaot mi og kanlid mi ka supply kuryente. Asa mi mangita karon? Siyempre kay nag extra may migpalit dito. So extra man to. So asa man mo tabawion sa mga tao mag-adjust gimi sa mo adyud nga singil.
9: Bullseye.
10: Ikaw kung sihal ka nga, wag ka kasabot gani mga katropa kung sa mga dapat nga himuon ani karon gawas nga maghimo mo balao din na nga pabaratuhon nga wala mo subsidiya kay private pa na dili pwede mo interview ng government. Edi mo ingon mo maudiay.
9: Bullseye. Bullseye.
10: Kuturo diyo mo sa maudiay.
9: Bullseye.
10: Nya kita nga mang konsumante unsay natabo? Ha? Lipay ta? Ano itong giingon mga tropa? Nga ano lagi nga, pag gusto mo mudugang, nawa mo ay gidugang. Gusto mo musulod sa usang lugar, nawa gani mo'y pundo asa ni kuhaon ng supply sa kuryente. Siyempre, manguha mo diri sa tinubdan sa Davao City. O niya, karon kita nga taga Davao City mga tropa, kay kulang naman ta, nagpalit sila karon dito sa kining Wisam. WESM. Siyempre, kaya nagpalit sila dugang supply, shortage. Nga nung nagka-shortage na, nga enough man itong tata sa tuha sa dagpain sa Labaw. Nga nung nagka-shortage na, kay wa mo'y gidugang, niabot pag mo sa Del Norte, gusto pa yung kuhaon ang di oro.
9: Bullseye!
10: Bullseye! Dalo, dalo na na.
9: Bullseye!
10: Hinakog na na. Sobra na na.
9: Bullseye! Bullseye!
10: Una mga katropa na di na ni maayong telemadon nga magkanunay ni kataas.
9: Bullseye!
10: Karon,
9: bullseye!
10: Irason na po ninyo mga katropa nga ang gira sa Iran na po doon nga Iraq karon ay Iran o kinigani nga US of A na binuthanin na po dito. Musamot na po ta nga ang katong krudo na karon ani mga katropa karon magmahal na po ni. Mahal na gani. Huwag yun tayo ani pag usos ani karon mga katropa. Nga nung kaya man yung kaniato nga giantos ni. Kasi tabos lang gigan nato ma-feel mga katropa ang inyong increase. Karon kay nakuha na ninyo yung gusto tanan, inyo nang gipaprobahan sa kongreso, o nya naprobahan na mo mga katropa sa Malacañang kay wala gipirmahan mga katropa pero kay lagi na-appeal na nganto sa regulatory period, good as approved na mga katropa, bisag wala gitagad sa presidente. Ay, kami na nagantos karon kay maningil na mo kay nga naman bawion niyo sa inyong gasto.
9: Bullseye. Bullseye. Bullseye!
10: Anya karo, masigin mo ka ng justify. Ingon, ani mang good, inani mang good, inani mang good. O, kasabot mo, miyana. No? Kabalo mo, miyana. So, may mahimo na mo, ana. Ang kamo, inyuha mo na.
9: Bullseye! Bullseye!
10: Anya karo, di pa diyo mo maluoy. Inyo pa diyong i-justify. Hearing kagahapon ng mga tropa dito sa office ni, sa committee ba ni, kining Erwin Tolfo. Oo. Gipaminaw na ito mga katropa. Taas-taas mag itong ito ang pagpaminaw ito dito sa hearing. Wala puro justification mga katropa niya. Ang sala dahil sala dyan po sa gobyerno.
9: Bullseye! Bullseye!
10: Kung saan ka ng Erwin Tolfo na karon kay kumplito magdita mga katropa ang kanina sa private nga maglisod daan eh. Ha? Nga kung malkansi mi basig madaon ni noon ni wala tayo kurinte. Nga gihulgat na nga wala tayo kurinte. Kamalo kang sidigong mga katropa yung masultian na na. O rin kami manage. Di ba kadumdum mo ato mga katropa nga kining water system dito sa kining kauluhan? Ningon sila, kung di man kuno bayaran sa gobyerno ani, buti pa sabutin naningil sila sa gobyerno nga sila pa'y naiutang sa gobyerno? Nakita ni PBB, ni FPRD nga, oy, ano kami maindoy pabayaran sa inyo ha mga batal? Oo. O dili pwede na. Justify sila. Ingon sila nga, maapiktuhan lamang services, maapiktuhan, o diniingon si Digong, kung maapiktuhan mo kami manage.
9: Bullseye! Bullseye!
10: Ang gobyerno magdumala.
9: Bullseye!
10: Di man din yung kaya riyay.
9: Bullseye! Bullseye!
10: Karon ingon sila nga, dili na may maningil. Tanawar ha? Di naman dahil mo kay lagi firm ang political will sa tong leader. Pero karon dili. Ha? Hadlokon lang, hulgaon lang, dita makadimao because you are in control. You are dominant.
9: Bullseye! Bullseye!
10: Wala mga katropa, makaingon ta karon nga controlled by oligarch ko yun nga tuwa karoon nga gobyerno.
9: Bullseye!
10: In fairness with the DLPC, mga katropa, ha? No? I'm not saying ang DLPC mo ay sadaan na ni, mga katropa. Distributor lang na ang DLPC. Si DLPC karon, kung na nilang situation mga tropa as distributor, naning kamot pa rin sila o pangitag pamaagi, nga, kita nga mga taga Davao City, mga katropa, to be fair with, dilita ingon o ka ng kanunay na itang mag-brownout, bisag natin nga ng mga pipila ka mga brownout na itong nasinatian. So, as distributor utility, mangitas lagpaagi, muna nga magpamahal sila. Ang ato lagi mga katropa, wala na lang unta mo, nagdugang.
9: Bullseye! Bullseye!
10: Para mas stable lang ta din, atong presyo stable lang. Alam? People, mga my friends, alas 7:53 na mga katropa. Dirita ba, dungagan po ni karon mga katropa niya, ati Claire karon. Much to that mga katropa, to sanip, doubling mga katropa, to run in delikatan ba, kaya nalimtan ako ni kagahapon, nga ako na i-discuss. Dura tayo interview sa pause, si Diana, nga to kang Kunsyal Danny D. Una nga, pon-pon, lonis po mga katropa, ha? Full pack, nalagyan na itong load, ha, karon.
5: Pinawa!
10: Katropang Royce. Katropang Royce, manay katapal. Dito mga katropa, ha? Si Attorney Claire, iyang i-confirm mga katropa ang kining pagtando ko naman ito pa ni PBBM. Oh, hindi siya nakikialam, ha? Pero okay nga, gusto ko yan. Pabuksan ng BIR records sa managtiayong carpio alang sa impeachment trial. Claire, ano nga yung nasagap mo na impormasyon? Eh, pakisabi nga sa amin dito. Sige daw, Ate Claire. Okay, para makahigop ko ng kape.
11: Ang Pangulo sa BIR upang mabuksan ang tax records ni VP Sara at saka ni Attorney Mans Carpio. Yes.
12: Follow up. Ano po yung reason po ni President Marcos and how did he arrive in this decision po? Kasi during the past meetings po parang sinasabi ninyo na he does not want to get involved with the impeachment trial considering na he is also an impeachable officer.
11: Yes, but yung huli po nating sinabi, kung ano ang sinasabi ng batas, kung ano ang proseso, susunod po ang Pangulo. So kung yan ang sinasabi po at kinakailangan na magbigay siya ng kanyang approval sa BIR para mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Attorney Man Scarpio, at ito naman ay para sa katotohanan. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan.
13: Follow-up question po. Ace Romero. Philip. Ace Romero, Philippine Star.
14: So, Yusek, paano naman yung sinabi nyo dati na, di ba may magiging president ito, so yung mga succeeding na mga administrations, pag yung presidente naman ang na-impeach, they might block the opening of records kung records sila involved. So what do you say to that naman?
11: Yes, it can be. But hinihingi po ito ngayon na pagkakataon. At yun po ang sinasabi ng mga nasa Senado. Yan po ang hiniling.
10: So, thank you so much, Ate Claire. Ang dami ko talagang natutunan sa'yo. Ang dami mo na nga ang sinasabi dyan. Ang bottom line dyan ay gustong gusto nyo kasi paborito yung batas sa inyo. Pero kumusta kayo? Mas gusto ko yung sinasabi niya na kapag ka ito ay naayon sa batas at ito'y sinusunod ng ating presidente. So, ito'y naayon sa batas talaga at kanya na pong sinusunod. Ano nga yung sinasabi ng batas na magbayad nga kayo doon sa dapat yung pagbabayaran? Bakit magpahanggang ngayon, hindi pa ibinalik ng inyo pong presidente yung utang niya dito sa BIR?
9: Bullseye! Bullseye!
10: Issue yan noong 2022 election na hindi naman niya sinagot na nabayaran ko na.
9: Bullseye!
10: Ayon sa batas yun. Bayad tayo. Diba? Anyway, onya mga katropa, paluparan tayo mong racket. No?
5: Pinawa! Sa
10: inyo. Onya, ito isigutan ang sounding racket. Ha? Ato ning siren kung unsa yun kining sounding racket mga katropa ba? Doon na ba ni mga siyentista ni sa Pilipinas nga nagatuon may kalabutan ni kung sabay purpose ani mga katropa? o capable ba ni mo handle ani nga to ang mga scientist na to ang Pilipinas. O kung sabay dapat himuon na to ani, unsa may benefits ani nato mga katropa sa to sa Pilipinas. Okay? So, dirita mga katropa sa to nga pagbalik. Kuman lamang sa mga pipila ka mga reminders sa to nga master control kaya narabad rin si Raxo Madelafinia. Sa mga isa, si Jehan Wafa, good morning ni mo niya. O gasoban pa mga katropa nga nagapaminaw ka na ito diri karon. Alright, no? So, mabalik ta. Mag The Secret of Health muna tayo sabtang ako. Magkapi-kapi muna ako sa aking kape. Ang Santon Plus. Suabe.
5: Pinawa!
10: Nanay! Oras! Alas 7:59.
15: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
16: Kaklarek sana!
17: Exciting!
18: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
19: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
20: The Secret of Health.
19: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
20: Santon Plus Coffee Mix.
21: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakabas sa uban ng kape, wala. That's why dili lang ni paborito na ako has